0: RGP?
1: Mga kainit mo, no?
0: Grudges. Your grudges. Tao malanta. Oh. No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit malang ka, inumgi ka dito X500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Manasiling ba sa Proverbs 17:22?
1: Uh-huh.
0: No? A merry heart doeth it good like a medicine, but a broken spirit dried the bones.
1: Ay,
0: so, ang dami. Pagkabuhi sa malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag may TC, kaya mo na yung mong super antioxidant nga magbato sa mga free radicals, adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban.
2: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before, problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. My family history, ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Kasi may diabetes ka na! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! DTX 500! DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix! Mabaka mga butika! DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatihan ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akon. Ang pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
2: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix! Mabasa butika!
9: Rainy season na naman. So check your home, check your surroundings, takluban ang mga container na may tubig para wala sang pamugaran ang lamok. Kung may hilanat o kung sintomas sang dengue, don't wait, magpakonsulta gilayon. Dengue prevention starts with us. Sa aton balay, sa aton barangay, sa aton syudad. Maghalong, magbinuligay. Kung wala sang pamugaran, wala sang lamok. Kung wala sang lamok, ma-safe ang pamilya.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Mugali si Bibi, mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Ano
2: tayo
11: ng ako niya allergy?
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics! Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
1: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
17: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
16: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso.
21: Oras sa K-Pad News FM, Center Time, alas 8:09 sa aga.
22: Foro de los Pueblos.
23: Foro de los Pueblos.
21: Welcome back mga ka-K-Pad sa pagpangalagan sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Sige apon ko po ninyo ka-K-5 Ray Espeha Umalay.
24: Kag ka-K-5 Christian Magbanwa Hagurin.
21: Hambal ni Ma'am Rosalie Cellular. Ah, diin ko isend ang picture ko nga naga kapot sang balde. Pwede ba ni send mo madam sa kung nahuya ka magsend sa amon nga program, isend mo sa Facebook page. Sa message bro, partner.
24: Oh.
21: Or di gani send mo sa akon na. No problem git kita. I-send mo sa akon.
24: Oh,
21: sa aton suning nga mga ka-K5, i-send mo sa akon ang imong picture.
24: Siguro pero mga yuta na i-consent kung pwede namon ma-post.
21: O, i-post na mo na.
24: Siyempre, basta may mga tsura, dapat kina na consent.
21: Kita Rosalie Cellular, i-post na namon, post dati. Mamo competition ina siya.
24: Karo mati nga, last lang kung nga daog ka lang gulpi. Iway nila makita ang imong balde da.
21: Ang nami, karo kung ang balde mo may mga buho-buho. Pernambla kung may mga...
24: Gatagas.
21: Hindi, mga balde mo na nung tagip-tipon, blaw. Kita mo na mga balde sa uma.
24: No.
21: Ano ba lang gatigip-tipon na lang balde mo mga tinao.
24: May mga itom-itom na blas.
21: Itom-itom na blaw. Pero galing kay ti amapuslan man gapon.
24: Ay talaga no. Good morning kay Sir Nerwin Borcelas. Pa-shout out naman dyan, Erwin Villasis. Sir Ray, pwede ka para Diyos ang K5. Hello?
21: Si Erwin Villasis, kung hindi ako magsala, amo siyang kakanta? Amo ni siyang kakanta, garana, di siyang una?
24: Ah, di tamiya mo tanah, grupo na.
21: Grupo tanah nga, ang grupo mo ni nga PWD.
24: Oh, okay. Sir Erwin, mayong aga na da.
21: Sa din siya nag-chatsi mo?
24: Dari sa page, sa comment, sa live
21: comment, pero makita, aw.
24: Sir Nerwin Borcelas, balya, hey, hello, ginapa-shout out, this is Erwin Villasis.
21: Si Erwin Villasis ni?
24: Oo.
21: Imbitaron tanah di, pero may kakanto ka rin kay Piper, pero may kakantahe ka rin sa Puro de los Pueblos.
24: Naragin
21: sa gabi na mga ano ni mga ala ano ning tingog ya sino ganing pirot bra si kaki 5 ba Erwin Villasis no
24: kuana
21: si
24: ala pirot si Pitsil
21: sikat ni sa kaki 5 Erwin dumduman mo na siya padumdum ko si mo karon ko din mo sa madumduman
24: oo program gamay po na gore basta mo sa mabtan ya yang
21: sa aton sini nga mga kaki 5 mo magina ano ta dio check ta aton sini nga monitor okay alas 8:11 pero bag-ota na pakantahon si kaki 5 Erwin Villasis kag bag-ota ko on report ni kaki 5 Karen tus tawan. Remind tanay ka mo ah. Inom ka mo da Mighty C ang alkaline base nga vitamin C ah. Ang Mighty C nga alkaline base vitamin C partner. Amo regular liwat na ton. Nagapanami ni ka aton sini nga immune system ginapapag-on sini nga aton immune system. Remember ang basang World Health Organization. Sang kasagsagan sang COVID-19. Ang COVID ara lang ni wala dula actually eh. Ang COVID ara lang gyapon pero kay tungod nga nakuha na nato nang gitawag nga herd immunity.
24: Okay na pa bakay
21: nagpabakuna kita nga pila na ka percentage sa mga populasyon naton ang nabakunahan may herd immunity nakita mga ka K5 no. That's why nga nagabato ng lawas naton sa virus.
24: Mm.
21: Pero it doesn't mean mga ka-K5 nga ma-maintain niya ang pagbato sang virus nga gisulod sa lawas naton mga ka-K5 sa sining bakuna or vaccination nga aton nga gin tublok.
24: Mm.
21: Dapat may sustaining sustaining kita nga supplement nga nagabulig sa sinang bakuna papag-on sa aton resistensya.
24: Kaya pa ba, atagahuyang man ang
21: amukaw
24: samtang gagugay.
21: That is why nga, nami mag-inom siyang Mighty C.
24: Nan.
21: Ang alkaline-based na vitamin C. Sa mga kabataan ba, baby partner, sir, ti Mighty C, capsule na mo. Ti bata na mo, 10 years old to 12 years old, di magkabala ka?
24: Pwede mo na
21: may Mighty C syrup kita. Pero kung hindi ka gusto sa Mighty C syrup, may ara kita sa ang capsule tani, pwede mo na buksan, ibutang mo sa tubig, partner.
24: Oo, tunawon.
21: Tunawon mo. Sa itong sining nga mga kakipay. No? Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ba't ikaw kampiyon pagkita ng D3Bio ta?
24: Ang D3Bio, muna niya ang antiviral kag antibacterial nga expert.
21: Mm.
24: Kay may extra virgin coconut. O hindi lang niya virgin, ha? Mm. Extra virgin.
21: Kag may vitamin
24: D3.
21: Ang vitamin D3 paaman na partner.
24: Oo.
21: Subot siya ningong kung nagabakal kagali isang vitamin D3 lang, paaman.
24: Paaman na nagaling nabakal niyo.
21: Oo, nag-inom ka lang isang paaman eh. So dapat tayo mo baklon,
24: extra,
21: D3Bio nga may extra virgin coconut oil kag may
24: vitamin D3.
21: Very good.
24: 200 international units.
21: No?
24: Paman na.
21: Oh, paman na. Grabe ba? Sa itong sining mga ka-K5. Klinika D3Bio. Sa itong sining mga pinarangga ng mga tagpalapit.
24: Si Sir Roberto Salarda Sales, sa Ledesco Village, nagatumarsang D3Bio adlaw-adlaw.
21: Wow, kampiyon, kampiyon. May ara kita din nga mga listeners mo, si ka-K5 AJ, nga nag-adlaw-adlaw, nagatumargid, sang aton sini o si ka-K5 ging tidon ho ang balde-balde nga pagigugmalang ni aton sir.
24: Oy, kampiyon. Siyempre.
21: Dapat na yun. Ang balde-balde nga problema, hindi kita ko magbaton sir.
24: Ay, kabudlay.
21: Balde-balde nga pagigugma, okay lang na. Pero balde-balde nga problema, imo na lang na.
24: Pass.
21: Oh?
24: Pass sa problema.
21: Pass sa problema na eh. Sa aton sini nga mga ka-K5, sa mga pinalangga, tang mga palabati no sa aton sining mga kuturan. Tamyawon tad ni sila bla kay mga suki ginaton ini no sa K5 News FM Iloilo sa aton sining mga ka-K5 si Ma'am Belma Alejandro sang barangay Bakaw Manduryaw.
24: Oh, wow.
21: Nagapamati gina always.
24: Kamusta na sa Bakaw da?
21: Si Cynthia Arisgado
24: sang
21: barangay Bakaw man.
24: Na may isang apelyido.
21: Arisgado no. No sa aton sining mga ka-K5
24: gusto ta.
21: Nagapamati si Ma'am Consolacion Borja,
24: uy!
21: 73 years old.
24: Si Ma'am Conso.
21: Oo, grupo tana taga barangay Bakaw ang nami padiri nagainom gid siya sang D3Bio kag DTX 500.
24: Ati ko na muna 73 kay inom D3Bio DTX 500.
21: Malabot ida siya
24: 123.
21: Sa aton sini nga mga kakipay ba?
24: Kapwa na sang 100,000 alin sa gobyerno.
21: Itaga nyo gid as bato kung inom kamo D3Bio. Ha? Sige, alas 8:15 si kakipay ka rin ga inom ni D3Bio. Amo na nga nagagata man utok ya
24: agaya
21: patuging interview si
24: Caprene
21: Tanyo.
24: Ano nga pido ni Rene Tanyo?
21: Tanyo.
24: Oh.
21: Pero ang middle ni initial yet hindi Itakbalo.
24: Hindi
21: Itakbalo, wala Itakbalo. Pero ang nabalaan ta lang Tanyo pido ya.
24: Tanyo.
21: Oh. Galing Budlay ni no kung oh. Akig ka no.
24: May migo ko ngalan niya si Matthew.
21: Oh, Matthew.
24: Pido ya Tanyo man.
21: Matthew Tanyo.
24: Oo.
21: Oh. Oh. Pero dayon na.
24: Ayun, sige na tayo.
21: Pero ko'y plido ya Tanyo, kung akig ka, doon ma-misheard mo
24: niya. No!
21: Tanyo! Tanyo!
24: Hey, aga pa!
21: Anong hambal ni Caprine Tanyo, kakipayb ka rin? Amunin sila ang barangay, sa barangay
24: Linubayan.
21: Linubayan, Tigbawan. Nga nagtuyo o kung nag-file siyang ila resignation, tanan sila nga barangay opisya sa sakit ng sanggunian kabataan, chairman. Sa itong sino nga mga ka-K5, tungod sa
24: iti.
21: Iti, kag hindi magwantahan nga baho sa poultryhan nga nagadapya sa ila sini nga barangay.
24: Halin pa na sa piyak nga barangay.
21: Sa piyak nga barangay ining poultryhan. Sa itong sino nga mga ka-K5, dumduman nyo to. Sa itong sino nga mga pinalangga, nga mga tagpalati, kaging patawag sila dito nga even si Mayor Nene Teruel, nagkadto sila barangay kag ginakaluluho ito sa supalpal sang pilak ka mga pumuluyo.
24: Okay, maestra.
21: Maestra pa to kontraya. Sa aton sini nga mga kakipayb. Now, ang pamangkot, despite sa tanan-tanan nga mga nagkalitabo, no? Naging balita na nga bilog sila, nagpanindugan nga mag-resign. Ano ang nagtulod sa kay Barangay Captain Rene Tanyo kag sa iban pagin sini nga mga kopdanan nga gimbawi nila.
24: Nagbalik sila.
21: Nagbalik sila sa serbisyo kagindi na sila mag-resign. Ka-K5 Karen Badilla sa report, please go ahead.
0: K5 Ray, K5 Christian, nagpadalasang non-acceptance letter ang si Mayor Virgilio Teruel sa Tigbawan bilang pagsabat ni sa mass resignation, no, sa mga opisyal sa Barangay Linubayan. Kung madumduman, kung hindi kita magsala, August 25 ni nagkuhangid ang issue sa mass resignation sa mga opisyales naton dira sa May Linubayan. Bangod sa ti ang ilang concern, K5 Ray, K5 Christian, nga masubra na sa isa ka tuig nga na-raise nila ang concern sa ilayang mga pumuluyos.
21: K5 Karen, balikan ta si K5 Karen Badilla.
24: Amo na ka, Basko, gurong baho ka itig.
21: Signal taga-palid, no? Sa atong sining nga mga K5. Bamo dito sila takason eh.
24: Maburabudlay ning lugar nga Linubayan. Layo-layo ni sa Banwa.
21: Sa atong sining nga mga K5. Balikan ta si K5 K5 Karen Badilla dito sa may Tigbawan, no? Mga K5. Pero nagapamati sa atong si SB Paning Dayot, sumerhido sang pututan.
24: Oo.
21: Idol ko din nga classic SB member ni kaya ano ni saya mo ang law abiding citizen ni saya. Nga klase sang ano public ka servant. Salamat kita SB member Paning Dayot sa pagpamati. Nagapatamyaw gi sa partner kay nagapamati sa subong saton. Sige, K5 Karen Kwen.
0: K5 Christian Ray, Christian Ray, akong K5 Ray, K5 Christian, no, ang according diri sa kay Cap Rene Tanyo, nga muna nagpadala sang non-acceptance letter si Mayor Teruel sa ILA, kagang isa man, no, sa mga rason kung nga, why na ninada yun, K5 Ray, K5 Christian, ang ILA ni nga mass resignation, kay ti, kung mahibaluan, ginpasakaan ni sila sang kaso sang tag-iya sang GT Poultry Farm, sang nanlili gad kay bangod din sa reklamo ni Lucky 5 Ray kay K5 Christian nga nagatugas sang mabaho nga dapya sang hangin kag madamo nga langaw sa ilang nga mga pumuluyo K5 Ray kay K5 Christian pero sang sinilang kung madumduman or kung mahibaluan ginatras ni sang tag-iya sang GT Poultry Farm ang kaso sa mga opisyales ta K5 Ray kay K5 Christian pero suno sa kay Captain Yong ati ang main gid nga pinakarason nga awala na dayon ang ilang pag-resign para sa kay Mayor Teruel, no, kay ti mismo ang alkalde ang nagaayo sa ila nga hindi magbuya sa or magbiya sa ilang puwesto bangod nga dako diri no nga maapektuhan ang ilang mga pumuluyo K5 Ray kag K5 Christian.
21: Subot si Lingon ano in good terms na sila ni Mayor Nene Teruel. Aside kay Mayor Nene Teruel nga wala yagin baton ang nagpadala sa sang letter of ano to non
0: acceptance
21: wala baligin baton, wala yagin baton bali ang resignation eh ka K5 Karen aside from Mayor nano may ara intervention from Congresswoman Janet Garin nga nakabaton man letter or pangabay alin sa mga barangay nga hindi anay magresign ano ka K5 Karen Badilla.
0: Kung madumduman sang tinalikdan nakapagwa man isang pahayag si Congresswoman Janet Garin nga amuna nagaayo man siya sa opisyal nga hindi magbiya man sa pwesto no kay kung madumduman to na yan to ang kongresista nga luyag yan eh nga istoryahon ang mga opisyales K5 Ray kag K5 Christian kag gusto niya man nga iimbestigaran ni ang kakulangan nga mga dokumento sa GT Poultry Farm K5 Ray.
21: Sige.
0: So sa subong ang pasalig ni Kaptanyo sa mga pumuluyo nila nga padayon ang ilang nga pagserbisyo kag ipakibato nila kung ano ya ang kinamatarong ni sang mga pumuluyo dira sa Barangay Linubayan. Pamatian naton si Kap Rene Tanyo sang Barangay Linubayan Tigbawan. Kap, ang kumusta sa subong ang inyong status diri sa inyong barangay sa Linubayan? Kap, ano madayon ni ang inyong resignation or hindi na kap?
3: Actually, ma'am, hindi na madayon ang resignation due to nag-pangabay man si Mayor nga mabalik lang sa barangay kahit masakripisyo ang barangay kung wala sa barangay official ang barangay.
0: Oo. Oh, balis yan saan? O, gid ka mo gani? Iwat nagbalik? Gid ka pa?
3: Since kang pag-lapta ni isang amon niya, ng resignation sang ano na sang September 10. So actually amo nang maturity ka mo nga revocable resignation.
0: Uh-uh.

0: especially bla kung may mga concerns nga i-relay sa inyo.
1: So sa gihapon balik sa normal lang amon nga sitwasyon, so meaning nga kung ano mga kailangan na arrive upon kami nga barangay official agad mga tindar kang ilang problema.
2: K5 ka K5 Christian si Caprenetan yun, no? So amo nang yang pasadig nga padayon ang ilang pagserbisyo sa mga pumuluyo dira iya sa Linubayan, since nga ti mismo naman si Mayor Teruel ang nagpangabay sa ila nga hindi magbiya sa ilang puwesto. K5 Ray,
3: why ginambal ka K5 Karen kung naka-impluwensya sa ilang desisyon ng pagpakig-istorya nila kay congresswoman to, no? Nag-istorya sila sa nag-di.
4: Kong Janet Garena.
2: Oo, wala man K5 Christian, no? Kaya according sa kay Captain Yo, nga waygin ba to ni Mayor ang ilang resignation letter, kaginayo sila nga hindi danay maagbiya sa pwesto. Kay bangod nga ati ang masakripisyo dire, kagang dako nga maapektuhan, ang mga pumuluyo dira sa Tigbawan, o kung sa Linubayan.
3: So, okay na sila sang kwaman, nakamuno sila kung okay na sila sang poultry farm. Tukit ito ginbawi na ang reklamo batok sa ila?
2: Yes, sa information na to, na bawi na ni ang reklamo or ginpasaka sa ilang kaso. Pero ti ang sa Gyapon, no, close ni ang, or wala, sa Gyapon nag-ooperate ang ining poultry farm kay bangod sa mga kakulangan sang ila yung dokumento.
3: Ang akon ara ka na gida subong exactly sa Linubayan kay 5 Karen, sa experience nimo may gadulo dapya pa nga medyo.
4: Tigari kay diway naman to nag-operate pa eh. Di ba ka kay 5 Karen nagbalik na sila operate tao?
2: Wala negative sa negative. Awo na tagid nga pagadto naton. Why kita sa may na simutan?
4: Kay that time na ship on ka, no? Naka ditribayo kita yan. Ah, naka ditribayo. Kasi why ka tuya sip on, pero why kaya may nasimutan?
2: Yes.
4: Kaya ba mo ang baho, kung nag-harvest ka partner, may baho na mo.
3: Okay.
4: Pero once nga tapos ka na harvest,
3: why naman?
4: Kaya ba mo ang ano sila, ang SOP, when we say SOP, standard operating procedure, kung may ara, ikaw nga poultryhan, pagtapos na harvest, dapat within that day, limpyuhan mo na
3: limpyuhan
4: na
3: yun.
4: Dagnasan mo na, limpyuhan mo na.
3: Okay.
4: Kag dapat limpyo-limpyo gina. Kaya hindi na mag-download or hindi na magbutang sang mga manok.
3: Oo.
4: Ang imo sini grower, magambal ka grower ang kumpanya nga naga-provide sa imo sa manok,
3: naga-supply.
4: Hindi sila magbutang da kung makita sang ilang doc, basta do may ara sa doktor mo, veterinary doctor whatsoever, nga naga-inspect, nga qualified ka, limpyo nang imo nga area, pwede ni butangan na liwat.
3: Oo.
4: So that's why nga ang baho sina, hindi ba gina long last nga dugay bala. Siguro pinakatayog yan sina at kung baho siguro mga dira lang na sa duha kadlaw sa kadlaw.
3: Kasi hindi man sa kwan sa hangin basta that time, no.
4: Pero kung mga langaw ni kis ama dugay
3: amo na yung dugay madula.
4: Oo, kay ti mamo ang harvesting time bla, no. Sige, harvest mo dira or prior to your harvest. May mga ang mga langaw sa sulod. Sa darayon mo ni bukas-bukas ang pertahan ba nagagwa. Nagagwa mamo ang langaw. Kaki 5 Karen, nagabuhi na sila bangod sa itib. Nag-form nga into, basta may ano ni ganyan.
3: Basta sa may magpalamahawtad ang mga kauturan na sila sa ginastoryanta.
4: Papasinsagin. Pero gina-explicar na ito ni sinyo. Kaya para mabalaan nila bala kung ano ang ano sinyo, no? Ang pag-ano bala, kung nanggaling ng langaw eh. No? Di sa ano, di ba? Sa ano na, sa may ma-form inay na sa into dagdo medyo puti itlog bla. Tapos
3: mga larva.
4: After yung larva ma ano sa magdako sa may mo sa langaw flies or ano da no. Sa aton sini nga mga kakipay, ti amo ni siyang naga-contribute pagid sang dugang baho.
3: Sa usaw e gina mga iti ni mga.
4: Sa aton sini nga mga kakipay, sala sa mga nagkaona. Gi-explain alter ni sinyo because nga amo na siya ang ginhalina ni. Nga nag-resign ining mga public officials because sa kadugay nang reklamo ka K5 Karen, wala sang kasulbaran. Tiyan mo to nga nagpapanaog to sang suspension order, di ba? Si Mayor Teruel, ka K5 Karen, nga ginpauntat ang operasyon sang sining pultrihan. Tapos nabalaan na to nga mutugali nga ginpailan gali sila kaso ang mga barangay opisyal sang sining pultrihan, ka K5 Karen.
2: Yes, correct.
4: Kagbangod ginpailan sila kaso ng ambal nila ginaubra lang namon obligasyon na mundo kami pang malain. Kami pang balikan, kami pa ang ipiton.
3: Kamuda.
4: So kay kami ipiton nyo, ma-resign kami tanan.
3: Wala, kamuda.
4: Bulos kamo di sa barangay bag-o nga barangay official.

0: nga sarang makabato de sa mga negosyante nga naga
1: pangipit.
0: Pangipit. Oh. Kay karon ang punto dira nga ti nga naglabot pa rin sa punto nga piton kami anong ginobra sang barwa.
1: Ginobra lang na nimo nang umun ubra kami pa yang balikan nyo ang LGU ay yung nga bulig sa amon way sabat sa amon nga mga kwan nga mga reklamo nga mga pamangkot.
0: Oh, ti karon sa aton sini nga mga ka-K5 sa mga pinalangga nga mga taga Palabati ang pamangkot naman dire ang panindugan sa mga barangay officials. Kay ti that time ka-K5 ka rin, makita natin they're very firm eh.
1: Decidido na gito
0: yan. Kaya buhay ka dyan may makapugong.
1: Kaya may makapugong.
0: Ang statement kanila, bisan si Mayor Teruel pa magambal nga, no, hindi kami magpasugot eh. Di ba? May ultimatum pa to sila eh. May ano pa to sila eh. May schedule of date po siya. Astasan o na lang sila maservisyo eh.
1: Kagsuportado sa pumuluyo eh.
0: Oo, suportado sa pumuluyo. Na ang pamangkot, nga kay Kumo, gaging wala gin baton ni Mayor Teruel, nga nag-change kagin withdraw ang kaso naging file si ila sang pultrihan tagiya sang pultrihan so mula na kasimple nga mabalik sila sa serbisyo kag K5 Karen kagang ila to nga panindugan nga ma-resign sila bawion nila kag K5 Karen Badilla.
2: Yes, kaya according sa kay Captain Yo, para na lang sa ikalinong sang tanan kag sa mga pumuluyo nila dira sa Linubayan kay ti amo gid sila ya ang maapektuhan kay Five Ray.
1: Nagpaumod na lang sila.
2: Oo, kay ti isa para sa ila ang ginhimo nila nga mas resignation eh para man sa mga pumuluyo nila eh. So ang pagbalik nila para man sa Gyapon sa mga pumuluyo nila kay Five Ray kay Five Christian.
1: Kadalayawan ba.
0: Okay. Sige, kung isip-isipo na itong David K5 Christian, kung wala sila opisyalis, tapos barangay mapiktuhan man yung mga servisyo nila dahi. Kaya ti ang pananglitan sila na mamukun na kabutang na iya sa DILG guidelines kaya sa aton nga local government code na ti in the absence sa nga sining mga barangay officials mag temporary appoint
1: ang
0: alkalde sa nga point person nga mag-aserbi as representative sa sila nga barangay nga amo ang tiyanilan sa mga services sa mga social services sa mga kinanglanon sa barangay.
1: Di mo may tanong isa lang ang naog pero tanan-tanan eh.
0: Tanan-tanan eh. No? Sa atong suning nga mga ka-K5. So amo man na siguro isa sa mga rason nga agin consider ini sa mga barangay officials. But kung ako iya pamangkuton, no, tani hindi niya matapos sa settlement. Nablang kay kumugi withdraw namon way na reklamo matabo. Ang punto diri nga dapat ko ano to yung reklamo, kag ano tong concern sa pumuluyo, masolbar ito. Kag kung anong violation niya sa pultrihan, butangan gid yasang sanctions. Kag pasabton, sabton gid nilaya, kag bahatag yasang action ang LGU, ang local LGU government unit, kag K5 Karen Badilla.
2: Kaysa subungan mo na ang way nag-operate ang ining poultry farm, gin-close sila K5 Ray kag K5 Christian bangod sa mga kakulangan no sang ilayang ang mga documents. Pero di ba ano ta pagina mabulban tayan pagina sa masunod K5 Ray kag K5 Christian kay in case bala kung makompleto nila kag base yang isugtan sila liwat nga mag open o kung ano naman dira no ang mangin sitwasyon sa ilayang nga barangay.
1: Problema di kay paano na naka-operate in the first place na kulang li isang documents. So, sino na may salabton dira?
0: Amo na da, ka-K5 ka rin, no? Kung may negligence man eh.
1: Oo, sa LGU.
0: Oo, sa LGU eh.
1: May kulang li
0: kung
1: documents.
0: Wala permit siya, dapat niya. Sa salabton dira, Menro, ang City Health, Municipal Health Office.
1: Ang committee on sila. Da.
0: Oo, ka-K5 ka rin, no?
1: May mga zoning na da nga kwan eh.
0: No? Sa tonsunin nga mga ka-K5, ano ito specific violation silang permits lang to, no?
2: Yes, yes.
0: Mamawa renew kana partner eh. Sa aton sini nga mga ka-K5 tapos sa lantawon na dabi ko nagasunod gigid bala sa guidelines no. Sang mandated sang aton sini nga Municipal Environmental and Natural National Resources Office kag sang Department of Agriculture no. Kay ti makabig na imo nga indas ano ni commercial poultry nga business eh no. Sa aton sini nga mga ka-K5 kay ti ang ila sining poultryan ko dito tawag sala ka K5 ba Karen do tunnel vent
2: yes.
0: Type no kay ti do
2: yes,
0: concrete na close no amo na siya tunnel vent na ang tawag sina partner eh no mamuti kita committee on environment and natural
1: ikaw
0: resources
1: ang,
0: kita sa Bawasan Pututan so isama na sa mga concern kung kaysa sa mga poultryan but then we see to it nga ang mga poultryan nagasunod. No, nagasunod. Kagti ko may mga complaint ginakatuan naton, kag ginalantaw naton anong cause? Anong ginalinan nga nagamuni, no? kaki 5 Karen Badilla kag kaki 5 Christian.
1: Amo ni nga may problema sa pututan sa amunya kay ang ilang nga committee chair sa
0: ati ginobrata man ang aton labing obligasyon. Ginobrata obligasyon.
1: Exigo.
0: Kaya dapat ano ka man mo ang aktibo ka man partner, mabuti kung may concern ang pumuluyo, dapat ni aksyonan mo. Amo na nga nag bukal kag nga naglabot sa punto nga mamas resignation ng mga officials kay ginapabungol-bungulan sila eh, no? Mamo kung gina-entertainar ikaw, gina-aksyonan sang LGU, ginapamatian ang concern sang pumuluyo.
1: Mabatsagan sang tao eh.
0: Mabatsagan sang tao, why tani galabot sa punto kay sa mga officials man eh. Sang nga barangay kaki 5 Christian, kaki 5 Karen eh. Di ba? So amo na ginalian, di ba kaki 5 Karen nga nag-mas resignation sila because ka-disappointed sila sa local government.
1: Di ba, takabalo, abisang sang dynamics between the LGU and
0: sa negosyo. Di ba, supporter ni Mayor ni Letro Wele, di ba, kaki 5 Karen?
2: Yes.
0: Amo na nga bal ni Caprine Tanyo, di ba?
1: Supporter.
0: Pag-interview, isa sa mga nagbulig, mga kay Mayor.
1: Di ba, sigur, mas dako pagiging supporter ng GT Poultry Farm?
0: Atil, I invoke my right.
1: Eh, basi mo lang. Basi supporter man mo.
0: Supporter man mo. Kaki 5 Karen?
2: So, tiyan mo na. So sa subungan mo na no ang padayon ang ilayang pagserbisyo sa ilayang barangay especially sa pagbaton man or pagpamati sa mga kung ano man dira nga mga concerns sa mga pumuluyo nga duya gid dayon hatagan sang solusyon sa mga barangay official.
0: Pero tinatistingan na ni ang ano natistingan na ang panindugan ni kapitan.
1: Oo.
0: So but silingon plus 10 points ni sa mga pumuloy
1: na.
0: Kaki 5 Karen.
1: Willing sa galing nga itunlo ng iyong pride para nga
0: willing sa sacrifice ang iya sini nga posisyon. And I nagabilib gid ako nga ang iban nga mga barangay kagawad they will take advantage nga ma-resign nila kapitan.
1: Oo.
0: Kay ti automatic sila mabulos kapitan. Oy,
1: madra mo matestingan nga aring ulat ng niglingan.
0: Pero gabilib ako nga halos tanan nga barangay kagawad.
1: Umupod.
0: Hindi nga halos ah. Tanan gid.
1: Tanan umupod.
0: Nga mga barangay kagawad nag-upod kay kapitan eh. Kaki 5 Karen.
1: Naming kwan, naming muan ni jingle si Captainyo sa election.
0: Ano nga jingle ba?
1: Tanyo! Sapat sa piyak. Tanyo man! No. Tanyo tanan! Diba?
0: Kampiyon gin! Kampiyon gin, Noy!
1: Tika, ano ba yung singgit? Yabi kayo Tanyo, Plido, ya?
0: Oo, ti Tanyo gimana eh.
1: Masabato sa piyak.
0: Oo, kasabat ka, baka Tanyo.
1: Tanyo!
0: Tanyo man!
1: Tanyo tanan!
0: Hindi, hindi si K-5 ka rin. Singgit ka wa tanyo tanan. Okay.
2: Tanyo tanan.
0: Kalma ka ulat. Oh. Okay.
1: Tanyo!
0: Tanyo man!
2: Tanyo tanan.
1: Oh, de. Amo na.
0: Galing to sungaw imo singgit. Hinay.
1: Kurbahan siya. Balan mo. Dito yung lugar.
0: Di. Grabe sa singgit ya tanyo tanan.
1: Oh,
0: liwat ta. Tunog-tunoga. Kay do sungaw ang imo nga singgit, no. Di mabaydan sa oh, okay, go.
1: Tanyo!
0: Tanyo mo. Nagsunod na ako si Moy, liwat.
1: Tanyo!
0: Tanyo mo man.
2: Tanyo tanan.
1: Talaga din tiyo. Kay? Amo na daya ka sulid ang barangay Linubayan ha. Oh, pero saludo kami kay Caprine Tanyo ha. Oh. Na gusto ko lang ma-confirm ko ano middle name ni Caprine kay
0: middle name or middle initial?
1: Pwede man middle name, pwede man initial, may human nga kwan mo.
0: Human, oh. Sige, ah. Baya po, hindi na yung malay, guru, ah. Salamat, ganda, kaki 5 Karen.
2: Ang ining nga balita, ang inadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upon sa patrol, si K5 Elmir Sable, ka K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
0: Oras, alas 8:36 aga. Good morning ka K5 Christian Nagurin, ka K5 Ray Espia Umalay. Pa-shout out lang gali sa mga amigo ko nga garubing di sa my
1: Pasina.
0: OFW Center. Hindi.
1: Ah, hindi.
0: Ah, OFW Center nga nagapamati gid kag nagahulat sang pasahero. Salamat gid. Sa dinis nga lugar
1: sa Pasina, do sa Pasina. Oh.
0: Pasina si Sir Ostom Caliston.
1: Ah, do Pasita nga sukit.
0: Rolando Pineda, good morning ka K5 Christian, ka K5 Rio Malay. Pa shout out sa mga Servanya family sa sitio ng Ka Barangay Anuring. Labi na sa kay Arlene Pineda. Ay, good morning,
1: Mama. Sawa na ni
0: Sir Rolando Pineda.
1: Oh.
0: Kay Robert Salarda Sales. Good morning sa inyo kadua. Listening from Ledisco Village, La Paz.
1: Legit na.
0: Grabe.
1: Wapo na.
0: Ma'am Nina San Presa, good morning. Dira sa may pungsod na Singapore. Kay Ma'am Nina Patahala, pinalangga nga Iloy, ni Kakipay
1: Masikulit.
0: Maayo kag masadya nga aga sa inyong tatlo.
1: Kampiyon. Oh. Oh.
0: Salamat. Good
1: birthday ni Sir Darwin Jumel Papa sang CDRRMO.
0: Uy, disaster
1: nga
0: ito. Sa province.
1: Sa city.
0: Ah, yun, city.
1: Sige, no? Sir Darwin Jomel Papa, happy birthday lang na si mo.
0: Happy birthday lang da. Gapamati sa ton.
1: Oh, amo man kay sir.
0: Pero, ano na siya? Amo na siyang ginasiling, Papa sa Sangtanan.
1: Ati Papa niya sa Sangtanan.
0: Papa sa
1: Papa Bulgin niya si Sir Darwin Jomel Papa.
0: Oh.
1: Amo man si Sir Stephen Sobremisana sang Dr. Ricardo Y. Ladrido Hospital do sa Lambunaw.
0: Mm.
1: Sir Stephen, happy birthday na sa imo.
0: Mm.
1: Kag si Pakas Ernest Ayan Hagurin, Ilonggo Dad, happy birthday.
0: Ilonggo Dad vlog.
1: Ilonggo Dad.
0: Oh.
1: Aton ha.
0: Aton na.
1: Ernest Ayan Hagurin ha.
0: Mm. Si Ma'am Geraldine to Tesora.
1: Gerald, tagahibawan pa biya na listener ta na.
0: Listener na lang.
1: Oh.
0: Good morning na da, Ma'am Geraldine Totosera.
1: Oh.
0: Ipalapta nyo mayong balita nga rin na di ang duha ka mga kampiyon nga ano ah. Nga manog entertain nyo kada aga.
1: Oh.
0: Sa ton sini nga mga kakipay, kamati mayo da kamo ha.
1: Mm.
0: Oh, kag mag always na magtutok diri sa K5 News.
1: Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning. Kag din pagading iban kasi ila may malaktawan ta kag magsunggod.
0: Libre tamyaw mo. Sige ah, alas 8:39. Balikan na karong partner mga talamiyabo na
1: sige. Ton,
0: sa ton sa mga pinalangga ng mga taga palamati sa pagbalik ta dugang topiko kag balita ang aton sini kwa ono pud ang aton sini mga unit 5 reporters diri lang sa Forum of Purpose program the People's Forum sa gihapon ka pa dinyo ka K5 Ray Espeha
1: ka K5 Christian magbanwa gud
0: magabalik kita matapos gid mga importante nga pebalo standby kamo.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban.
0: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
10: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsible.
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
15: So una,
14: pwede, magid ako sa akong body odor.
15: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
14: Pero subong,
15: sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
14: Kag
15: naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
14: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
16: Mamakas sa mga butika.
17: Extend Food Superman for Men.
18: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men.
16: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
17: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
17: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
17: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
16: Nga nagapanupo.
17: Kaga kontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Masaligan.
17: Epektibo.
16: DTX 500.
3: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
5: Oras sa K5 News FM. Premier Center Time, 46 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga.
11: Mga isyu na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
5: Kamatian tabla ang natabo kapon nga impeachment. May ang video tabla ni Senator Chis Escudero, no, gisugpunan na ni sang prosecution team may kang tanan sa withdrawal sang pila ka mga impeachment articles of impeachment kay K5 Christian partner, no, kapon
20: kag may mga reactions diri ang defense team kag ang prosecution team after the withdrawal, no? Sa aton sini mga kakipay. Sige.
21: Order by the court on the submission of a formal offer, comment thereto, and ruling of the court with respect to the formal offer, taking into account the comments thereto by counsel for respondent before the respondent begins the presentation of its evidence in chief. So can we take that up, Honorable Jokno?
22: Yes, Your Honor. May I yield the floor to our team leader, of overall leader for the prosecution panel, Chair Jinky Luistro.
21: The floor is yielded to the fearless leader of the Honorable Jokno, the lead prosecutor. Honorable Luistro is recognized. Yes, ma'am.
23: Your Honor, please allow this representation to read this manifestation.
21: There is no written submitted manifestation. Correct me if I'm wrong.
23: We understand, Your Honor. Yes,
21: please
23: Your
21: proceed.
23: Honor. Mr. Presiding Officer, the Honorable Senator Judges, four articles of impeachment were filed against the respondent vice president. Today, the prosecution respectfully manifests that it will no longer pursue three of them. It will stand on one, and that is Article 2 on unexplained wealth. Let me explain in three parts. First, our decision to focus on what is necessary. During pre-trial, the prosecution named numerous witnesses but did not present all of them. On the article on threats, we named 10 witnesses and presented only 3. On the article on confidential funds, we named 27 and presented only 11. On the article on unexplained wealth, we named 15 and presented 11, not counting the individual bank and insurance witnesses. On the article on bribery, we will present none of the 5 witnesses we had named. In all, some 32 witnesses will no longer be called to the witness stand. This reflects the prosecution's considered decision to focus its case only on the witnesses absolutely necessary for each article. Second, the proceedings that will no longer be necessary. The prosecution has not yet made its formal offer of documentary evidence. Had we proceeded on all 4 articles, the impeachment court would have had to consider the evidence offered for each, together with the corresponding objections and arguments. By focusing on one article, the matters requiring the impeachment court's consideration are correspondingly narrowed, with practical benefits for the Senate, the respondent, and even the public. Third, why one article is enough? The prosecution believes it has presented sufficient evidence for Article 2 to stand on its own. All in po tayo dito. We believe that evidence is substantial and compelling and warrants the respondent's removal from office for culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Article 2, the article on unexplained wealth, covers three matters. One, unexplained wealth. Two, violations of the SALEN. And three, prohibited business interest. We believe we have provided sufficient evidence on all these allegations. In the prosecution's assessment, concentrating on this article is the most judicious course, consistent with the evidence and our duty to the nation. Therefore, honorable Senator Judges, beloved countrymen, the prosecution formally manifests its withdrawal of and intention to no longer pursue Article 1 on confidential funds, Article 3 on bribery, and Article 4 on threats. We respectfully submit this manifestation to the Honorable Impeachment Court for its consideration and appropriate action. We recall the impeachment trial of then Chief Justice Renato Corona, in which the prosecution likewise withdrew certain articles and proceeded only on the remaining ones. That president recognized the prosecution's privilege to determine which articles to pursue and which to drop. This manifestation is made in that same spirit to exercise the prosecution's judgment on which charges to pursue, as well as to safeguard the interest of the nation against betrayal of public trust and culpable violation.
20: Okay, partner, wala ta oras, pero nasigon talaga eh. Gin-cite sang prosecution ang case before ni Chief Justice Renato Corona. Which is during the time si Chief Justice Corona was also being impeached. Sang aton sining nga mga senator judges.
0: Ang iyaman nito nga main issue gid sa SALEN niya.
20: Sa SALEN niya. Actually damo to sang mga ano, but like the prosecution team before, headed by the former 5th District Congressman Neil Tupas, sa aton sining nga mga kakayfad, no? Ngati ang gimpabili nila is ang impeachment, ang article of impeachment pertaining to the unexplained wealth. And the same thing ang natabo kay Chief Justice Corona. Out of 8 articles of impeachment covering betrayal of public trust and culpable violation of the Constitution, failure to disclose assets, specifically omitting millions in bank deposits and properties from his statements of assets, liabilities, and net worth or SALENs. Nakita sang prosecution nga amo ni siyang pinakabugat kag may existing president nangadaan sa impeachment court.
0: Kumpiyansa sila
20: na before kay Chief Justice Corona.
0: Kumpiyansa sila, partner.
20: Ang pamangkot sini, doon malanin mo, kasimple, partner. Dumay ano na bala ko bagana na test na kag na-prove na. Tested and proven na. Nga just like for example, gipabakal ta ka sa Tiangge ni Enrico Zurita Jr. Kag sang nagbakal ka dito sa kay K5 Enrico Zurita Jr., every time magbakal ikaw sang baligya ya may paaman
0: gisa. Paaman.
20: So the same thing ina sa. Ang nakita iya sang prosecution naman eh. Nga kung dirita mastick sa unexplained wealth, especially sa mga undeclared properties. Wala sang other nga pukosan or mangin basihan ang mga senator judges para hindi pag-i-impeach si vice or hindi pag-i-convict si Vice President Sara Duterte.
0: Tutukan lang nila ang maburubaskog ng mga ebidensya, partner. Nagapating prosecution nga kwan mo baskog man tanan, pero
20: senator judges ka mabalka nga akong tawo ka, kung publiko ka, nga wala ka muna nga nag-vote ka, not to convict. Nga well, in fact, ang ining kaso, kag ang mga natabo ito nga pag-usisa kay Chief Justice Corona, nga mga irregularities about sa iya nga statements of assets and liabilities and net worth or salens, is the same thing also sa kaso ni Vice President Sara Duterte.
0: Ilabi na gid kami mga Senator Judge Subong, nga ari man subong sa impeachment trial ni VP Sara, nga ang boto nila is to convict the former Chief Justice Renato Corona.
20: With the same issue.
0: Ang mga issue.
20: Oo. So ang pamangkot ni Corona, kung magboto sila not guilty, so it's
0: pamangkot to ng ilang integridad.
20: Ang ilang integridad, kung kagalingon, nga, sang time ni sila ni Chief Justice Renato Corona,
0: ni-convict
20: yun to.
0: Subong.
20: Nga the same. Almost the same ang senaryo, ang pariyogin.
0: Mas lala pagani Goro.
20: Mas lala pagani Goro, kaya balo mo may 860,000 to based on the report of the NBI, nga resort to declare nga sa iya sining asalin nga 860,000
0: 890 lang pro 60 million appraise,
20: 60 million pesos kami duwa ka swimming pool sa aton sining mga ka K5 kag pila hektar nga lupa sa aton sining nga mga pinarangga nga mga tagpalamati. So amo na ang pamangkot subong kag amo na ang natabo subong sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Kuno nagawa nga lang depensa kay ba nila doka unfair raw.
20: Matapos yo pa koy an.
0: Koy anyo tanan basta putong nyo malang gali.
20: Putong nyo pa bali.
0: Purpose ito dogin malisyahan bali.
20: Pero sa batang sa prosecution subong na ko nakakita.
0: Gagimbuhin na nagani ng reklamo. Kamo pa yang pa nga reklamo.
20: Oh, amo na da no. Sa aton sini nga mga K5. So lang tawon ta ni. Kay kumakita na to ni maglabot tagay sa mo ni mga punto. K5 ba Christian, laban-laban lapit na ni. Lapit na ni ang paghuhusga, partner.
0: So hindi na ni Clubot, guro, kuana? No, Disyembre, hindi ni Clubot.
20: Lapit ng paghuhusga, sini kag dirata na mabalan sa ton sini nga mga pinarangga nga mga tagapalamati. Ang oras alas 8:59 sa ton sini para mga pagpangalagad. Bantayan na lang karon dugang mga update sini. Kag report sa aton sini mga unit pub reporters o pod kay K5 Enrico Sorita Jr. Nabalo niya tota pila presyo sa balde. Kay tika po nagkantotos ka K5 game sa mga baligyaan sa aton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Bantayan niyo korona 11 Mbps program o pod kay K5 Enrico Sorita Jr.
0: May nakita oras
20: sa aton sini nga mga K5 ta oras may oras pa pero hindi naton. Kay mga bulos ang impormasyon si kay lawas ni Dr. Ramil Itang Oy. Pamati kamo sa mga health tips kag health information nga dapat ninyo mahibaluan sa pangalan sang serbisyo publiko. Ako naman ninyo upod, kalaga din sa kahanginan, ka K5 Ray Espeha Umalay.
0: Ako naman, si ka K5 Christian Hagurin.
20: The voice of the people is the voice of God. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa ililo,
0: K5 News FM.
1: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo!
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: E3 Bio.
8: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3 sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala gina allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo nga sa masami. Amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan, DTX 500. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
6: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
26: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Pamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C. Babaka sa mga butika. Ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Isulweta. Kevin Bigay. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Good morning sa tanan-tanan. Welcome kamo sa atong programa, Informasyon sa Ikayong Lawas. Mayong aga sa tanan nga nagaupod sa maskarado ha, pigil ng bakulod, City of Smile nga ginahambal. Na? So, sa liwat, mayong aga kag padayon naman kita sa atong programa, Informasyon sa Ikayong Lawas. Diri natong pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. No, ang pinaka-importante, dapat kita maging healthy, layo kisa kita sa mga masakit. Upod natin sa itong programa, si Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Solweta. Pero before anything else, ha, naka-take na kabala ka mo sa DTX 500, dapat updan nyo man, sing mighty siyang alkaline na vitamin C, of course, D3 Bio ining super trio dapat natin nga i-practice gid sa aton adlaw-adlaw na no? Kagang aton nga Clinica Sporbiotics. Mayong aga sa tanan. Ari nang aton mga partners, Brad Paul, mayong aga sa imo kay Brad Sir Kevin naman kag Sir Boy.
13: Good morning, engineer. Kasi aton mga tigbalamati, mayong aga sa inyo ang aton subong tumangin topiko amo ang ano ang mga tips para sa may mga problema sa atay, especially ining tawag na ito nga fatty liver.
12: Mm-hmm.
13: Paano na itong engineer naturally mahimo nga mamat-amat ni cure ang aton nga fatty liver. Kaya kung mapabayan, engineer, delikado man. Kag anong mabulig ni DTX 500? So ina ang aton mangin topiko with Sir Kevin Bigay and Sir Boy Solweta.
14: Mayong aga, Sir Kevin, Sir Boy.
15: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, engineer. Mayong aga, Sir Boy. Kasi mayong aga. Suki na ton nga tigpalamati, no? Nag-tutok sa ton, kaga nagapamati diri sa K5 News FM. Kag syempre, ang DTX 500, no? Ang superior antioxidant. Kung hube ng selula, hube ng itsura. Kag ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sang inyong resistensya. Kag ang D3 Bio, ang pambato nyo sa anuman nga sa isang impeksyon, tuga sang anuman nga sa isang mikrobyo. Kag ang aton nga paborito nga probiotic food supplement, ang Clinica Sporbiotics.
12: Okay, mayong aga man sa imo, Sir Boy.
27: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga plalangga at ang KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kay naka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkuntla naton sa aton mga bisyo, ang pangkuntla sa ginatawag nga premature aging brought about by oxidative stress, halin sa imo pagkaon, sa imo lifestyle, sa imo mga ginatawag nga mga extra activities nga gapatigulang sa lawas. So kung gusto mo hubi ng selula mo, mag DTX 500. Nami man siya sa mga diabetic, kay may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So kung if you're diabetic and you wanna look young bandayon, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo nga gadala masakit, no? Kung gusto mo kampiyon ang imo mga ang imo immune system in tip top shape, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, because it's alkaline vitamin C ang Mighty C, ha, nami ang gina-produce ng glutathione sa imo lawas, imo liver. That's why, gamat-amat ka puti, ha, gamat-amat ka hapahamis, and of course, ang collagen level mo gasaka man. So, layo ka sa wrinkles kung naka-Mighty C, the alkaline vitamin C. For optimum eye health, kung gusto mo kampyon ng imo mata, ha, 2020 vision gapon imo mata, mag-eye care gold capsules. Ang eye care gold capsules, ha, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that works together to give you optimum eye health at para layo kasi ginatawag mga cataract, mga other eye diseases caused by oxidative stress, kuha na tanan sa eye care gold supplements. Para isan sa ginatawag na eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatang kaso, ubusip on kagilana at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag-D3 Bio.
12: Dapat energetic kita, sining nga maskara, makalibot-libot kita, makahappy-happy kita. Pero kinanglanta maging healthy.
27: O engineer ha, sa talk ni Dr. So yan ta, ano, cortisol. How does cortisol prevents you in prevents your body from weight loss? Okay. Ano bala ang cortisol? Ano ba nga ba lang way kaganiwang kung ga-exercise ka, kung stress ka?
13: Sige, okay. Nasanta na karon na Sir Boy sa imong topic, no? Para di kita magkulabo sa tiyempo, ang engineer, ang fatty liver, importante gini nga aton ini tutukan.
12: Mm-hmm.
13: Kay kung hindi mo ni ma-address mangin potential ini nga cause ang mas lala nga problema sa liver. Tanda-anta ang progression engineer sang mga liver disease, especially ining cirrhosis, naghalin ini anay sa fibrosis sa liver.
12: Okay.
13: Mahubag, and then after na mapiklat, and then magka-cirrhosis ka na. Kay ang yes, ang liver gahil engineer, gahil siya, gaayo siya, o galing tigakugan. And then kugan to kakiloidal bla, ang pinaka-example sina nga daw ga tig-a siya. So ang healed nga liver from pilas niya is not as as effective sang iya gidyang original gidyang structure.
12: Ang pagpalang dilaw nga panit na isa cause mo na sang liver problem.
13: Engineer, damo na ya problema ang amo sina, no? Pero ang istoryante ni Subong is fatty liver. Ginatawag ni Subong metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. So ang iya sininga sa una daw NAFLD nimo, non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Sa una ang iya nga tawag, prosubong ya ginisla na nila metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Anong screening si Sir Kevin? Kuan nang yapo, no?
15: Sa syempre ang aton nga no, liver function test, no, ang SGPT naton, ang SGOT, no, so ALT or AST.
13: So pinamakot si Sir Kevin kay registered kuan sa engineer medtech, ano, medical technology, so sa ilagi ni gatupa ang mga test for liver. So dira ta na mabalaan, ana ka pa test na bala kamo engineer, ka pa test ka?
12: Ati, ako plano ko gani mag-general check-up mo. Tanan-tanan nga ko ng mga laboratory. So,
13: sa edad mo na, check-up ka gid. Mga kita nga daan nga nag-50 na bab na. Dapat ma-check-up gid. No? Dala na yung mga prostate. Check-up na prostate mo. So, sa liver, importante, sa tuntog palamati, ipa-check nyo gid inyo nga liver. Why ka tani kulbaan kung nag-DTX ka 500 engineer mo?
12: So, dapat lang ho.
13: Kay ako bala, ang nakapaayo gid sa akong fatty liver is DTX. Tutuod na, may ara ko yung mga results kay ginatago ko na, basta gani lab result ko, ginatago ko ginaya. May ara ko yung lab results ang 2003, taas ako ng GPT, ang normal 55, depende sa machine, pero akong to, ang normal is 45. Sang 2003, may drip ko, may screening kami every year. Ang akon nga GPT engineer is nasa 65. Ang abas ng doktor sa kusina sige na pang gainom ka yung kuudok niya kaplakaon ka ano ni matikaon yung kuudok niya ti amo na sa normal na nga may pati liver ka amo na may gamay taas elevation si mo is GPT.
12: Maliban sa laboratory, anong mga simptoma abis ng pati liver nga mabatyagan mo sa normal?
13: Kung isa yun dyan, hindi mo na yung balaan kung sa tsura mo lang.
12: Uh-huh.
13: Kay again, ang liver, takabalan ni engineer, igo niya yung batyag, mapakita yung symptom si mo.
12: Uh-huh.
13: Dako na yung damage sa sulod. So, you could be healthy from the outward, pero from at the inside ya may problema ka, that's why gina laboratory sa engineer.
3: Mm-hmm.
13: Ti ako ya way labot nga nang labs ko gapa ultrasound gi ko ya whole abdomen.
3: Mm-hmm.
13: So nakita nga wala piklat akong liver, hamis, kalois Ginoo, hamis, wala piklat, wala kunanong inflammation, may fatty liver lang, sa gamay na lang.
3: Okay.
13: Oo. Kay naglambot progression engineer mo, ama ko mo 2003 akon nga fatty liver, akon nga SGPT 65, ang normal is 45. Nagpaskan ko liwat 2010. Kiti na good na ko med rep, buhay na kami kaayo ga pa screen. 2010 nakibot ko aran ako sa 80 sobra.
3: Mhm.
13: Pagka 2012 nagpa-check ko liwat nag 100, nag 90 plus. Pagka 2016 nagpa-try ko 120.
3: Gataas na gataas.
13: Ati oi.
3: Tiya
13: basang doktor.
3: Siguro may anong mga unhealthy nga mga practice na nga magtaas man?
13: Aside sa pang-checks,
3: ang inom?
13: Inom.
3: Uh-huh.
13: Inom.
3: Ang pang-checks ga para taas man.
4: Ga pa fatty liver ang.
13: Yeah. Oo. Kaya hindi ka makapang-checks, hindi umabugon.
4: Ha?
13: Kailan ubog? Hindi ubog man. Oo. So muna seriously, gataas, engineer.
3: Uh-huh.
13: Kaysa ginakaon, tani, ano nga ba sa doktor? Basta gani Pinoy ka, normal sa aton, kisa mo na, kay palakaon kita, carbohydrates.
3: Mm. Okay. No?
13: Sa aton nga diet.
15: Sa aton staple diet.
13: Nan, amo na, unless nga, puro sa amon dito sa US.
4: Ngayon na, nangambal ka ng Pinoy ka.
13: Okay. Ay, di ba kung gahan dito ba? Yung cortisol, yung manage. Anyway, sir boy, para dito na magdugay, no?
3: Mm-hmm.
13: Wala mo ko choice, gusto ko tayo dalion, di na mamatapos, subpo naman ni Friday.
4: Sige, huwag na headache.
13: Ginuntan ko ito pala, ito maabot mo. Oo, oh, Dudrina. So, ang dito na isa testimony, Bala Sir Boy.
4: Oh, yes, of course.
13: Nag-abot ang DTX 500 2019. Mm-hmm. Nambala ko pa na si Doc, gaan niya ko, linga sir, before tani i-market, abi gaan takat, tilawin ni sa imo fatty liver. Mm-hmm. Si Kuti Doc, may fatty liver, nag-warning na tublang ng doktor sa akong halong ko sa ginainom ko.
3: Uh-huh.
13: Kaya testing eh, gaan niya ko isa ka box.
3: Mm-hmm.
13: Porting inom ko, engineer, duwa sa aga, duwa sa gabi. Okay? Ay, pagka after 3 months, nagpa-check ko, ginulbaan ko eh, tapat, ginigarol.
3: Uh-huh.
13: Sus, paglantaw, engineer, from 120, nag 70 plus.
3: No, nagnubo dahil.
13: Nubo.
3: Mga 50 plus
13: ang ginigarol. Sige ko pa, last year, nagpa-check ko sa engineer,
3: uh-huh,
13: kaya nagpa-laboratory kami ni Mrs. Ang akon nga SGPT is 35.
3: Bo?
13: Ang normal is 45.
3: Oo.
13: Uh-huh. Dula, ganyan tanan, engineer. Di, paano abing madlok ang mga guba ang imo atay sa inom sang food supplement? Kay ang DTX ko gani, yung nga sagi inom ko, nagnubo yung pati liver ko, engineer.
3: Gani?
13: Ha, imagine mo halin sa 120, ha, ang ambal sang doktor, hindi lang pagpasubraha 3 times sa imo nga normal.
3: Okay.
13: Okay? Basta wala ka lang gainom whiskey,
3: uh-huh,
13: ng taas si GP, ito most likely fatty liver na. Kahit normal yung mga store fat, Sir Kevin, aton nga liver mo, okay, source of energy, tanay emergency need, no? Surplus calories mo, hindi mo gini amastor.
3: Uh-huh.
13: Dasig niya i-manage. So, siling sa doktor, kung wala lang makayagay problema sa inom, most likely fatty liver lang ni, bisan ipa-ultrasound. Kung gusto mo mga nigurado, ipa-ultrasound ta. Kay base ya ining SGPT mo nga taas ang elevation base hindi man pati liver.
3: Okay,
13: base
3: okay, inom, okay.
13: Kaya alcohol ni related. So gin pa ultrasound may pati liver.
3: May gamay.
13: Ti subong ya wala na ya engineer eh. Why na ya kay normal na lang ya nga deposited deposit sang fat. Now diri kita.
3: Hindi sa madula 100% gidya.
13: Kasi sa diet
3: may mga traces. Kasi
13: ikaw may fatty liver ka gani guro so di blaser Kevin.
15: So ang fatty liver engineer no hindi lang nasa sa inom kundi mismo sa diet.
13: Kaon.
15: As long as your diet is rich in triglycerides, no? Triglycerides or cholesterol rich nga mga pagkaon. So prone siya gid sa fatty liver nga ginatawag. Especially kung may fatty liver ka, no? So gadako imo visceral fats leads to obesity. Kaya kung damo na imo fats nga na-accumulate sa lawas, no? Ining mga fat cells hindi lang ni weight gain iya ginatag sa aton, kundi ang insulin resistance nga ginatawag. Mm. Because ining mga fats, no, naga-trigger sang inflammatory signals kag naga-disrupt ang insulin sensitivity naton.
3: Mm.
15: Nga naga-lead sa ginatawag naton nga metabolic disorder of the disease will lead on to liver fibrosis.
3: Anong guwapa or guwapo nga liver man? Anong kulay?
15: Well, siyempre,
13: duga pula-pula, duga pinkish.
15: Kita mo na sa, ano, engineer, sa...
13: Duga brownish?
15: Mga ginapambakal mo man nga innards. No?
13: Amo gina so ni engineer kinang dan paya Brian aton lawas.
15: Hindi ka mag dissect pag
13: dissect kaya engineer mo na lang niyo ah para magwapa ang inyong liver mag DTX 500.
3: Ayos, so, ayos.
13: Tested niya sa akon. Ayos. Kasi sa buhay ito matandog buhay ang pati liver boy. Sa Friday ma. Okay lang. Batayan ha sa Friday. I-discuss tapagid no ang madalom-dalom sang pati liver.
3: Na no, abangan ang kasunod.
5: I was inspired, impressed, no? Impressed oh. Kay ang DTX 500 gituod gito nang yung dumduan ko na sa unang lecture ni Sir JP nga gipakita ipo ko na isang lab result
13: niya. Isang lab result ko
5: Ng DTX 500 nagpadula sa niya fatty liver.
3: Okay, okay.
5: Ginisla ng fatty liver sang fatty wallet. Sang tungod.
15: Wow, Sir Boy, may history man ko sang fatty liver.
13: Fatty bank. Ay, kamara ka.
15: May history man ko sang fatty liver, Sir JP. Pero nag-start ko workout sa Rayo Fitness, ha?
13: Oo,
15: nadula. Nadula ang aton fatty liver. Pag-ultrasound ko sa...
13: Why na?
15: Wala na.
13: Kunumi. So, workout, kag-DTX 500.
15: Partner ka na.
13: Si Sir Boy, may arima sa una. Sang kainom niya? Subong, why naman sa kainom?
5: Why naman?
13: At lagsa lang. Lagsa na lang. So, kadami. Gidya sa aton niya, tatlo niya. Exercise... DTX 500, kag, kakas inom. Imo engineer,
3: ang namin. Ang nabatian ko yung kagaina, ang fatty wallet. Ang ginagawa. Sige.
13: So, sa Friday, balikan tani ang fatty liver. Kaya importante.
5: Promise, ha?
13: Kanduna sa talk ni Doc.
3: Sige, sige. Sige, cortisol. Istoryante mga cortisol. Mga benefits, mga tagsang D3 bio.
13: Sa talk ni Doc, suryante kung paano wala makabulig ang D3 bio sa emo weight loss. Uy, gym enthusiast ka ba? Pormi ka bala sa gym? Feeling mo, dugay gid madula ang emo nga tawag nga mga fat sa lawas. Lalo na sa emo chan.
15: Lido, amugining mga trending nga topics sa social media sa boy no weight loss,
13: weight loss. It's a sign na ang tao subong is so in sa gatawag nga fitness. That's why uso mga gym, ha, damo ka kadto sa gym,
15: dalaga
3: ang pag-enlarge sa mga muscles.
13: Hindi lang pag-enlarge sa muscles, but to prolong your life. Kadto sa gym, gadlagan sila because they finally know nga ay amunigili ang makapalawig sa kabuhi mo. Kadto ka sa Rayo Gym, gym ka da, and practice good lifestyle.
3: Bila kayo may trainer da, yag.
13: Ako, hindi na
3: kumakarap. Isang trainer
13: half da. Half Korean ang trainer da.
15: Yan ay lang si Sam Gyupsal.
13: Sam Gyupsal. Anyway, ano walang ginawas ang cortisol? Let's talk about cortisol first. Di ni sa Evelyn alin ang cortisol niyo.
15: Ako masabat, Sir Boy.
13: Sige.
15: Cortisol, no? Cortisol, hormone ni sa aton lawas. Actually, kung magtulog ta, ang ininga hormone ga, ano ni, gamat-amat naog no? Kay para maka-relax aton lawas. So dira pa lang a key term no, ang cortisol amo ni sa ang naga reason nga naga amat-amat init aton lawas, naga active. So pagbugtaw ta sa aga ang aton cortisol nubo, and then mga around 30 minutes to 1 hour after you wake up no, after mo bugtaw gamat-amat na siya saka no, ang imo cortisol. Ang reason nga aga saka siya is the homeostasis ang imo lawas. But siling normal nga proseso sang imulawas to reactivate ang tanan or manormalize or to speed up ang imo nga metabolism.
13: Nami na yung nga function sang cortisol.
15: Nami na yan. So dapat, ina nga function has only short period of time.
13: Correct.
15: Kay the more kada nga gababad sa cortisol, amo nang lain nga epekto. So ano bilang reason nga nagaprolong ang cortisol, Sir Boy? So ang cortisol hindi lang kay gataas after tabugtaw. Gataas man inisa kung kita under sa stress. Problema sa financially, psychosocial, emotional, physical. So gataas imong cortisol. Even kung ga-exercise ka, gataas imong cortisol.
5: Kaya ka-example, engineer sa badon ko si Sir Kevin.
3: Matamo
5: sa aga, nagsaka ang cortisol mo. Pag nagnubo, kinaka-DTX coffee mix ka na. Pagkita mo sa bill sang imo sa kulinti mo, nagtaas ang imo cortisol, kitaas ang imo bill. Meaning to say,
27: kung ang brain mo, specifically your hypothalamus,
15: stimulate,
27: makita yang, oy, na-stress si sir, na-stress si engineer, pataaso niya ang cortisol level mo, ma-release na siya sa ginatawag nga adrenocortisol hormone na natatanan. Anyway, Sir Kevin.
12: So Sir Kevin, ang mga buang blada sa plaza ho, siguro wala nang gataas nila cortisol.
27: Aga-gataas.
12: Wala ka stress
27: ako
12: mo.
27: Ako gataas ang cortisol ko kung amo na ang imo.
12: Pero
15: engineer no, ang cortisol, ang pagproduce ng cortisol, it is a normal function sang lawas. Regardless of your sanity.
27: Let us be clear about that.
15: Regardless sa sanity sang tao, no? Whether man normal nga tao or insane no, nadula ang animus ang isa ka tao. Kag syempre engineer no, ang baliktad sa cortisol. So ang cortisol amo ni nagataas kung kita stress. Anong epekto sa lawas ta kung gataas aton cortisol? Nagataas aton nga blood circulation.
27: Correct.
15: So imagine kung magdugay ang cortisol sa aton lawas, kag gadugay man ang taas aton nga blood nga increased blood flow. So kung may increased blood flow, anong pwede ma-develop mo sa uli?
12: Blood pressure.
15: Hypertension. Oo, or mataas nga blood pressure. Okay. So may high blood ka, engineer. Kag syempre kung under stress kapag yun, mataas imo reactive oxygen species. Imo nga free radicals mataas, so manubo imo nga antioxidant system. Kung nubo imo antioxidant system,

0: i-direct ni cortisol ang imo mga tambok nga ginakaon to your belly fat, to your visceral fat.
1: Okay.
0: Your visceral fat fat has 4 times more receptors for cortisol. Meaning to say, if you're stressed, ang lawas mo, because you are in your fight and flight nga situation, amun yung situation sa imo lawas, i-direct, uy, do delikado ang lawas mo nga dugog, tas bosaw, iputang itanan ang imo fat storage sa imo visceral fat. Your visceral fat, amun yung kakapol sa chan mo sa sulod, deep within niya, ang sagwa mo niya nga fat, yung lapit sa skin mo, yung subcutaneous na niya. Tapos na iyang dulaon, ang budlay yung dulaon nga fat, amun itong visceral fat, nga kakapol sa imo, mga organs, sa lood sa mga tinae mo.
1: Okay, okay.
0: Amun nag-form sa buyon mo. Amun na ang kung ina siya nga visceral fat na, mas dako ang iya pagdako kung stress ka pa may kidamo ni sa cortisol receptor. So that's the first and foremost reason nga gatambok ka kung stress ka. Another is stress eating. We all know about that. When you're stressed, you go to your favorite food. Ang tawag na gani, comfort food. Ting comfort food mo be cake. Ang comfort food mo be isa ka banyado nga rice. Kag may sinigang ka da. Tig the more ka, gatambo ka pagid.
1: Okay.
0: Ano pagid? Ang ginatawag pagid nga lain ni sa cortisol is kung gataas ang cortisol mo, hindi lang gagadugang ang tambok sa tiyan mo, kundi dasig ang pag-breakdown sa imo mga muscles. Kiginaos, imbis usaron ang ginatawag nga glucose ang imo lawas as a source of energy, cortisol will activate your body to use a different kind of source of energy, which is your protein coming from your muscles. That's why, kung makita mo ang stress nga tao, kung imagine mo, kita mo, tambok siya.
1: Okay.
0: Ha? Gamay ang iya arms, gamay ang iya mga legs.
1: Dabot ito, igli.
0: Kay, that's because of cortisol. Ano mo brand ni D3 Bio, no? Ano mo wala mo brand ni D3 Bio? D3 Bio first and foremost will increase your metabolism by increasing your core temperature. Amo ni mahatag sang medium chain fatty acid sa imulawas nga sa D3 Bio. By increasing your metabolism, ang unagid kwaon sang imo kung taas imo metabolismo, ang imo mga stored fats. Tapos sabi kaon, why ka na nagkaon?
1: Okay.
0: Ha, ginom ka D3 Bio, pangitaon na ni D3 Bio. Hindi ka makuha energy, man. Ha? Hindi ka makuha, besides giving energy, din pag kumakuha energy, it will go directly to your visceral fat and turn that fat into energy para nami ang pagdula. By doing that, matamat dula ang imo visceral fat. Matamat kamay buyon mo, panalo na parisan mo, kanto ka sa Rayo Gym. Gym ka da, ginom ka D3 Bio, makita mo gid kung paano madula ang ginatawag, may energy ka pa, ha? Hindi lang da, nga gadula ang weight mo, may energy ka pa. And because may energy ka, hindi na magkadto sa imo muscles. Nga para kwaon to ang mga protein mo as a source of for amino acids for energy. Usaron niya na ni, ang ginatawag ng medium chain fatty acids sa D3 Bio, as a form of energy.
1: So, sir boy, ano ang pinaka the best abing level sang cortisol? High siya or low or katamtaman lang?
0: It should be in the normal level. It should be in the lower part of normal level.
2: Actually, may timing lang din, engineer, nga nami nga taas imo cortisol.
1: Okay.
2: So, muna ang after mo pagbugtaw, no? Kag after sa hapon, na bla, after lunch.
1: Uh-huh.
2: No? So, dira na mga period nga ganubo ang cortisol. So dapat mo na siya pataas. So I mean, nga taas ang cortisol naton. Kay because ang aton lawas, no, has this homeostasis nga kung kinanglan ta energy, maproduce man na siya cortisol to help our body magproduce ang energy.
1: Okay.
0: I just want to put this out, no, out in the open. Tanan nga sa lawas ta has a purpose, even those bad things. Even oxidative stress has a purpose.
1: Okay.
0: Even cortisol has a purpose.
1: May pero, mga function may sila, function, positive hindi, or negative?
0: Hindi lang sila
2: mag-sobra.
0: Sobra kasaka.
1: Okay.
2: Kaya ang sobra, no, amo naman ang lain.
0: Amo naman ang lain. So, hindi kaya ka na madulak yung cortisol sa lawas mo, hindi ka na yung ka-function.
1: Okay.
0: Ha? Hindi ka na kalugabugtaw.
2: Eh kung wala cortisol, no, ang imo lawas, nang hindi ka kapangusog,
1: okay, well, ang imo mga muscles wala pirsa.
2: Natamad ka magiho.
1: Okay.
2: No, tapos pagbugtaw mo luya ka Japon.
1: Mm-hmm.
0: Cortisol is not an just so to be clear, hindi siya energy source. But it basically helps your body
2: To generate.
0: To generate energy and find the source of energy.
1: Okay.
0: So, amun, yeah, no? Amun

0: purpose na. So going back, D3 Bio basically will protect your body from overload of cortisol. Lalo na if you're in a workout, kung gusto ka provided ka energy, mm-hmm, nga mausan mo dayon, mag D3 Bio. Kadto ka sa layo gym, balon, apat ka D3 Bio to fuel your workout and help your body lose those unwanted, mm-hmm, fats. So kung hindi lang kuntrat ng kaso, ubos, sipon, kagilanat, ang D3 Bio, pwede mo man ni mausan mag-workout or pwede mo man ni mausan magpampaniwang or to maintain homeostasis kung si Sir Kevin
1: so,
0: pa.
1: So, muna, si Sir Boy, no? Hindi lang kay ang may sedentary lifestyle ang makabenepisyo, hmm, sa D3 Bio, kundi pati mismo ang may active nga lifestyle,
0: correct,
1: no? Hmm. Ang makabenepisyo gid sa D3 Bio, pinaagi sa iyang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil component sang D3 Bio. So mga suki, no, mag D3 Bio na kamo.
0: Dito mo makita, no, ang MCTs nga rin sa mga mahalon nga mga workout nga mga formulas,
2: mm-hmm, okay? Ha?
0: Ang mga
1: sa kalitro ga 1.5,
0: ga 1.5 ara na sa D3 Bio. Ha? Amo nang sikreto sang D3 Bio.
2: Okay, okay, no. Salamat Sir Boy sinang mga positive kag mga dapat ibalun gid sa aton mga tagpalamati. Pero kinanglan taman, Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita.
1: Siyempre,
2: kinanglan ma-moisturize ang imuha skin, Sir Kevin. Dapat may ara nga facial cleanser nga ara gid permi sa aton nga skin.
1: Yes, engineer, kay kisa, no, ang punggod or ang pimples kisa resulta man na sang stress.
2: Uh-huh.
1: Okay, kung stress ka, gataas man nimo cortisol, kag siyempre ang pimples gidyan, no, mostly ang common sa pimples tuga sang bacterial infection sa imo nga panit. So para malikawan ang pimples, no, mag DTX beauty soap na kamuhimo sa mga pili nga premiado nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag syempre ang virgin coconut oil nga may aras ang antimicrobial property nga ginatap na ang germs nga pwede magtuga sang skin diseases. Kag ginapaputi pa ang imong panit. So sa DTX Beauty Soap, nagahamis ka na, nagaputi pa ang imong panit. Pero syempre, engineer, dapat may partner gid ni.
2: Kaya
1: kung hindi kasi ni magpartner, base magtuga ka sa pagtaas ang cortisol sang imong tupad sa jeep. No, mag Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh, natural Dio roll-on nga ginatap na ang pagbaho sang imo nga kilikili, no, to stop body odor, mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh to stay fresh for 48 hours. Kasi syempre may katandem ini engineer sa pagpaputi sang aton ilok, may ara man kita sang Dio Glow, no. Ang Dio Glow available na sa branch sang aton nga clinics, no, sang Clinica de Alternativo.
2: Ang kinanglaman natin, ang pangapi, Sir Kevin,
1: mm-hmm,
2: ang pangapi hindi na madula sa mga Pinoy. Amo nang the most consumed beverage sa bugos ng kalibutan ang kapi. Pero dapat natin, hibalon, ang kapi nga kabulig sa aton maging healthy,
1: mm-hmm,
2: Sir Kevin. Dapat ining...
1: Why na iba niya kapi, engineer? DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, himo sa palay leaf extract kag di sugar sugarcane extract nga bugana sa antioxidant, kag syempre may ara pa ini chia seeds, engineer, nga rich in fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract, no, para mapagwa da ang mga toxins sang bad bacteria, no, sa imo nga lawas, kag syempre para may pagkaon ang imo nga mga probiotics sa tiyan para nami imo nga gut health kung inom ka sang DTX Coffee Mix. Kag syempre, engineer, no, nagahubin ang imusilyula kay bangod sang antioxidant nga ra sa DTX Coffee Mix. So nakakape ka na, naka-detox ka pa.
0: Talking about detox, engineer, no?
2: Uh-huh.
0: Gusto mo yung double detox, mag-DTX Premium Coffee, tandaan ang ngalan. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotyrin nga sa ganong mushroom, the herb of immortality, no? Amo ni paborito sa Japan.
2: Uh-huh.
0: Kaya amo ni yung pinakadugay nga antioxidant magtinel sa imulawas. It has the ability to revive all your old antioxidant, those vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, pangbuhi o nasang ergotyrin nga sa DTX Premium. Ginduwa ngan pag ini Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500 ginputang sa kape para putiktahan ka sa imo bisyo, kun lalo na kung bisyuhan ka klase manog kape, no, kung gusto mo lang kung gusto mo lang if you wanna look young by drinking coffee, this is a perfect coffee for you, DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia. So if you're diabetic, if you're conscious about your blood sugar level, hindi ka mo problema sa DTX Premium Coffee.
2: Pero kung buringot, kaya may halatang kape yung gina-interview sila.
1: Naong taas cortisol mo.
2: Oo.
1: Dapat pre-bio coffee, engineer, ang pre-bio coffee. Ang kape nga may aras ang probiotics nga nagapasaka sa imo nga happy hormones, no, to fight cortisol, no, para ma-normalize natong liwat aton cortisol, para hindi ta stress, hindi buringot aton ulo kag nami ang brain function. Kay may ara kita pre-bio coffee. Pero kung gut health ang pag-storyan, engineer, may clinicas probiotics kita, ang fortified probiotic supplement. Mas ginpabaskog bangod may 80 billion colony-forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagaprotekta sa imo gut health against diarrhea, constipation, or even amoebiasis, no, kag mga bad bacteria dira nga pwede magtugas sang ginatawag naton nga gut diseases, no, kaangay sang colorectal cancer, no, kag syempre ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, no, base kulang lang kamo sa probiotics or good bacteria sa inyong alawas, amo ning solusyon, Clinicas Probiotics, para matap na ang pabalik-balik nga urinary tract infection kag nagaamat-amat balik ang health sang imo nga flower, engineer, hindi na kay flower, pati mga lalaki pa da, no? So mag Clinicas Probiotics.
2: Sa mga lalaki naman niya, speaking sa mga performance blas ng lalaki, mayari kita ina-introduce ining extend food supplement for men. Magahatag energy kag maga-reduce ang fatigue level bla Sir Kevin, ha? Stamina kag vitality, sexual performance manami. Labi na gid kung may mga prostate problem sila. Iniya nagapanami sang performance sang mga lalaki. Kay kung non-use kuno kag or overused makapalain man Sir Kevin, pero dapat ang prostate mo maging healthy, dapat permi ara sa kondisyon, Sir Kevin. So mag-extend food supplement for men, manami ang blood flow.
1: Yes, extend food supplement, engineer, may ara sa makarot, kaglabuwas, kaglabuwas sa phytonutrients, kag amino acids, no, may ara man ini anti-inflammatory properties na beneficial para sa inyo prostate, no, sa aton yung mga kalalakihan nga gapamati, no, kag may medyo may problema sila sa ila prostate, ma nami gining extend food supplement. Kag hindi lang sa mga lalaki, kundi sa mga babae nga naga-experience ang ginatawag nga vaginal dryness, no. Kaya ang normal nga vagina should be
2: moisturized.
1: Kaya kung mag-dry ang ginatawag natin nga vagina, engineer, dira na naga-cause ang irritation, which will later on lead to urinary tract infection as well.
2: Correct.
1: So mag extend food supplement, mapabaye man or lalaki, extend food supplement.
0: Bro, kung gusto mo yan namin, imo blood flow, engineer. Pwede man kapamasahe, no?
2: Okay.
0: Magpamasahe 2-3 times a week gamit ang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga may mga hanginhangin ka sa kasukasuan mo, ha, haplasan ka lang ni sa ginatawag nga DTX Liniment Oil, amat-amat kwa. Ma-feel mo gid ang ginatawag nga pag-relieve and the relaxation nga mabatsagan mo.
1: Nga gasakit ang labi ulo sa buhay, no? Gasakit ang ulo.
0: Pwede man.
1: Hindi kinang lan, imnan dayon ah.
0: Oh, imnan.
1: Try mo i-aroma therapy, kag imnan tubig ah.
0: Kag magpahilot sang ulo mo sang DTX Liniment Oil, ang sana oil ng bayan.
2: Munang pinaka-importante, pero din sila makakuha si ni Sir Kevin. Si
1: yes, engineer, ang produkto sang Klinika de Alternativo available initanan sa mga pili kag nagapanguna nga butika nga malapit sa inyong lugar, no? Kag syempre, available gid initanan sa clinic sang Klinika de Alternativo nga lapit sa inyong lugar, no, para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics, no, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika de Alternativo kag magpadala sang mensahe, no, kag aton ina pagasabton sa Facebook, no. So again, magkadto sa Facebook page Klinika de Alternativo, kag syempre dapat tandaan din nila, engineer, para nami ang estado sang ilaikayong lawas, magkaon gid sang insakto, mag-ehersisyo kag partneran ina sa mga premiado nga protektor sang ikayong lawas ng mga produkto sang Klinika de Alternativo. ang DTX 500, ang superior antioxidant, nagahubi ng selula, nagahubi ng itsura. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C, nagapabakod sa imong immune system, kag syempre. Ang D3 Bio, ang protector sa imong lawas, batok sa anuman nga say, sa impeksyon, tugas sa mikrobyo. Kag ang aton nga klinika, Spore Biotics, ang fortified probiotics nga good for your gut health. So ako si Kevin Bigay, nagambas inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
0: Mm. Okay. Maskara season, no? So protektahan ta aton lawas, no? Before maglagaw, inuman ay D3 Bio para balukay when you're in a crowded place, ha? Kung ka-enjoy ka da, mas damo, mas exposed ka. Kaya kaya kabalo kung anong masakit na sa tupad mo. Anong kaya ka kabalo kung sino na yan masugata mo. Kanan, in tip-top shape ang imo immune system. Kag may bodyguard gini, dapat that's why maka-D3 Bio kagit. Of course, parisan sa imo immune booster nga Mighty C and the Alkaline Vitamin C and DTX 500. Protektahan man aton mata, ha? Mga eye care gold and eye care eye drops available ni tanan sa aton na sa TikTok kag Lazada, no, pangitaon nyo nandang aton official store sa Klinika di Alternativo. Ako si Boy Salueta, gambar, good morning, God bless and enjoy your Wednesday.
2: Ang pinakanami nga na practice ng himuon nila mamati gid pirmi sa aton nga programa informasyon sa ikayong lawas, nagainaway il si Lula kag ang bata. Sir Boy, kay tungod si Lula, gusto gid mamati sa atong programa. Kay kadiriya makikita nga ang aton nga mga health tips, mga health information manami gid para manatiling healthy ang aton tagparamati. In behalf ni Doc Ramiloy, ang aton pinalangga nga CEO, salamat busing kag sa aton nga Vice President sa Operations Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, ang aton nga Station Manager, ang aton mga amigo diri sa technical side, si Sir Ethan kag si Sir Renz. Salamat, ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat kag mayong aga sa tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: Gusto mo ba na istorya ng kalanlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan. Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag mga katabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon!

0: kagkaroon. Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Maayo na yan si Paring Adoya Vlogs. Kaigatod doon na yan sa mga right manners and good conducts.
2: Aba doon, ha?
1: Oo. Kung hindi ka magpate, hindi eh. Wala ta ka ginapilit, ha?
2: Woo! Nge, doon song good ka kita yan ba?
1: Hoy, eh, doon hindi ka pa yan magpate. Ang dapat yan nga hindi kaya magpate nga may bukay nga ate.
2: Sige, sige, no?
1: Woo!

0: Padayon ang tang pagpamati kay Erjan Lava.
1: Sige, padayon lang ka muna, pamati. Kay padayunon naman ang pagpangsutap ay isti pagbasa naman sa isa ka sulat.
0: Mang sutap kagid man?
1: Kay subong adlaw, as in subong gid ha?
0: Ara naman, sulit-sulit ka naman o.
1: Subong adlaw, as in today, isa naman kasulat ang atun pagabasahon.
0: Basahan na para masuguran na ako na nun ang suryada.
1: Ang sulat, tagasiling. Ako gali si Damokol, 25 anyos, sultiro, kagwala pagin kaagi tiro.
0: Bao Damokol? Magamo kasi na daw. Laban-laban, madamukulan kagid.
1: Ako un ko, DJ Sotab.
0: Ba?
1: Gwapuhon ako.
0: Ba?
1: Puti.
0: Mm-hmm.
1: Taas. Dako lawas kag dako man kuan ah. Ah, basta muna.
0: Ang ano to?
1: Kapalo na kamusida kung ano ang dako sa akon. May naluyag sa akon nga itago talang sa ngalan nga Rosana 25 anyos. Man, kagwapa sa iya. Pero hindi ko siya type.
0: Aba?
1: Kaya ang type ko ya, si Rosalinda nga iloy ni Rosana.
0: Ano?
1: Type ko gid si Rosalinda kay nagapangidaron siya sang 64 anyos. Hindi ko ya type si Rosana kay kabata pa sa iya.
0: Daw palingin ho?
1: Kay ako ya DJ Sotab, nagapati nga mas maayo ang may edad. Kay eksperensyado na.
0: Yogs! Dati nun to, nangyay mo na mukulaw.
1: Kay bahala na nga wala bulanan nga administration. Basta may bulanan lang nga pensyon na. Daog na.
0: Wala na ito pang lakat mo na mukul.
1: Kag nakita ko gi DJ Sotab na mabuhi na kuya ni Rosalinda.
0: Hala?
1: Kag kung patulan ko si Rosana nga bata iya, ako lang ang magastuhan. Amo na nga mas maayo pa nga ang iloy na lang. May lula na ko, may iloy na, may tiya pa, may pinansyer pa.
0: Wow! Rauk-rauk, kaling lagaw ang lakat mo. Magamo na damukol, madamukulan kagid. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Sige na, Mr. President. Ay, pirmahin na.
1: Ay, daligid lang, Yusuf Castre.
0: Nga aman, Mr. President, ha?
1: Mangihikwa na, kay daw ginabusisaw ko.
0: Hala!
1: Ay, karoon ko na lang, pirmahan, ha? Mangihikwa na, ha?
0: Mr. President, ha? Tamo na ni may kahulat.
1: Pwes, hulat sila, eh. Yes lang kahulat, ha? Ang pirma ya makahulat na iya. Pero ang ako niya kay Ihion, ay hindi na iya kahulat pa.
0: Nga!
1: Unahon ko ning akon pagpangihi kay kunpunggan ko ni. Balayra niya sang akong doktor nga si Lucy.
0: Sige na, Mr. President. Lakat na. Pangihi na to.
1: Abi ko gani, ma-offer ka pa sa akon nga mabuluntir ka.
0: Mabuluntir nga ano, Mr. President?
1: Manug-uyog. Pati ka na. Joke-joke lang na. Pero kung tuturon mo yati, mayo man.
0: Ay, lakad ni Mr. President, ah. Kaya ba si mag-ililihi ka naman sa puroy mo karon?
1: Ay, amo ganit na eh. Kasabad bisay mo, damo ka pa'y musturya.
0: Ay, doon naglain pa? Akong payagali sa latne?
1: Sige na. Kido, manghihit na gid ko. Ikaroon tala na istorya ng pirmahan niya.
0: Aho, una ganyan, Mr. President. Kiba si mapinangsot at ikaroon noon.
1: Ay, hala, sadya-sadya, ino.

0: Bao, magamo ni. Dako-dako gud ang Malo ni Magdalena kung mapuspon ang eleksyon. Ang lain ang galing kay 50 pesos na yata gisakon. Sus, bagit-bagit man. Ay ba?
1: Hello, Pastor!
2: Uy! Ikaw gali, anak ko nga Bungkulong.
0: Bao, nagkita ay naman ang mag-amigo hayo, si Bungkulong kagang Pastor. Ari naman ni. So tabay naman ni. Ay ba?
2: Ari ka di gali, anak ko nga Bungkulong?
1: Ari ka di gali, Pastor, ako ba?
0: Ay ba? Baba, daw suyang panambat ni Bungkulong, aw.
2: Kamusta ang tulog mo, anak ko nga Bungkulong, kahapon, samtang nagawali ako?
1: Ah, pigaw, Pastor!
0: Ay ba? Pigaw ko ng tulog, ya? Nga man ayhan man?
2: Kagaan naman, anak ko nga Bungkulong.
1: Pigaw ang tulog ko kahapon, Pastor, samtang gawali ka! Kaya ang imuwali kung sino man ang nakakatulog sa simbahan, kapin pagawali na, makadaw sa impirno!
0: Ay ba? Hala! Naisahan dyan ni Pastor!
2: Ay, gali ka nga, Bungkulong!
1: Kaya mo ito, Pastor, eh! Inagwanta ko ginagakon katuyo, ah! Wala, hindi ko katulog kay Masim lang makadto ko si Pirno, ah!
0: Di man, nakapamati ka mga isang wali ni Pastor. Te, matulog ka pa? Sa impirno kagin matupa! Sadya-sadya, no?

0: Tripayo with Vizio.
1: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga buti ka.
0: D3Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio.
2: Ang D3Bio.
0: Yung may Vizio.
2: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
2: Makakas, mga buti ka.
4: My family history ba na kamuusong diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Garantisado.
5: Epektibo.
4: Ara mismo.
5: DTX 500.
4: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
5: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: Mag-TDX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape hintilawan nguman i nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ampalaya extra
0: DTX Coffee Mix
2: mabaka magabuti ka.

0: Binos, my loves. Ari na kita sa mabugdaw nga lugar.
1: Amo gani, ari na ta. Pero damo, gali tawo.
0: Ang gusto mo gali, yung taneng nga mabugdaw nga lugar. Inang kita lang ang duwang tawo? Mayo diya sa mall. Eh, bisang wala tiya kwarta, pwede tiya kalagaw-lagaw. Kagbalingaw pa ta.
1: Diri kagid galiya, kay damo, di diri lalantawon, kapin pang mga babae nga nubo shorts.
0: Aa? Ay, wala na ko na yag lantaw si Naya.
1: Pero ka pasiplat ka?
0: Pasiplat lang eh. Eh, gawin na huna ako kung... Wala man na sila iha na tanatugnawan? Nga, kalipod gitsang shorts nila?
1: Wala eh. Kita mo nga gasuksok gani sila sa amuna kay iti komportable sila mong...
0: Sa bagay, no? Ang ham gani, ginabutang sa ref. Agod, mabugnawan. Ang ila pa yan.
1: Ang ila nga, no?
0: Ilang ham, eh. Ang ham bala, ang hamis-hamis nila nga legs.
1: Kuha mo pa ba? Sadya-sadya, eh, no?
0: Oh, yeah.

0: Sugod subong, amigo Bantol. May kasugtanan na kita nga duwa.
1: Oo, amigo Norbing di Malunhaw. O tiano, butangan ta pa kasulatan.
0: Ah, hindi na. Ang imo na lang commitment and honesty. Dako ang salig ko sa imo, nga masaligan kagid. Amo gani nga nagasaligid ako sa imo. Gani subog ang aton loyalidad sa isa kag isa. Hindi ni matakos sa tinta sang ballpen.
1: Bah!
0: Kundi sa aton matuod-tuod nga pag-abyanay.
1: Haya ba? Aba, mag-amo sina daw partido gali ni sa politika diri sa Negros Occidental.
0: Mm-hmm.
1: Daw love Negros kag Uniga.
0: Oy, kag nga aman.
1: Kay man, wala sila may ginsulat nga kasugtanan. Nasulat nila pero kasugtanan lang paagi sa commitment kag loyalidad.
0: Kagtawgon ta ini nga kasugtanan nga Nur Ban Agreement.
1: Aba, may ngalan pa ba? Daw ang iya tunog daw pwede ilakot sa tinula nga manok.
0: Ang Nur Ban, halin ina sa aton ngalan nga gin-combine lang.
1: Sige, amigo Norbing di Malunhaw. Sugod subong, ara ko dira sa aton kasugtanan. Basta ang hatagay raok, mintin lang.
0: Hala, sadya-sadya ino.
1: Wow.

0: Ato na ang nurse nga giho. Managyo na ko dia. Oh, isulod ko na nai sa bulsa ko ang nagaisahanon ko nga brief nga may buslot sa tunga. Ha? Ala, mahinahinay lang ko panahog sagdan ah. Mapakuno-kuno lang kuno-ko nga abibantay lang ko sa mga pasyente kaya natapos na ang pagbisita. Sa katapusan, makaguan na gina ko sa kalbaryo ng lugar ngayon eh. Bayaan ko na ikaw, nurse. Lagyuhan ko na lang ang balayran ko diri sa hospital. Sang nagligad ko nga pagpalagyo, palpak to. Pero subong, hindi na mapalpak. Successful na gid ang pag-ikyas ko. Are, mamat-amat ako halindres sa akong katre.
1: Sabihin nga makadwa!
0: Malagyo ah! Upol ka!
1: Ay, gali! Lagyuhan mo rin bill mo sa ospital!
0: Nge! Ikaw na, nurse!
1: Ay! Oo, ako ay ninja gora muskon.
0: Tapat?
1: Naglibot lang ko, agot lipoton ta ka, kay daw abot ko gid nga malay, malagyo ka, kag may malayin kag naging plano ah. May aragi niya galiin, no
0: ah? Wala, nurse ah. Gawoking-woking lang, kuya. Dala pa balhas, bala.
1: Balibot!
0: Animal, nadakpan niya pa ko.
1: Balik sa imo, katre! Kaya ka natuwa, dalang ka para hindi ka makapalagyo.
0: Aha, hala, sadya-sadyahin, no?

Pagsunda pa gid ninyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: for Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika for Biotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman bala ka.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap.
11: Pabakang sa mga butika.
9: DTX Beauty Soap.
12: Ako si Ronald. Saka sales rep.
13: So una,
12: problema. Gid ako sa akong body odor.
13: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
12: Pero subong.
13: Sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
12: Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga pani.
13: Salamat gid sa DTX.
9: DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap.
11: Mabakas sa mga butika.
14: Itong corned beef na lang ulit.
15: Okay na.
16: Mami!
15: Angeline!
16: Walang masama sa okay lang.
15: Pero
16: sa Star Can.

0: with proper diet and exercise, manalo panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Extend food supplement for men!
4: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men! Para sa matilong na dugo!
5: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tayo.
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay.
5: DTX 500.
3: Masaligan,
5: epektibo.
3: DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
3: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
5: kag nga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
3: Masaligan,
5: epektibo.
3: DTX 500
5: E3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio.
5: Ang D3
3: yung may BCO.
5: Ang BCO
3: yung may D3.
5: E3 Bio with BCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Babakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5
9: News FM.
10: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: That song was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap.
1: Wag mo sanang iisipin, napapagod na ko. Di ako apurado, pero sa'yo ano ba ako? Gusto ko lang kasi

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agad yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mabasaga butika.
2: Mighty C alkaline nga vitamin C.
6: Sali si Jake ang una yan iwang-iwang sa akay wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nam git ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C
4: mabasaga butika.
7: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
8: Kunamit ang sugod. Sulit ang ending.
7: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C.
4: Babaka sa mga butika.
11: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
12: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
13: Hindi

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplanta na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi!
9: Ako ang

0: Losing.
1: Dahil kasang ako
0: ang Extend
1: Supplement for Men.
0: Durdes!
1: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling! Come to Mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca
0: at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance.
0: Extend Food Supplement for Men
1: para sa matilog na dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas na antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw pala
0: ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kag kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may PCO,
1: ang PCO
0: yung may D3.
1: Magabuti ka.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 10:30.
5: It is now 10:30 in the morning. This time check is brought to you by Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
0: D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may PCO.
1: Ang PCO
0: yung may D3.
1: Malakas, mga buti ka.
7: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa music. Kampiyon sa kalingawan. Kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM. 88.7.
8: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso!

500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Baka sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
9: So na.
8: Good day. Magid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong.
9: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
5: Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidants.
5: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
5: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3.
12: Physio,
5: yung may D3.
12: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio, ang D3.
12: Yung may Physio.
5: Ang Physio,
12: yung may D3.
5: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
5: D3 Bio.
12: D3 Bio.
5: Health News.
12: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may BCO.
12: Ang BCO.
5: Yung may D3.
15: Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. Mm-hmm. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sa gitawag good cholesterol.
16: Uy.
15: Anong purpose? Kaya niya pang kwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Di mo na magtapik sa ako, na?
16: Di
15: mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala, mga gatrapik na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom di tribayo layo sa tsansa nga magka-high blood.
16: Isa naman sir boy sa mga bulong sa hypertension ang ginatawag naton nga calcium blockers. No? Mm-hmm. Kay ang calcium isa ini ka mineralis nga naga pa-contract sang imo nga heart no. Ining rason nga nagakumos ang imo heart mm-hmm. para mapagwa ang dugo sa imo nga heart indi dito magtiner. Kay kung magtiner ditong dugo basi maghitad ang imo heart kag magdako.
15: Mm-hmm.
16: So ang D3 bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Mm-hmm. Kay ang D3 bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium.
15: Wow.
16: Magnesium sa
15: amo lang dapat balinsigin tani na mo. Mm-hmm. Kinahanglan damo magnesium mm-hmm. para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas.
16: Mm-hmm. So mm-hmm. ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart.
15: Mm-hmm.
16: Kag kung may D3 bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tul-an para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation.
12: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
12: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
18: Ang D3 Bio, ang balidocramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini, ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si lactobacillus, si bifidobacteria, kag si streptococcus thermophilus, ginaconvert ni nila mga dietary components, alin sa mga may mapagkaon, ginaconvert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension. No? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sang imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 bio. Ang D3 bio tungod sa mga probiotics nga padamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut derived nga ginimo sang probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure.
15: Mm, ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant.
16: Mm-hmm.
15: Pero ang antioxidant nga D3 bio, may ara ferulic kagallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kagallic acid, kaya niya amligan, o kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide
16: mm-hmm.
15: or ining gitawag nitric acid, sir boy.
16: Mm-hmm.
15: Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako galin ni makabulig sa kwan sa
18: nitric acid mo,
15: ginapadamo niya imo nitric acid mm-hmm. amo nang natural nga gitawag vasodilator.
18: Uy,
15: meaning
18: ba
15: ti nami ang flow
16: mm-hmm.
15: wala bara tapos may high blood pa mm-hmm. wala na tingala ko amo ning sekreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagin siya ditribayo.
18: Kampiyon.
15: Para ang dugo rektato sa transmitter.
18: May turbo boost nga, laalapan pang highway, no?
15: By turbo.
18: By turbo.
15: Nga by turbo, sir boy. Ditribayo plus extend.
18: Kampiyon.
16: Sarurot gina.
15: High blood ka pa sina, nga gahitad ang imo, ano, imo nga alagyan sa, no, sa dugo, wala chance nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 bio na.
12: D3 bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay nga batian ko kag intestinan ang D3 bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 bio.
12: D3 bio. Ang D3 bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 bio. Health News. D3 Bio.
20: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipin nyo na saan, oras sa Pilipinas. Oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:07. Ininga oras sa dulong susang Clinica Detox 500, the superior antioxidant, mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag sumuman D3 bio, the antiviral kag antibacterial specialist.
4: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
5: 11 Mbps.
4: Indiang
5: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
6: Saboroso.
2: K5 News FM.
7: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
4: 11 Mbps.
3: Mayong aga sa atong sring nga mga ka-K5. Diri sa 180 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang siyad sang pasin na sa probinsya sang Iloilo. Anong plan niya gahon ta na? Nag-amat-amat na kamuluto? Kahit kita rin na kina, aga pa ni na luto, kag natimpla ang saburuso nga sabaw. Dira sang isda sa baybayin sa Dikamay Kalanaan, sa may barangay Rizal sa distrito sang Lapos, nag-surusog ba naman si Manang Veronicada sang manok kag baboy. Ang baho, kalabot, diba? Mayong aga, gid. Kag sa kutob, sa malabutan, sa atos nga pagwaragwag, sa mga nagatutok sila tagsak mga radyo, samtang nagapiparar sa Palanyagaon, nakatune in sa K5 News FM Iloilo 88.7, ari kita sa FM Banda, kag sa aton mga listations, nga nagamonitor man, dira sa Banwa sa Leganes, Surad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Miyagaw, kag dira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Nagsaton sa mga ka-K5 sa bilog sa ninyo Western Visayas, sa bilog sa ninyo Pungsod, Pilipinas. Kagsaton mga Ilonggo, nga mga OFW, sa di mga bahin sang kalibutan, isagi kamayang oras sa inyo tanan-tanan, nga nagatutok subong, amulaling kalingawan sa mga OFW ta, para ma-update sa mga pinakuli ni Gakarnabo, direkta rin sa dutang na tawahan nila ang pinalanggang syudad kag probinsya sang Iloilo, pinagi sa ato sa Facebook Live. I-like na kag i-share nga ato sa rin pagpangalagad. Kag welcome na sa sining programa 11 Mbps. Mga balita kag public service. Dire kita sa adlaw sa rin Miyerkules, Pitsa 14. Sa bulan sang Oktubre. Ikaduhay ni nga Miyerkules, sa apatanan ka mga Miyerkules, sa ikapulo nga bulan, sa karun nga tuig 2026.
4: 11 Mbps.
3: Sa Gyapon, ako ang inyo lagad, ang inyo, ka-K5. Enrico Topa Surita Jr. Salamat, welcome sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
3: Hi, salamat, Boswell na. Kayo, homes ka K5JC. Subong adlaw, pizza di peligro. Peligro ang unod sang bulsa, ang unod sang kahita. Sige lang, kay Boss, may sweldo na. Pizza 15. Ay, ito ginawa mo lang kapaigo-igo ang imusing sweldo, no? Kahit makalabot naman sa another sa nga sweldo. Bago galing subong ang sweldo, 31. Malawig-lawig ka K5JC. Pero ang 31, ang manami lang kay Sabado. Botselingon, ang sweldo, pizza, 30.
4: 11 Mbps.
3: 72 días sa labilin, kamagabot na kita sa adlaw sang Paskwa. Kag 69 días sa labilin, kagbugto ng urango sang tuig 2026. Maga-welcome na kita sa tuig 2027.
4: 11 Mbps.
3: Sa karon nga pagpangalagad sa 11 Mbps. Good life kung gauyat ka doon ka programin. Kung kasan mamit lang ako balitang K5 sa umaga. Pero sa Lunes, ah, na si ka K5 Reyna or si ka K5 Christian Hagurin ang mga pungko na sa balitang K5 sa umaga. Pero kung may mga chance, mapropungko man kita gyapon. Ah. Anyway, sa ato sa riga pagpangalagad, ginalauman nga may imo, may magasulod din nga bagyo. Nali yung partner sa aton sa nga pag-asa. No, kay aginalang tao, nga sunod simana, no, may magasulod na sa monitoring. No, sa aton sa nga pag-asa, ang inisambit sa nga bagyo. Although at iari kita nag-experience sa Super El Nino, ang pamangkot naton, kabakal na kamo balde. No, daw may dahog-dahog na ibang subong ang balde. Kabakal ka mo balde o kon balde sang utok. Grabe man ang tirada ni Tita Claire Castro ba? Sa mga nagkwanda, nagayuguta sa statement sa presidente ta nga balde, no? Ah, hindi bakal balde, balde balde sang utok. Alas 11:13 sa aton sering nga pagpangalagad, ara na partner ang aton sering nga pag-asa, hibaloon ta kay may bagyo pero sagwa pa sang parnaton. Pero kaina, may nakitaan kitang report na no, nga sa masunod nga simana, sa masunod nga inadlaw, may mo magasulod na sa ato sa nga domain o kon sa monitoring sa pag-asa, ining nasambit sa nga bagyo. Sa piyak nga linya, makaupo naton, Engineer Nicole Silvestre. Engineer Silvestre, mayong aga.
0: Hello, mayong aga. Muna natin manifest mo the update para sa subong adlaw sa Wednesday, October 14, 2026. So as of 8 p.m. kaginang aga, may yara katang monitor ng isang tropical depression outside yung ating Philippine Area of Responsibility. So ang ining bagyo, iya location ay yara sa may 2,235 km east of extreme northern Luzon.
3: Mm-hmm.
0: And then ang ining bagyo, wala mo natin ni gina-expect na magasulad sa atin par kag wala man ni siya direktang epekto sa atin. Samtang intertropical convergence zone or ITCZ ang nag-a-affect sa may Visayas and Mindanao, kag northeasterly wind flow ang nag-a-affect sa may northern Luzon. Diri naman sa western Visayas ay kadayon kita mag-experience sa magalauman ng kalangitan na may mga laptalap ng mga pag-ulan, pangalat, kagpanago o hugas ang ITCZ. Mahina at tuptup makasarangan naman ang hangin naton na magahalin sa direksyon northeast to east na magadala sa makanay tuptup makasarangan ng pagbalod sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally na sa 24 to 32 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaginang alas 5.39 sa aga kag magatunod ini alas 5.33 karon sa hapon.
3: Engineer Nicole?
0: Yes, sir.
3: Ma'am, ining tropical depression ang bala natin ginimonitor sa guwa sa par natin. May masang chance nga magsulod ni sa ito. No? Kadaga picto sa ito is a intertropical convergence zone. No? Subo sa lingon, ma'am, in general, may mga tinion sa Gyapon kita nga maka-experience ni sa mga pagtupa sang ulan?
0: Yes sir, possible mga sir maka-experience kata sa mga pag-ulan-ulan. So bang adlaw, possible pa sa mga masunod nga duwa o tatlo adlaw sir.
3: Kagalos ni ma'am, ang bilog sa nga probinsya sang Iloilo, diri makita natin doon na cover sang sining mapanganod, no?
0: Yes sir. Kag actually, kasi sir, sa subong mayara na kita may na kita diri sa atong radar sa may especially sa northern part sang atong Iloilo sa then sa may Capiz kag Aklan nga mga ulan na sir.
3: I see. So iban sa mga lugar nagatupa ng ulan, so overall may mga ulan din kita no nga ma-experiencehan. Pero may mga report ma'am nga although ati wipe ni nakasulod sa inyo sa nga satellite nga monitoring do may mga bagyo nga pala buton kita sa sing bulan sa Oktubre, ma'am, mga more or less, ma'am, palagay ka bagyo gusulod sa par naton?
0: One or two nga tropical cyclone, sir.
3: Okay, ha. Kaya daw, hindi pa naton ni Makwan, eh. Ma-monitoring or wipe sa radar naton, ining dog na paabot na itong bagyo, aside sa tropical depression, nati malubo man ng chance, o kunwain naging isang chance, nga masulod man sa ito sa par. With this information, General Nicole Silvestre, salamat kay Kagliwat, Ama yung odto na kaigma ka na, ma'am?
0: Manog igma pa lang, sir.
3: Aba, oh my God. Ika ba ikapak ka timo? Timo, anong sudan ta na, ma'am?
0: Why pa, sir? Wala. Pawakatan ako. Ano, ito na loto na lang.
3: Ah, so nagaloto lang mo na si Pag-asa?
0: Yes, sir. Yes, sir.
3: Ate, sige. Salamat, kid, ma'am. Kag mayong udol na da sa inyos Pag-asa, Iloilo. God bless, kid, ma'am.
0: Welcome, sir. God bless, kid, ma'am.
1: 11 Mbps.
3: Para riho taton ma'am, ay pataton ka igma. Agwan tahon tanay ni ma'am kay mga obligasyon kita. Anyway, subantayan naton ang duga pagisining ma-update sa sitwasyon no sa katulong sa panyempo. Kay na nakita naton diri, hambal naton hindi pa makwan makitaan sa monitoring sang Pag-asa. Pero may palabuton kita nga bagyo mga kakifay. Although ati apektado kita sang Super El Nino, pero sa gyapon na hindi mahimo nga hindi kita yang maigo sa nga bagyo kag ginablubanta ganit sumong kag ginabantayan nga ang bagyo nga mahimo magasulod sa aton na bulubantayan kay despite nga sa sing Super El Nino nga nagapekto sa aton mangin mabaskog ining mga bagyo nga mahimo magalabay sa aton kag mahimo ara kuno sa kategorya no nga typhoon kag super typhoon
1: 11 Mbps.
3: Alas 11:18 sa aton sering nga pagpangalagad. Subong nga tiyempo, maululan, mainit. No, tikaw nina lang resistensya mo, laban-laban bro, batsyag kay baldagid. No, gani, proteksyonan ta, kapabaskulo na ato sa immune system. Mag-inom kita sa combination sa The Power Trio, Detex 500, The Superior Antioxidant, kagsuban Mighty C, Alkaline Base, ka Vitamin C, kag D3 Bio, the Antiviral, kag Antibacterial Specialist. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ang Detex 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itanguy sa klinika Daltantibo Medicine and Wellness Center. Mabakal sa mga klinika outlet sa inyong lugar, mabakal sa mga butika, pharmacy sa inyong lugar, kag pwede kin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
1: 11 Mbps.
3: Ano bala ang mga labing talupang doon sa mga balita nga tunsin nga pag-aisturyahan? Sa atosin nga pagpangalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Mapasana all ka na lang mga kakifive. Kay nga may isa sari ka manugtaya sang loto. No? Wow. Ah, tani do parihom te ka swerte sini no? O galing kay paano kay magdaog sa loto kay way ka man gataya. Way ka man ginaingan yung mataya ka mo. Pero nadag-an ang isa sa dako sini, no, nga jackpot prize sang 642 loto. Ang ining nagdaog halin sa area sang Bulacan. Nagaisahanon nga winner sang 642 loto nga gindraw ini kagabi mga kakifay.
1: 11 Mbps.
3: Bisan asik-asik lang aton da, no? Mamangkot ka mo, pilang gindagan sa sering nag-igo, no? Sa gintaya sini. Ang gindagan niyam lang, yara sa 94 million pesos, 813,839.57 centavos. No, grabe. Ako, ang panitax sa 20%, mga tax siya is... pilang na ako mag-20% sa isa ka dosya 20 mil na mga ara sa, kung ano, mga 18 milyones. Ah, di makalimpyo ka lang mga 80 milyones sa ano pa, no? Dako na nga kwan, nga jackpot. Ati kung sabagay na pagkit sa palad nila guro na sila giman ang madaog. Ah. Ang numero nga nagwa, amo ang 5, 42, 26, 19, 40.
1: 11 Mbps.
3: Konsin o kamanda, why kita da? Nagaling kay tiniya pa swerte mo. Ang bagay nila kuno kung magtaya kuno sa luto, dako pa yung chance nga maigo kasang kilat. Ha, kontra sa magdaog kaw. Kaya ang proportion bla, no, ang ratio sa pagdaog mo, ti, tama ka dako. Samtang nga nagadako ang mga numero. Di ba? Ini 642 na mo ni pinakanubo mo. Tapos may 645. May ano pag na? Do 652 kag 658. No? Do apat na mo. Si samtang nga nagataas ang numero, siyempre gagamay man ang tsansa, no? Gaslim man ang imo tsansa sa pagdaog, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
3: Pero tambal nila kung swerte mo na sino pa bing makapugong, no? Kung napagkit na spalad mong manugdaog daw, no? Kag kung para na sa imo, bisan sino pa, hindi na kung namapunggana mo. No? Kung para sa imo, para gina sa imo. Kita mo to ganing babae ito na sa Estados Unidos. No? Inject, no? Kahit kwanto mo, silot niya kamatayon. Sus Mariusip po, pag-inject siya, buhi pa siya. Na hospital pa siya, pero balik sa prisuan subong, tibidong-tulak pa na yunon pa to, ang pag-inject sa iya, nga kung tani, tipat yun niya pinagi sa injection. No? Kahit may silot niya kamatayon dito. So, patiksintas, ginjeksyonan ka na, hindi ka pampatay. Kaya mo ang balila, hindi mo pa kuno swerte mo, hindi mo pa oras. Kung oras mo na, ti oras mo na. Pero kung hindi mo pa oras, ti way gid tsansa.
1: 11 Mbps.
3: Pagpasiplata sa saning impeachment trial, batok sa kay Vice President Sara Duterte. Subong adlaw, tub-tub Nobyembre 8, wala sang impeachment trial.
1: 11 Mbps.
3: Yara, subong sa break o kung sa recess, ang aton sini nga mga senador nga nagaserbing nga mga senatorial judges sa saning impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. Tinga ang nagbreak ang mga senador tungod nga tagan importansya sang saning mga miyembro sang Senado naton, no? Ang ining national budget para sa tuig 2027.
1: 11 Mbps.
3: Ang aton sini General Appropriations sa fund o kung budget, mga kakifive, kahit ki dapat subong mapasar ni sa manubo kag mataas sa padalgan sa Kongreso o kung sa aton sining lower kag upper house, mga kakifive, kahit ki dapat prior o kung before na mag-end ang tuig 2026, dapat mapirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ining nasambit sini nga national budget.
1: 11 Mbps.
3: Kaya ba inaton

0: local budget, mga kakifay. Kung may pilada ka man siya na doon, makita natin kung may mga questionable na sa nasambit siya nga budget at ilaban-daban na istoryahan na nila. No? Kagun okay na mag-sapol ang representative from the Senate kag representative sa lower house kung makasettle ba sila o kung istoryahan kung ano man ang madapat nga baguhon sa aton sining national budget, mga kakifay. Kag kung okay na kagwa na sa problema, iga forward ini sa Office of the President.
1: 11 Mbps.
0: Agod nga pirmahan ang aton sining national budget, mga kakifay. Amo na nga subong, wala sang impeachment trial until Nobyembre 8. Mag-resume ang impeachment trial sa babot sining Nobyembre 9.
1: 11 Mbps.
0: Pero antes pa man, nag-break ang aton sini nga mga senator judges. Masi mga video kita da partner sa impeachment trial. Now, daw ambot ko ng iba na kibot sini o kung ginapaabot naman nila. Now, kay ang prosecution, gin-drop o kung gin-isol, gin-bawi ang ining tatlo tanan ka mga articles batok sa kay Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: Madumduma naton nga apat ka mga articles, no? Ang gipakatubang nga makaso ni Vice President Sara Duterte. Ang Article 1, mga kaki-5, in connection ini, no? Sa confidential funds. Dito bala na agwa ang mga alan nanday Mary Grace Piatos day pagong andilim, no? Di ba nagwa dito? Kay tigin na question nila kung sino nakabaton sa sin confidential funds nga mga halos yara sa 612.5 million pesos. 500 million pesos bilang confidential funds sa opisina sang Vice Presidente kag 12.5 million pesos sa budget o kon confidential funds bilang secretary sang Department of Education during the time si Vice President Sara Duterte.
1: 11 Mbps.
0: So kabilugan mga 612.5 nga confidential funds nga gina-question, no? Kay da wala magtupa sa insakto sining tawo o kon ginhimo-himo lang ang inisambit sini nga mga ngalan, mga kakifay.
1: 11 Mbps.
0: Amo na ang Article 1. Ang Article 2, amo ni subong ang current, no? Before nga nag-break, nga ginistoryahan, iniangot sa unexplained wealth, no? Ni Vice President Sara Duterte, lakip man sa isang bana nga si Attorney Mans Carpio.
1: 11 Mbps.
0: Sa unexplained wealth, wealth ang ginistoryahan, but silingon manggag. Di kon manggag ginistoryahan, do hindi taton ka-relay. No? Hindi kita ya ka-relate. Kayo ay tatot manggag. Ah, manggad na lang sa basil niya, manggad sa buling. Ah, kaya mo na kinahistoryahan sa Article 2, mga kakifay. Ah, dito, mag-inapang imbitar, halin sa AMLAC, no? Sa Anti-Money Laundering Council, mga bank manager, sa kalain sining mga banko, kung sa din may account ang mag-asawa, kag pamilya Duterte, kag lakip man, ipatawag man dito, ang official sa Bureau of Internal Revenue o kung BIR. No, ti kay ting na istoryaan din, manggad mo. Ti amo ng Article 2 nga ginatalakay subong mga kakifay. Ang Article 3 in connection ini sa bribery. Pero, di ba sang una nakahambal man ng prosecution. Kasi niya doon hindi na ito pagpadayunon pang kaso ng bribery. Doon i-drop man nila. So, why pwede matalakay ang kaso sa ni nga bribery under sa Article 3? Iniangot to sa mga bribe, no? Pinangatagan na kwarta ni Vice President Sara Duterte ang pilas ni ka mga opisyal. So ay pala matalakay pero gindrop na. Ang Article 4, amo ni angot sa grave threat. Ining pagpamahog ni Vice President Sara Duterte batok sa Pangulong Bongbong Marcos sa iyasin nga tiayon si First Lady Liza Araneta Marcos. Kag ang pakaisa mismo sa Presidente ta na si Anay House Speaker Martin Romualdez.
1: 11 Mbps.
0: Amo ining

0: apat ka mga articles of impeachment nga ginpasaka dito sa impeachment court. Pero kapon, hambal sa prosecution, siniyang tatlo diri i-drop namon. Nabawion o kon, isulo namon. Hindi na namon pagdayon nun, mga kakifay. Ining Articles 1, Articles 3, kag Articles 4. Ang nabili na lang, Articles 2, in connection ini, mga kakifay, sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. Pero on the part sa prosecution sa primero, na daw siguro, perhaps, nakibot man sila regarding sining pag-isol. Kaya nga, ang ibang nag-question mo, kung lang mo dumalang ang Article 2 na lang, hindi tanin sa pagsugod plus impeachment trial, Article 2 na lang kita. Nag-uyang pa kita sa malawig sining mainadlaw, nalabutan pa kita binulan. Pero kung kaisa, istilo malang na. Tigalain ang prosecution, kaya ang balya, napresentar na ang mga witnesses sa prosecution sa sining duha ka mga kaso sa tatlong aging pang-drop. Sa Article 1, may mga ginimbita sa mga witnesses dito. Sa Article 4, may mga witnesses mas aging pang-imbitar. Waay matagang tsansa ang depensa agod na nga depensahan ang ila sining nga kaugalingon on the part sa kay Vice President Sara Duterte. 11 Mbps. Pero on the part naman sang sang depensa, siling nila ang ining pag-drop sang Article 1, Article 3, kag Article 4, hindi ayan mahina ang ila sining ebidensya? Amo ni ang balsang sang depensa? Sir, kung mabaskog na, iparayunon na parang pamatudan ta. Pero tinimuluan naton, kada isa sa ila may satihiya man. Siguro luyag man sang prosecution nga ma-focus na lang sa isa sa kakaso. Kagbalaan nila ang Article 2, din na nalakitan, mabaskog ang ila sa ning mga ebidensya. 11 Mbps. Ang goto sa pila sa ning ka-minilyon up to binilyon ka-pesos, kaiwain na gasinanto sa gindeclare sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o consalen mga kakipay. Pero ako yung pagpati pang ididon mo ning mga higher officials ta in terms sa mga unexplained wealth, laban-laban damo malimiguan. 11 Mbps. Ang importante da kabalo ka lang magtago. Hindi ka lang mabisto. Amo na ang bagay natin, ang iba na may mga sideline ka negosyo mo ang mga politiko ta. May mga negosyo na abin nyo lang. Pero ang ibandera, ti sikrito ka nagagamit lang sang dami mo. Bala mo, hindi man sa katobtoban, mangin politiko ka. Ugaling kita ang iban, nga mapamilya, ang politiko, ginimo na nila palangabuyan. O maling nga ginbunag, at isbabaw sa kalibutan, hasta kayo mabuntuan ginawa, ang mabatian mo, di same ma'am gyapon, nga mga apelyido. Daway gipagbagong Pilipinas. Amo nang bal nila. Ayway sa bagong Pilipinas. Kaya nga ang yara sa mga posisyon. Ang yara ng mga public officials ta. Halinsang una sa subong. Amo-amo manggiapon. 11 Mbps. Tidin lang pagbago. Di bala? O galing kay ti balik naman sa aton. Di bala? May election man? Di bala may kinamatarong ang kada isa sa aton nga magboto? Di ang tawo, gimboto man. Di bot silingon, kung anong kapalaran sa pungsol Pilipinas ta, ang balasulon, kita man nga butante. 11 Mbps. Kaya ginabalik man mo, may choice man ang tawo, may freedom man ang tawo, nga magpili. Galing kay ang tawo, mapili man kung hindi man kakwarta eh. So na, makuha na lang ta, no? Bato na lang ta. Kung isa doon galangot, buot mo kay ti. Daw isipon mo daw, daw ay man gid sa ilang na dumayag. Ang piliom lang, ang less evil sa mga nagapanlagan na K5. Daw ang balon mo bla, ang nagapangawat ng gamay. Pero ang bal nila, gamay man kagdako o pariyom lang makawat. Sa mata sa kasuguan ka sa mata sa aton sa nga kaitas taasan sa mata sa makako, tas ala mana.
1: 11 Mbps.
0: Hindi, ayan ang munang rason sa iba niya mga awat. Dumalan, di mga awat ka lang sa dako. Ay mga awat ka sa gamay kag dako, para yung malang kawat mo. Di ba la, mga K-5?
1: 11 Mbps.
0: Di ba la, Ma'am Aisha Ahmad? No, gamay kag dako. Pareho lang kawatan ka mo. Kay Sir Norberto, Julian Montaño, may adayad nga udto. Kay Ma'am Ana Libahade, kay Sir Arman Bakuguay, mataksi ka mobile patrollers natin, halong sa biyahe. Kumusta ang biyahe? Kag sumuman kay Ma'am Bing sa PSJ, paswerte. Kag para gina sa iya. Mugid, Ma'am. Amo na ang bal nila kung para sa imo, no? Hindi gina makalikaw sa imo. Kung napagkit, kag na, kung ka na amo ng destiny nga ginatawag. No, hindi ka nakalikaw. Kaga sumuman kay Sir Nito Sumbong sa may barangay Baldosa, pamilya Sumbong, may adayag yung udko. Kaga sumuman kay Ma'am Dalang. Bago kalawin. Kay Ma'am MG May Bagafuro Baylaran, may adayag yung udko. Pagbalik tayo sa natong report. Una natin kong report yung K5 Regina Mayo sa may K5 News FM Sara. Kayang iskulaan to sa may local national high school sa may Banwas ang Ahoy. Nakabato naman sang pagpamahog, oh. Bawa. Amo ka buda mo sa problema. May nag-intra naman kag may nagapro-prank naman, oh. Balikan tani sa atong sir nga pagpangalagad pagkatapos sa pagkaimportante nga mapahibalo paliog standby.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Mabagat, mangabuti ka.
5: Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
6: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
6: Ang may mata ga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo ang atay,
6: happy ka nunay.
5: DTX 500,
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500,
5: mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500,
5: masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500,
5: ang DTX 500
6: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami
6: amo naman
5: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500,
5: masaligan.
6: DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix,
2: mga butika.

0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C. Babaka sa mga butika.
3: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa. Kag nagabaho ang kilikili. Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
14: Angeline,
13: may na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats. Giniling na! Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansyarap!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca
5: at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
4: para sa tigasing performance.
5: Extend Food Supplement for Men
4: para sa matinlong na dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatinlong sa imo atay.
4: Basta tinlong atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligat,
4: epektibo.
5: DTX 500.
7: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kaban.
9: D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mabatas mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mabatas mga butika.
9: D3 Bio with VCO.
13: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mabatas mga butika.
9: D3 Bio.
14: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
11: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
11: Ang VCO.
9: Yung may D3.
11: Mabatas mga butika.
15: My family history ba na kamuos ng diabetes?
16: Mag DTX 500 ka!
15: Mataas ba na ang imo blood sugar?
16: Mag DTX 500 ka na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
16: DTX 500!
15: Garantisado!
16: Epektibo!
15: Aramis
16: mo! DTX 500!
15: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
16: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
15: Masami nagkapangihi!
16: Masami ginauha!
15: Masi may diabetes ka na!
16: Mag DTX 500 na!
15: Ang DTX 500!
16: Ang may powerful compound!
15: Nga nagapanubos
16: ang imo blood sugar!
15: DTX 500!
16: Garantisado!
15: DTX 500!
16: DTX Coffee Mix!
17: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
16: DTX Coffee Mix!
11: Mabaka mga butika!
18: K5!
19: K5!
18: News FM!
19: K5!
18: K5!
19: News
18: FM! Championing the lives of the Filipino!
20: Wow!
21: Pabalik pa K5 sa aton sining nga pagpakalagad diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps. Mga balita kag public service. Naglusa aton nga oras alas 11:45 na sa Oddo. Ginatamyaw ta lang dira si Paring Rochel del Carmen Arcega. No, galano kita na speaker ang nagamit ni Paring Rochelo. Thank you, Gid. Kay Ma'am Rina Gumakil, may Redman nga udto. Kay Ben Impasta, sa may Banua sa Kalinog. Kay Ma'am Aisha Ahmad, sinamugid, mga awat ka lang, Gid. Kundi, dako. Kay Ma'am Bing Space J, may Redman nga udto. I-check na to report ni Kakipay Bridge, Judy Mayo. Kay nakabaton sang pagpamahog ang Luca National High School. Dira sa may Banua sang Ahoy. No, ang Luca National High School na very familiar kita kay amo ning Iloy sa ang lugar sa akon sa nga Iloy. Amo na ang idol name ko Tupas. Pero hindi ko ya big time yat mga Tupas. Oh, sa Luca National High School barangay Luca mo. No, ti ang ining high school, no, sa ang Luca National High School nakabaton kay as reported kuno may mabun-an nga estudyante. sinong ahurong kagbuyong naman na nag-himo-himo ni ka-istorya. At rason why naman sa klase. Para sa kampiyong report, upod kay Kaki 5, Reggie Di Mayo.
3: K5 News FM, Kampiyon Report.
20: Kaki 5 Enrico.
21: Go ahead.
20: Kaki 5 Enrico, para yun no, ang investigation sa katapo sa Chara Municipal Police Station. May kangkanan, Kaki 5 Enrico, sa nabato ni...
21: Ahoy, Goro, ahoy!
20: Sa Ahoy Municipal Police Station, may kangkanan ni Kipad Enrico sa nabato ning pamahog no sa Lucan National High School Martes sa gabi, Oktobre 13, Kipad Enrico.
21: Kagabi.
20: So, Kipad Enrico, ang ato ning mga kapulisan ang yara pa ini sa may bulutuan sa Lucan National High School agud nga magpatigayo ni sang investigation. Tungod nga ining principal no sang bulutuan nagpangayo kay Fidel Enrico sang assistant o kun nabulig agud nga masiguro man kay Fidel Enrico ang secure no o kun ma-safety man ang mga estudyante kag manunudlo no sang Lucan National High School. So kay Fidel Enrico sa part man sang aton nga mga kapulisan nag-deploy man ato sila sa mga personnel dito sa may Lucan National High School. Pag may tilaban ka mga barangay officials, agud nga i-check kay Fidel Enrico ang mga bags ng mga estudyante nga magsulod. Bangod man no sa mga nabato ni nga report nga pagpamahog kay Fidel Enrico.
21: Sa kay Fidel Bridge, sa diin ginpadala ang ning pagpamahog sa anong sa social media? Sa Facebook page sang Lucan National High School?
20: Kay Fidel Enrico, bali ang pagpamahog ni ang pagini sa pag-post sa social media. Yes, yun na-post ini kag dito kay Fidel Enrico nagka-alarma ining aton nga mga pumuluyo, especially no ang Lucan National High School. Pero according drigani kay Fidel Enrico sa Ahoy Municipal Police Station, nga ginakabig ini kay Fidel Enrico nga pangsasko no sa pag-post ni sang pagpamahog bangod nga ti sa pag-check kay Fidel Enrico sa Facebook account nga nahibaloan man kagabi nga mayara ini sang ginhimo nga anuman nga pagpamahog kag mayara man ginatun-an kay Fidel Enrico ang aton nga mga kapulisan bangod nga according sa ila pagpangsasko lang ini kag ginasunod man nga may mga nauna bala kay Fidel Enrico nga mga post sa iban nga mga lugar kag possible kay Fidel Enrico ang ginhimo sinisa nagpost pagpangsasko kay Fidel Enrico.
21: Okay, so bali ang ginpost niya sa iyaman account o galing kay Bugos ni kay Fidel Reg?
20: Yes, kay Fidel Enrico kag ang nakapanalan ni nga daan sang pagpost ni indi niya Facebook anim bali daw pangalan ni kay Fidel Enrico sang eskwelahan man
21: dapat okay.
20: Sang
21: confess wall. Ayos, wali sa mga eskwelahan. Amo na mo ang inang confess wall niya. Kung isa na butang di kay Five Reggie, no, kung sinong crush mo.
20: Yes.
21: Oo, di ba lah? No, doon makakuan mo. Kung makarelate man ko. Nabasa ko lang na. Pero sa una, sa chimpo, binamon, waiwaan niya mga wall. Kasi sa una, waipa yung mga Facebook mo. So dira, no, every school na, kung kaysa may confess wall, ay si Kakay Five Reds to Black, crush ko mo. Oh, kanami, kanami kaya nga hitsura, ang iya nga mata mo ginanamian ko. Black Kakay Five Reds, so dira, kagin post.
20: Yes, Kakay Five Enrico, paagi ni sa Facebook account ni nga confess wall, diri agin tabutiag o po na din butang ang pagpamahog kay Five Enrico.
21: Okay.
20: Kasi isa ni sa mga ginatutukan man subong sa aton nga mga kapulisan ang ining pagpamahog no apisar nga ti according sa ila pagpangsas ko lang ining ginhimo but ginatutukan man subong kay Five Enrico. So wala man nagdeklarar sang klase ang Lucan National High School.
21: Okay.
20: And subong niya ongoing ni Kipad Enrico ang klase at isar nga may nabaton ini sila nga report but ang ato ni mga kapulisan ang ato man sa gihapon sa Lucan National High School agud nga mag patigayon mano sang investigation.
21: Okay, may mga i-clarify lang ko kay Five Ridge. So pareho sini sa mga confess wall nga mga page. Di ba may admin ha?
20: Yes, may ara kay Pad Enrico.
21: So, bisan sin olan makasulod, dira o kon exclusive lang sa mabulutuan. Kay kon ano, while ko malo, kon ang makasulod lang da, sa muna sa bitin nga makapost dira is exclusive sa mga nag-eskwila na bisa sa nasambit niya bulutuan. Pero bisan sin, o pwede na kapost ni Kaki 5 Ridge?
20: Depende kay 5 Enrico kung ang ining Facebook wall, for example, ang ining account, no, group man siya, pwede ni saya kay 5 Enrico kapost bisan sin o nga mga member. Pero like for example, kung wala ikaw i-access sa mo ning account, pwede ikaw ya ka direct message sa admin kag through i-direct na i-post ang imong ginpa botiyag man o kung ginpa higbahin nga ano ni confession. So sa amo ni nga party Fred Enrico, possible ni hindi lang isa ka tawo ang naghimo kay kun kanawon naton ang confession wall ni madamo ni sa mga miyembro man or grupo ni nga lakit diri sa wall sa amo ni nga account kay Fred Enrico.
21: Okay, i-stay di anay na partner, basahon ta lang ana butang saga eskwela sa Luca National High School. Dalang ng change, manda kamo boss kay indigig kamo puli samtang wala may mabunan sa inyo. Shout out sa Tagaluca, manda lang kamo boss sa lungalong kay tanan kamo indigig ka puli buhi. So amo naging post sa confess wall sang Luca National High School ngati nalarma man eh ang mga manudlo kay pila sik may estudyante labi ni kun ikaw ang admin sa sinasambit nga page. So amo na that's why nga nangayo sang bulig assistant sa ato sa kapulisan kaki 5 Ridge. Pero dayon ang klase sa kaki 5 Ridge sa pulis pang sasko lang eh. But we hope nga madakpan eh kung sino kayo mo ni sasko kaki 5 Ridge.
20: Yes, amo na gani kaki 5 Enrico nga apisar nga ti ginagabig man isang ato ng mga pulisan nga pagpang sasko. Dapat seryoso kung maninino nga investigaran kay madamo na sa mga maapektuhan ni pananglitan kay Fred Enrico nga makilala ni Balabat sa still no ongoing driyang investigation kag subong bala kay Fred Enrico pamatian naton ang kabahin naton sa pag-interview.
21: Malawig niya kay Fred Bridge daw maalangan ko karon sa kwan may TC Network News mga 1 minute so di pwede pa mahingagaw. Sige, go ahead now sa interview sa kay sino na si Ma'am Clarity ni ang interview mo kay Fred Bridge.
20: Okay, 5 Enrico, si Police Corporal Glenn Fernandez ang investigador sa Amoy Municipal Police Station.
21: Sige.
0: Pero subong sir, kamusta inyong investigation? Subong, ano ginahimo sa aton nga kapulisan dira sa Ahoy?
1: Ato subong ang investigador naman sir, naglakad pa sa Luca, naglakad sa Kabalo.
0: Oo, bali nag-investigate to sir. Bali, ano sir, nang, oo. Confirm sir, yung nakabaton kamo man sir, nakabaton sang pamahog dira sir, ang bulutuan.
1: Oo, nag-post abit sa Facebook, tapos nag-contact diri ang principal dito na mga yun, isang assistant na dito para kung interesting ito ang mga sweldo nga nag-sulod.
0: Okay, pero wala sir nag-suspend ang bulutuan sang klase subong aga or continue gyapon ang klase?
1: Continue mo gyapon, pwede hindi pa man siya ano kahit i-post mo lang sa Facebook. So at least hindi ko naging tagtuan nila ito sa ating investigator rito, Rizcaldento, kaya dinangayo mo sa bulig ito ang principal kaya para i-prepare na daw ang mga sulod na nagasulod.
0: Oo.
21: Okay ah, Kaki 5 Ridge, salamat Ged!
20: DK5 Enrico, no, subong kay padayon pang investigation, dugang lang update, pantayan sa ato nga Facebook page sa K5 Sarakag, K5 Quinto Distrito. Balita, nagikan rin sa Banwa sa Ahoy. Ako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
22: 11 Mbps.
21: Salamat kay K5 Reggie Di Mayo, dikta sa K5 News FM Sara, sa report siya ni sa may Banwa sa Ahoy. Ang Luca National High School ay may mag-suspend. Binantayan ng isang polis pag klase kay inasang aga kagamay mo ti subong man adlaw to verify, no? Kag to confirm this report, mga kakita. Pag-ritsa kay GBRI Guardians Marutak Cavieho, halin kay M. Jimmy Bagafuro Bailaran, kay Ma'am Beth Idar, kay Sir Arturo Lilias, may barangay Maspasan sa Banwa sa Kalinog, kay Sir Chris Buico Almuhin, sa may Zone 5 Dakasaro sa tanan mga senior citizen da kagalakip man no, sa presidente si Ma'am Crisilda. May dayan gin nga udto da mama kay Ma'am Jusa Butakrit Selo Tagaluka ka man ma'am. At si Tagaluka man ako mo. Kagay Ma'am Nini Sean Presya kagay Marina Gumakil may dayan gin nga udto. Pagbalik na itong dugang information pagkatapos ang Mighty Scene Network News.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May kumso!
6: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
23: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
24: Mag-TDX 500 ka!
23: Mataas ba na ang imo blood sugar?
24: Mag-TDX 500 ka na!
23: DTX 500!
24: Ang may powerful compounds!
23: Ganagapanubos
24: ang imo blood sugar!
23: DTX 500!
24: Garantisado!
23: Epektibo!
24: Aramis!
23: DTX 500!
25: Damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawas, ini ang nagadamage ang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Iniman ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins, kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amuna nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
26: So budlay bala na ang Parkinson's disease, te ano mo na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, te wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kun ara ka na sa gitwag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka kakonsentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. No, una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung manigarilyo, likaw ka. No, kung gapanigarilyo ka, matamata na untat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo
2: ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
27: Patient, nagkaroon din po ako ng high blood at komplikasyon po sa kidney. Hindi po ako makapagtrabaho ng maayos dulot ng panlalabo ng aking mga mata. Naisipan ko kung subukang mag-take ng DTX 500 at nakita ko po yung pagbabago po ng aking katawan. Nakakapagtrabaho ulit ako at malinaw na rin ang aking paningin dahil sa continuous po na pag-inom ng DTX 500.
2: DTX 500, mabibili sa mga butika.
28: Oras sa K5 News of the Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News.
29: Mighty C Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News.
29: Mighty C Network News.
28: One. Sa ulo ng mapangunahing balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
2: YTC Network News.
29: YTC Network News.
28: Magandang tanghali. Tanghali Pilipinas. Ito ang MRTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang yan atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
5: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng kahalagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ang estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News. Ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
28: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
7: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calagol sa Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, verifikasyon at pagsubaybay sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Nakipag-ugnayan din ng mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad ng natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ang kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet.
8: Para sa MRTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
28: Mga K5, balita mula naman sa Valderrama Antique. Senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
9: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang alas 5 ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto, 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang bisitahin ang kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumidlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maging ang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Napatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MRTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
28: Pinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
10: Rumal-dumal ang ginawang pagpatay at panghahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, Oktobre 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunto ng mga otoridad ang bangkay barangay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jeneline na nawawala noong pang-Otubre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jeneline noong inireport sa kanya ng mga suspect ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga suspect na sila ang pumatay kay Jeneline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nang hiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jeneline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang suspect na ang perang hihiramin sana nila kay Jeneline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa Puno Banago sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP sina Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
28: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Gilbert Basho.
3: Kalaboso ang isang 46 anyos na lalaki sa iligal na pagbebenta ng baril sa isinagawang by-bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagunsikat, dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at by-bust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
11: YTC Network News.
12: YTC Network News.
28: Samantala, partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Masa pinagtibay. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5K Buscaino.
13: Pinagtibay ang partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office 10 at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
14: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
28: Chaco Sagarbarya, nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
15: Sinuri ni Negros Central Governor Manuel Chaco Sagarbarya kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo McKilling Jr. ang lugar at entablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals so Governor Mariano F. Pardisis Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahog. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kalahok habang sila ay nagtatanghal. Si Makiling ay nagsilbi ring chairman ng Negros Central Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humilio. Para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
28: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalya ng balita. Dalawang sospek sa iligal na droga timbog sa magkahiwala ay nabayba sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalya ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
0: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect sa iligal na droga, kabilang isang high-value individual sa magkasunod na operasyon sa lalawigan ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitaan, naresto bandang las 9:38 ng gabi sa barangay Cugo ng isang 30 anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banyes ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa suspect ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roa City, timbog naman pasado las 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36 anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na may halagang mahigit 24,000 piso. Umami ng sospek sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumpirma rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga sospek at kapwa na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
3: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
28: At sospek sa drug buyba sa Bangaklan, iginiit na planted lamang ang droga at dati umanong naniraan sa Manila. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gloria Villas Manyo.
1: Iginiit ng 28 anyos na si alias Ngungo na itinanim lamang umano ang mga na-recover na hinihinalang marijuana sa kanyang pag-iingat matapos ang drug buy bust operation sa barangay Pagsanghan, Bangaklan kagabi. Ayon sa suspect, naglalaro lamang umano siya ng Mobile Legends nang lapitan ng dalawang lalaki. Sinuntok at kaluunan ay nagpakilalang mga operatiba ng buy bust operation. Batay naman sa ulat ng Banga PNP, nabintahan umano ng suspect ang mga operatiba ng isang sachet ng hinihinalang marijuana kapalit ng 600 piso. Sa isinagawang body search na recover din sa kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Auckland Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang suspect na sangkot sa illegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Auckland kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect, napag-alamang mayroon o man itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
28: At mga K5 sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Lady 14 upang alisin ang ibabang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kaniyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa nang humigit kumulang isang linggo habang nagpapagalinga mula sa operasyon.
29: YTC Network News.
12: YTC Network News.
28: Mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
4: K5, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May kumso!
12: Pabalik sa ito si Kapagpangalagad, dali sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
16: 11 Mbps!
12: Nagdulusoton nga oras, alas 12:00. Ginpabsin ko nun ni Ma'am Jusa Bataclitcelo ang iya apo. Ang nag-eskwila mo na sa may Luca National High School para sa Surbola. Kung kaisa pang sa skola ni Pro White Man gina-discount ang posibilidad nga basi maging matuod bla. Pero sa iba natin kuturan ba, sorry matinyo ka rimuhimo sa mga amusin nga butang. Nga makapuwag kag makatugas ang kadlok ilabi na gid sa mga ginikanan kabanudlo ka mga estudyante mga kakifay. Kag speaking sang estudyante, may isa ka estudyante dira sa may banwas ang Dumangas, no, ginsumbag, no, kay ginapayag nagabuli sa iya ining biktima. Biktima knockout sa isa pa lang kuno ka sumbago sus Mario Josep. Ang nagsumbag no bayi man eh. Boksidor ni Guro, no? Amo ni ko kaysa kabudlay sa bulutuan nga may mga pagpangbuli bla. No? Ginakwag na to niya, ginahambag na to niya sa mga ginikanan. Kung gintudluan gid ang mga kabataan ninyo nga hindi magpangbuli. No, dapat friendly lang. No, galing hindi madula sa mga bulutuan. Tati may babae o sinumbag. No, i-check na ton ang detalye sa niyo upod kay ka-K5 Karen Badilla.
4: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon. Report.
12: K5 ka?
17: Oo, K5 Enrico na tumbag, no, ang grade 10.
12: Okay.
17: Sorry, grade 10 so, nga estudyante nga babayi matapos ini siya nga ginsumbag sang grade 11.
12: Mm-hmm.
17: Grade 7. I'm sorry, grade 7 ang schoolmate yaman diri sa may PD Monfort North sa Banwasang Dumangas.
12: Ang PD Monfort daw I think ara sa Lublob na sang una, Lublob,
17: yes,
12: sa una tawag sa PD Monfort nga kwani nga barangay ka K5 Karen. Subali,
17: yes, yes,
12: ang
17: Lublob.
12: Ang suspect is grade 7, first year high school.
17: Yes.
12: Mga plana edad niya kung mga first year 14. High school, 14. No? Ang ining ginsumbag is grade 10, sang una, fourth year high school ni. No? Pila edad niya ni ka-K5 Karen?
17: Ang way tanin na kung pila ning edad niya sang ining ginsumbag, K5 Rick, pero grade 10 ini siya.
12: Okay. So, bali, natabo ni kay hapon?
17: Yes, kahapon, alas 4 sang hapon, papuli na ni sila K5 Enrico, nakagwa ni ang, ano ni tawag, ang si alias M, ang nanumbag, ara na sa gwa sang ilang eskulahan, kag ang ining nagatig na pahayag niya, nagabuli sa iya K5 Rick, no, nga si alias Nene.
12: Mm-hmm.
17: Musa diin sang nagalakat na sa guwa sang bulutuan ang ining si alias M ginsinggitan siya ni alias Nene sa mga hindi manami nga tinaga kag
12: ibangod
17: nga damo sa mga nakabati kag ginasinggitan siya sa mga hindi manami K5 Enrico pinalapitan niya ni kag sinumbag dayon kung sa diin ang igo sa likod sang ulo ti natumba ni dayon ang ining si alias Nene pero nakatigayon man ni siya nga magpatupa sang iya nga inumol sa hitsura ni alias M K5 Enrico. Naigo man ni si alias M sa guya pero kung magado daplis lang bala or dapyas lang unlike sa kay alias Nene nga igo gid siya sa ulo K5 Enrico. At pagkaigo sa ulo tumba siya K5 Enrico. Then, ginpasundan pa gid duha ka sumbag ni alias M. Kaya sunod sa kay alias M, napuno na ni siya sa mga pagsinggit ni sa iya ni alias Nene. Kag sa mibla nga ginabunggo-bungguan kay Fivrick, no? Kaya mo na, based sa allegation ni alias M nga na-interview naton kay Five Enrico. Ginpamangkot na siya. Sige, anong sala? Anong natabo? O anong ginawayan nga? Agin singgitan ka? Tisuno siya, wala man siya kabalo kung ano ang sala niya. Pero sunsini sa langa tuig, nadira nag-start nga sami nga ginabunggo-bungguan siya ni alias Nene based sa iyang allegation kay Five Enrico. Amo to nga sang sini na napuno si alias M suno sa iya kag napatupan niya gid si alias Nene kay Five Enrico.
12: Si alias M, si alias M amo ning grade 7.
17: Oo.
12: Oh, si alias Nene amo ni ang grade 10 nga sinumbag kag based information amo ni nagabuli sa grade 7.
17: Yes, ginaaligar.
12: Di, bala naging nila nga daw, hindi may pagtamdanay nila kung mag sugat anay sila. Way galikaw ka K5 Karen? Dutod si ka K5 Karen?
17: Wala po di signal.
12: Okay, ara na?
17: Na K5 break.
12: Okay, okay. So, kung anay, steady pulse lang anay. Si ka K5 Jason, steady pulse lang anay. Kay tama kay importante yung report niya K5 Karen. Ipabati ta ang interview sa grade 10. Nga mo ni Sing Numbag, sang grade 7 nga visa report nagapangbully ka K5 Karen Busilingon ang nagabully. Yes. Sinumbag sang ginabulya.
17: Yes, ipamatian naton si alias M.
12: Sige.
17: Miss, ikaw to ang nagsumbag sa ano ni schoolmate mo o kon classmate gid?
18: Hindi na sa classmate ya.
17: Ano mo to siya?
18: Wala do, kilala ko lang si. Kilala ko man lang to.
17: Schoolmate mo siya. Pwede mo masaysay sa mon? Anong nagtabo nga? Ano sumbagan mo niya siya?
18: Ano una, ginsinggitan niya ako sang malaan niya. Kuha niya, nabalan niya ako nga. Alpot niya. Amo na, tikay. Talaan sa ako niya, kambalan sang amo na mo. Pag-gauli mo, tikay, gisumbag ko siya. Hindi nagitaya ka po kung nga ginahambalan niya ako sang amo na.
17: Sa sulod ka muna sang eskwelahan?
18: Hindi, sagwa.
17: Mga oras?
18: Mga 4.
17: Ah, bumi na?
18: Oo.
17: Ano grade mo?
18: 7.
17: Siya?
18: 10.
17: Grade 7 ka, grade 10 siya. Pilagan ilan mo?
18: 14.
17: 14 years old. So, mas magulang siya sa imo. Ano man niya, anong rason niya? Anong singgitan niya? Kasama na?
18: Kumpot nga siya. Wala ako ganit sa siya. Ang singgitan niya ako muna. Tapos yung nabunggumungguan niya ako kito sa eskilahan. Wala man ako sala. Siya mo to yun. Part niya, takan ako. Mo to yun. Naging sumbag ko siya.
17: Pilaya na nakabiasa siya. Hindi mo
18: siya. Wala mo na.
17: Aling pasangula? Anong grade na ni Smart?
18: 7, G7, G.
17: Agrit sing sinimang lang. Huwag ka masala kasi nga naugra sa iya.
18: Wala.
17: Pero doon ginabuliya ka. Ano sa laman isa ang nag-consume?
18: Oo, siya mga isa.
17: Oo, oh, anong pangasta? Yado ka very brats? Yado ka ano?
18: Wala, hindi siya eh.
17: Oo, yado ginahiyaguta iya ka. Okay. So yun, pag, ano ni, pag ipapuli ka na, siya, papuli man.
18: Oo.
17: Okay. Uno, naging ano, may bungguan ay pang nakabo kung ano, singgit na yun.
18: Singgit na yun siya.
17: Singgit. Tunog-tunog singgit
18: na siya. Ito ako pa daan tao. Singgitan niya ko yan mo to yan.
17: Sinukod mo sang natabo na?
18: Hindi ako. May mga barkada ko.
17: Di yun, siya ya?
18: Ito, papuli na siya.
17: Siya lang isa?
18: Oo. Oh. Parang
17: isa. Okay. Pag singgit na mo, sinumbag siya na yun? Oo. Oh. Siya
18: na ito? Sa ulo.
17: Sa likod. Sa likod. Okay. Pag sumbag mo siya, tumba siya na yun?
18: Natumba man ako pag sumbag ko siya. Diba kami natumba din? Nagbangon ako. Kaya mo siya.
17: Baligin hanaan. Kapag hanaan mo siya, nagtupagin. I mean, pag sumbag mo, tumupa sa likod niya. Natumba siya. Tapos, mahanap man siya si mo. Ano, napatupan niyo man ka?
18: Oo, dire sa ulo man.
17: Ah, bali doon nagduganay yung mga pagsumbag. Dahil yun, namuto nga natumba ka man. Pero ano siya, nakatindog siya pag?
18: Why? Ako na lang ito nakatindog.
17: Ano pa rin, ano man, tinulipungan siya. Sa pagbanta ng puso, yung mga pagsumbag.

0: mga inyo nga istorya na ano na atumbangay okay, na wala pa. Naka-eskwela ka sa mga adlaw. Sa isa, wala man.
1: Wala.
0: Wala man. Wala, hindi ka mo yung sali nga. May away-away ka mo nga rason sa pag-
1: Amot siya, basta yung buhay ayaw lang daw na gulpe niya.
0: Lagan edad mo?
1: 14.
2: Okay, now hambalya daw gamay malang tong akon sa ning pwersa ka kay 5 Karen no. Hindi man na pwersado pero knockdown ang ining ginapahayag, ginaligar nga nagabully sa iya nga isa sa ning grade 10 na student.
3: 11 Mbps.
2: So ano subong ni kay 5 Karen gintambagan to sila sang ila mga classmate o kun kilala sa maglinaway ining duha ka mga estudyante?
4: Yes, kay 5 Rick, no? Actually, nagreklamo na ni ang sa pihak nga side sa may barangay PD Monfort North. Kay kainagin gantuan tani ang sa Angas Municipal Police Station pero wala sang reported nga amo ni kay 5 Enrico kay wala naman nagpa-blatter ang isa kag isa kay 5 Rick.
2: Ah, okay. Pero na, kung sila na, husayan na sila?
4: Wala pa ni sila na kita ay gid nga duha sang ining si alias M kag si alias Nene pero nakareklamo na ni ang sa side ni alias Nene dire sa may PD Monfort North K5 Rick.
2: Okay, so mas mayon ni kon na matubangan ni sila para klarado kay ni maglabot sa punto nga malala pang sitwasyon ka K5 Karen.
4: Yes.
2: Pero paano siya nabulag kapon naging bulag sa sang ilang classmate?
4: Yes. Ang ano ni, ang babae, ining si alias M, nakapalagyo niya dayon kay ang si alias Nene na knockout siya
2: okay.
4: Sa isa kasumbag.
2: Pero paano siya nasumbagan man ni alias M?
4: Bali nagduganay ang ilang pagpatupanay kay 5 Rick.
2: Tiabi ko dugata likod man tong biniraya sa likod tong nagbully sa iya?
4: Oo, okay. Di according sa iya, nagduganay ko namo ang ilang sumbag, amuto nga naigo man siya sa guya.
2: So, pero natamaan gid ang ining isa ka babaye nga tumbagid wa ina makabangon ulihin na kabangon ka kay 5 Karen.
4: Yes, ulihin na.
2: Okay. Pero inisubong nga di mo na interview ning nagdatapungol
4: sa balay niya mismo dire sa Lublob.
2: So, wala siya nag-eskwela o kon kwan nila break na.
4: Wala siya nag-eskwela. Pero nakitanta di nga may mga kaupdanan siya nga ari diri mga classmates ya kay 5 Rick.
2: Oh, so dapat ipatawag ni sang eskulahan ang duwa para malikawan tablaan nga mahimo nga masunod pagid nga hitabo kag subong man nga mapromisan kada isa nga way nan indi nan masundan ka kay 5 Karen.
4: Yes, yes, correct. K5, hindi ko kay bisan hindi sila mag-classmate pero kay ti same lang bala eskulahan nagakita ay gyapon ang ilang ano ni tawag nga banas kay 5 Enrico.
2: Tibud like kay base ko nang tong grade 10 to ginabuli sa ko no. Base ko na madugangan pa pagpangbuli gid man kay kwanto eh agrabyado ta kay 5 Karen kay tamaan sa mo wa isa ka pabangon ka kay 5 Karen.
4: Yes, correct gid kay 5 Rick.
2: Base ko magdumoto kag makinagamo pag blast sang bulutuan kag dapat parents nila ama to bangay ni no either sa police station sa barangay dira no o kon sa bulutuan para ma-settle na tanan tanan ka K5 Karen.
4: Yes K5 Rick.
2: Oo, may pamahog ba kuno sa isa ka bulutuan? May report aron si ka K5 Elmer?
4: Oh, ipasa ko sa iya ang linya K5 Rick.
2: Sige.
4: K5 Elmer.
2: Sige, diretso na lang kita no kay ang ining nasambit sa ning reported nga ginsumbag sa isa ka babayi. Ang isa man sa kababayi estudyante no adatabo ni sa ibanwasan Dumangas kagkaina ginpa-report sa K5 Rig di Mayo kay mayara sa papamahog dito sa may local national high school sa may ibanwasan Ahoy subong may bulutuan man sa Barutak ka Nuevo kibalonta ang kompletong report ni K5 Elmer Sable kay K5 Elmer mayong udto
5: mayong udto kay K5 Rick gikan ni kagina sa report sa Barutak Nuevo nga gikanselar ang klase sa Iloilo Science and Technology University o kon isa't yu sa may Barutak Nuevo campus ka K5 Rick. Kagati subong adlaw Miyerkules, Oktubre 14, matapos ang ginpahayag o kon ginreport nga pagpamahog. Kagati sa opisyal nga pahayag sang administrasyon nga makitaan naton sa Facebook page nila ka K5 Rick, nakigangot na ang nasambit nga universidad sa Philippine National Police o kon sa PNP kag ginpasa na sa mga otoridad ang tanan nga available nga mga report

0: kag ebidensya nga may kaangtanan sa ginreport nga pagpamahog ka K5 Rick. Kag dugang pa diri nga ginpayag man sang administrasyon nga magapatuman ini sa nagakaigo nga mga legal nga tikang agod makilala kung sino bala tong nagpadala o kung nag palaptas ang online threat nga to ka K5 Rick. Kag magapatuman man ang universidad sang masugot pagid nga mga safety measures agod ti syempre para malikawan naton ang nga maglawig pa o kung magdugang pang ini nga mga pagpamahog kag ti para ma siguro man naton ang kaluwasan kag protection sa mga tagsa ka estudyante, faculty, ang mga empleyado kag ang tanan nga naga duty sa sulod sa eskwelahan kag K5 Rick.
1: Paano ninabaton ang pagpamahog kag K5 ba Elmer?
0: Kag K5 Rick paagi ni sa online threat nga ginapasa kagabi ti amo na kagabi na nila nabaton ang amon nga ginapayag nga pagpamahog kag gin-cancelar nila ang klase subong adlaw October 14 kag K5 Rick.
1: So ano may nakitaan siya nga post o kon ara sa ila sa ni abing Facebook page sang sambit ka bulutuan nga amon may pagpamahog?
0: Yes kag K5 Rick. Igin padala gid ni mismo sa ila nga page kag K5 Rick kag tikagina pagkadto naton igto sa isa't U Barota campus. Kwaon ta ni naton ang pila ka mga dugang pagid nga impormasyon sa ilang school administration apang wala pa ini sila nagpagwa sa mga pila pagid ka mga detalye kag ginahulat pa be ang matapos ang investigasyon sa aton mga kapulisan kag
1: daw si Dr. Nordin Shason da subong ang president sang Ilocos Science and Technology University kag K5 Elmer no so dire why sang klase cancel ang klase no whole day subong kag K5 Elmer.
0: Yes kag K5 Rick.
1: Whole day subong why sang klase sa nasambit kag bulutuan.
0: Yes, kag K5 Rick, whole day ining again cancelar kag ti amo na sa gihapon padayon pang pagcheckyar sa aton nga mga kapulisan kag gilayon man kina nga nagresponde ini para man ma check o kon malantaw kung may mga ara bala nga mga positive nga nakitaan nga mga rason kung nga ginreport ang ini nga pagpamahog kag K5 Rick.
1: Sige, salamat kag K5 Elmer.
0: Sa mga K5 naton nga may diabetes, magtumar sa Detox 500 ang super anti-diabetes food supplement nga epektibo nga nagapanubo sa aton blood sugar levels kag nagahatag sang proteksyon sa aton vital organs batok sa oxidative stress. Ang Detox 500 may mamabakal sa tanan nga branch sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. O kaupod sa patrol si K5 Karen Badilla kag K5 Jason Talaron. Ako si K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Ililo. K5 News FM
2: 11 Mbps.
1: Salamat kay K5 Elmer Sable. Sino man nga buyon po padala sa nga mensahe ha. Ay base ko ba identify ka mo ambal na ton o base ko na subong ka kurukadla ko mo pero base ko na hilibion na later. Ah, why may gapon mauntat yung mensahe isang pagpamahog. No, amo ni nga kinanglan tang edukasyon sa mga estudyante ta tilipay naman ni kay wise ang klase ibang estudyante. No, ti we hope nga madakpan ini. No, kay daw halos sa ang ibando tripping lang gid. No, wa gid nila naisip da nga mapwede gid sila ang ma-identify kag pwede gid sila mapaskaan mga kakipay. Pagbalik ta, i-play naton kay subong ang gobyerno ta. Pinaagi sa DSWD ginplastar ang ining kinanlanon nga bakal kita balde para no mapaganagan ang epekto sang Super El Nino. Gin din demonstrate mismo ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang ining pagbutang sa pagfilter blasang tubig. Gin sample pa nila mo ang higko nga tubig gin filter no kag gin inuman nila mga kakifive. Ti kun sa bagay kamo ang nagaduso dapat sampulan nyo eh no ngati para si ila safe ini imnon ti may igi panagtag ni no sa mga kabarangayan nga may mo amo ning atipunan sang tubig no once magtupa ang ulan pero ang importante dire kung magsalod kamo sang tubig taklo banyo ang inyo balde ha kay nga ah base ko na imbes nga imnon nyo blas uli he base kon ha maiguan kamo sang dengue. Masi itlugan sang lamok, mga kakipay. Ini sa atusin nga pagbalik pagkatapos ang plakiportante nga mapahibalo paliwag standby.
2: 5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Pumso!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
10: So, una, problema. Gid ako sa akon body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
10: Pero subong.
9: Sadyan na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
9: Salamat gid sa DTX Beauty
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilong na dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ka antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
15: O si Karen, nadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Babakal sa mga butika.
16: K5. News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagpangalaga diri sa Miyerkules edisyon sang 11 Mbps.
19: 11 Mbps!
18: Nagdo sa ato nga oras, alas 12.42 na sa Udto. Now, gamit kita DTX 500, the superior antioxidant. Sa mataas ang blood sugar level, blood pressure ninyo. Now, kagalakipan pa rin sa natin, Mighty C. Ang alkaline-based vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial special. May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Nasarangin baka patay sa mga bakterya kag mga viruses nga mahimo magatuga sa pamalitian sa aton siningal lawas. Ini madikalidad ng produkto ni Dr. Melitang Uy sa Klinika Del Tantibo Medicine and Wellness Center. Ipakwa na ton, ipakita sa inyo kay ginapindugang gitsubong sang gobyerno ta sa Malacanang angot sa statement ni Pangulong Bongbong Marcos nga dapat magbakal kita sang balde. Ah, kaya ngi mo ondra, masalod kita sang tubig ulan kag i-filter naton ang ining ulan para magamit naton nga ilim nun, mga kaki-five. So, gin-demonstrate nila ang ining pagahimuon. May mga butangan man sa mga tagsak ka mga barangay, no? Kay para nga amo ni mangin sabat nga mapahaganagan o kon na mamitigate ang epekto sang super El Nino sa aton kung ginakulang kita sang tubig. Yari ang pag-demonstrate ni DSWD Secretary Rex Gatsalian sa balde nga ginabutang sang filter para mainom ang tubig. Tingin nag-inom mo, no? Nag-inom siya, lakip man nag-inoman si PCO Undersecretary Claire Castro hasta ang Malacanang press corps ginpainoman para mapakita sa publiko nga safe imnon ang ining nasambit sini nga tubig. Yari si DSWD Secretary Rex Gatsalian.
3: Ano natin, dahil nabanggit ko na nga, starting next week, we'll do the, parang ano yan, papadala namin yung mga balde nila sa bahay, kakabitan namin ito. Madali lang ikabit, baka isipin nyo na kailangan ba special yung balde? Hindi ho, yung daladala ko, meron kayong mga ganyan. So, for today, hindi namin gagamitin to.
4: Pakita
3: niyo, yeah. Ayan, yan, may dala akong balde. So, ito yon. So, itong balde na to is just like any balde sa bahay ho nyo. This is 20 liters. Kasi baka isipin ng mga tao kailan special na balde. So, ngayon talaga pag dumadating siya ganito, but this is for disaster. But since El Nino tayo na disaster, any balde sa inyong tahanan, di nyo kailangan bumili. Kung ano meron kayo, pwede na yon basta malinis. So, Asik Leo, can you start the demo?
8: I-drill muna natin yung, ano, yung balde sa may outlet.
3: Yung drill na yan naman is any other drill, pero magkakaroon nga tayo ng ganitong mga filter... Taas, taas. Leo, dito ka, dito ka. Yan. Walang special na gamit na kailangan. Yung drill na yan ay meron kayo. Jun, dito ka rin. Huwag matatakpan mo sila, Jun. Go around. Done. Alright. Tapos,
8: kakabit na natin.
3: So, tulad ng sinabi ko, the kit is simple. Ito yung nilalaman ng filter. At ayon doon sa guide na binigay namin sa inyo, this can last for 5 years basta lilinisin ng tama. It's just washing. Ibababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.

0: niyo.
1: Explain natin, sir.
2: Kasama rin yung mga gasket. Just ensure na hindi
1: may mic doon. May mic doon. Leo.
2: Yes, may kasama na siyang gasket para gaskets para hindi siya mag-leak. So, ipupush lang natin dito.
1: Then, isi-screw na lang siya.
2: Screw siya.
1: Lahat ng kanilang kailangan nandun na sa kit na yon. Hindi na niya, wala ka nang hanapin na iba.
2: All we need to do is to tighten siya. Symbol mo natin, Richard, dyan. Yung washer.
3: Yep.
2: Filter.
3: Ito na yung filter. So, ngayon na nakadikit na yung... Ngayon na nakadikit na yung ulo. Naka-off na. Hindi mga kabenta niyan. Naka-off yung mic ko. Ayan.
2: Yan.
3: Yeah. Nasa ginamit pala sa...
2: Yeah. So, there dun.
4: Switch
2: tayo.
1: Ayan. So, makakatuloy na tayo.
2: So, tighten na natin lahat, then you i-connect natin yung hose dito sa ano, sa output,
1: sa spout niya.
2: Then yung kanyang hanger. Then we have the whole system.
1: Tapos na. So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drill, may kasama siyang washer. Nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan na sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to... So everybody, ito clean water obviously. So lalagay natin. Ito hinalo na nila pero
2: sorry.
1: Pero para added flavor or added excitement to it, meron kaming dalang lupa or dirt. Galing lang to sa office namin. So wala namang special diyan. Hindi ho to chocolate, so talagang dirt ho to. Lagay natin o yan, dagdag flavor. Okay. Yeah, which one?
0: Yan natira sa plastic.
1: Ayan, okay. So wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan ng tubig, kundi very chunky. Okay. Alright, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. We'll,
2: makanda
1: takpan yung camera nila.
3: Okay.
0: May hintay pa minuto, sir?
3: Wala na.
0: Okay.
3: Kasi, remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
2: Pa-plunge para matris. Yan.
4: Taas
3: yung baso. Taas yung baso. O, sige. O, yan. So, klaro-klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig. Madumi yung tubig. Yan, ayaw na naman.
1: Mike. All right. So gravity kasi siya eh. So the water, yung tubig sa loob na may dumi, kailangan mas mataas obviously sa level nung paglalagyan mo ng baso. Okay. Okay.
3: Okay,
1: sir. Tapos. All right. Balik tayo sa taas. Okay, just to make a point na comparative, kukunin natin to, ganyan sa loob. So yan yung difference nila. So it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay, Yusek, shall we, do you want to have a try, Leo?
5: Mm.
1: Balita ako may mga... audience participation ngayon eh, di ba?
6: The president of MPC.
1: Kay Yusek to. Ako.
6: Malinis po yung tubig.
1: Alright, cheers!
6: Yung president, ayaw talaga.
1: Ayaw eh.
6: Cheers!
1: It's just like drinking any drinking water. Okay.
6: Yeah.
1: So, Ang klayun, ang plano ng DSWD starting next week.
5: So, amo to mga K5 sa mga monitor sa radio, ginpabati ta, ang ining pag-demonstrate, no? Daw ka, lang tao ka lang ka, nag-introduce ka sa bago sa ining nga product ka K5 pool. Ay, nami man si DSWD Secretary Rex Gatsalyang mag-demonstrate, no? Now, nga ginapabakal kita sa balde, parang ang tubig na masalod natin sa tiyempo sang tig-ululan, pwede natin magamit sa pag-inom, mag-abot na ang ining epekto sang Super El Nino. Ilabigay ko na ganinit ng tubig, mga kakifay. 11 Mbps. Si Maikit nga igahatag, no? Ining filter nga bisan tamak lubog ang tubig, no? Once umagi na na-filtered ang tubig, pag-abot, pag-salod mo sa gripo, no? Kaya ti ang balde, himuan asang do gripo, no? Agod ganti, ang pag-filter, sang sining nasambit sin nga tubig. Dito rin pakita si PCO Undersecretary Claire Castro, no? Ah, ginpakita ito nag-inomo. Grabe ko may gabay ganit nga tulo ya, ginasalo pa sang palad ni Secretary Castro. Tamo na yung ilas nga sabat, no? Nga ma-mitigate, mapanganagan ang epekto sang Super El Nino sa tiyon nga mabatsagan na naton nga wala na sang tubig o kon. Kulangon kita sang tubig, mga kakifay. 11 Mbps. Pero hindi ni kada balay, hatagan ha, may ginatawag itang komunal, bosilingon sa isa ka barangay, may ibutanda prodako yung klase, hindi niya balde. Kita man doon mga surudlan, blasang tubig, nostakan sang tubig, amo ni sa isa sa ni ka barangay, no? So ang DSWD, amo ni magatag, mga kakifay. Expecta ronta, no? Grabe ka pandugan gidya sang gobyerno tang hambal ni Pangulong Bongbong Marcos nga kinanglan ta gid ang balde. Kay ti damo to nag negatibong komento. No, aha, ay balde malang gali ang aton sa nga sabat sa mga epekto sang Super El Nino sa pagninit sang tubig. 11 Mbps. Igipresentar nila kunong bot silingon. Ti kabakal na gurong iban sang balde nga utok kambal ni Undersecretary Castro para maintindihan kag malantaw ang ining luyag matabo ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kakifay. So may mga gipresentar pa to sila kina nga iban pagid sa nang madapat himuon daw sa isa sa barangay para nga ti may tubig kita nga kuan in kaso, no? Nga maubusan kita sang tubig o kunwain na sang tubig nga nagatubod sa aton sini nga mga gripo, mga kakifay. 11 Mbps. Ilang taon ta, no? Ang ininsambit sini nga nakita nga solusyon sa aton sa gobyerno nga paghatag o kon pagbakal sang balde nga butangan isang filtration, mafilter ang tubig nga mangin na portable o kon mangin potable water nga pwede mainom sa aton sini nga mga kauturan, mga kakifay. 11 Mbps. Wala tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iba siya balita, informasyon, mabatayan ko rin sa pagpangalagad sa El Castigador. Kaya kita na kita buha sa aga. Alas sa 4:30 sa aga, tub-tub, alas 6 sa aga sa balitang K5 sa umaga. Sa ngalan na lang, sa baliksyo puwarsa, sa K5 News FM Iloilo, sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espea Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Juan and French. Ako naman yung lagad ninyo kag K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Paskampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
7: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Join Iloilo Supermart's Shop and Win 26 Seal Your Fortune. For BYD Seal 5 will be given away with free full-tank fuel from Petron. Plus, 1 year free groceries. Promo runs from June 1 to October 29. DTI Fair Trade Permit Number. R6-ILO1000017 Series of 2026.
9: Para sa matinong na dugo,
10: DTX 500.
9: Para sa healthy gatay,
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500
10: ang may mataas ka antioxidant.
9: Nga amo naman
10: ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mahigo ba na ang imo dugo?
10: DTX 500
9: masamit ka ba na ang gina-allergy?
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
10: DTX 500
9: masaligan.
10: DTX 500
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
9: DTX Coffee Mix,
12: mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinica Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Ah, lay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Gadaragsa nga punggot.
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit.
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol.
6: DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, ala una impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
9: Nestor! Ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasi!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing.
11: Dahil kasangga ko
12: ang extend
11: supplement for men.
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo?
13: Yes, darling! Come to Mama!
12: Extend Food Supplement for Men.
11: May maca
12: at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance.
12: Extend Food Supplement for Men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw ba na
12: ang may diabetes?
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalikan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
16: K5.
17: K5.
16: News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May puso!

0: sa plaza. May babae kag lalaki nga nagaistorya hanay.
1: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
2: Okay lang ah, ano to?
1: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
2: Ay wala, agit bala.
1: Ah, tiwala tada ba himo?
3: Hey, my kalingawang ta!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kis galabot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
4: Yung may
6: D3. Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sang D3 Bio. Ilalang ka bulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
4: Ang Vizio.
6: My D3.
4: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: TDX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Masi may diabetes ka na?
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
4: DTX coffee mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX coffee mix.
6: Mabaka mga butika.
4: DTX coffee mix.
11: Ako si Mayra, permi lang butod ako tiyan, nabatian ko sa radyo ang DTX coffee mix. Intistingan ko man nagnami gidang akon pamatyal regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon tiyan.
4: DTX coffee mix.
6: DTX coffee mix.
4: Mabaka mga butika.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika, nalayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C effective.
4: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C!
12: Ang alkaline nga vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C!
12: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
15: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Wow! My puso!

0: Campeonerayo.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
2: Imagine me without you. I've been lost in sorrow.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysa.
1: Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga natin sang kapuhi naghalin kay Dian. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amiga.

0: Doy, taga ita da bi 200 kay bakal tabugas.
1: 150 lang yung kita ko sa biyahe ga.
0: Ay, paano na lang ni man? Kapigado gi katama sa aton.
1: Amo na gani gay. E ano bi? Kay kadamo na gid sang e-bike na nagabiyahe mo.
0: Ote, diin mayo nga mabalik ka na lang sa construction.
1: Eh, pwede man aga. Galing, muna eh. Bilog ko nga adlaw. Ara sa site. Daing nga dyan gabibiyahe ga. Makasugat dulong ko sa mga bata ta.
0: Amuna galing. Ote, maano na lang ta sini?
1: Sige lang ga. Mangayo ko sa bulig ko sa tiya ko. Matob lang sa Amerika. Ibasi palang bala ako.
0: Ay, sige bidoy. Wala gitaya pangayuan sang bulig yung iba niya. Wala, gid.

0: chay pa bakla ko gani isang oksalik kag isa na lang kautod nga barita nga habon chay.
1: Powder ya kag fabric conditioner.
0: Amo lang na chay kay pigado kita bimo.
1: Ano abi kay kapigado na nga daan entran pa bisyo mo.
0: Bisyo? Ay, ano nga bisyo, Chayman?
1: Ay, sus.
0: Sinong nagabisyo?
1: Sino pa? Kundi si Doy-Doy eh. Buhong inablos ko lang inahuo.
0: Ay, Chay, wala na yung nagabisyo si Doy-Doy ah.
1: Ay, sige. Apin-apin eh, pada. Ay, abi mo baladian, naluoy gid ako sa imong batak. Kag sa mga anak nyo. Hindi ko man abi ma, hambalan si Doy-Doy eh. Kay nga ah. Kabuot nga bata, kung istoryahon mo, gahangdo-angdo lang.
0: Chay?
1: Basi magtawag-tawag ka mo sa tiya mo sa Amerika, ha? Oh, hindi, kid. Kay kung makabalo lang ko, ipabalo ko man to sa utog ko, nga ibisyo malang na Japon ni Doy-Doy ang ibulig sa iya.
0: Chay? Chay?

0: to, hindi ako maributay sa ginsugid sa ako ni Chay Bibing ba? Nag-abisyo si Duydoy? Ay, ano ning buhaton ko man? Suknaan ko bala siya kung mag-abot siya karon? O kuna, panilagan ko lang ginabuhat niya.
1: Ga! Ba? Ga! Ga! Ga!
0: Oh, Doy, naano ka?
1: Ga, oh my good news ako sa imo. Hindi mo ginpag-isugay ka, Tita Bibing, ha?
0: Nga ano?
1: Ga, mayo man. Nag-ambal si Tita Tuna. Hindi man kumunugod ka, Tita Bibing. Nga, mapadala siya. Kaya basi ko nung bala masuya, haw?
0: Ay, nga aman, haw?
1: Nagtawa ko sa tiya ko kay Inaga. Buligay niya taga. Padalaan niya ta sa kwarta. Para ipakayos ang balay ta.
0: Ba, ano ga?
1: Oo ga. Kag boss ga, mapabangko kita. Mapa-open account kita. Kaya dito ihulog ni Tita ang kwarta. Amo na gid ni. Amo na ni ga.

0: salamat.
1: Ka! Aral ang bagot ang ato po. Kagang ding-ding. Okay naman.
0: Gani man ga. Ma-apply ta dayon sa Philippine Power para sa kuryente taga.
2: Ati o. Kagtubig na lang dayon ga.
3: Ayos na na.
2: Kapoy na nga daan puro panagob sa tupad balay eh.
0: Gani man ga.
2: Ang sapat na galing ako ah. Leo lang na ba kaso?
4: Oy!
0: Ay!
2: Oy! Tita Bibing! May adlaw lang data!
0: Ay, chay, mayong adlaw.
4: Dumayo ah! Kay gin-repair mo ng balay niyo?
2: Ah! Oo ta! Eh, kabudlay nga daan kong mag-inulan eh. Latinulo ang balay.
4: Ay, tiyo oh. Dapat gingaan mo ng unahon mo.
2: Ah.
4: Ay, ho, gali. Siya doon ka nagkuwas ng kwarta nga gin pa kayo sa balay mo?
2: Ah.
4: Base sa utod ko nga ito sa Amerika, ha?
2: Chay? Ha!

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5

0: Mr. DJ.
1: Campeón!

0: yun.
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Tagbalay!
0: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
0: Ah, mano tani, sir, aw?
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
0: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
0: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
0: Tika mo de istorya, nai, eh.
1: K-5 Kalingawan Time!

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: aho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
5: Pabahang sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong.
7: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid ako nga pani.
6: Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinong na dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy gatay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas ka antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo ang atay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Masaligan.
11: Epektibo.
8: DTX 500.
11: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
8: Ang D3. Yung
11: may
8: Physio,
11: yung may
8: D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio,
8: yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
8: D3 Bio.
14: Ako si Karen, kadamo isang akon hair fall, nag-indi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-kinis ang akon kutis.
11: D3 Bio,
8: ang D3.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio,
11: yung may D3.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
11: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
11: Yung may D3.
8: Mga butika.
16: Oras sa K5 News FM Iloilo alas 3:30. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites beats na.
17: K5. FM, championing the lives of the Filipino.
18: Wow! May kumso!
19: Ang programa nga ini, may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya, kag-pagpahangop ang kinahanglan.
20: Sa tagsa kapagpitik sang taknaan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kanipulan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amo natagan kabuhi.

0: Bayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunog natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa ato drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sang leksyon nga ginatig-uduhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ambisyoso!

0: yes, amiga. I can't believe my luck.
1: Oh, sounds like he is your destiny.
0: Gusto ka. Ina pa lang daw. Daw ginapangitaan gisang ideya sa kahigayunan niya magkita ay kami. And you know what?
1: Yes?
0: Nagpasugot si Paul nga kuhaon ko si Jules nga akong personal assistant.
1: Wow! Yes! Bongga! Pero, sa banta mo ay han, masugot si Jules nga mangin personal assistant mo? Ha, Arlene?
0: I expect so.
1: Well. Tawgi siya. Pagkadtoa diri sa balay.
0: Ano?
1: Yes! It's fine. And tell him that he can bring a friend with him.
0: Kung magkita igid man kita, masafe siguro kung hindi diri sa balay mo.
1: No! Wala diri sa balay ang babahidor ko nga bana. Kag masafe kung diri kita, wala sang iban niya mga matang makakita sa aton.
0: Okay. May point ka dira.
1: Yes!
0: Pero anika, nalipat ako sa number niya eh.
1: Daw sa tigulang ka nagidya, Arlene. Ari. Ari diri sa convo namo ni Direk ang number nila sang friend niya.
0: Okay.
1: Ay, ako na lang matawag. Ako na lang matawag sa ila.
0: Sige. Sige,
1: excited na ako nga makita sila nga to, ha? Kagbasi diri ko palang matuman ang mga darkest fantasy ko, Arlene.
0: Base
1: diri pa lang.
0: Ano? Aneka. Ano ang darkest fantasy inang ginawakal mo, ha, Erlinda?
1: Well. Nga ginapulihan sang duha

0: O Tê Mêng, mặc ảnh tụi ta.
1: Ờ, có quanh. Ờ, sige. Đấy, kay ba si amung palang ni makapian-pian sa kapigaduhon ta.
0: Sige, Mêng. After class, ma-missis lang kita sila nga on the way na kita.
1: Abi mo, Mêng. May sugid ko blasay mo.
0: May sugid?
1: Oo.
0: Ano yun na, Mêng?
1: Si Madam Arlene bala?
0: Oo.
1: Siya galing asawa sang amo ni tatay sa asyenda.
0: Bi,
1: kagabi mo, nagkita ay kami sa ospital sa nagligad lang adlaw, Mig.
0: Tuod? Why? What a small world, Mig.
1: Gani, Mig eh. Kagabi mo kon ano?
0: Ano, Mig?
1: Naghipo sa gid siya eh. Wala gid siya nagmunob eh. O nag-ask nga, ikaw tong nag-usher sa event namo last time? As in, pawala lang gid sa Mig. Wala gid siya namang kot.
0: Eh, duka tayo, Migaw.
1: Gani man eh. Mig.
0: Hmm?
1: Hindi na mag-istorya kag nagatulok na di sa aton nga doon si Profesor.
0: Okay, Mig. Basi blakon, makigantab lakaraw na ako.

0: gosh. Ari na sila.
1: Erlinda. Erlinda, hindi magpahala ta. Ay, kahuluya. Pasi kung anong pensaran sang duha ka. Kahubin na sa party sa aton.
0: Ay, sorry lang. Do, hindi ko lang mapunggan ang kaugalingon ko eh. Ay, dali ka. Abrihan ta ang gate para sa ila.
1: Oh, okay.

0: Okay, drink it. sit down.
1: Oh.
0: ang gusto ko lang klarohon sa imo, Jules, that you'll be receiving 20,000 a month allowance from the foundation.
1: Oh. Dako na yun ang amount, Ma'am Arlene. Hindi ba nako adlaw-adlaw nga ma-report sa office ang foundation?
0: No. Ma-report kagid sa office 7 days a week.
1: Pero ma'am, may klase ako, ma'am eh.
0: Silly boy. Of course I know. The reason why nga naghambal ako sa imo nga ma-report kagid sa office 7 days a week, tungod, I will rent a condo unit for you. And that will serve as the charity foundation office.
1: Ma'am, Ma'am Arlene, sobra na katama ang kaayo mo sa akon. Paano ko ikaw mapasalamatan si Ma'am?
0: Ang pangayoon ko lang sa imo, just shut your mouth, tell nothing to everyone, not even your friend, Dexter.
1: Yes, Ma'am. Yes, Ma'am Arlene.
0: Okay, good.
1: Hindi ako manugid kay bisan sino.
0: Good.
1: Hindi gid, Ma'am.
0: Okay. Nagasalig ako sa imo. Ihatag mo gali sa ako ng schedule of classes mo, ha? Agod makahibalo ako kung saan ako ikaw sa baron. Oh, and I almost forgot the important question.
1: Ma'am.
0: Ano
1: ang ipamangkot mo sa akon, Ma'am Arlene? Ano ina, ma'am?

0: 뉴스 FM 깜편
1: 방송만 띠롱아두고
2: DTX 500
1: 알아서 healthy가 타이
2: DTX 500
1: I'm DTX 500
2: 악매마 타스가 안타이옥시랑
1: 야 아무나만
2: 악내가 띠롱 상이모아타이
1: 마스터 띠롱아타이
2: 하피 캐누다이
1: DTX 500
2: 마살리가
1: 에펙 띠보
2: DTX 500
1: 마이코바라 앙 이무두고
2: DTX 500
1: 마사미카바라 기나 에너지
2: DTX 500
1: 앙 DTX 500
2: 악내가 띠롱 상이모 마이코가두고
1: 야 사마사미
2: 아무나만
1: 안기나 할리다 상망하는 그날 나잉의 에너지
2: DTX 500
1: 마사리가 DTX 500
2: DTX 커피 믹스
3: ako si Rick Vista ng isa ka negosyante ako din magpapiling na alerto DTX coffee mix ang ginainom ko gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante DTX coffee mix na kamo DTX coffee mix mga pinata
2: DTX coffee mix
4: mga butika
2: DTX coffee mix
5: ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX coffee mix mamuok yapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX coffee mix
2: DTX coffee mix
4: mga butika
2: Mighty C alkaline nga vitamin C
6: sa si una yan iwang-iwang sa ako wala git ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilana insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag one capsule 310 after one week nami gid ang akong nga paminaw salamat sa Mighty C
2: Mighty C mga butika.

0: Nay, pwede na siguro ako maka amat-amat balik drive sang truck. Hindi man ako kasaho nga magdirilang diri sa balay.
1: Ay, sigurado ka, tay? Ay, nagambal bala si Tuto Diyos nga mapahuway kagid anay.
0: Masarangan ko na. Kagisa pa, mahuya kita sa anak ta nga naga-eskwila na, naga-ubra pa siya.
1: Naga-part-time ko no siya ubra sa call center, ah. Amun ang dako-dako ang iaswildo.
0: Pero bisan pa, ibabalik na ako ubra, ah. Baskog ng lawas ko, ho.
1: Ay.
0: Buwas gidayon, ah. Makando ko sa opisina. Balon ko ang sekretarya ni Nonoy Paul nga mabalik na ako sa ubra, ah.

0: Sige. Ipatong ang duwa mo katiil sa baga ko. Ha? Muna. Aray na.
1: Laing ka gadya, Dexter. Laing ka gadya.
0: Ako pangang katun, Dexter.
1: Kanami sa inyo. Sige, was. Ato nagbalik
0: mo. Sige.
1: 20 anyos na nagaligad.
0: Sige.
1: Sige. Gusto ko na.

0: Jules, tama na nga paperwork na. Have a break.
1: Ma'am Arlene, kakuan, tapuson ko lang ang gina-encode ko kag ang ginapaobra mo sa akon bala, ma'am.
0: I'm your boss. Kani wala kasang dapat kadukan.
1: Oh.
0: Daw ang wine glass.
1: Thank you, ma'am.
0: Cheers.
1: Cheers. Oh.

0: Ibalo ka ba lang? You're very attractive, Jules.
1: No, ma'am.
0: Yes, you are. I bought something for you. Dali lang, kuhaon ko sa pulsa ko.
1: Ma'am.
0: Ari.
1: Ma'am Arlene, ano yun ha?
0: Kuha. Open it.
1: Ma'am Arlene, malahalon ini nga men's watch.
0: I know. Wear it. Abi, ako mabutang sa kamot mo. Oh, wow. Perfect. Bagay gid sa maputi kag makinis mo nga panit, Jules.
1: Ma'am, kakuan. Ibuhin ang ini sa sweldo ko, ma'am, kay gahuluya na gid sini. Dako-dako lagi nagkatama ang utang ko sa imo, ma'am.
0: Wala ina sa akon. Kahibalo ka pala kun nga aginahimo ko ini tanan para sa imo.
1: Oh my.
0: Look at me. I love you, Jules. Jules.
1: Ma'am. Hindi ako dala pag-ikapa.
0: Don't move.
1: Ma'am.
0: Make love to me. Make me.
1: Oh, shit.
0: The happiest woman tonight. Make me feel whole again. Make me feel like a woman again. Touch me. Here.
1: Mama Arlene.
0: Here.
1: Mama.
2: DC, Alkaline nga Vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
5: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporebiotics.
6: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun siya rang nakamo, makapakonsulta sa libre.
7: Libre?
5: Libre!
6: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Halika mga lalaw! Ay, nakapaborito na ito niya, ila!
8: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
9: Angeline?
10: Try Star Nutrimeats Ulam with real meat. Grabe

0: Star Nutrimeats, ulam na! Sa miti-sara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Nestor! Ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi,
5: ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko
5: ang Extend
4: Supplement for Men!
5: Gortez!
4: Tapos ka ng maligo?
6: Yes, darling! Come to Mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Para sa matinong na dugo.
4: DTX 500.
5: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
4: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
4: Happy kanunay.
5: DTX 500.
4: Masaligan.
5: Epektibo.
4: DTX 500.

0: Don Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: D3 Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mga butka.
4: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio.
2: Yung may VCO.
4: Ang VCO.
2: Yung may D3.
4: Mga butka.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan niya to? Mga apyan, sunod gini sa papamati ang mga mata kong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon gid makuhaan sa pagturunan niya ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Renilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: Kampiyon!
2: K5 Galingawan Time!
3: Ano ang isabat mo kung may maghambal sa imo nga?
4: Laway! Hoy, ano ba matiyag mo sa akon? Espiho?
2: K5 Galingawan Time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Malakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may D3!
7: Malakas, mga butika.
9: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: Epektibo!
10: Aramis
9: mo! DTX 500!
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauhan!
10: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
10: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
10: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
7: Sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra Harper. May lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
13: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
13: Mighty C!
5: Ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
13: Mighty C!
5: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics!
17: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
18: Good news!
17: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
19: Libre!
20: Libre!
17: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
22: Ga?
18: gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gaa. Gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinical Deo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Kadaragsa nga punggot.
23: DTX Beauty Soap.
22: Magaspang mapanit.
23: DTX Beauty Soap.
22: Gala o magputi.
23: DTX Beauty Soap.
22: Puro katol-katol.
23: DTX Beauty Soap.
21: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
22: Bakal na sa mga butika.
24: X10 Food Superman
25: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang silang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
24: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
26: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
24: X10 Food Supplement for Men.
27: Para sa matino nga dugo.
28: DTX 500.
27: Para sa healthy nga tay.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang may mataas nga antioxidants.
27: Nga amo naman
28: ang nagatindo sa imo atay.
27: Mas tagtindo ang atay.
28: Happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
27: Mahigo bala ang imo dugo.
28: DTX 500.
27: Masamit ka bala ang gina-allergy.
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
28: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
27: Nga sa masami,
28: amo naman
27: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
28: DTX 500.
27: Masaligan.
28: DTX 500.
7: E3 Bio with Physio.
29: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kalagyaster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio.
28: Ang D3.
7: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
7: Yung may D3.
28: D3 Bio.
7: E3 Bio with Physio.
30: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio.
28: Ang D3.
7: Yung may Physio.
28: Ang Physio.
7: Yung may D3.
28: D3 Bio.

0: X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX500, ang health mo, protektado!
2: Ginahandaan na nato ng posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posible nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tres.

0: VITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
3: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records. Gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth Member Portal gamit ang iyong PhilHealth Identification Number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
8: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
10: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
9: Kaya subukan ninyo.
10: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
9: Clinica Diofresh.
10: Available now.
11: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
12: Kunangit ang sukod, sulit ang ending.
11: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
13: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
14: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
18: So na.
17: Today, magagawa ako sa akong body odor.
18: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
17: Kag
18: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
17: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap.
16: Pabakas sa mga butika.
14: Extend Food Supplement for Men.
19: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
14: Extend Food Supplement for Men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Mataas pala ang Imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw pala
3: ang may diabetes.
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
3: sa Imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masalrikan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: E3 Bio.
4: Ako si Gabriel. Nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3Bio.
3: Ang D3.
2: Yung may BCO.
3: BCO.
2: Yung may D3.

0: Jeffrey Pio.
1: Ako si Karen. Kadama mo isang akon hair fall. Nag-indi man nami ang akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio. Kag nag-hining akon buhok. Kag nag-hinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Sa mga butika.
4: Para sa matino nga dugo.
5: DTX 500.
4: Para sa healthy nga tay.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may mataas nga antioxidant.
4: Nga amo naman
5: ang nagatindo sa imo atay.
4: Basta tindo ang atay.
5: Happy kanunay.
4: DTX 500.
5: Masaligan.
4: Epektibo.
5: DTX 500.
4: Mahigo bala ang imo dugo.
5: DTX 500.
4: Masamit ka bala ang gina-allergy.
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
5: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
4: Nga sa masami,
5: amo naman
4: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
5: DTX 500.
4: Masaligan
5: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
4: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
8: Oras sa K5 News FM Iloilo, las 4:13 sa hapon.
7: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Mayong hapon Banwa, mayong hapon siyudad kag probinsya sang Iloilo, mayong hapon Western Visayas, pati na sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan sa isla sang Panay. Sa mga taga Antique, Aklan kag Capiz, maidayad nga hapon kaninyo tanan. Amo man mga taga isla kag probinsya sang Guimaras. Mayong hapon man sa mga Ilonggo sa bisanting nga bayan sang pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan nga nagamonitor paagi sa aton nga Facebook Live, sa aton nga official Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo. Subong mayaran na sang lapit na 1.5 million ka mga followers mga ka K5.
7: El Castigador.
8: Petsa 14 na sa bulan sang Oktubre 2026. Webes na nga adlaw mga ka K5. Isa na lang ka adlaw, Biyernes na kag. More importantly, isa na lang ka adlaw, sweldo na. Lain ang pitik eh. No, lain ang spring sa step sang aton ng mga kauturan. The day before sang sweldo. Ang mga nagahimumugto darang unod sang wallet. Oh, kaway-kaway. Ara na boss, ara na. Paigo-igo, alang anay. Medyo muluman tiner lang anay subong. Buwas lang bawi mga ka-K5. Kamusta kamo? Mga kauturan na nag-monitor naman sila ng mga radio. Sa 88.7 sa FM banda mga ka-K5, mayong hapon, good welcome sa aton programa. El Castigador. Upon nyo sa kinandan, ako si ka K5 Christian Hagurin. Updanay kita at tubtob la 5:30 sa paghibalo sang pinakadalag ko, pinakapreska ng mga balita sa palibot sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Siyempre, kalakayon taman, pinakamainit nga mga isyu lokal kag nasyonal, mga ka K5, dili sa aton nga pagpangalagan. Gani plastar na, implahan na da ang inyong nga DTX coffee mix. Ipreparar na da ang pandesal. Ang bisan anong mandaga tinapay. Kami isaw-saw sa inyong nga DTX coffee mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Nagagum-guom naman ang panahon ha. Yung sinilang nga po, nag-ulan-ulan sa pilakabayin sang syudad kag probinsya. Parang man kahapon, mga ka-K5, so bisan di ka mo makadto, subong, dalagid pa yung kalo raincoat jacket. Bisan ano nga proteksyon sa lawas para hindi ka mo mabasa. Basta mabasa, gani. Bisa ginaumpisahan sang pagsurusipon, ubo-ubo trangkaso. Para sigurado ang proteksyon sa lawas na dugangin yung pag-inom sang Mighty C, ang alkaline-based na vitamin C. Dugangan pagidsang antibacterial kag antiviral expert nga D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3 kag syempre ang DTX 500, the superior antioxidant. Tanan ina mga ka K5 mabakal sa mga branches ang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. May ara dra sa Baybay Norte sa Miyagaw. May ara man dra sa Purista Sara, malapit sa may terminal. May ara man dra sa Kalinog, tubang lang sang Sea Oil. Sa Pasig City, may ara man kita dra. At syempre, dari sa syudad sang Iloilo, dra sa tapad sang St. Robert's International College. Bilid lang sang Robinson's Haro. Hapon lang na kay Mama Analibahade. Kay Mama Aisha Aman. Kay Sir Stephen Sabrimisana, happy birthday na da. Sa Lambunaw, mga tagpalamatita na sa Lambunaw. Si Mama Jennifer Lusogro Osorio. Si Mama Holy Sarabia. May apelido ni Holy Subungan. Sumpang na ino. O, Knives Gardose, mayong hapon, mga ka-K5, sa akon pa ka-isa, sa Luka, ahoy. O, Jelon Tupas, Gerson Tupas, Jansen Tupas, kag sa tiyo ko nga nag-birthday sa nagligad nga adlaw, si tiyo'y Jenny, kag sa asawa nga, kay Enrico Tupas. O, oh, Enrico Sorita Tupas, gali. Si ka-K5, Enrico, ito nagpangapi-ngapi na to yan. Oh, share. Para damo kita sa malabot ng mga ka-K5 naton. Hindi lang rin sa Western Visayas, pati sa Bugos sa Pilipinas. Kaya padala naman isang video, ho. Ang kuan ini, ho. Inaugtasan nila da nga dalan, mga ka-K5. Ayaw rin padala tanay bila para ma-play tabla ka-K5, Jess. Yung padala rin nila naman. Ang dalan nga ginbilin sang MPIW, panawagan kuno da sa Metro Pacific Iloilo Water. Well, gina-appreciate sa mga Ilonggo ang inyo pag-improve sa mga kuha na to, sa mga tubo. Ang pipe laying works nyo tama, gikarami, tama nakadlago sa mga tubo. Ginaugtasan subong ang ginbilin yung mga guba nga dalan, mga lubak-lubak, mga utod. Ang tsuraya daw, kwan, daw obstacle race, daw obstacle course, mga ka-K5. Akay may mga yuhob-yuhob, may mga buslot, may mga sandbag, may mga flag, may mga early warning device. Olingid ako no sa may kwano, sa sambag, hasta sa may plaza, haro. Ano ni nga plastada man. Pinagadali ka mong matapos ang ubrain sindihan taman. Dati at the expense of kining mga dalan nga dok kanami pamanisang nagligad subong iya pinapi video sa aton nga ka K5 og ipadala dio wala prelio gani de pang miss call na sa mga taga MPIW to ablan tsura ya Para niyo mga ka-K5, delikado, na ikon na nga naka 4 wheels ka, okay lang. Ang problema, mula na mga pangilalim sa salakyan mo, mag-rinagitnit na da. Maguba na das plakadlaw. Pero kung nag-motor ka, tapos hindi mo kabisadong dalan, this is an accident waiting to happen. O, oh, dobla tsuray, ho. Ismayo pang dalan sa uma. Yung may mga guba. Balaan tayo hindi man ito permanente, temporaryo mo lang nila nga gintabunan, anay, ang ilagin kot-kot para sa pipe laying works. Pero hindi niya excuse mga ka-K5, ang hindi nila pagtapuson, gila yun. Gusto nga naman, may nagbarakang naman da nga kwan. Mayo ganit, may early warning. Sugata mo da krong bag-ulang kapasyudad? Hindi ganit, magbaha-baha na daw. Ay kakabalokon din ang nubo din ang taas. Disgrasya, gid. Hopefully makasabat sa aton taga MPIW kung saan una nila tapuson. Ang Saro Plaza na ginaubra nila subong. Madamod na sa ginaubra subong. Pero sa CPU niya ho, oh Diyos ko. Traffic pa na nangadaan kung rush hour. Dugangan pag isang gubaon nga dalan. Ah, saramihay sitwasyon sa aton ng mga commuters. Mga motorista na aton mga ka-K5. Pwede klawig nga. Pwede klawig nga video galing eh. Ha, kutob sang guba nga dalan sa Lopez High na hasta sa Haro Plaza. Hindi ara agad kita agad. Ha, sa mga taga-MPIW na hopefully basibas makatawagan tawas ng taga-MPIW. Bla, mangkutunta ko nanonan na yung plastada nila di. Ito wise like a dali. The wise ang sense of urgency mga ka-K5. Ha, sa Metro Pacific Iloilo Water. Katapuson, yun yung ilagin umpisahan. Hindi na ito maghulat, may madisgrasya pa di. Kag mabalita pa, ma-headline pa, or may mapatay. Baw ka ba'y pawala, no? Kasi nang ginbili nila nga, gubaon nga dalan, tungod sa ila pipe-playing work. Last 4:24, ano pag-iriban ng mga balita? Kag-isyo nga itong tutukan sa itong pagpangalagad sa El Castigador.
3: El Castigador.

Balita karon si KK5 Kim Kaluyo parte sa sining recently pag walk out nasang no to POV face out coalition panay sa Transport Modernization Convention diri sa syudad. Ano bala ang mensahe nga luyog ipalabot ni Mr. Elmer Foro sa iyang pagwa sa sining convention? Doon namang kotsa na yung sabto na daw nag-walk siya, nag-walk out siya. Ano gibala ang gusto sang no to POV face out coalition panay? Baloon ta ko rin sa balita ni KK5 Kim Kaluyo. May balita man si KK5 dyan ikaw yung gikan sa probinsya. Only what nga ginipapanaugan sang Shokos order si Pikaw Head Mr. Neryo Luhan. Kasunod sang sulat naging padala sang liga ng mga barangay kay Governor Defensor. Lain naman niya! Napadala naman niya sang liga ng mga barangay doon sa syudad headed by ex-officio councilor Irene Ong. Hindi mo malang nag-yurog yapon eh. Kaya ang ilang nga ginareklamo, pariho man lang. Kailangan lang lain sa bat ni Mr. Neryo Luhan sa ikaduwa nga sulat. Ay, ilang taon tabi? Pare pag isa ka medyo masubo nga balita kay ang inflation rate sang Iloilo province nagtimbuok sa 10.5% sang September this year. Grabe gin sa kaya ba? Sang nagligad nga tuig same month sang nagligad nga tuig September 2025 0.5 lang ha 0.5% lang ganay piso. 0.5% lang ang inflation rate. Ang pagmahal sang balaklon imbis ka 100 na gani, himo 100 pesos and 50 centavos. Ariya, 10.5 oh! Ano balang kwan sini? Anong implikasyon sini? Ha, mga ka-K5, di ba loon ta na karon? Nagkawitsimpo pa kita, ning balita naman sa Quinto Distrito. Estudyante nga nag-post ang pagpamahog sa social media na batok sa Luca National High School dito sa Ahoy na kilala na sang kapulisan. Sige, hanyo da. Mga pasapak-sapak da. Mga kulang sa pansin ng mga estudyante. Kinasakyan man yung mga, kuano, mga threats. Mga violence na nagkakalanabo. For the clout man sa. Mga pasapak-sapak man. Kwa nyo ginaparti nyo mong kaladakpan ka mo.

0: Alas 4.27, makomersyal tayo ng K5 Jess. Pagbalik ta, detalya na sa mga headlines naton, mga ka-K5. Pati ng pagtalakay naton, kasining isyo sa kwano, isyo sa DA, mga ka-K5. Damo problema sa buong sa DA. Damo sila ginapangatubang ang mga pagpanghangkat. Dugangan pagid sa sining na diskubrihan, mga ka-K5. Nga may 395 million pesos na rice shipment nga naangot kay no other than DA Secretary Francisco Cho Laurel. Nanoniman. Imo nagid ahinsya ko ison mo pa. Inakon matuo da ining mga pag-angot sa sining maanomalia nga rice shipment, mga ka-K5. More on this sa aton nga pagpanumbalik. Makaligad ang importante nga mga pahanumdum. Oras las 4.28.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30. That time check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
3: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
6: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink response.
5: Balik ka mga lalaw! Ari na kapaborito nato niya ila!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag

0: reaksyon, bato, sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplansa na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalaba!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
7: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tay,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas ka antioxidants.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino ang atay,
3: happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: Mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500.
2: Ikaw ba na
3: ang may diabetes?
2: DTX 500.
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
3: Yan ang kapanupo
2: kagakontrolar
3: sa imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
3: Ang PCO.
2: Yung may D3.
3: Mga butika.
5: Ginahandaan na natin ang posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Reisa Tren.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Red Horse Beer Inuman Wisdom.
1: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
0: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
0: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responses.
3: For Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinicas for Biotics. For Biotics, ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. For Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika For Biotics ka!
4: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
6: Libre?
7: Libre!
4: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
9: Mami!
8: Angeline!
9: Walang masama sa okay lang.
8: Pero,
9: sa Star ka na.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, ga, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa!
5: Always nagabasa?
3: Kag nagabaho ang kilikili?
5: Mag-Clinica Deo Fresh!
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh!
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh! Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Taginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So na,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag
10: naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
13: K5. News FM.
14: K5.
13: News FM. Championing the lives of the Filipino.
15: Balik dari sa El Castigador mga ka K5 las 4:41 na.
16: El Castigador.
15: Ginaangan ang anta magtimbre si ka K5 Aaron Refuyo kay base kung may bypass operation bala. Wala ko da monitor anytime base kung ready siya magsulod. May bypass operation in Updan. Exclusive naman, mga ka-K5. Ito sa ton sa K5 News FM, Iloilo. Bantayan, di ni nga lugar. Ito na dakpan, HVI, SLI. Bantayan, dugay-dugay. Nakunta rin si ka-K5 Kim Kaluyo. Partin si pag-walkout balaon ni Mr. Elmer Foro, ang lead convener sa No to PUV Phase-Out Coalition Panay. Isa nagligad nga adlaw, may convention sila mga ka-K5, parte sa transport modernization. Niblang transport modernization, niblang isyo. This has dragged on for pilana ni katuig. Modernization, modernization, modernization. Although gusto talang i-modernize ang physical ng mga salakyan, no, pero why man modernization sa infrastructure? Hindi man gyapon pedestrian friendly aton mga infrastructure. Nagaginutok man gyapon dalanon ta, budlayan man gyapon mga commuters ta. Ano nagbag-o giman haw? May modernization giman nga natawag? Or base sa papel, may ara, pero sa realidad, daw amo man gyapon? Base kung balik awot gyapon aton mga sistema, kamusta ng mga kooperatiba ta? Naka-break even ay han, o sige pa pinangutang, perdi-perdi kada adlaw. Kung nagkikwis abla nami ang plano, pero ang implementasyon mga ka-K5, huwag matunan. Daw nagapatuman lang ta sa mga proyekto kag mga programa, just for the sake nga, may ara kita ipatuman, pero hindi naton ma-sustain, hindi naton ma-follow through. Hasta nga malabot naton ang desired ya, desired effects sa aton ng mga kauturan sa publiko. Okay, sino perde? Munisubong ang rason, nga ang mga nagapamatok sa PUV modernization, ang No to Phase Out Coalition, padayon nga nagasinggitan mga ka-K5. Aranay sa ka-K5 game. Ang detalye sa balita about kay ka-K5 game Kaluyo.
16: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
15: K5 game mayong hapon.
17: Nagpatha
8: ka K5 Christian, si Mr. Elmer Foro ang lead convener no sang No to PV Phase Out Coalition Panay kadungan sang iya nga nangin pag walk out no kasunod sang ginpatigayon nga ining convention angot sa transport modernization program diri sa may siyudad sang Iloilo naging pangunahan no sang World Bank together with some officials from Department of Transportation kag mga LG officials no diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo nga ibaluan nga ini siya no ang ginpatigayon kahapon dira ano sa may area sang diversion 21 sa rino gintipon diri no ang pira ka mga tawag na no personalidad mga opisyales gikan sa mga transport cooperatives kag iban pa nga yara sa transport sector. The timing man ka K5 Christian nga nagprotesta dira no mga grupo sang kumbaga mga anti-modernization o kon pro kumbaga sa mga traditional jeepneys adira no nga tingin spearhead ni Mr. Elmer Foro supposedly hindi siya kunuya tani mag-join or magsulod dito to the event no or sa ining convention o galing kay ti gin palapitan man siya sang LGU official no dira sa may area kagadid ko no nga nagambal nga tingong pwede man nga ipalabot nila kung anong ilang concerns anong ilang position or stand regarding the modernization kasi may mga suggestions sila kung luyag ipalabot no to further improve sang ining modernization program dari sa Iloilo City. Actually nag-submit sila sang ining position paper nga nagapakita no sang ilang pagkontra o kon against or pag against no sa ining convention kag to the modernization program itself. Okay, five question. Kay considering no nga ang ring World Bank one of the factors na ginadoso Manila ang ining scrappage facility nga wherein
15: ano mga... naman ano naman niya Kif? Aka K5 game scrappage facility. Hindi bago ko din batianaw.
8: Kaya accordingly, base man rin no, kay Mr. Foro, ang ining scrappage facility ang tinutuyo iya sini no ang ining mga traditional jeepneys amat-amaton nga talusan sa mga modernized units kag kumbaga i-scrap kag ipadto siyan kumbaga
15: basura na eh
8: basura na siya amo na siya ang mag-process no para at least kumbaga i-scrap na ang ining mga traditional jeepneys sa K5 Crescent kag dito to no before pa ya mag-answer ang pela ka mga ara sa panel no including sa mga LG officials naton lakip na diri no si Councilor Cedric Cabaluna nag-walk out no ang grupo diri ni Mr. Elmer Foro. Yari pala na pamatian naton ang kabahin sa aton siring nga interview kay Mr. Elmer Foro ang lead convener sang No to PUV Phase Out Coalition Panay.
14: Elmer Foro, sir kahapon sir no kamugin alaw man kamo dito nga magpapasulod nga pasudlon kag ti mapamatian man inyo nga side kahapon dito sa forum sir along sa ining transport modernization program. Ano sir ang inyo gin palabot kag what is the reason behind sir nga may natabo sir nga pag walkout?
17: Actually on the best why naging man tani kami plano no nga magsunod dito sa convention no sa kahapon no sa World Bank Convention nga giniwat kahapon sa isa ka hotel dira sa may diversion area na diversion road area na apang nagiwat lang kaaramon man lang ano kahapon namon ng katuyuan nga i-register namon ang pinakamabaskog na oposisyon sa ginaiwat nga convention bangod mas ginatanaw namon nga mas makalalit kaysa sa makabuli gini sa aton mga drivers kag operators ila binigid sa aton mga commuters na nagapati kita bangod sang nangin ano man no nangin feedback man naton kay hindi man sa Iloilo iniginiwat sang October 9 giniwat ini sa Baguio kag nagfeedback na ang taga Baguio kung ano ang mga naistoryahan gani nag-decide na kita na hindi mag-join bangod sang hindi natin gusto nga manging kabain no sa isa ka ingrande nga paglimbong na naman kag pagwasak sa palangabuyan sa mga Ilonggo no so plano naton nya maprotesta gid lamang galing ti ginpauntad kita sa aton protesta kag ginagdapasulod so pinagbigyan naton para i-endorsement no kon ihapag no ang aton position paper no may position paper kita nga ginhatag kahapon dito sa may convention, no? Kung sabihin na position paper na nagpakita sa ating mga basko ng oposisyon sa World Bank Convention. Una best ang matag, no? Nga katuyuan sa convention kahapon, una amo ang pag-phase out, no? Sa mga traditional GPs naton, consolidated man o unconsolidated. Mabutin yung tanan, no? I-phase out. Kaya isa sa mayor nga program na dina-endorse, no? Sa World Bank, amo ang scrappage facilities. Nang pag-scrap niya sa tanan yung mga traditional GPs, disiling naton, napamatudan naton sa panahon sa crisis ngayon eh, tagbisan sa subong, no? Sa kakulang sa salakyan ng nag-sustainer, no? Nga mag-cater, no? Sa public transportation sa aton mga commuter, amo ang mga traditional jeepneys naton, especially sa pagmalasang gatong, nga madamo sa mga modernized unit o kung ang imported minibus ang nag-untat, no? Kaya mga bibika guantas ang gasto sa kamahal sa krudo, but then gin-sustainer ini sa mga traditional jeepneys naton, no? Sining aton mawadaan sing salakyan nga barato ang aton mga pasahero kung i-phase out o kung i-scrap, no, ang mga traditional jeepneys naton. Kag ikaduha, sining naton ang matutod nga modernization hindi ang scrappage kundi paano naton ihanda, no, ang aton local industry antes naton ipatuman ang scrappage para sa sinaang ining modernization program o kung POVMP nga ini mas makabulig siya. Paano patinaron ang aton local industry? Paano papagsikon ang aton manufacturing industry sa mga public transport, no? Sa pag-ubra sa mga pampubliko nga salakyan sa Pilipinas? No? Manginmit sa taning ini, instead nga magaguma, no? Sa palangabuyan sa mga mekaniko naton, latero, kag upholstery shops naton, magamit sa taning ang POVMP para mag-uswag, no? Mga matagaan sa tansa nga mag-uswag bangon kinanglan naton mag-develop sa aton gidya industriya, no? So muna nga kontragin naton ang scrappage ngayon, no? Kaduwa ang nga katuyuan sa nga kahapon nga convention amo centralized procurement o kung ang pagtukod sa leasing company, but siningon iya magatukon pag hindi ang World Bank pagi sa mga kakonsaba sini sa mga company nga mo ang magaparkila, no, sa mga imported minibus nga electric man ini kun Europe 4 man, no, siringon ang managiya hindi na yatong mga operator nga membro sa kooperatiba o kun ang mga nga magnagabakal o kun ang manisubong ang nagapanagiya sa mga imported minibuses, kundi ang dalag ko ng korporasyon nga muning managiya na sa leasing company nga pautangon man sa World Bank. Kag ang mga co-op, makakila na lang, halimbawa kung Aro si Pio ka, kag co-op ka nga dira ruta mo sa Aro si Pio, hindi ka na yan magbakal o kung magutang sa ngin mo sa lakyan dito sa mga bangko, kundi ang leasing company na magutang kag ang co-op, ya, makakila na lang sa leasing company, but siningon, madulaan ya totally ya madula ng pagpanagiya ya sa mga operator naton sa mga salakyan, no, kundi maangkon na ini kag mangina smooth transition ini sa mga dalagkong korporasyon sa mga co-op naton kag mamagagmay nga korporasyon nga ari subong nagatindo nga nagapangatubang subong sa problema, ano, subong tiningon ano na, no, total monopoly ini, no, sa mga dalagkong korporasyon sa aton public industry, public transport industry diri sa siyudad sa Iloilo. So, but sinimon, kung ini na monopolyo na, no, ang pinakamahalitan, madulaan sa palangabuyan, siyempre, madamo na ito nga driver kag operator, kagbisa ng balon pa nila nga swelduhan na lang, no, nangin salaried workers na, pero tibalanta naman kung ano problema, subong sa mga workers na ito, no, tama kanubo sa minimum wage sa team, no, kagalos hindi man ini madugangan, kag sa tulad lang madamo man ganit sa nagkakaproblema, subong hindi ganit mapatuman, hindi ganit nubo na nga minimum wage, no, license driver nga nagkakalipay, subong, na magbato na sa minimum wage, kasi sigurado hindi siya niya mabuyang niya pamilya, team, no, kibala na ito ng driver niya sa mga traditional jeepneys na ito, kung mabaka sila yan, kagsigisigi, kasi ginapulawan yun nila yung pagyay, para mas dako man ang mabibigyan niya magpuli siya. Kaya hindi niya kay Go ang minimum lang kita, no, sa isang kapamilya sa Dong. No? So, buti rin yun ang ining problema sa World Bank Convention. Una, dulaon niya para mabuyan sa itong diverted operator. Ikaduwa, na mo iatag niya no ang control na sa mga dalagkong korporasyon sang tanan niya mga traditional sang tanan niya mga public utility public transportation nato ng pampublikong nga transportasyon nato diri sa syudad sa Iloilo. That's why subong pa lang dapat na napamatukan nato ini kay 2017 pa lang nakita na nato ang ini nga padulungan sa sininga programa kay subong ari matag na ang sadyagani ang nakibot kita kay mismo ang World Bank ang nag-impose ini. Dati ang World Bank yung nag-appel lang ini as advisor, as a policy, nag-anduso lang sa mga policies kasubong sini, no? Sa you know, background lang ang papel sini, subong ara na sa front line. So, muna nakadesperado, ang World Bank na induso ang mga policy nga nag-serve sa iya kliyente nga dalag ko. Kaya ang mga financier sini World Bank, IMF World Bank kini nga nagusto magpautang sa aton subong. Amo man ning nagatagiya kag nagaproduce ang mga electric buses sa iban nga pungso da Kim. No? So, wala na aton makita subong nga tama ka malisyoso kag tama ka makahalalit ang ini nga pagduso o kun ang convention nga ini nga ginapangunahan sa World Bank kag giniwat ka. Pud rason nga dapat gid balabagan kag rason man nga nag-walk out kami kay sa tudlang way kami plano na manging kabahin sa aktibidad nga magawasak sa palangabihan sa atong pamulyo.
14: Some sir nga mga ara dito kahapon may mga nabatian kami ngati. Kumbaga doon na offense sa inyo sir nga pag walk out, anong mahambal mo doon sir?
17: Actually kahapon na with respect why ganit kami tani plano nga magsulod ba? Tapos tigaling kay may paraggang at sihiling sa LDU natin na tikabahin ang inyong posisyon. Sa sini nga program natural gid kag mayo man nga may position para makita ang pros and cons so gid pagbigyan nato no kag dito mismo we are so civil no? Why kita naghimo sa ano man yung tikang kag isa nang walk out kinambal nato nila sa ila nga sorry ma walk out kami hindi na mo gusto makigbahin sa sini nga convention nga magaguba kag magawasak sang talangawian sang Ilonggo nato nga kauturan kag commuters ba ba.
8: Si Mr. Elmer Foro no sa iya pahayag kasunod sang kumaga walk out scene kahapon no kag na witness man no, sa mga officials sang World Bank amo man no sang Department of Transportation as well with the LGU officials kag mga korporasyon and kooperatiba diri no sa Maysunod kag probinsya sang Iloilo. So according sa iya nga wala man kuno sang rason nga ma-offend o kon makig no mga natungdan didto kay kumbaga democratically at dugun pabutyag nila no ila sini nga mga nga tawag na nga standman nga tinagapamatok sila for the convention ang ila to nagpasa lang gadya sang position paper and kumbaga wala man sila aside sa pag walk out wala man sila sang nagwild wala man sila namuyayaw kun ano man dira ka kay Fabrician
15: do malinong malang pagwa nila
8: malinong man so far ah pero naibaluan nga una na nga ginpahayag no dito man sa may ining convention nga kinanglanon na nga ining itawag na no i-review ang local public transport route plan no kon LPTRP sang Iloilo City and according diri no kay City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño nga makabulig ini nati ma-determine no kag ma kumbaga makayo pa mga dapat kalayuhon especially sa bong despite nga may LPTRP damo sa gihapon every time rush hour kon may mga klase nga delayed no kon nagaka-stranded sa pila ka mga dalanon o kon mga terminals. Yari pamatayan naton ang kabahin sang pahayag ni Attorney Areño.
18: During weekdays and during classes, nakaswell up to how many thousands, no? And they are from other provinces and municipalities. So it's about time to give them i-review ang atong LPTRP.
19: So ma-draft ang imo office ni sa
18: isang may ara kita nga data nga lain naman yung funding no yes it's with fund na siya na check nila ang atong population especially sa daytime and then the riding public during rush hour kag they will accordingly give us a suggestion on the number of routes na kinanlan i-augment or the number of development routes na ibutang kagidugangan.
8: Nabatian ka kay Fagresyan no si Attorney Areño City Legal Officer no kag ti accordingly nakiranglanon pa no nga hitsuhon para kumbaga mas mayo pang commuting experience through or ang pag-integrate no sang ining mga digital technology sa aton sirinya sektor sang transportasyon kumbaga lakip man ni sa gina-consider no ang pagdugang upon pag-integrate no sang dugang nga mga developmental routes kag dako for example kinang lanon pa sa mga dugang nga units sa mga gindesignar nga mga ruta amo na siya no paghimuon ang pagkahamtang no sang ideal nga mga bus stops kay Five Christian kag iban pa nga usually ginapraktis man no sa iban nga mga lugar.
15: Oh, all right. Madamo ka salamat kay K5 Kim Kaluyo.
8: Upod sa patrol si K5 Makoy SP Haumalay, ini si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
20: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report. El Castigador.
15: Madamo salamat kay K5 Kim Kaluyo. Balita. Parte sa local public transport route plan mga ka-K5. Pagbalik ta, taong tabi ko may detalye na sa sing by-bust operation eksklusibo ang itutukan sa K5 News FM, Iloilo. Kasi kung makakasulod dugay-dugay si ka-K5 Aaron Rito. Inakagiban pa, makaligan ang importante ng mga pahanumdum oras sa impunto las 5.
20: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
21: damo pa nga mga health benefits ang imo makuha kung adlaw-adlaw ka nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Kung damo ang free radical sa lawa, ini ang nagadamid sang aton cells. Kalakip na ang paguba sa mga structures sa sulod sang mga brain cells or neurons, resulting to dysfunctional brain cells. Ini man ang nagaliwat sa mga structures sang essential proteins kaangay sang amyloid beta peptides. Ini nga mga cellular damage ang nagapataas ang risgo nga magka Parkinson's disease ka, problema na sa imong brain. Amo na nga dapat samtang hubin pa kita, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C. Agud nga indi magtaas ang pro-oxidant sa aton lawas kag indi ma-damage ang aton nga brain cells.
22: So budlay bala na ang Parkinson's disease, ti anhom na damo ka kwarta, may Alzheimer's disease ka, damo ka kwarta, may Parkinson's disease ka. Kaon gid permi damo utan, damo prutas, mag food supplement nga may mataas nga antioxidant capacity, ti wala na iban eh. DTX 500 kag Mighty C, likawan man ang stress kag mga problema, mabalan mo man kung ara ka na sa gitawag oxidative stress level or state bangod sa mga sintomas nga imo mabatyagan. Permi ka kapoy, malipaton ka na, hindi ka ka-concentrate, palanakit imo lawas, may mga joint pains ka, muscle pains, gaburo na imo panulukan, gasakit na imo ulo. So dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Ang pagpanubo sang oxidative stress level nga ang pwede ta mahimo sa tatlo ka paagi. Una, paglikaw sa exposure nga environmental pollutants kaangay sang sigarilyo. Kung maligarilyo, likaw ka. Kung gapanigarilyo ka, matamat na nauntat. Asos ang salakyan kag iban pa. Ikadua, pataason ang level sang endogenous kag exogenous antioxidant. Paagi sa pagkaon sang damo nga utan, damo nga prutas, aganhagan kaon mga karni, mga matamis kag mantikaon. Ikatatlo, inom gid adlaw-adlaw sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kay nga man, kung lantawon nimo, mas madamo ang imo nga antioxidant kung ikaw nagainom sang DTX 500 kag Mighty C. Pareho lang nya ang isa ka sa salon ginpintahan mo. Amo man ang katabo sa tong lawas para indi tuktukon, indi magbalatian sa tong lawas, you need super antioxidants nga makita lang sa DTX 500 kag Mighty C.
20: DTX 500 para sa matilo nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tay, happy kanunay. DTX 500 masaligat, epektibo. DTX 500
23: na pagtumar sang mega dose of alkaline vitamin C.
0: no? Mm. Kaya ang vitamin C is not only a vitamin, it is also an antioxidant. So may mga pila ka mga pagtuon nga nagpakita ang vitamin C nga naga-neutralize sang reactive oxygen species nga amo ang nagatugas ang ginatawag naton nga oxidative stress nga resulta ina sang tuman nga pagkonsumo sang oxygen sang aton lawas kag tuman man nga pagdemand sang oxygen. So ang pinakakampyon nyo nga pwede himuon ang kombinasyon nga pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C. Hilabi na kung ang imo nga pagtumar no is adlaw-adlaw kag regular. Ini ang maghahatag sa imo sang sobra-sobra nga health benefits kag protection sa imo nga mga selula.
22: Dere ang nakadami di kabalo ka na kun nga agatigulang ka tulukon kun wala kag inom DTX 500 kag Mighty C.
0: Oh.
22: Ang tatlo ka mga free radicals nga super oxide.
0: Mm.
22: Ano para Sir GP?
0: Hydroxyl radical.
22: Hydroxyl peroxide. Amo ning mga tuktok nga gapatay sa imong mga selula. Hindi lamang nga nagadamage kundi nagapatay gid ni sa imong nga gitawag selula. Tikon mas damo pa nga mga cells ang nagakapatay sa nagatubo, di amda gasugod nga galuyat yat ang imong kwan imong nga panit.
0: Mm.
22: Garingkols ka na, gatigulang na imong guya.
0: Mm.
22: Pero kung adlaw ka gainom di TX 500 kag Mighty C, sigurado hugot ang panit mo. Bastante pang ano, pang bato sa gitawag oxidative stress. Malikawan mo ang pagkaguba sang imong brain cells, no? Hindi ka magka-Alzheimer's disease, hindi ka man mag-Parkinson's disease at the same time hindi ka malipaton. Wala ka pa magbalatian amo nang pinaka the best nga pagpundar. Amo nang pinaka the best padamuon mo imo nga antioxidant or DTX 500 kag Mighty C. Para nga no, layo ka sa balatian.
20: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
1: O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektive. DTX 500.
23: Ginahandaan na naton ang posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobra nga pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Magmonitor sa mga official advisories sang Iloilo City Government kag maghanda sa posible nga epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tres.
20: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
20: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kag hapon na ako ko magpangapi. DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mamasa ka butika.

0: Hepatitis C. Alkaline ng Vitamin C.
1: Ako si Rosital, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
2: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
3: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
4: Mami, itigil ang drama.
5: Angeline,
4: may na-discover na akong timplado na at may sus.

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya sarap!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
6: Klinika Diofresh.
5: Available now.
7: Gadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest na! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasig City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Nestor, ang sinaing!
2: Luto na!
1: Ang labahan!
2: Nakasampay na!
1: Ang uniform ko!
2: Naplanta na!
3: Ganito ako!
4: Tigasi!
3: Tigalapa!
4: Tigasay!
3: Tigaplansa!
4: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
3: Sa gabi,
4: ako ang bossing!
3: Dahil kasangga ko
4: ang extend!
3: Supplement for men!
4: Lourdes!
3: Tapos ka ng maligo!
5: Yes, darling! Come to mama!
4: Extend Food Supplement for Men.
3: May maca at lavawaska
4: na nagpapataas ng energy
3: at stamina
4: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
7: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
8: Wow, my puso.
9: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow, my puso.
10: Last 5:13 na mga ka-K5, this time check is brought to you by Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
11: This time check is brought to you by Centrum Advance.
12: Centrum Advance.
11: Alagang di magkukulang.
13: El Castigador. El Castigador.
10: Balik din sa ito nga pagpangalagad sa Huwebes ng edisyon sang El Castigador. Upod sa Gyapon, ang inyong manog kastigo. K5 Christian Haguri. Atis na ko ang balita ni K5 Jenny Kauyunan. Parti sa ikaduhahong nga Shokos Order versus Mr. Neryo Luhan. This time gin file iya sang liga ng mga barangay sa syudad. Ang Department of Agriculture na ginapangunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nagmando nga i-cancel ang sanitary kag sa phytosanitary import clearance sa kanang SPIC sang 395 million pesos nga Vietnamese rice shipment nga gin consign mga ka K5 sa Planters Products Incorporated o kon PPI. Ining shipment nagalabot sa 12,480 metric tons kung sobra 300,000 ka mga sako asang Vietnamese rice sakay sa isa ka barko nabahin gid lamang ini isang mga 700 million pesos nga balor sang rice imports. O nga balita ini kaing man ining Planters Products Incorporated. Diyos ko Lord. May kaangtanan dre si mismo DA Secretary Francisco Chu Laurel. Kan pamilya niya sini, balanta man damo ni negosyo, may mga fishing panigani bilang ang negosyo mo. Si Secretary Laurel, nagapanag-iya sang halos 80% or shares mga ka K5 sang Planters Products Incorporated. Kung sa diin siya mismo ang chairman. Mugining ka na miturn. Ang style sang una sang diktador nga si Ferdinand Marcos Senior daw naging ilog manabi sang bata nga si Bongbong. O ang aton nga trade secretary at trade na ng finance o hinablos man sang mga Gokongwe natag-iya sang Robinson sang JG Summit sang Universal Robina Corporation puro negosyante. Ang DA Secretary, dalagko man nga negosyante. Ting iya nga ginauyatan nga Departamento Agrikultura pa. Ang iya negosyo, agrikultura man. Muna makasiling kita nga basi may mga conflict of interest, blak. I don't know kung nanoning, sinunig na sirbihan sa mga sekretary nga ni. Ang pumuluyo, ang mga Pilipino, o kung kaugalingo nila nga mga interest. Ay, ilam do lang. Last 5:16 sa aton nga pagpangalagad. Ano naman ining unod? Asang reklamo sang liga ng mga barangay sa syudad. Patok kay Mr. Nerio Luan, abi ko natakpan na ni, abi ko nasiradhan ng libro nga ni. May ara, pagali. Nga ang papanaugan liwat sang Shoko's order, si Mr. Nerio Luan ang detalye, iupod kay ka K5 ka Jenny Kaoyunan. K5 Jenny, mayong hapon.
2: Yes, K5 Christian, liwat no, agin kumpirmar sang provincial legal officer attorney Dennis Ventilacion nga papanaugan sang show cause order si Mr. Nerio Luhan. Lain naman niya K5 Christian order kay sang talikdan nga Setyembre 30, 2026 ang katapo sang Liga ng mga Barangay Iloilo City sa pagpanguna ni Honorable Maria Arinoong ang nagpadalaman na K5 Christian sang sulat sa opisina ni Gov Defensor nagareklamo man regarding sa gihapon no sa same issue sa mga Facebook post ni Mr. Nerio Luhan nga nagapangguba sa imahes ang Iloilo City Government. Compared to the letter of Councilor Nenet de la Liana ka K5 Christian, medyo ano niya, medyo mabulubugat ang sulat.
10: Ano naman yung bugat literally, no? Pila ka rims ang bond paper ni?
2: Hindi, hindi mo literally. Kasi man bitay kay may mga ano siya, may ang gintawag ya una ding bitter hostility displayed by Mr. Nerio Luhan against the city government.
10: Dalagad. Sino nagsulat? Sino gidang nagpirma na dasi?
2: Ang pirma is kasi Liga ng mga Barangay President Councilor Irene Ong.
10: Siya gimana nagsulat? Matsag mo?
2: That I cannot answer.
10: Kaya gusto ko tari makita ang sulat ni Liga President Irene Ong. I mean, no disrespect ka. Pwede ang sulat ganin ni Mr. ni Councilor De La Liana was riddled with grammatical errors kag mga Hello Councilor Nene. Ano pagidayari bi kay gusto ko to makita actually ang sulat ni kwa ni Councilor Irene Ong. But sige be.
2: Ano daw ta na lang.
10: Oh sige be. Kani basi kon mga kalabutan ta di Sabado hindi man?
2: Hindi. Ang mga pinalang ka Sicilian points sila
10: area. Wow. Ano to ka points?
2: With Mr. Luhan's Facebook post while made through his personal Facebook wall inevitably carries the name of the capital with them in public perception. What is disturbing is that these posts are not even constructive commentaries with the objective of improving the city's public service delivery. Far from it, this post can be characterized as vile, malicious, and below-the-belt character assassination. We hope that by bringing this concern to your attention, you can rein in the hostility being shown by Mr. Luhan toward our city mayor, and even toward the city government in general. It cannot be avoided that the venomous attacks of Mr. Luhan has dragged the whole capital with it and leave a vile taste in the mouth on our part. Please be assured of our highest esteem for your leadership. More power to you. Respectfully yours, Honorable Maria Irene Diong, Presiding Officer, Liga ng Mga Barangay.
10: Paano dadalay kang more power da? Anong labot sa more power da ya? Ah, kakibayb dyan eh. Namin, saan mo more power eh? Anong labot ka more power? More power.
2: More power to you.
10: Okay, abi ko ay may mga isyo ko rin din at ading aginistoryahan. Okay, it leaves a vile taste in the mouth.
2: Yes,
10: I'd like to rein in.
2: Venomous attacks.
10: Amo gini yung mga tinaga nga ginagamit gid ni Kagawad ay rin ong sa mga interviews. Siya gini nagubra. Si Councilor Irene Ong ginilaban-laban. So, ginpasa niya.
2: September 30, 2026.
10: At dugay na ni Galing.
2: Dugay na siya ka K5 Christian.
10: Tingin nga bagulan ni na tribu kahaw.
2: Oo, bagulan nagwa ka K5 Christian no? Nga nagpadalaman sila sang sulat. So
10: nabato na ni Gov?
2: Yes, sa K5 Christian no? Nan-receive sang office ni Gov pero hindi tama confirm kung nabasa ni Gov. Amo na ang hindi tama no? Two different na mo ka K5 Christian mo na-receive sang opisina pero we're not entirely sure kung nabasa niya.
10: Okay, na-receive na po sila kung nabato na mo. Hindi, pero tingin kong damo man na sang
2: receive na letters.
10: Nasulat na yan si Gov. So, basi kunwayan na yung basahan pa.
2: Okay. So, with this sa K5 Christian, same approach man gihapon sang ang umbrahon sa Human Resource Management Office.
10: Okay.
2: Just like sa una nga complaint ni Councilor na Dalaliana, mm-hmm, papanaugan man sa show cause order si Pikaw Head Mr. Nariluhan again.
10: Mm-hmm.
2: When we say show cause order, hatagan siya sang kahigoy naman to explain his side to K5 Christian. Same as, pero kahagabi, nakita man naton na nag-post man si Mr. Nariluhan. Haka K5 Christian, no? Ang hambalya, same man gyapon ang thought nga ti, you should, kumbaga, specify kung ano ang mga specific post ko ang makabig nga vile.
10: Mm-hmm.
2: Ano pa tong hambalya? Ang below the belt assassination.
10: Mm-hmm.
2: Kag ang malicious. Kaya wala man gid na specify ka K5 Christian.
10: Ah, kung nangambalya nga kung nahambal nyo gani ni ang mga butangan ni dapat, ginbutangan nyo sa mga attachments, sa mga
2: yes,
10: pruweba, kung din exactly dira, ang malicious diran din dira ang fake din dira ang vile. Oh, kay wala kong vile mo ning updo eh.
2: Mm.
10: A vile.
2: Uh-oh. Pero duha siya may vile taste in the mouth of our parts. So kung translation mo do, mapait mo do ka.
10: Mapait. No.
2: Ang updo na ano, nadang updo nga na ano
10: nadunot. Ang roast. Ti apait gi man mo bitter na mo do, isa nagamit nila da nga tinaga ang idiom, it leaves a bitter taste in the mouth.
2: Oh,
10: muna siya. Okay.
2: Ti amo ni ka K5 Christian, pero as to the details, no, wala pa man gid sang detalye si attorney ventilation kusa no ini papanaog liwat ang show cause order sa iya. Pero ang update to ya sa una nga show cause order nga regarding sa letter ni Councilor Nanette Dalaliana, ang report o kung ang pinirmahan na nabaka kay Five Christian ni Gov Defensor nga pagpatukod na officially ang fact-finding committee nga bugasan sang tatlo ka mga attorneys sa K5 Christian. As to the names, kung sino pa, wala pa nakapili si Gov Defensor. So kung may fact-finding committee na, the fact-finding committee will start their investigation based on the evidence ng i-present sa ila. Kag si government sa gihapon ang madesisyon whether to dismiss the case o kung papanaugan sa nga nagkaigo nga charges ang iyang Pikaw Head. So, we'll see ka K5 Christian kung ano man niya ang mangin approach sini sa ikaduha nga letter nga ginpadala sa city government against their Pikaw Head.
10: Okay. Why pa so far si kay Mr. Nariluhan ka himo sang kuno nang mga kumpuso, no? Why pa sa kapagwa sang yaman nga
2: mayara na actually.
10: Mayara na mas.
2: Mayara na.
10: Diba?
2: Mayara na K5 Christian.
10: Sir Nerio, mo Diyos ko, iya ganagana ng mga kumpuso mo kay why na tatubig. Kapanalo na tayo sa tubig. Oh, tapos ma-AI ka pa imo kag magkakuan, ay buin-buin nila na. Ay paiwan na nanay ang mga kumpuso mo kay kagastos tubig na. Oh.
2: Mm.
10: Ano kunuhaw?
2: Ow. Ti amo na kay Christian ang ginaano gidya ang ginapunto ni Mr. Nariluhan nga ti kung gusto niyo pamatud-an i-specify niyo kung ano nga mga Facebook post ko ang ginakabi niyo nga fake, malicious, vile nga may character assassination against Mayor Trenyas and the city government itself nga ti the way they describe sang duha ka letters nga letters nga ipadala sa city, sa provincial government nga it seems like nga ginaguba nila ginaguba ni Mr. Nariluhan alone ang imahe sang city government, no, nga amo na gani ang ba ni Mayor Trenyas nga ti ano ang problema ni Mr. Nariluhan nga iban gani di gina-praise o kon gina dayaw ang city government while he on the other hand grabe gid ya iyang pagpangguba ka kay Five Christian. So
10: why bla na di blang syudad sa mga kwan sa mga kritisismo gusto nila puro dayaw gusto nila ya mga vlogger lang pirmi nga naga why ko ya problema sa mga vloggers nga naga-post about Iloilo City. But kung case A, nami man mo kung may makita man nga mga hindi maayo kag mga need sa mga improvement bala.
2: No?
10: Kay ti hindi man na perpekto karon kun puro lang dayaw, do may false sense of ano kabla. Do nagasalig kana bala nga nami na tadi, why na ta i-improve pag like may mga kalayuhon pa. Kung isa do may kwama na mo do reality check man sa aton kag K5 Jenny nga hindi tanan parehas ang nakita. So hindi tani pagkuan na hindi na ipag personal loan gid ah mayo ko nimo imo na mga istorya ni Mr. Nariluhan kay
2: So, mo na gani, ang nakabutang gani sa last nga part kay Five Christian, ade, ang hambal niya nga, what is disturbing is that these posts are not even constructive commentaries with the objective of improving the city public service delivery. Diba, tani nga, kung ang ginapunto, bala nga, kung gusto mo galing nga i-criticize ang city, do it in a proper way. Do
10: ano
2: it
10: dapat?
2: In,
10: ano dapat?
2: Exactly. Ano dapat ang pag-criticize sa kay Five Christian? Diba, siguro,
10: hindi mag-i-post? Hindi pag-i-post sa social media?
2: Or wala guro sa nanamian sa approach ni Sir Nerio nga kanta-kanta.
10: Gusto yung guro yan sa utan.
2: So, we'll see ka K5 Christian, no? Kung ano man ni ang manginsunod nga tikang sa provincial government. Considering nga duhan na ka K5 Christian ka letters from the city government. Kaya actually, ipamangkot man ni si Govs ang tinalikdan nga semana nga may plano bala sila mag-meet ni Mayor Isa Trenas considering ang province kag ang Capitol kag City Hall tupad balay lang man. Ati so far kay K5 Christian both nato nga mga officials nga ba mga DRBC sa ilang kanya-kanya nga scheduled kag trabaho. Kag may mga own priorities sila kay K5 Christian on kumbaga ang but silingon ato kata sorry shorty wala kami oras sa mga muna nga mga bagay-bagay kay K5 Christian. Pero we'll see no kung ano ang mangin sunod sa ni kag paano ang developments sining

0: Mind Check was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
1: Ayon nga po, Sir Darrell Parconferte, watching dra sa Duran Dumalag Capiz. Sir Philip Louis King, ngayong hapon, watching dra sa Luna La Paz. Waman sa K5 News FM Fans Club Iloilo kag International Chapter 2. O, may nga po lang da. Ma'am Cresboy Coalmohen, dra sa Zone 5 Takasaro, mga senior citizens, tada! Mga tricycle drivers, e-trike drivers, tada! Sa Takas, kaga mga tricycle drivers sa Altachira Village, Haro. Kay Ma'am Josa Bataklit Selo, mayong hapon. LK3 Freck Dente, mayong hapon. Kay Ma'am Beth Idar Lilia kag Arturo Lilia sa Kalinong. Oliver Marcera sa Medicos Hospital, ga-monitor. Siyempre, Tita Rina Mapa, si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, Ma'am Veronica, kag Mami Immaculate, salamat, gid. Why na kita oras, mga ka-K5, oh? Na 5.29 na. Amoyad tong kaundan sa mga balita, mga impormasyon, mga isyo sa aton nga pagpangalagad diri sa El Castigador. Sakalan sa bugos sa puwersa sa K5 News FM Philippines, amon nga CEO and President Dr. Ramil Itang Uy, kay Vice President Ray Espejo Malay, kag Station Manager Warren French. Ako naman, ka K5 Christian Hagurin, para sa kampyon nga istasyon K5 News FM.
2: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakas, mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
5: My family history, bala ka mausong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas bala ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
3: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos
3: ang imo blood sugar!
5: DTX 500!
3: Garantisado!
5: Epektibo!
3: Aramis
5: mo! DTX 500!
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
5: Magalingin bala ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
5: Masami ginauha?
3: Masi may diabetes ka na?
5: Mag-TDX 500 na!
3: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful full compound.
3: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado.
3: DTX 500.
7: Ginahandaan na naton ang posible nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobrang pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories ang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng epekto sang El Nino. Kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig, kagasto. Pahanumdum halin kay Mayor Isa Tre.
3: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay Mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
10: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
11: Kunamit ang sugod. Sulit ang ending.
10: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
5: Mababaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient

0: best now. Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come. Oktoberfest now! Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
2: Good news!
1: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, Kagdomingo, nahamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: K5.
7: K5?
6: News FM.
7: K5.
6: FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow!
9: My puso!
10: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
11: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5.35. Oras, ginadulong sa kalawan sang Redhor Super, ang shot ng tropa.
12: That time check was brought to you by Red Horse Super, ang shot ng tropa.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: D3 Bio, after noon, newscast. Mga mainit, komprehensibo, kag importante nga balita nga gintipot sang K5 News FM Iloilo News Team. D3 Bio, after noon, newscast. Kag karon, yari ang inyo mga tagbalita.
11: Mayong hapon Iloilo, magandang hapon Pilipinas, good afternoon world, welcome sa D3 Bio Afternoon Newscast, Miyerkules nga adlaw, Oktubre 14, tuig 2026.
16: Mga K5, sarang kitang batian sa 88.7, sa yutag sa kamang FM dial, makitaan kang batian magkita worldwide, pinagi sa itong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
11: Kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
16: Kaga ko naman si ka-K5, Kesha Marie Catalunya. Niya Hanaysay.
11: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluwan sang D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, mag-klinika D3 Bio. Sang Klinika de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto niyo mag-ayo, mag D3 Bio.
17: Headline.
11: Sa balita lokal, pagtimbuok sang inflation rate sa Western Visayas, balido nga rason sa panawagan para pasakaan ang sweldo.
16: LTO Region 6 nagalaom nga makaprocure man ang mga kapulisan sa Western Visayas sang alcohol breath analyzer.
11: Ahoy, police station, padayon ang investigasyon sa pamahog nga nabaton sa local national high school. Seguridad sa mga estudyante kag manunudlo gintutukan.
16: ICPO chief nagpahanumdom sa importansya sa disiplina kag professionalismo sa mga criminology students para sa ila OJT.
11: Balita nasyonal, Vice President Sara Duterte nagpanindugan nga hindi magpanaog sa pwesto.
16: Sa balita international, duha ka barko ginpalukpan sa Black Sea and 11 ka mga tripulante ang missing.
11: Samtang balita sa patagsang hinampang, Carlos Yulo preparado na sa World Artistic Gymnastics.
16: Sa balitang entertainment, Jelly Di Belen ginathag ang pagsawsaw sini sa isyu nanday Jeneline kag Patrick Garcia.
11: Amo yato banwa ang mga headlines sa ato nagapanguna kag nagabaga nga mga balita sa D3 Bayo Afternoon Newscast. Oras Philippine Standard Time alas 5:39 kag karon. Sa detalye na sang aton mga balita.
2: Balitang lokal. Balitang lokal.
11: Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with Ampalaya Chia Seeds and Sugar and Sugarcane Extract Powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sa kape nga puro kalamay. Hindi magka-black ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Puraot o konpigado na gid ang pagpangabuhi. Ini ang implikasyon sa pagtibuok sa inflation rate sa Western Visayas. Ginpahayag ni Mr. Elmer Foro, taghambal sa United Labor Panay, nga badido ini nga rason sa ilang petisyon kag panawagan sang dugang nga 250 pesos sa daily minimum wage sa rayon size. Bangod sa pagdasig sa inflation rate, ilabi na sa food and non-alcoholic beverages, gamay na lamang ang sarang mabakal sang kwarta sang mga pumuluyo. Naibaloan nga base sa report sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6 sa September 2025, yara lamang sa 0.2% ang inflation rate sa rehiyon, apang nangin 9.2% naman sa September 2026.
16: Samtang nagalaom ang Land Transportation Office Region 6 nga makabakalman ang mga kapulisan sa Western Visayas sa alcohol breath analyzer agud magamit sa tiun sa mga aksidente sa Dalonon. Sino kay LTO Region 6 Regional Director Attorney Gaujoso Girespan II, paagi sa mga device matumod ang mga level sa alcohol intoxication sang involved sa aksidente. Ipaidalom naman sa training ang mga pulis nga magagamit sini. Sa bahin sang LTO Region 6, mayara sang 22 ka breath analyzer apang padayon pa nga ginakalibrate bangod sa concern sang accuracy sini.
11: Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni Gadulong sa Kaluan sa Mighty C, alkaline based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan gani pwede gid magtumar bisan wala sang kinan-an. Mighty C labing gid pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig ni sa aton heart health agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Padayon ang investigasyon sa Ahoy Municipal Police Station sa pagpamahog na nabaton sa local national high school sa banwa sa Ahoy Iloilo pinagi sa social media sa Martes sang gabi. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo or K5 News FM Sara sa Ahoy Police Station, nagpangayo sang bulig ang principal sang nasambit nga bulutuan agud nga maimbestigaran ang insidente kag masiguro nga luwas ang mga estudyante kag mga manunudlo. Samtang padayon sa gihapon ang klase sang nasambit nga bulutuan subong adlaw Miyerkules October 14 suno sa kapulisan. Padayon man nga gitutukan sa ang seguridad sa eskwelahan samtang nagapadayon ang investigasyon kag sa pinakaulihing nga report natigayon na nga matumod ang suspect nga nagpamahog kag ginapayag nga estudyante man lamang sang nasambit nga bulutuan.
16: Sa dugang balita lokal, ginpahanumduman ni Police Colonel Wilbert Parilla, City Director sang Iloilo City Police Office, ang mga estudyante sang Criminology sang John B. Lacsona Foundation Maritime University Arevalo, parte sa importansya sang disiplina, profesionalismo, integridad kag responsibilidad sa ginpatigayon nga orientation sang Oktubre 13 sa ICPO Grounds Camp Aquiles, Plagata General Luna Street, Iloilo City. Sa iya pag-orient, ginhatagan niya sang importansya ang disiplina, kagusto nga pamatasan bilang pundasyon sa mga nagahandom nga maging katapos ang kapulisan kag magserbisyo sa publiko. Ginagdaman niya ang mga estudyante nga ipakita ang professionalismo, irespeto ang mga katawhan kag magpabilin nga responsable kag matinud-anon sa ila pagserbisyo sa bugos nga tion sa ila on the job training o kun OJT. Kaupod sa nasambit nga aktibidad si Dr. Jonas Gonzales, dean sa College of Criminal Justice Education, nga amuang nagbulig sa pagpreparar sa mga estudyante para sa ila OJT sa nagkalain-lain nga police station sa idalom sang ICPO. Samtang nagpahayag man ang ICPO sa ila suporta sa paghatag sang kahigayunan sa mga estudyante nga makatuon kag makakuha sa eksperyensya para sa ila palaabuton nga buhas damlag sa pagserbisyo sa publiko.
11: Philippine Standard Time, alas 5:44. Ang masunod naman nga mga balita kanyang mabatian, igadulong sa kaluwansang Klinika DTX 500, ang palaya leaves with the sugared sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nalakip ang Concepcion kag Limre sa 8 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo nga apektado sang drought o kon malawig nga kakulang sang ulan sa nga naghalit naman sa mapananom. Base sa data, naglabot na sa 9,472 ka mga mangunguma sa nagkalain-lain nga banwa sa Iloilo ang apektado sang drought, samtang naglabot naman sa 6,752.15 hectares ang apektado nga duta nga may kabugusan nga kalitan nga nagabalor sang 232.5 million pesos. Gindeklarar ang apektado nga ang mga humayan, maisan kag high value commercial crops o kon mga pananom nga may mataas nga balor sa merkado. Lakip sa 8 ka mga banwa ang apektado sang El Nino, amo ang Lambunaw, San Enrique, Duenas, Banati, Haniway, Bingawan, Limerick kag Concepcion. Nahibaloan nga ang Duenas amo ang unang banwa sa probinsya nga nagdeklarar sang state of calamity bangod sa dry spill.
16: Samtang kapin 200 ka mga estudyante sa Northern Iloilo State University Limerick Campus ang ginapaabot nga makabenepisyo sa libre nga 15-hour theoretical driving course nga ginahiwat sa Land Transportation Office o kun LTO sa Barotac Viejo District Office halin Oktubre 13 tubtub 14 tuig 2026. Ginhimo ini sa pagpakigbuligay sa LTO Drivers Education Center Iloilo City kag Nisu Limerick Campus agud tudloan ang mga estudyante angot sa mga patakaran sa dalan kag gusto nga pag-drive. Suno kay LTO Barotac Viejo District Office Chief Ryan Jana Apalacio, importante nga may baluan sa mga estudyante ang mga pagsulundan sa trapiko kag maging responsable sa pagbiyahe. Ginainganyo man niya ang mga estudyante nga magkuha sa student permit pinaagi sa LTO Barotac Viejo District Office bilang unang atikang sa pagkuha sa lisensya sa pag-drive. Pagi sa sininga programa, ginapaabot sa LTO nga madugangan ang kaalam sa mga pamatanon agud mangin responsable kag makabulig sa pagmaintenar sang kaluwasan sa dalan.
11: Oras Philippine Standard Time alas 5:47. Ginadulong sa inyo sa kaluwasan sang Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Balitang National.
7: Balitang National.
11: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita balita nasyonal. Ginadulong sa kaluwan sang Clinica DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi kag magamis ang kutis, mag-Clinica DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magbaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga blatian sa panit kasubong sambuni katikati punggod kag iban pa. Clinica DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Nagpalindugan si Vice President Sara Duterte nga hindi siya magbiya sa pwesto. Ang nasambit ka pahayag kasunod sa mga panawagan kag pagpamigo sa politika kag mga legal nga pagpanghangkat nga ginaatubang sang Vice Presidente, lakip na ang impeachment trial. Ginpatod niya nga hindi siya magpadaog sa mga aligasyon sa mga irregularidad nga ginahaboy batok sa iya. Wala man siya sang plano nga mag-atras sa iya nga pagpadalagan bilang presidente sa masunod nga eleksyon. Dugang pa sini, ginakabig niya nga isa ka blessing ang impeachment trial bangod nga sunod sa iya mangin kahigayunan ini para makita sang publiko ang iya matuod nga pagkatawo.
16: Sa dugang balita national, ginpahanom dumanas ang Department of Migrant Workers o kon DMW ang mga overseas Filipino worker o kon OFW sa Middle East, ilabi na sa Saudi Arabia nga maghalong sa pag-share sang impormasyon sa social media sa tunga sa nagapadayon nga tensyon sa rehiyon. Ini kasunod sang gin-report nga pag-atake sa King Khalid International Airport sang Oktubre 10 sa rason sang pagkabalaka tuhoy sa seguridad kag kaluwasan sa mga Pilipino nga yara sa among lugar. Suno kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, mayara sang strikto nga mga protocol ang Kingdom of Saudi Arabia batok sa pagpalaknag sang false information. Nagpaandaman ang DMW nga ang paglapas sa mga kasuguan tuhoy sa pagpalapnag sa mga unverified informations mahimo magresulta sa bugat nga pagpamatbat, lakip na ang pagkapriso o kon deportasyon.
7: Balita International. International.
11: Diretso kita banwa sa detalye naman sa Balita International, ginadulong sa kaluwan sang Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Waska. Para sa pirmilang ginakapoy, madasig ka po yun, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami inis ang sirkulasyon sa atong dugo, kag nigapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Missing ang 11 katripulante sa Black Sea matapos nga ginpalukpan sang duha ka barko malapit sa baybayon sang Bulgaria sang Martes ng adlaw, Oktubre 13. Maingkang tanan ini sa nagapadayon nga pag-inaway sa tungas sang Ukraine kag Russia suno kay Bulgarian Prime Minister Romain Radev. Bakod sini ginpatawag niya ang Russian ambassador matapos niya ginpahayag nga ginpalupok sang mga Russian drone ang duha ka mga barko. Suno kay Radev, tatlo ka Russian aerial drone ang nag-igo sa Chelsea 3, isa ka cargo ship nga ginapadagihan sang Ukraine kag may karga nga 15 ka mga tripulante. Angot sinigilayon nga naluwas ang tanan nga mga tripulante, pinagi naman sa pagresponder. Isa sa mga barko nga naigo sang nasamit nga HS Dignity, isa ka cargo vessel nga rehistrado sa Guinea-Bissau kag padulong kuntani sa pantalan sang Brailia sa Romania kun sa hindi makataong naluwas halin sa barko apang padayon nga ginapangita ang 11 ka tripulante nga ginakabig nga missing. Nagapabilin naman nga alerto ang North Atlantic Treaty Organization o kon NATO, European Union kag ang mga gobyerno sang Ukraine kag Bulgaria sa posible peligro sa Black Sea bangod sang nagapadayon nga inaway sa tunga sang Ukraine kag Russia. Naibulaan nga sa sulod sa nakaligad nga 12 ka bulan kapin sa 45 ka tawo na or ka mga barko ang na-record nga ginatake sa Black Sea suno sa Maritime Risk Management Group nga AMBRE.
16: Sa dugang nga balita international, isa ka tawong napatay kag madamo ang napilasan matapos ang insidente may kangtanan sa roller coaster sa isa ka amusement park sa Georgia, United States. Suno sa Cobb County Police Department, may lalaki nga ginreport nga nahulog sa Six Flags Over Georgia Amusement Park. Base sa inisyal nga imbestigasyon, nahulog ang biktima halin sa gulayat roller coaster nga iya ginsakyan. Bangod sini, nagpadawagan si Mabel Mayor Michael Owens nga magpatigayon sa investigasyon agud matukiban ang matuod nga rason sa natabo.
7: Balitang sports.
11: Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patagsang sports, ginadulong sa kaluwan sang Clinica Spore Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin mag Clinica Spore Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinica Spore Biotics, the fortified probiotics. Mangin pambato sa Pilipinas si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa 2026 FIG World Artistic Gymnastics Championships nga paghiwaton sa Rotterdam, Netherlands. Upod niya sa torneo ang iautod nga si Carl Eldro Yulo nga magasugod ng kompetisyon sa October 17 to 25. Maghampang ang magutod sa men's individual all-around samtang may tag sa kakaugalingon nga event ang ila kapariho nga mga Pinoy nga sanday Juancho Miguel Bisana kag Hailey Garcia. Madumduman nga nakakuha si Yulo sang duha ka bulawan nga medalya sa floor exercise kag vault sa bag-o gid lamang natapos nga Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa karon naga-training ang Philippine team sa Antibes, France bilang pagpanghanda sa palaboton nga torneo. Suno kay Carlos kabahin sang iya pagpanghanda para sa World Championships ang Asian Games. Nalipay siya bakod nga halos kompleto na sila sa mga ila nga training camp. Samtang kumpiyansa naman si Carl Eldro Yulo nga makakasaka sa podium matapos siya nakakuha sang bronze medal sa Asian Games.
7: Balitang Entertainment.
8: Balitang Entertainment.
16: Nagpaathag si Jelly Di Belen na may kaangtanan sa iya pagsawsaw sa isyu ng day Patrick Garcia kag Janeline Mercado. Sa ila podcast, upod ang iban pang ang niyang mga abyan, ginpakigbato si niyang iya kaugalingon na batok sa wala tuo nga bashing nga iya nabaton bangod sa pagsawsaw sa isyu. Suno kay Jelly, kaayuhan sang kabataan nga naulami ng iya nagapanguna nga rason nga naghatag man inisang iya reaksyon. Ginathag man sini nga hindi lang anak ni Patrick ang iya ginatumod kundi pati man ang mga anak ni Janeline nga posible mapektuhan. Dugang pa niya, wala siya sang ginapinan sa issue kag wala siya sang malain nga intensyon kay Patrick Garcia kag Janeline Mercado.

0: Christmas. Mga ka-K5, 72 dias na gid lamang ang nabilin kag Pasko na. Oras, Philippine Standard Time, alas 5.54, ginadulong sa inyo sa kalwan sang Star Nutrimutes. Di lang sarap, sustansya rap.
1: This time check is brought to you by Star Nutrimates. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Standby na sa diligid lamang madugay, magasunod na ang agenda sang Bilyonaryo News Channel. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kaga ko naman si ka-K5, Kisha Marie Catalunya Hanaysay.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo.
2: K5 News FM.
1: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00. This time check is brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer bites, beats na.
6: K5 News FM Philippines.
7: K5 News FM Philippines.
6: And Milyonario News Channel Agenda News Tonight.

0: sabi namin, "Sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal." Tapos tapos yun, yun yung pagkakagawa nila ng pinaka ano niyan, umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento na ganun. Ang sabi nila niya, ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
1: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa, dahil di nila tinuloy eh. So, may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.
2: Milyones ang ginasta sa mga hindi napakinabangang flood control project sa Laguna. Kung hindi ghost ang proyekto, substandard daw ang itsura.
3: Pero hindi lang kontraktor ang nagsayang umano. Umabot na raw sa 1 billion pesos ang ginastos sa impeachment ng pangalawang pangulo. Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Exclusive 6 na maanumalya umanong flood control project sa Calamba, Laguna, inireklamo sa ombudsman. Halos 100 million pesos na proyekto, di raw napakinabangan. The tables have turned. Bail hearing ni Senador Jinggoy Estrada sa plunder case bumulong na. Dating kapwa-akusado na si DPWH Secretary Manuel Bonoan, tetestigo. Gasto sa impeachment ni VP Sara umabot na raw sa 1 billion pesos ayon sa kanyang kampo. Isa pang exclusive, ibinalandrang mansyon ng NBI, di raw kay VP Sara ayon sa dating caretaker. Proof of ownership inihirit ni Davao Congressman Pulong Duterte. DNC report confirmed Malacanang, kinumpirma ang pagbisita ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. Pope Leo XIV successful ang lung cancer surgery. At mamili ka, tennis a fashion? Alex Ayala fans worried sa sunod-sunod niyang pagkatalo.

0: hindi raw ghost, substandard naman. Pinaiimbestigahan sa Office of the Ombudsman ang anim na anomalya o manong proyekto sa Calamba, Laguna. Isa rito ay nagkakahalaga raw ng halos 100 million pesos, pero hindi naman daw ito napakinabangan. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimba.
1: Tuwing nagkakaroon ng malaking pagbaha, ano ang ating dinadanas? Takot at saka gutom. Sabi ko, hiyaan mo, may awa ang Diyos. Magkakaroon tayo ng panibagong lakas diyan pagka ito'y ginawa na.
2: Umaasa pa rin ng 70-year-old farmer na si Tatay Felix La Chica na matatapos ang flood control project na ito sa likod mismo ng kanilang sakahan. Matinding pagbaharaw kasi ang kanilang dinaranas sa Barangay San Piruan, Calamba City tuwing panahon ng bagyo at habagat, lalo na't mabilis umanong umaapaw ang karating ilog ng kanilang lugar. Nasaksihan niya raw kung paano ginawa ang flood control project noong nakaraang taon.
1: Sabi namin, "Sir, para pong napakaliliit ng inyong bakal." Tapos yun, yung pagkakagawa nila ng pinaka, ano yan, yung umpisa, ay napakanipis po nung ginawa nilang semento, nakaganon. Ang sabi nila, ay ito naman sir, ay ilalagay pa po namin ng lupa ang ilalim.
2: Isa lang ang proyektong ito sa anim na umano'y ghost o substandard flood control projects na pinaiimbestigahan ngayon ni Calamba City Councilor Christian Nino Lajara sa Office of the Ombudsman.
3: Palagay ko ay wala pang 10%, wala pa, dahil hindi nila tinuloy eh. So, may tuturing tong ghost project. Pero ang naibayad na nila rito is around 40 million plus.
2: Nakuhanan pa ng field investigation team ni Lajara ang itsura ng proyektong ito noong nakaraang taon, matapos nilang magsagawa ng sariling investigasyon dahil sa pagputok ng flood control scandal. Ayon sa mga residente, sinuportahan lang ito ng bakal ng kontraktor matapos biglang lumundo dahil sa matinding pag-ulan. Nang tuluyan ng gumuho, dinurog-durog na raw ang semento ng ginawang pader at pinagkukuha muli ang bakal na unang ginamit bilang pansuporta. Ito na ang itsura ng flood control project ngayon. Bakas na lamang ng proyektong pananggasana ng mga magsaka sa bahang sumisira sa kanilang mga pananim ang natira.
4: Itong malaking umbok na to sa likod ko, yung natitira na lang na bahagi ng gumuhong flood control project dito sa may San Piruan, Calamba City. Ayon dun sa mga residente, imbis na ayusin nung gumuho itong wall na ito, ay iniwan na lang na nakatiwangwang ng kontraktor.
2: Ayon sa reklamong isinampan ng opisina ni Lajara sa Ombudsman, nagkakahalaga ng halos 94 million pesos ang proyekto. Lagpas 75% complete na rin ito ayon sa DPWH Transparency Portal at hawak ng kontraktor na Power K Construction Supply and Services. Ayon sa DTI at DPWH Records, isang single proprietorship ang Power K na pamamayari ng isang Kennedy T. Howe. Sinubukan ng Bilinary News Channel na kunin ang panig ng Power K, pero wala pa silang tugon sa amin. Hiningi rin namin ang panig ni former Laguna 2nd District Engineer Napoleon Abril na nakapirma sa proyekto, pero hindi niya na umano ito na oversee dahil agad na rin daw siyang inilipat ng Quezon Province matapos ang ilang buwang pamumuno sa Laguna 2nd DEO. Humihingi pa ang BNC ng opisyal na paliwanag mula sa DPWH. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinaryo News Channel.
5: The tables have turned. Higit 20 ang sasalang sa witness stand sa plunder trial ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa flood control scandal. Kabilang dito ang kapwa akusado niya na si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Yan ang agenda report ni John Riz Calata.
6: Ang dating kapwa akusado ngayon tetestigo sa pre-trial ni Senator Jinggoy Estrada sa kasong plunder ngayong araw. Sinabi ng prosekusyon na kabilang sa kanilang ipipresentang testigo laban kay Estrada ay si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ngayon man, hindi pa malinaw kung sa bail hearing o main trial ihaharap ang dating kalihim. Itinakda na rin ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagdinig sa hirit na pansamantalang paglaya ni Estrada sa October 20 hanggang November 12. Plano ng prosekusyon na magharap ng 21 testigo sa bail hearing. Kabilang dito ang umano'y mga whistleblower, human resources officers mula sa iba't ibang DPWH District Engineering Offices at mga tauhan mula sa NBI at Senado. Target din ng prosekusyon na maipresenta ang kanilang main witnesses sa bail hearing sa October 27, 28 at 29. Sa pre-trial, dumalo si Estrada via video conference habang present sa korte ang tatlong kapwa akusado na sina Denril Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Una nang sinuspinde ng 5th Division ng Antigraft Court si Estrada bilang senador noong October October 12 dahil sa kinahaharap nitong plunder at graft cases. Nagugat ang kaso sa pagtanggap umano niya ng 573 million peso kickback mula sa DPWH infrastructure projects. Para sa Agenda, John Rizcalata, Bilyonaryo News Channel.
0: Tuloy-tuloy daw ang paglilinis sa hanay ni DPWH Secretary Vince Dizon sa gitna yan ng patuloy niyang pag-inspeksyon sa mga proyekto ng gobyerno. Narito ang Agenda Report ni Mica Razon.
7: No special treatment daw kay DPWH Secretary Vince Dizon kung mapatunayang gumawa ng anomalya si Davao City First District Engineer Richard Ragasa. Isa si Ragasa sa anim na inireklamo ng NBI matapos ang investigasyon nito sa 1.9 billion peso flood control projects na nasungkit ng Genesis 88. Inireklamo rin ang may-ari ng kumpanya na si Glenn Escandor na kilalang malapit sa mga Duterte.
8: Kung ano nangyari sa mga ibang DE, same thing. No exceptions. I think they're about, together with the Davao cases, I think abot na ng 200 yung ongoing ng ombudsman ngayon.
7: Ang ongoing sidewalk rehabilitation sa EDSA Pasay naman, ang ininspeksyon ngayon ni Secretary Dizon. Layunin anya ng proyekto na pag-aanin ng buhay ng mga commuter.
8: Mas maraming commuter kaysa sa mga nagda-drive. So bibigyan natin ang importansya yung mas marami. So kailangan sila naman ang priority muna. Diba, dati puro tayo, nakasanayan natin, puro lang tayo kotse-kotse lang ang priority ngayon, commuter naman.
7: Isa sa patunay na struggle is real sa pagko-commute ang empleyadong si Edge.
9: 30 minutes po yung walking time ko dito. Tapos kasama na po doon yung mga struggle, katulad ng maraming tao, siksikan. Tapos nandun din yung takot mo na baka mabangga ka, manakawan.
10: Ganito ang tipikal na itsura ng sidewalk dito sa EDSA. Kung hindi may nagtitinda, may nakaharang na poste. Maliit na nga ang daanan, minsan may nakapark pa. Kaya ang mga commuter, nahihirapan.
7: Kaya malaking tulong daw sa mga commuter kung magagawa na agad ang mga sidewalks sa EDSA. Para sa Agenda, Mica Razon, Bilyonaryo News Channel.
5: Umalo na umano sa 1 billion pesos ang buong nagastos ng gobyerno mula nang dinggin ng House Justice Committee ang mga reklamo laban kay VP Sara. Ayon yan sa spokesperson ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo, 500 million pesos ang ginastos ng Senado sa pagdinig sa mga binitiwang articles of impeachment ng prosekusyon. 25 million pesos daw kasi ang operating cost sa bawat araw na nagamit sa 20 days na dininig ang Article 1 o misuse of confidential funds at Article 4 o tungkol sa alegasyon ng grave threats. Kinwestiyon din niya ang umano'y deafening silence ng mayorya sa pagsasayang ng oras na sana ay nagamit anya sa pagtalakay sa iba pang issue ng bansa. Nanindigan naman ang kampo ni VP Sara na ang paglaglag ng tatlong impeachment articles ay pagpapakita na wala talagang basehan ang mga kaso.
11: Kung matatanggal siya, hindi to dahil malakas ang ebidensya laban sa kanya or nagkamali siya, pero kundi dahil ginipit siya at inabuso ng mga nasa poder ngayon ang kapangyarihan nila para tanggalin siya at para kitilin ang karapatan ng tao na maghalal ng government official tulad ni VP Sara. She will proceed to run in 2028 if she's given an opportunity to.
0: Palaban naman ang hamon ni Senator Panfilo Ping Lacson sa tagapagsalita ni VP Sara na si Attorney Paulo Panelo. Giit niya itama ang umano'y misleading figure na 500 million pesos na winaldas umano sa impeachment trial. Yan ang Agenda Report ni Hannity.
12: Pinalagan ni Senator Judge Ping Lacson ang pahayag ng tagapagsalita ni VP Sara na umabot sa 500 million pesos ang nawaldas sa impeachment trial. Sabi ni Attorney Paulo Panelo, 20 araw ang ginugol sa 2 impeachment articles na binawi rin ng prosekusyon. Ang katumbas daw niyan, 25 million pesos na gastos ng Senado kada araw. kung susundin ang computation ni Panelo sa 38 trial days na nairaos na ng Senado. Nasa halos 950 million pesos ang total nito. Kada araw, nasa 6 hours ang average na impeachment trial na pumapatak sa 4 na milyong piso kada oras. Pero paglilinaw ni Lacson, ang halagang binanggit ni Panelo ay para sa pangkalahatang operasyon ng Senado, hindi sa impeachment trial. Katunayan, 27.5 million ang inilaan at ginagamit para sa paglilitis at malaking bahagi nito ay hindi pa anya nagagastos. Humigit kumulang 2 milyon pa lang ang nagagastos para sa mga robe ng senator judges at iba pang pangangailangan. Ang 25 million per day anya ay para sa legislative functions ng Senado na batay sa taunang gastos sa operasyon at sahod ng mga empleyado. Wala pang official breakdown ang trial expenses sa ngayon. Pero mismong si Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito aminadong nanghihinayang sa oras na ginugol para sa trial.
13: We could have spent more time for the budget hearings kasi talaga kapos na kapos kami na, hirap na hirap ako noon na maisingit yung budget hearings, no, na minamadali, no, yung oras namin napakaikli, no, nag-adjourn ang impeachment, nagka-plenary, sisingit pa yung budget.
12: Sa pagbabalik ng impeachment court sa Nobyembre, sinabi ni Ejercito na kung may senator judge na aalma sa naging ruling ni Presiding Officer Chiz Escudero sa pagbawi sa 3 articles of impeachment, maaari pa rin itong talakay ng korte at posibleng pag-usapan sa caucus. Para sa agenda, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
5: Nais umanong patagalin ng depensa ang presentasyon ng ebidensya ayon sa prosekusyon. Ito raw ang dahilan kung bakit nila nilaglag ang 3 sa 4 na articles of impeachment. Malakas na rin naman daw ang testimonya ni Attorney Alex Cabrera para tuluyang mapatalsik si VP Sara. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
14: Inamin ng prosekusyon na ang testimonya ng forensic financial analyst na si Attorney Alex Cabrera ang isa sa mga dahilan kaya naisipan nilang ilaglag ng ibang articles of impeachment at itira na lang ang unexplained wealth. Sa mga nakarang araw kasi ng paglilitis, inilahad ni Cabrera na abot sa higit 800 million peso ang estimated unexplained wealth ng bise.
15: Ito po nga numero po na ito. Ang sabi namin, dito na tayo tumutok. Ito po ang ebidensya na kailangan para patunayan yung pong article of impeachment on unexplained wealth. At katulad ng binabanggit po namin, we will rise or fall on the basis of unexplained wealth and we are convinced.
14: Bukod dyan, nababasa na raw kasi ng prosekusyon na ang magiging estratehiya ng depensa sa kanilang pagpipresenta ng counter-evidence ay pahabain ng paglilitis.
16: 2 taon na po tayo nag-aantay ng sagot galing sa Vice Presidente. At kung meron po talaga silang ebidensya, uulitin ko po, dapat una po nilang binigay yung kanilang ebidensya na dokumento sa COA. So ano pa pong inaantay natin? Ito pong gagawin po nila, nabasa na po namin. Tinignan din po namin to sa aspeto kung kami po ang defense at wala kaming paliwanag, anong gagawin namin? Di patatagalin na lang namin. Justice delayed is justice denied.
14: Depensa rin naman daw ang may kasalanan kung bakit hindi na sila makapagpipresenta pa ng kanilang pangontra sa prosekusyon dahil sa simula pa lang ay hiniling na ng prosecution team na maging alternate ang presentation of evidence na hindi noon pinabura ng defense panel. Giit pa ng prosekusyon, wala namang nagbabawal sa kanila na maglaglag ng mga aligasyon dahil isang article of impeachment lang naman ang kinakailangan para makonvict ang ikalawang pangulo.
17: All of the evidence that we've presented so far will not go to waste. No, dun sa mga grave threats, confidential funds, because they can still use this. No, the prosecution arm of the government, DOJ, ombudsman, they could use this in the pending criminal cases concerning these issues against the Vice President. So she could still be held accountable for it.
14: Kung pagbabasihan ng pre-trial order na mula sa Senate Impeachment Court, 31 trial dates ang ibinigay sa depensa para ilatag ang kanilang mga counter-evidence. Ang tanong sa ngayon ay kung gugugulin pa ba ng depensa ang kabuang 31 dates gayong nag-iisa na lang ang article of impeachment. Dahil kung magkagayon, 10 linggo ang katumbas ng 31 dates. Yan ay kung magbabalik sa 3 times a week ang paglilitis sa susunod na buwan. Para sa agenda, ay Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.

0: umabot sa halos 70 million pesos ang natangay umano sa daandang OFW sa United Arab Emirates na biktima umano ng scam. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Camilla Iman.
1: Halos 400 OFW sa UAE ang nagreklamong na biktima umano ng scam. Ayon sa ilang nagpakilalang biktima, nainganyo sila sa mabulaklak na salita at social media influencers at vloggers ng Trip Expert International na pag-aari ni Juni Sorsano at Ryan Baco. Dagdag nila sa kagustuhan nila na maging maayos ang dokumento nila sa bansa. Umaabot na sa 4 million dirhams o 68 million pesos ang natangay di umano sa kanila.
2: Nagtiwala po ako sa trip. Nagbayad kami ng 9,000 dirhams para lang makapagkuha kami ng legal na papel. Tinakpo ni Juni! Ni Juni po yung pera namin at ni Ryan dahil lang nasilaw sila sa pera.
3: Sana po kung meron kayong mga konsensya, sana naman po magpakita kayo at kailangan ninyong harapin kung ano yung ginawa ninyo sa amin. Yung perang yan, hindi namin tinulot. Bawat kayo namin, lahat-lahat, paltos na yung mga kamay namin. Gusto namin maging legal kami dito.
4: Ubos na po lahat na naipundar ko, alahas, savings. Illegal na rin po ako dito sa bansang UAE. Hindi po solusyon ang pag-uwi namin o yung repatriation na ino-offer na tulong sa amin ng MWO.
1: Kaya naman, may paalala si DMW OFW Land-Based Concerns ASEC Venecio Legazpi sa mga OFW.
5: Ang Department of Migrant Workers ay nandyan para tulungan po kayo. Importante yung naghahanap ng trabaho kasi ang daming mga nai-scam ngayon. Dapat dumaan kayo sa proper na proseso para pagdating sa ibang bansa, hindi kayo mamumblema.
1: Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang inireklamong Trip Expert International. Panawagan na lang muna ngayon ng mga biktima, mapanagot ang mga responsable at mabigyan ng whole departure order sina Sorsano at Baco na pinaniniwalaang nagtatago na ngayon sa Pilipinas.
6: Para sa mga biktima, ang laban nila ngayon ay higit pa sa anumang halaga ng pera kundi tungkol sa hustisya. At pagtitiyak na wala ng OFW ang mabibiktima ng kaparehong scam. Para sa agenda, Camilla Iman, Billionaire News Channel, Dubai, United Arab Emirates.
0: Exclusive, ibinalandra ang mansyon ng NBI di raw kay VP Sara ayon sa caretaker. At isa pang exclusive, presidential son Sandro Marcos lumipat sa lakas CMD. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pinabantayan daw. Susunod yan sa agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now. The hot takes are back. The opinions unfiltered. Ready to disagree again? Unpopular opinion. Soon.
2: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa EDSA Orense. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Bumper to bumper naman ang southbound lane. Kinamo ni Congressman Paolo Duterte ang NBI na maglapag ng proof of ownership. Kaugnay sa mga ari-ari ang iniuugnay sa kanilang pamilya sa halip ng mga picture at video lamang. Pinuntahan naman ang BNC ang isa sa naturang Duterte property sa Davao City na ayon sa NBI ay may mansyon, swimming pool at helipad umano. Narito ang exclusive agenda report ni Angelo Cavaliero.
3: Permanente man adreto muna. Umiorgin na siya.
4: Papa.
3: O, yung papa.
4: Tapos, anak po.
3: O, yung anak.
5: Hindi nalingid sa kalaman ng mga residente ang sinasabing rest house ng pamilyang Duterte sa Barangay Katigan sa Turil, Davao City. Kwento ni Romeo Uyanin na mahigit 60 taon ng residente, matagal na ang pamilyang Duterte sa lugar. Nitong Lunes, ipinakita ng NBI ang ilan sa 121 properties na may kaugnayan umano sa pamilyang Duterte. Kung saan, 24 lamang daw ang idiniklara ni VP Sara sa kanyang SALN at ayon pa sa NBI ay underdeclared ang mga value. Kasama na rito ang sa Barangay Katigan, Turil na 890,000 pesos lang ang nakasaad na halaga sa SALN ng bise. Mayroon itong mansyon, swimming pool at helipad at nagkakahalaga umano ng 14 million to 61 million pesos. Pero ayon kay Perlita Bernil na naging caretaker ng rest house ng mga Duterte.
6: Naa pero dili na sa kangkuan sa iyahan ng papa.
4: Papa,
6: no? O, yung mama ay sa unang yun, nagtatrabaho yun, may diha, dili pa na wala pa, gamay pa na kasi inday. Mag-anaan si Ibam Sara, di gamay pa.
5: Maliit lamang ang property. Ayon sa kapitan ng mismong Barangay Katigan, conjugal property ito ni na former President Rodrigo Duterte at asawang si Elizabeth Zimmerman.
7: Ma'am Inday Sara, si Vice President Inday Sara, nasa property. May yung ko nga wala.
4: Dili na siya kay Inday?
7: Dili. No way, wala.
5: Naglabas din ang opisyal na pahayag ang isang resort sa Island Garden City of Samal na nadawit sa mga aligasyon ng NBI. Itinanggi ng resort na may koneksyon si Congressman Pulong Duterte o sino mang may katungkulan sa gobyerno o politiko sa ownership ng resort. Private citizens daw ang may-ari at hindi raw sila magdadalawang isip na magsampa ng kaso sa sino mang patuloy na magdadawit sa resort. Sa isang public Facebook post naman ng isang netizen, pinasinungalingan niya ang isang property na nailabas sa drone footage ng NBI. Hindi raw ito pagmamayari ni VP Sara. Sa katunayan, kakadalo lang daw niya sa blessing ng property na ito noong nakaraang linggo na pagmamayari ng kanyang kaibigan. Mariin na ring itinanggi ni VP Sara ang lahat ng aligasyon ni NBI Director Melvin Matibag patungkol sa mga ari-arian.
8: Nakakabahala dahil sila ay soldado ng pamahalaan by taxpayers' money hindi natin nakikita na ginagamit nila ng maayos yung resources ng National Bureau of Investigation. Kasi meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin pero hindi naman sa akin.
5: Pumalag din si Congressman Pulong Duterte at sinabing papansin lang ang NBI director. Hinamon pa niya ito na maglabas ng proof of ownership kaysa kung anumang litrato ng mga bahay na di naman sa kanila. Tinawag din na politically biased ng kampo ng bise ang pag-iimbestiga ni Matibag. Welta naman ni Matibag, inaasahan niya ang pagtatanggi ng mga Duterte.
9: Well, I'm not surprised. Siyempre itatanggi mo yan, di ba? Pero ang ebidensya malinaw at siguro, pinakamaganda, puntahan natin yung property na binabanggit base rin sa SALN sa coordinates na nakalagay.
5: Sa ngayon, inirefer na ng NBI sa Office of the Ombudsman ang findings ng kanilang imbestigasyon. Maliban sa NBI, nakatuon ang pansin ng prosecution team sa usapin ng unexplained wealth para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos itong i-withdraw ang tatlong articles of impeachment na may kaugnayan sa confidential funds, grave threats at bribery. Sa kabila nito, nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa pwesto. Para sa Agenda, Angelo Caballero, Billionario News Channel, Davao City.
10: Ebidensya lang walang personalan. Naglapag ng resibo ang NBI kaugnay sa mga questionable umanong proyekto sa baluarte ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Ang detalye sa Agenda Report ni Gio Robles.
9: Ginawa namin ito based doon sa aming mandato na mag-imbestiga ng mga kaso na nanauukol sa korupsyon at lalong-lalo na din sa flood control.
11: Ito ang depensa ni NBI Director Melvin Matibag matapos palagan ng kampo ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang kapangyarihan ng ahensya na imbestigahan ang mga flood control problems.

0: Sarmiento. Wala pa silang pahayag sa ngayon.
1: The complaints stemmed from the NBA's examination of project documents, which revealed apparent recycling and alteration of photographs submitted in support of progress billings, including identical or substantially similar images bearing inconsistent dates and geographic information across different billing periods and separate infrastructure projects.
0: Sa isang preliminary photographic comparison report ng NBI, natuklasang may mga litratong nirecycle umano sa mga progress billing ng Genesis 88. Inihalimbawa ng NBI ang dalawang magkahiwalay na kontrata para sa Matina River na parehong nabayaran ng gobyerno noong November 30, 2023. Halos 11 million pesos ang halaga ng isang kontrata, halos 8 million pesos naman sa isa pa. Pero ayon sa NBI, kapansin-pansin sa side-by-side comparison na pareho lang ang mga larawang isinumite bilang patunay sa progress ng dalawang magkaibang proyekto. Sa kabuuan, halos 19 million pesos ang naibayad sa dalawang kontrata. Sa dalawang magkahiwalay na proyekto naman sa Talomo River, umabot ng halos 20 million pesos ang kabuuang naibayad noong June 2025 at Mayo nitong taon. Pero ayon sa NBI, nirecycle rin ang iisang larawan na ginamit sa progress report. Sa mga dokumentong nakalap ng ahensya, makikitang ginawang black and white ang isa sa mga larawang ginamit sa progress report ng proyekto.
1: The complaints involved alleged falsification of documents under Articles 171 and 172 of the Revised Penal Code and for violation of Section 3E of Republic Act No. 3019, otherwise known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act.
0: Samantala, sinagot din ni Matibag ang pahayag ng pamunuan ng Casas Convestas na nagsabing private citizen at hindi politiko ang may-ari ng resort na iniuugnay kay Congressman Pulong at wala silang direktang koneksyon sa mga Duterte.
2: Well, that is also subject to investigation. You know? So nakita naman natin yung properties, may mga kinausap sa grounds, ibinangga natin sa ating mga nakuhang dokumento. So mas madali kasi magsalita na na-deny eh, pero that is the natural answer ng mga ating mga naimbestigan.
0: Isa ang Bali-inspired resort sa Samal na pinakita ni Matibag sa mga ari-arian umano ng mga Duterte sa Davao.
3: First na taso pa demo to ka Pulong Duterte.
4: Okay, Congressman.
0: Para sa Agenda, Gio Robles, Billionario News Channel.
5: Kinasuhan ng cyber libel ni broadcast journalist Arnold Clavio ang isang individual na nagpakilalang bodyguard ni resigned Congressman Zaldi Co. Kasunod ito ng paratang na tumanggap si Clavio ng pera na nakalagay sa isang paper bag na nauna na niyang itinanggi. Binigyang diin ni Clavio na hindi paghihiganti sa nag-aakusa ang isinampang kaso. Hakbang daw niya ito para itama ang impormasyon na anya'y nakakasira sa kanyang pangalan at reputasyon. Umalmang ilang senator judges sa paglaglag ng prosecution sa tatlong articles of impeachment laban kay VP Sara. Alamin kung bakit sa agenda report ni Dexter Ganive.
6: If I had come here 30 minutes earlier, I would have objected to it.
7: Hindi katanggap-tanggap para kay Senador Joel Villanueva ang ginawa ng prosekusyon na matapos litisin sa impeachment court ay magdidesisyong idadrop na nila ang aligasyon sa maling paggamit ng confidential funds at grave threats laban sa first couple. Aminado si Villanueva na na-late siya nang dating sa impeachment court at tapos nang mailatag ng prosekusyon ng kanilang motion para bawiin ang tatlong articles of impeachment. Unfair din na niya ang ipamukha sa depensa na kung sumunod lang daw sana sila sa proposal noon na susunod agad ang depensa sa presentasyon sa kada article of impeachment na matatapos ng prosekusyon.
6: It's also unfair to say na, oh, kasalanan nyo dahil hindi kayo sumunod doon sa yung presentation, tapos defense, etc. Hindi namin, I don't believe that. No? Hindi namin pwedeng i-push dahil yung rules of presenting the course of action, hindi naman dapat din i-blame sa kanila.
7: Naniniwala naman si Senator Bongo na karapatan ng prosekusyon na gawin ang anuman nilang hakbang. Pero dapat ang

0: manaig ang pagiging patas at nais niya ring makita ang panig ng depensa sa mga nailatag na ng prosekusyon para sa mga akusasyon ng grave threats at misuse of confidential fund.
1: Bilang isang senator judge, di ba judge kami? Gusto namin makakita ng patas o pantay na laban. Though still ongoing pa po yung paglilitis, kahit sino naman gusto mo makakita ng pantay at patas na laban. At sa bawat laban, mas masarap ang pakiramdam pag pinaghirapan at pinagpawisan mo yung laban.
0: Una nang sinabi ni Presiding Officer Chisi Escudero na maaari pa namang iapila ng isang Senator Judge ang pasya ng korte na panigan ang mosyon ng prosekusyon na i-drop ang 3 articles of impeachment.
2: Sa gitna ng mga isyong ito, ang katanungan ngayon, mapapangalagaan ba ng impeachment court ang karapatan ng akusado para sa due process habang pinaiigsi ang paglilitis o magiging dahilan na lang ang pag-atras ng mga kaso para hindi na masagot ang mga paratang na naisiwalat na sa publiko? Para sa Agenda, Dexter Ganibe, Millionaire News Channel.
3: Huwag nang umangal si VP Sara sa paglaglag ng prosekusyon sa 3 impeachment articles. Yan ang hirit ni Private Prosecutor Lorna Kapunan. Sa halip-anya, humanda na lang ang bise na ipagtanggol ang sarili sa umano'y unexplained wealth. Narito ang Agenda Report ni Hannah T.
4: If you are the Vice President, instead of facing 4 complaints, 4 charges, isa na lang, hindi ka ba happy?
5: Maghanda na raw si Vice President Sara Duterte na depensahan ang sarili laban sa mga akusasyon ng unexplained wealth. Yan ang hamon ni Private Prosecutor Lorna Kapunan matapos payagan ng impeachment court ang pagbawi sa 3 reklamo. Kaugnay ito sa misuse of confidential funds, bribery at grave threats. Dapat na raw ipaliwanag ng bise ang mga bank account na may kaugnayan sa kanyang asawang si Man Scarpio at amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinwestiyon din niya ang pahayag ng bise na wala itong alam sa ilang bank account.
4: I know she cannot talk to the president, to the former president who is in Hague, pero siguro magagalit ang mga supporters ng tatay niya kasi pati yung tatay niya linaglag na niya sa unexplained wealth, saying that she does not know that her father had an account with her.
5: Binanatan din ni Kapunan si Lead Defense Counsel Sheila Sison na tinawag na unfair ang pagbawi sa mga reklamo at nagbabalang posibleng mauwi ito sa mistrial. Para kay Kapunan, nagpapabiktima raw ang depensa. Gayong ang impeachment ay proseso ng pananagutan ng isang public official, hindi persecution.
4: I know what bullying is. I am defender of those who are victims of bullying. And that's exactly what the head defense prosecutor always does to us. She bullies us. She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process, words like there is no fairness and justice here. Ang characterization ko dyan kasi mabait ang aming mga public prosecutors. She is a bully and there is no place for bullying in a Senate impeachment court. Gagamitin ko na yung word, bastos. Binabastos niya hindi lang ang prosecution, pati ang senator judges.
5: Sa ruling ng impeachment court, hindi na pagbobotohan ng mga senator judge ang 3 binawing reklamo. Ayon kay impeachment court spokesperson Reggie Tonggol, bagamat may nasayang na resources ng gobyerno dahil sa pagbawi ng articles, ang kapalit naman ito ay hindi na maaaring i-refile sa kasalukuyang 20th Congress, partikular ang confidential funds at grave threats. Binigyan ng hanggang October 23 ang prosekusyon para isumite ang formal offer of evidence para sa natitirang unexplained wealth article. Para sa Agenda, Hannah T., Billionaire News Channel.
6: Nag-extend na naman ng medical leave si Senator Loren Legarda hanggang second week of October ayon kay Senate Secretary Renato Bantug. Wala pa raw abiso ang senadora kung sisipot siya sa pagbabalik sesyon ng Senado sa November 9. Naka-medical leave si Legarda mula pa August 3 at huling nakita sa Senado noong July 29. Una nang sinabi ng kanyang kampo na nasa France siya para magpagamot ng kondisyon sa baga. Nahaharap si Legarda at anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa reklamong plunder dahil sa umano'y ghost electricity.
3: Nanumpa na bilang bagong miyembro ng Lakas CMD si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon yan sa eksklusibong report ng Politico. Ito'y matapos makulong si former House Speaker Martin Romualdez sa kasong pandarambong. Dahil dito, wala na siya sa Partido Federal ng Pilipinas ng kanyang ama na si PBBM at ni House Speaker Boji D. Paraan daw ito para mapigilan ang kahit anong tangka ni Pampanga Congresswoman at former President Gloria Arroyo na makakalap ng suporta para kay VP Sara. Another major opportunity for P-pop. Sa bagong Asian pop category ng Grammy Awards, both SB19 and Beanie aim to bag a nomination from the prestigious Recording Academy. Narito ang agenda report ni Teen Matro.
7: Hindi lang charts at sold out concerts. Target ngayon ang P-pop powerhouses na SB19 at Beanie ang mas malaking international recognition. Ito ay ang makapasok sa prestigious Grammy Awards. Kinumpirma ng SB19 ang pagsusumite ng kanilang entries para sa 2027 Grammys. Kabilang dito ang Visa para sa Best Asian Pop Music Performance at Lawless para naman sa Best Pop Duo or Group Performance. Hindi rin nagpahuli ang Nation's Girl Group na Beanie na may entries sa tatlong categories. Best New Artist, Best Asian Pop Music Performance para sa Unang Kilig, at Best Song Written for Visual Media para sa A Parallel World. Pero huwag mo nang mag-unfollow o makipagbardagulan online dahil ang mas malaking kwento ay hindi kung sino ang mas magaling na grupo, kundi kung hanggang saan kayang dalhin ng Pinoy talent ang sariling music sa global stage. At take note, may bagong Best Asian Pop Music Performance category sa 2027 Grammys na nagbibigay ng panibagong pagkakataon para makilala ang Asian Pop kabilang ang P-Pop. Ang pagsusumite ng entry sa hindi pa nangangahulugang nominated na sila. Dadaan pa ang mga ito sa eligibility screening at voting process ng Recording Academy. Para sa agenda, Teen Matro, Bilyonaryo News Channel.
3: Sharon Cuneta shares her first ever experience watching the Senate proceedings. Dumalaw si Sharon with her daughter Kaki, making it her first time to step into the Senate halls since na-elect daw ang mister ng si Senator Kiko Pangilinan in 2001. May pakilig din ang megastar sa IG Reel, showing their sweet eye contact while the senator was on duty for VP Sara's impeachment trial. Nagpagamot daw sa Singapore ang asawa ni Bea Alonzo na si billionaire businessman Vincent Ko. Ayon sa aming babbler, Vincent flew out for a quick checkup dahil sa matagal ng ubo at influenza. Di raw nakasama ang aktres dahil nakabalik naman daw agad si Vincent last Tuesday. Maayos na raw ang kalagayan ng Pure Gold Air and currently resting here in the Philippines. Pope Leo XIV, successful ang lung cancer surgery. At 2027 budget ng DepEd, tinapyasan sa Kamara. Susunod yan sa agenda.

0: Stream it all with Smart Power All. Subscribe and choose the Binge Bundle so you can stream YouTube, View, I Want, and Signal Play.
1: Smart Power All 109. Switch and load now.
2: Hamigin shines every harvest season, honoring its sweet, fragrant, and abundant lanzones through a colorful parade and performances that brings the island's rich culture and thriving harvest to life. Lanzones Festival.
3: Before the markets react.
4: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
3: Before the headlines shape the conversation.
4: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
3: Get fresh perspectives on the latest developments.
4: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
3: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m.
5: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Lanes. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Mabilis naman ang southbound lane. Matagumpay na inoperahan si Pope Leo sa kanyang baga nitong Martes para tanggalin ang isang cancerous tumor. Ayon sa Vatican, sumailalim ang 71-year-old Pope sa 90-minute thoracic surgery sa Gemelli University Hospital sa Rome at gumising ng normal matapos ang procedure. Ayon sa news agency na AFP, tinutukoy pa sa pagsusuri kung anong stage na ang tinanggal na cancerous tumor at kung kumalat ito sa ibang bahagi ng katawan ng Santo Papa. Bagamat sinabi ng Vatican na maaga itong na-detect at localized lamang, inaasahang aabot ng isang linggo ang recovery ni Pope Leo at kinansela muna ang lahat ng kanyang mga aktibidad. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ang humalili kay Pope Leo bilang presider ng isang malaking misa sa St. Peter's Square ngayong Miyerkules. Kamakailan, inappoint si Tagle bilang dean ng makapangyarihang College of Cardinals, isang leadership milestone para sa isang Asyanong pinuno ng simbahan. Sa kabila ng kakulangan sa mga classroom at guro, binawasan pa umano ng Kamara ang proposed 2027 budget ng Education Department. Magkano nga ba ang natapyas? Alamin sa agenda report ni Isaiah Mirafuentes.
6: Pasado na sa House of Representatives ang proposed 7.2 trillion peso national budget para sa susunod na taon. Nangungunang may pinakamalaking pondo ang Department of Education. Pero sa pagsasaliksik ng Billionaire News Channel, kabilang ang DepEd budget sa mga natapyasan sa pinal na bersyon ay inaprubahan ng Kamara. Kung pagbabasihan kasi ang proposed budget na isinumite ng Department of Budget and Management sa Kamara, abot sa higit 916 billion peso ang alokasyon para sa edukasyon sa susunod na taon. Pero ang inuprubahang pondo ng Kamara para sa DepEd ay aabot na lang sa higit 910 billion pesos. Ibig sabihin, mahigit sa 6 billion pesos ang nakaltas sa budget ng DepEd.
7: Nakaka-alarma at nakakagalit kasi kung iisipin natin, we are in the midst of an education crisis and yet hindi crisis responsive yung budget. Ang nangyari dito sa DepEd budget ay salip na i-reinforce, binawasan pa.
6: At kabilang sa nakaltasan ay ang pondong gagamitin na para sana sa pagtatayo ng mga bagong classroom. Ito ay kahit pa base sa pagdinig sa budget ng DepEd sa Kamara, aabot sa higit 140,000 ang kulang na classroom sa buong bansa. Base sa aming pagsasaliksik, sa unang amendment, sa abot sa higit 4 billion peso ang binawas para sa pagtatayo ng classrooms. Subalit kalaunan ay binalik nilang higit 950 million pesos. Kaya sumatotal, abot sa higit 3 billion ang nabawas para sa Basic Education Facilities Fund o budget na para sa pagtatayo ng bagong classrooms.
8: Hindi pa rin nasusolve ng Marcos Jr. administration. Napakabagal na performance sa pagtatayo ng classroom.
6: Mm-hmm.
8: No? Siguro yan yung ginamit na dahilan para bawasan dahil hindi naman na-implement yung mga proyekto. May pondo na pero napakabagal ng implementation.
7: Very disappointing talaga na sa panahon meron tayong classroom backlog, sa panahon nagsisiksikan yung mga estudyante natin sa cramped classroom, ang naging tugon ng Kamara ay bawasan ang pondo para sa mga bagong classroom. The same way na sa panahon na kailangan natin ng mga bagong teachers, ang naging tugon ay bawasan yung item para sa hiring of additional teachers.
9: Kung ikukumpara ang budget ng Department of Education sa susunod na taon, malaki ang ibinaba niyan kumpara ngayong taon. This 2026 kasi, aabot sa higit 1 trillion peso ang budget ng DepEd. Pero sa susunod na taon, bababa na lang yan sa higit sa 910 billion pesos. Nasa 100 bilyong piso ang nabawas. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Billionaire News Channel.
10: Visit na sa Kamara ang 7.2 trillion peso budget para sa 2027. Pero ilang probisyon ang pinuna ng isang watchdog kabilang ang malaking alokasyon na para rin umano sa mga kongresista. Narito ang agenda report ni Attorney Karen Jimeno.
11: Kailangang ibito ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang parte ng panukalang 7.2 trillion peso national budget para sa 2027. Ito ang panawagan ni Zaiza Suzara ng People's Budget Coalition. Sa panayam sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, nabanggit ni Suzara ang budget ng DPWH kung saan na-reallocate ang pondo sa loob din ng ahensya para magamit ng mga mambabatas sa kanilang itinutulak na infra projects. Malaki rin anyang alokasyon ang nakuha ng mga pinuno sa Kamara.
12: What we saw based on our own analysis, which validates as well the PCIJ analysis, that it was the legislators who are part of the leadership who got a lot of funds. So that Speaker Boji D, Congressman Sandro Marcos, the Swan Singh sisters, Mika Swan Singh of course is the chair of the Appropriations Committee. Her sister Bella Swan Singh is the vice chair of the Appropriations Committee. So they got a lot of pork barrel talaga itong mga projects na ito.
11: Ang mahigit na 17 billion peso budget ng Kamara, nadagdagan pa ng 5 billion pesos. Suspecha ni Suzara, mga mambabatas din ang makikinabang dito.
12: We don't know exactly what portion of the budget of the HOR, the 5 billion, would go to. But if past budget years are any indication, that would definitely go to their MOOE, their maintenance and operating expenditure. So ito yung controversial na issues before na it's essentially like a discretionary fund for them.
13: Hindi ito naka-line item.
12: Hindi siya naka-line item. So it's kind of like a confidential fund.
11: Kamakailan lang, pinirmahan ni PBBM ang executive order para sa Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics, o COMPAS. Layunin nitong ipromote ang budget transparency sa pondo ng gobyerno. Pero para sa budget watchdog, kulang pa rin ito.
12: I was part of the team that assessed the public expenditure and financial accountability of the Philippines. Our findings there shows that budget credibility in the Philippines is bad. Mm-hmm. It's because the deviation is 50+%.
11: Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel.
10: Hindi basta-basta palulusutin ng Senado ang House version ng 2027 National Budget. Yan ang tiniyak ni Senate Finance Committee Chair J.B. Ejercito. Narito ang agenda report ng ating kasamang si Corina Sanchez Rojas.
14: Sa programang memo kahapon, aming nakapanayam si Navotas Congressman Toby Tiangco at sinabi niyang mayroon pang pag-asang maayos ang national budget sa Senado.
15: Pinakamalaki percentage-wise ang tinaas ng House of Representatives. Nadagdagan siya ng 5 billion, which is 28.37%. So it will depend on the Senate General Appropriations Bill kung ano yung ipapasan ng version, tapos kung ano yung hindi magkatugmang version, yun ang pinag-uusapan sa BICAM.
14: Kaninang umaga naman, tiniyak ni Senate Finance Committee Chairperson, Senator J.B. Ejercito, na hindi basta-basta aaprubahan ng Senado ang bersyon ng Kamara.
16: So, maaring kasi minsan tumataas yung major yung sa departments, yung budget. Maaring tumaas kaya lang, tinanggal yung major programs, tapos nilagay sa iba. Natanggalan, nabawasan ng ilang mga pondo ng ilang programa. No? Tulad ng yung foreign assisted projects, malaki. No? 130 billion ang natapyas. Ang calamity fund, 9.5 billion. Dapat isipin natin yung pangmatagalan.
17: Yung pag-akyat din ng budget ng House of Representatives.
13: Ay, yan ang tatanungin ko. by 5 billion.
17: Oo, do you agree?
13: Oo, mabubusisi pa ba yun?
16: Medyo malaki nga, no, nabasa ko kahapon and na-confirm ko kasi ito yung, I think, binding up ni Congressman Toby Tiangco.
17: Yes.
16: Na nakita ko rin na 5 billion yung dagdag. So tatanungin natin sila kung para saan to, baka naman maganda, no?
14: Hindi biro ang laki na halaga ng inaprubahan na national budget ng Kamara sa susunod na taon. Kaya't nararapat lang daw itong busisiin, himayin at bantayan.
5: Iniimbestigahan na sa Senado ang aabot sa halos 400 million pesos na smuggled rice na naharang ng Bureau of Customs sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
18: Abot sa 395 million pesos ng umano'y smuggled na bigas na tinatayang nasa 12,500 metric tons ang ngayon sentro ng investigasyon hindi lang ng Bureau of Customs kundi pati na rin ng Senado. Matapos na maharang sa Davao City noong nakaraang buwan, ang MV Tyson 2, ang barkong may karga rito mula pa raw sa Vietnam. Ayon sa BOC, walang sanitary at phytosanitary permits mula sa Bureau of Plant Industry ang mga produkto. Pero nang makadaong sa Davao, pumalag pa raw ang mga tauhan ng Vietnamese flagged cargo vessel bago pa ma-inspeksyon ng DOC personnel.
19: Inung gabi na yon, tumakas pa yung barko. So nadagdagan yung kanilang kasalanan o pagkakamali. Nung pagtakas niyan, humingi ang customs ng tulong sa Philippine Coast Guard at sa Philippine Navy. Buti na lang, mabilis na naka-responde ang Philippine Navy. Nahuli natin yung barko doon sa high seas na. Nasa malalim na bahagi ng dagat.
18: Idinaong daw ito muli sa Davao at doon na sinilbihan ng warrant of seizure and detention ng mga otoridad.
19: Meron tong permiso pero revoke. So kapag ang permiso mo revoke, wala kang permit. So yan ay dapat hulihin talaga. Ang natitira na lang dito ngayon ay kung paano natin patutunayan kung sino talaga ang nagpasok nitong mga napakaraming bigas galing ng Vietnam.
18: Sa mga dokumento, ang nakalista raw na consignee ng kargamento ay ang Planters Products Incorporated o PPI. Matatanda ang iniulat ng Bilyonaryo.com na ang Planters Foundation Incorporated, isang non-stock, non-profit corporation, ang siyang principal stockholder ng PPI. Lumalabas din na ang chairman ng foundation ay mismo si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Pero ayon sa BOC, nilinaw na raw ni Chu Laurel na walang naging papel ang Department of Agriculture o ang kalihim sa umano'y illegal importation.
19: Dinidiin niya sa akin, pinaliliwanag niya ng todo, na linawin na hindi ito produkto ng Planters. At linawin din na walang authority ito coming from the secretary. In fact, to be more accurate, binabantayan namin ang pagpasok nito.
18: Sa isa namang pahayag ngayong Miyerkules, sinabi ni Chu Laurel na false picture ng insidente ang ipinipinta ng mga kritiko ng kagawaran. Anya, records will show na mismong ang DA ang nag-utos sa BPI na kanselahin ang permits ng barko kahit na bumabiyahe na ito pa Pilipinas. Gate niya pa kinansela ang permits sa hiling na rin ng PPI dahil sa umano'y product mismatch at pasong importation contract. July pa raw kasi inaasahan ang delivery ng mga bigas kung kailan typical umanong mababa ang rice supply ng bansa. Inirekomenda na rin daw ng BPI ang pagpapabalik ng mga kargamento sa pinanggalingan nitong bansa. Pero ngayong Miyerkules, inihayag din ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na plano nilang isubasta ang mga produkto kapag natapos na ito sa kinakailangang mga proseso. Para sa agenda, Andrea Salve, BillionR News Channel.
5: Nagpaliwanag ang Education Department sa delayed implementation nito ng feeding program na unang pinuna ng Commission on Audit. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, inaabot ng hanggang May o April ng susunod na taon ang paggasta ng pondo dahil nagko-crossover ng Disyembre ang isang school year.
20: Nagagastos naman kasi eventually yun kasi yung ang hindi alam ng tao sa DepEd, karamihan nung babayarin is nagka-crossover talaga ng December of the year kasi yung school year is until May or April of the next year. So yung mga feeding program, natatapos yun sa May.
5: Unang iniulat ng Bilyonaryo na nasa 304 days ang delay ng feeding programs na aabot sa higit 600 million pesos. Dala umano ito ng procurement problems, delayed funding at mabagal na proseso. Lumitaw din sa report ang umano'y improper food storage at mga ninakaw na food supplies.
21: Viral ngayon ang A La Pretty Woman experience ng pop singer na si Kelly Clarkson sa isang toy store sa Brooklyn. Sa surveillance footage, Clarkson was spotted inside Art of Play, inquiring about a rare mechanical bird. But later on social media, Clarkson claims employees treated her like she couldn't afford it and lost a huge sale. The store clarifies it was just a misunderstanding at hindi raw talaga for sale ang $15,000 item. Former RuPaul's Drag Race judge and songwriter Lucian Piani has died at the age of 46. Ayon sa Los Angeles County Medical Examiner, his death was ruled an accident caused by blunt trauma. Ito'y matapos siyang mabangga ng isang sasakyan while crossing the street in an intersection sa Glendale, California. Piani was known for producing iconic Drag Race tracks and the show's theme song, and for his Grammy-nominated work on the Hairspray film soundtrack. BNC report confirmed. U.S. President Donald Trump bibisita sa Pilipinas para sa ASEAN Summit. At missile attack sa Saudi airport. Ano nga bang epekto sa ating mga Pilipino? Susunod yan sa Agenda.

0: Are you ready for a transformation?
1: May pag-asa pa naman.
2: Oo naman, kayang-kaya natin.
0: Meet 12 hopefuls ready to take on incredible skin transformation journey. From their first step to the moment they finally see their reveal. Witness their stories, their challenges, and their cuties reveal. Hosted by Doc K. Rebolledo. Only on the Billionario News Channel.
3: Questions about banking and finance?
4: What ways can you increase revenue?
3: Unfiltered answers.
5: Hindi dapat nagkasala, nagnakaw ng public funds, ibalik sa treasury at mahulo siya.
3: Tough questions.
6: Can it be implemented in our country?
5: Abangan.
6: Ang susunod lang okay.
7: I'm Margo Salcedo, and with me, Jonas Ravelas and Bill C. Chonil. Welcome to Banquero Unfiltered.
8: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
9: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
10: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
9: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
11: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang below grade level, ini-enroll natin sa aral.
12: Ampalaya!
13: Ampalaya!
12: Kumakain kayo, ampalaya!
9: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
8: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
12: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan. Okay.
14: Isa pang traffic check na yung Wednesday rush hour sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa eastbound lane. Mabilis naman ang westbound lane. Kinumpirma ng Malacanang ang eksklusibong report ng Billionario News Channel na bibisita sa Pilipinas si US President Donald Trump sa susunod na buwan. Ito'y bilang pagdalo sa 2026 ASEAN Summit sa Manila. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, pupuntang Pilipinas si Trump sa November 14. Bagamat hindi na niya idinetalye ang aktibidad ng leader, matatandaang sa exclusive report ng BNC, sinabi ng dalawang source na inaasahang makikipagkita siya kay PBBM para sa bilateral talks. Matatalakay din ang trade, investment at defense cooperation sa pulong.
15: Tatlong linggo bago ang US midterm polls, nangampanya si US President Donald Trump para sa kanyang Republican Party sa Alaska. Isa sa mga conservative state ang Alaska. Pero bagsak sa ngayon ang approval rating ni Trump doon dahil sa gera sa Iran at mataas na presyo ng diesel at gasolina. Sa kanyang speech, sinabi ni Trump na bibili ang Taiwan ng 30% ng gas mula sa pipeline project sa Alaska. Pero hindi pa malinaw ang terms ng kasunduan.
16: Taiwan has just agreed to buy 30% of the gas coming off the pipeline for the next 20 years. That guarantees the success. It's one of the biggest commitments in history for anything. It's one of the biggest deals ever made.
14: Matagal nang walang direct communication ng mga militar ng China at Pilipinas dahil yan sa umano ay pang-aabuso ng China, ayon kay Defense Chief Gibo Teodoro. Narito ang agenda report ni Laid Cabagani.
1: Halos tatlong taon na raw na walang direct communications ang militar ng Pilipinas at China, ayon kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
13: Kasi nga inaabuso nila yung mga proseso natin. So, hininto ko yung direct communication except for one line. And the rest sa DFA na kasi inaabuso nila yung proseso. At 3 years ago pa halos yun, hindi ko nakita yung value kasi nga walang structure yung communications flow. At ito'y inaabuso lamang.
1: Giit ni Teodoro na nanatiling bukas ang iba pang paraan ng komunikasyon kabilang ang diplomatic channels. Pero para sa DND Chief, kailangang may malinaw na batayan bago ibalik ang military-to-military ties ng dalawang bansa. Kabilang dito ang pagpapakita ng sinseridad ng China, pagtigil sa pag-angkin ng mga teritoryong wala o manong batayan sa international law at paghinto sa mga gawaing nagbabanta sa seguridad sa West Philippine Sea at Indo-Pacific region. Ayon kay Teodoro, nasa China ang hakbang para maibalik ang tiwala at mapag-isipan ang pagbubukas muli ng military communications. Para sa agenda, Laid Cabagani, Bilyonaryo News Channel.
15: Ramdam hanggang Pilipinas ang epekto ng pag-atake sa Saudi Arabia ng Houthi rebels mula Yemen, nakakampi ng Iran. Dahil sa missile attack sa King Khalid International Airport sa Riyadh, mananatiling sarado buong linggo o hanggang October 17 ang paliparan. Kansilado muna ang Manila at Riyadh flights ng Philippine Airlines hanggang November 29 at Cebu Pacific hanggang October 31. Kansilado rin ang maraming international flights pa Saudi. Dahil dito, higit 100 OFW ang na-stranded sa mga airport. 87 rito ang papuntasan ng Riyadh nitong weekend ang na-divert pa Jeddah at kinailangang mag-land travel pa Riyadh. Halos 40 OFW ang hindi natuloy ang flight mula Maynila papuntang Riyadh at tinulungan sa accommodation ng Department of Migrant Workers. 30 naman na pauwi sana ng Maynila ang na-stranded sa Riyadh. Sa presyo ng petrolyo, ramdam na rin ang lumalawak na epekto ng pag-atake sa Saudi ng Iran. Simula pa noong isang buwan, na-control na ng mga Houthis ang Bab el-Mandeb Strait, isang critical na shipping route sa Red Sea na ginamit ng alternatibong ruta mula ng isara ang Strait of Hormuz. Dinadaanan ito ng 6 to 8 million barrels ng oil at gas exports mula sa rehiyon o 12% ng kabuuang petrolyo na seaborne traded. Langis na napupunta sa Europe at Amerika at maging sa mga Asian markets kasama ang China, India, Singapore at maging Pilipinas. Saudi Arabia ang nagsusupply ng halos kalahati ng ini-import ng Pilipinas na crude oil. Dahil sarado na ang Bab el-Mandeb, pwersadong mag-detour ang mga oil tankers palayo dahilan para ma-delay ang delivery ng krudo ng 2 linggo hanggang 1 buwan. Kaya sumirit na naman ang presyo ng Brent crude sa higit $100 per barrel, nakatumbas ng pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel sa Pilipinas. Gayun din ang pagtaas ng jet fuel prices. Dahil tumataas ang logistics costs at mas mahabang shipping route, tumaas din ang presyo ng mga sangkap na ginagamit sa mga fertilizer at feedstock, maging ang polymer na gamit sa packaging, automotive parts at construction materials, aluminum na input sa transport, construction, packaging, at helium na gamit sa mga semiconductors, fiber optics. Ang resulta, mas mataas na inflation o mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umabot na sa 3-year high na 7.2% nitong Setyembre. Kaya patuloy na hamon pa rin sa lahat ang paghihigpit ng sinturon at kung paano makakatugon sa sitwasyon ang gobyerno. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
17: A proud wife moment for Hailee Steinfeld. The Sinners actress was spotted cheering on her husband, Josh Allen, as he led the Buffalo Bills to a thrilling overtime win over the LA Rams. spotted si Steinfeld sa isang suite sa SoFi Stadium na all smiles at emotional for the football star's performance. Rare public appearance ito para kay Steinfeld, who tied the knot with Allen in May. Nababahala na ang fans sa sunod-sunod na pagkatalo ni Pinay tennis sensation Alex Ayala. Epekto daw kaya ito ng off-court activities niya? Yan ang agenda report ni Zeus Valdez.
18: Hindi na panatili ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kanyang maagang kalamangan sa Wuhan Open matapos bumagsak kay world number 217 Han Shi sa first round. Kasunod ito ng semifinals exit ni Ayala sa Asian Games sa Nagoya, Japan, kung saan pinataob siya ni then rank 85 Wang Shiyu ng China. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo ni Ayala, naging paksa online ang umano'y epekto ng kanyang activities sa labas ng court. Dumalo siya kamakailan sa Paris Fashion Week at nag-guest din sa podcast ng kanyang idol na si Maria Sharapova. Sa isang social media post, kwenestyon ni former Agriculture Secretary Manny Piñol kung nakaapekto na ba ang kasikatan at mga passion appearance ni Ayala sa kanyang pagtutok sa tennis. Naglabas naman si Dr. Tony Lechon ng open letter para kay Ayala kung saan binigyang din niya ang respeto sa sipag at dedikasyon ng tennis star at ang kahalagahan ng pagbangon mula sa pagkatalo. Pero hindi lang ang off-court commitments ang naging usapin. Maaari rin daw na dagdag hamon sa pagpapahinga at paghahanda ng isang atleta ang long distance international travel.
19: Sa palagay ko naman, medyo naapektuhan yung training niya. Sa palagay ko, medyo kinapos siya sa training dahil sa mga schedule niya sa interview. Yun, baka ganun ang nangyari dahil. Kaya natalo siya ngayon laban niya.
18: Para sa ilang tennis coach, mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng activity sa labas ng court at ng mga kailangan para manatiling competitive.
20: On my personal opinion, paglaro ng tennis ay definitely, she's good. Pero lately, she's on a fashion model and a picture. I think she deteriorated. Alam mo naman, if you are really a fan, a tennis fan, you always expect from a great player a good tennis game.
18: Pero may iba ring naniniwalang hindi dapat agad sisihin ang off-court appearances sa bawat pagkatalo.
21: For me, I'm in the neutral side na hindi naman. Siguro we still have to look at it na she has a job which is to play. And also yung extra income din on the invitation, modeling, staff from the Chanel Week din nata, nandun din siya. And also with Sharapova's interview. But I think hindi naman nakaka-apekto yun kasi she loves what she loves.
18: Hindi pa tapos ang season ni Ayala. Kabilang sa mga nakalista sa kanyang natitirang torneo ang Ningbo at Tokyo, nakatakda rin siyang umuwi sa Pilipinas para sa isang exhibition match sa December 8.
22: Hati man ang opinion ng publiko hinggil sa mga off-court activities ni Alex Ayala, isa ang hindi maikakaila na malaki ang kanyang impact sa patuloy na pag-abante ng Philippine tennis. Para sa Agenda, Zeus Valdez, Bilyonaryo News Channel.
17: Ease of doing business, yan ang panawagan ng business community. At hailstorm na minsala sa Santiago, Chile. Susunod yan sa Agenda.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isibo ang inyo orasan, oras naton sa Pilipinas, alas 7.31. Ang oras, buylog na ang inadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuylog man nga ginadulong sa inyo sa kalawan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kagsubuman ginadulong sa inyo sa kalawan sang Mighty C, the alkaline-based vitamin C, extend for supplement for men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa.
2: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lie.

0: Christmas!
1: Advance Merry Christmas sa inyo tanan mga ka-K5! 72 days more to go before Christmas!
2: K5 Nightwatch programa nga maghatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi, kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado kapulot. K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5 Nightwatch K5 Nightwatch June Alojado Capulo K5

0: Nightwatch.
1: Saliwat, mayong gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga taga para mati mayong gabi sa bilog nga Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siring aton sirad sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, La Paz, Haro, Mandaluyong, Mula, Arevalo, City proper. Kag sa aton man tanan nga mga taga para mati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan siring aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Capizaclan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Parawan, Camindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch.
0: K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
1: Sa kinandan mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalagad. Iwat kita nga magatrakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init kag nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subo nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan maging kaupon man aton karon nga mabalita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka-K5 Kim Kaloyo. Upod man sa ka-K5 Aaron Lloyd Rifoyo. And of course, mga balita man kag information na tipon sa aton sininga. Iban pa nga mga ka-K5 beat reporters nagikan sa City Hall kag Provincial Capital. Upod naton si ka-K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga natipon man nga mga balita kang information nagikan naman kay ka-K5 Karen Badilla. Upod man sa mga report na gikan kay ka-K5 Elmer Sable and of course kay ka-K5 AG Cordova and sa northern part of Iloilo sa Quinto Distrito. Ingaw po na itong mga balita na gikan kay ka-K5 Bridgie Dimayo. Samtang sa mga pilaman ka mga dalagko nga mga balita nasyonal ka mga balita international. Ingaw po na itong nga news center. Upod na itong si ka-K5 Sunny Punay and ka-K5 Kisha Marie Hanaysay. Sa kinahandan po na itong diri sa technical side ka-K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka-K5 June Alojado Kapulot. Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangaragad mga ka-K5 today is Wednesday, October 14, 2026. Kapit sa 14 nagili kita subong edisyon na K5 Andre Maria Iho ni Stigra po ni Santisi Mabuas pitsa 15 na. Kata mo na yung mga katunga-tunga nga bulan or katunga-tunga nga adlaw sa kagapitsa sa bulan sang kada bulan mga ka-K5 ti mga amoni sa mga nagabaton sang 15-30 ilaban naman ti bar buwas birthday naman nila K5 Andre birthday naman sang aton nga grupo grupo nga si Manuel Do advance happy birthday kay Manuel Do buwas nga adlaw. Mga ka-K5 sa ato sini nga mga kwanda nga mga mister mga misis sa mga nagapamati nga mga misis da mga misis ayaw nyo gid anay pag away-awayon si mister sa buwas nga adlaw di Blacky 5 Andre buwas wala anay away kay mister ha ayaw gid anay pag away-awaya si mister. Pabuot-buote si mister mo, proof lang gaon mo sa timplahan mo sa buwas kapi aga pa. Para nga mapuli sa timprano pa. Kay base, bala kon mawili, bala kag makadritso, blas nightclub, bala kag pagpuli. Sos Maria Ihunis, tigra po ni Santisima. Pati, inog bakal nyo, kag inog bayad nyo sa kurinte, base madalas das pa. Pano nyo gid? Ambalo nyo gid? Ambalo nyo gid si Kwan? Si mister nyo naton agak papuli buwas ha. Prano ko papuli naton kay may higin piparar ko di si imo nga pasabaw di wa. Ayos. O ala sige. Sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5. Dili kita karon sa ato sining nga mga pila na ka mga dalag ko nga mga balita kag information. Nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Ano ang mga pila ka mga dalag ko nga mga balita kay impormasyon nga aton pagatalakayon sa subong nga gabi. O pertik damo. Una ta K5 Andre sa balita nasyonal. Sa balita nasyonal, mga ka-K5, hindi lang kay diri sa aton sa Iloilo kag sa Western Visayas ang nagareklamo subong nga mga hog raisers o kon ang mga manog baboy, mga nagabaligya sang baboy, mga naganegosyo sang baboy, mga ka-K5, hindi lang kay subong diri sa Western Visayas kundi ang nagangurob subong nga nagareklamo halos tanan nga mga manog baboy, mga kwan, mga hog raisers, mga ka-K5 sa bilog nga Pilipinas nga tungod kay hindi lang gali diri sa Western Visayas nagakatabo ang pagnubo sang mga presyo sang mga baboy o kon sang mga presyo sang mga buhi naton nga mga baboy diri sa bilog nga Pilipinas. Hindi lang gali diri sa Iloilo kag sa Western Visayas ang nagaproblema kundi dalas-das na ini ang bilog nga Pilipinas. Bangod kay sang lately lang gid Maria Ihunis di Garapon di Santisima. Wala tamon kamaan kay matindi man tamon manugbaligya ka baboy abi. Pero K5 Andre nagpagwa sang executive order si President Bongbong Marcos gali. Singag ba? Nagpagwa naman mga ka-K5 sang executive order number 116. Ang ining nga executive order K5 Andre kag sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati ilabi na sa aton nga mga manog baboy o kon mga hog raisers, ining executive order number 116 amo ini ang naga-order mga ka-K5 sa Department of Agriculture nga mag-import K5 Andre sang another million ka metric tons. Hindi lang kay libo-libo K5 Andre ha? Million nga inang million mga ka-K5 nga inang metric tons sang mga baboy o kon pork meat mga ka-K5 nga sa diin ginpagwa ang ini nga executive order sang una sang bulan pa sang July mga ka-K5. Sang nagligad before July, may ara kita sang importation ng mga 50 million tons, mga ka-K5 or metric tons, sang inang pork meat. Oh, gindugangan ini, sang dihamak nga pila pagid kadugang mga minilyon-milyon nga nagalabot ini sa mga lapit mga ka-K5 sa 300 milyones ka metric ton sang mga pork meat ang gina-import karon sang aton sininga pungsod nga ginapaagi sa Department of Agriculture. Amo ini ang rason gali kun nga ang mga ka-K5 nga nagnubo ya ang mga presyo sang aton sininga mga baboy nga buhi diri sa aton sa Pilipinas bangod kay nagasululubra ang nagasululubra ang stocks, nagasululubra ang stocks ng baboy diri sa aton sa Pilipinas bangod kay ang nagasulod nga mga dihamak nga linibo-libo kag minilyon-milyon ka metric tons sang baboy mga ka-K5 halin sa iban nga pungsod ang masyado kabarato pa. Hamakon muna tag 250 mga ka-K5 ang per kilo sang buhi o sang kwana sang iya sining presyo pag abot diri mga ka-K5. Pero uldo nga amo ini ka dako di mas ginhamak nga ginapatronize karon ang ining mga import nga mga baboy ikumparar sa mga baboy nga arihalin diri sa aton nga ginasagod sang aton sini nga mga pumuluyo mga ka-K5. Te, kundi ang mga manog baboy galalain Karon dugay-dugay pabati naton sinyo ang reaksyon sa ginhiwat mga ka-K5 nga committee hearing. Sa idalom sang Department of Agriculture, naghambal mga ka-K5 si Yusek o kon Undersecretary Perez nga hambalya sa among hearing. Ginhambalya nga silingya, gusto ko lang niya silingya klaruhon sa tanan-tanan nga mga nagatambong risubong nga ang Department of Agriculture wala sang deber nga mag pauntat sang pork importation nga nagasulod diri sa aton sa Pilipinas. Binaginkwan, ginabigwasan ni Congressman Briones sang daw aga party list plan eh, no? Mga ka-K5 sang aga party list, hambal ni Congressman Briones, siya dali lang siya kung takal niya at siya pauntaton talaga kanay si imo nga mga rason-rason nga hindi pwede makapauntat ang Department of Agriculture sang importation sang mga karne sang baboy diri sa aton sa Pilipinas. Kaya nga aton nga Pilipinas subong bastante subong sang mga baboy sang nagligad to galalain kita tungod kay ang baboy sa nagligad to puro taran mga naigo sang ASF. Naigo mga ka-K5 sang balatian. Rason nga grabe ang aton sini nga pag panglighot kag pagpangita sang supply sang baboy diri sa aton. Yanay subong kay nakabawi-bawi. Namo na ni Chimpo sang inugbawi na kuntani sang aton nga mga hog raisers. Kay nadula na ang balatian, nadula na ang mga ining ASF nga ini, mga ka-K5 no, ining African swine fever nga nag-atake sa aton nga mga livestock, nag-atake sa aton nga mga kababuyan diri sa Pilipinas. Pagkatapos, important kita yasang tanan-tanan ka perte ka dalagkod-lagkod ka perte ka linibo-libo kag minilyon-milyon nga metric tons mga ka-K5 sang baboy nga nagasulod diri sa aton. So amo ini ang ahambal ni Congressman Briones. Yan nga sa nagligad ganito, pwede ganit kita makastop sang pag-import sang bugas, makastop sang pag-import sang inang temporary stop sang pag-import sang mga sibuyas, temporary stop sang pag-import sa mga isda. Diri sa aton, pagkatapos ang baboy, hindi kita aton niya makapauntat. Amo na yung sabat ni Congressman Briones sa hambal sang undersecretary sang Department of Agriculture. Hinambalan niya? Siya niya, kantuan ka mo niya, presidente? Kanto ka mo, presidente? Ito ka maghambal? Nabi pauntat, anay ang importation? Kaysa man ang nagpapanaog sina sang Executive Order Number 116. 166. Ano ito man? 116, 166. Mga ka-K5, na nag-import sang minilyon-milyon kami metric tons na mga karni sang baboy. Hambalo niyo, presidente niyo eh! Hambal ni Congressman Briones, mga ka-K5. No? Ang mga reaksyon sa aton sini nga mga hog raisers, mga ka-K5, di amak nga grabe mo. May ara kita dira nga mga video kay Pai Andres sa aton nga group chat bla mga baboy, mga kwanda, mga manog baboy nga nagakwan, nga nagalalain, nga nagarinikklamo. May kang tanan mga ka-K5 sang di hamak nga porti ka kadamoon sang gina-import nga mga baboy. Diri sa aton sa may Pilipinas mga ka-K5, di hamak nga damo aton subong sang supply sa mga baboy diri. Amo galining rason kung nga nga aton nga mga hog raisers diri. Mga ka-K5, galalain hamakon mo sa banwa sang Leon 145 ang kilo sang buhi nga baboy. Ang baklanay sang buhi sang baboy nga baboy mga ka-K5 taga 145 sa antiki tag 130. Rason nga ang mga taga antiki to galalain. Siling sa mga taga antiki to mga antikinyo. Yan naman, yan naman damo siya baboy dito sa kwan. Nga over supply subong ang baboy dito sa antike. Nga 130 na lang yung kilo sang buhi nga baboy de. Mga ka-K5? O hindi bla? So, amo na mga ka-K5 ang mga ginapamangkot karon sa ato sining mga hog raisers. May kantanan sa sining karamuon ng mga supply sang mga baboy diri sa aton sa may Pilipinas. Gali! Bao kay ang nagbanga buisit? ang nagba naman gali ang kabangdanan man nga nagpapanaog sa sang executive order mga kakifay boy anay maglantaw kagway anay abi ko anay gabulig ni sa mga aton nga mga agriculturist gabulig ni sa aton nga mga mangungumaning buisit nga ni ning yu di patula nga ni katapusan nga mga kakifay siya yang gapatay sa aton sini nga mga mangunguma pati ang aton sini nga mga hagresers subong apektado mangod sang ubra nila sini mga kakifay kita nyo kun ano ka kwan ang mga baboy mga kakifay kag ang mga kasapatan aton nga dihamak nga kalaigo panisang nagligad bangod sang nga grabe nga pamaratian katapusan mga kakifay ining frozen pork meat importation nga ginhimo sang ato sining presidente si President Bongbong Marcos mismo amo mga kakifay ang nagpapanaog sang sining Executive Order number 166 na naga-import kag nagahatag sang pahanugot sa pag-import sang dihamak binilyon or minilyon-milyon ka metric tons sang mga baboy diri sa aton sa may Pilipinas mga kakifay. Te, ang aton iyang mga pumuruyong aton nga mga hagresers, ang aton nga mga local nga mga negosyante nga mga nagasagol sang baboy amoya ang apektado, amoya ang kaluluoy sang natabo ini ang pagwa sang executive order ni President Bongbong Marcos sa pag-import sang mga baboy diri sa aton. Rason nga nagnubo ang presyo sang baboy diri sa aton daw halos-haloson pangayoon sa mga bilik sang ilik nga mga negosyante di. Bangod mga kakifay nga dihamak nga bastante sang quality nga mga baboy nga halin sa iban nga mga lugar ang ginapang padala diri sa aton sa may Pilipinas mga kakifay. So ari kakifay ba and real ko biya kwan pakita dira ang ginhiwat nga sesyon kay binaboy ni balita ta subong ang ginhiwat pala nga inang meeting hearing sa tunga nanday Congressman Briones kag sang taga Department of Agriculture mga kakifay nga sa diin ang hambal sang taga Department of Agriculture nga si Undersecretary kon Yusek Pires ga kwan pa gabaribad pa gambal pa sila nga ban sila nga maluoy ka niya yun niya klaruhon lang namon eh niya under sila niya sa inang ginpapanaog nga executive order number yes amo na sa no si Congressman Briones mga kakifay ang representative sang aga partilis amo ni siya mga kakifay ang nagbirada sa kay undersecretary Perez nga sa diin nagahambal si undersecretary Perez sila niya inang kwan sinya hindi kami sinya kapauntat ya sinya hindi hindi kami ya makapauntat sinya sang importation sang kwana sang baboy mga karni sang baboy kay ti amo na ya ang ginpapanaog nga executive order ni President Bongbong Marcos nga mag-import sang diamat nga perte kada moon sang baboy kung pila kami nilon milyon nga metric tons mga ka-K5 ti sinabat ni representative ni Canor Embriones mga ka-K5 sang aga partilis ari mga ka-K5 ang kaundan sang ila sini nga committee hearing
2: parang bingi ang tarif commission parang hindi nila nararamdaman ang nangyayari sa kanilang kapaligiran. April pa lang o May nung mag-convention sinabi ko na sobrang importation last year pero wala walang ginawang aksyon wala hindi man lang pinansin yung ating sinasabi na natin na nag-umpisa ng bumabagsak ang presyo at ang iba'y nalulugi na. Kaya alos mahigit na isang taong nalulugi ang ating mga magbababoy. Ngayon, ano ba ang ating nire-request? Una, itaas yung tarifa. Gawing 30-40%. Binabayan ng dahil sa executive order. Magkakaroon tayo ng recess, pwedeng magawa uli ng executive order. Madalit sabi, ito yung pinakamabilis na pwedeng gawin para matulungan ang ating magsaka. Yan ang ating pinakikiusap. i-recommend ng Department of Agriculture sa Presidente na kailangan ngayon na. Pangalawa, yung batas na quantitative restriction, yung Republic Act 8800, kung saan pwedeng kaagad, wag nang mag-issue na import permit. So kailangan kaagad stop issuing import permit. Pangatlo, tariff sa jowls. Ang tagal-tagal na natin nire-request yan. Kaya sana ma-actionan nyo kaagad yun. Tapos, ang Bureau of Custom. Dapat ang Bureau of Custom, matagal na natin nire-request. Sinasabi ko na yung inyong reference value ay sablay. Sapagkat ang inyong reference value, $1, samantalang ang bili ng mga importer ay nasa $3. So, nakakatipid sila ng malaki sa taxes or tariff na binabayaran ng ating mga importer. Kaya naibibenta nila ng mura. Sinasabi ko rin na yung parts, opals, skin, yung lahat ng tariff line ng 5%, ilagay ninyo sa red line. Dahil diyan pumapasok yung misdeclaration, misclassification. Hindi naman natin ini-inspeksyon. So madalit sabi, ito'y patong-patong na problema ng iba't ibang ahensya na ngayon pumutok na. Pag ito'y tuluyang tumigil ang ating magbababoy, kung mawawala yung mga 1.7 billion na karne ng baboy na binebenta natin dito sa ating bansa, kahit anong gawin niyo yung importation, mahirapan kayong anuhan yon. So sana naman, sa pagkakataong ito, hindi na namin kaya tanggapin ang kung ano-ano ninyong paliwanag. Maniwala kayo sa akin. May darating na mga aksyon.
0: K5 Nightwatch, June Alojado, Capulo. K5 Nightwatch.
1: May isa pa gina kapursyon, K5 Andremong, ang isa lang naghahambal ang Yusek, no? Una-una gina ang Yusek. Kaya ang Yusek, dire mga ka-K5, amo nagapathag mong, no? Si Yusek Pires, may arada sa aton nga group chat. Liyod ko bilang tao liwat, no? Kay amo na siya ang isa sa mga rason, mga ka-K5, sa ang amo gina yung pinakakwan, pinaka maintindihan sa ato, sining mga pumuluyo. Ilabi sa mga hog raisers, kung nga ang nagpanubo ang presyo sa inyo nga mga baboy diri sa Pilipinas, mga ka-K5, may nag-minsahe, Dreo, kag nagpatawa-padala sa minsahe, si Jonito Paras Kapapas. Niya, Dre, sa Amon, siya niya sa Mindanao, 115 na lang ang kilo sang live nga baboy. Te, mga ka-K5, 115 lang gani, galito yan sa Mindanao. Dire, mayo, pagani, gani, Dre, sa aton, yung mga ka-K5, no? May pagani diri sa aton niya kay 130 pa. Dito is Mindanao 115 na gilango sus Maria Ihunis. Pagkatapos pagkadto mo sa merkado, bakal ka sang baboy sa merkado, ang bili ya mga ka-K5 tag 190 ang kilo. Di 130 ang baligyana isang bilog nga baboy. Mga ka-K5, pagkatapos pag-abot ya sa merkado, baklon mo, grab-out ya tag 190. Ilang tawan nyo, Brad, kung ano ni? Amo na siya, K5 Bandre? Amo na siya? Bebe, pamatian tabi. Ito, ang... amo na siya? Si sino nang gahambal na, oh? Si Eric Harina? Okay. Hindi, guro amo na, no? Hindi, guro amo na. anyway, mga ka-K5, amo na! No, so ikwana ta nakiron kag iplastar sa ato sining mga pinalangga nga mga tagparamati kay ang kwan na lang abi ang balakhuon sa aton nga mga manug baboy abi kay 5 Andre yo may ara da no may ara dira kita sa mga pila ka mga nakuha nga mga videos nga ang mga ginangurob bala sa aton nga mga manug baboy kay 5 Andre. Amo ni sila ang mga nagareklamo gidya nga mga manug baboy naton mga K5, mga hog raisers ni sila. Amo ni sila ang nagareklamo. May kantanan sang pagpanubo sang presyo sang mga pit sang mga balaklon or sang kinilo sang baboy. Ah, siling ni Jennifer Kapilitan niya sakto na sir. Oto na. Akon mo, baklon mo ang buhi nga baboy tag 130 ang kilo. Pagkatapos pag-abot sa merkado, bakal kay mo sang kinilo sang baboy, grabo siya tag 290, 280. Ang iya nga kuan blaning pork belly blane. Ano ganin na sa nang liyempo panawag nila mga ka-K5. Ang liyempo nila yung mga ka-K5, kalabot pa ganit ang 320, 330. Pagkatapos sa buhi nga baboy, 130. Sa Mindanao, 115. Ay naano nga klase, naano na yaman. Ari mga ka-K5, oh, ang barakuon sa ato, sining mga pumuluyo, may kang tanan sa sining pagkwansang baboy. Ang ilang panawagan sa kay President Bongbong Marcos. Sang ato sining mga aggressors amo ni sa K500. Ang isa to be may ara pag nada isa amo na sa. O sige sige. Pamatian naton mga ka-K5.
3: Patayin nyo ang swine industry dito sa Pinas. Sure naman ako, aware naman yung mga nasa ibang nasa swine industry ngayon kung ano yung executive order 116 na pinirmahan ni
1: 116.
3: Yun, kilala nyo na yun. Ano nga ba to? So, inaalaw na mag-import na naman ng additional 150,000 metric tons of pork. So, from 54 to be exact, magiging 204,000 metric tons ang may additional na imports dito sa Executive 116. So, ano nga bang mangyayari? Cons dito. Papatayin nyo ang swine industry dito sa Pinas. Sinabi na parang ganito, kulang ang supply. Fully recovered naman. Actually, almost fully recovered na ang pagdapa natin nung nakaraan sa mga ASF season, yung mga pagkamatay ng mga baboy. Tapos ngayon gagawin kung kailan recovered na. Ang gusto nito, mamatay na lang yung industry na to. Which is 70% ng kinakain ngayon dito sa Pilipinas is from backyard. Papabayaan na naman tayo. Sakit ng loob ko dito. Sa mga nakakapanood, please support local farmers. Kainin natin yung sariling atin, ba? Alam nyo naman kung anong quality ng fresh meat sa frozen meat. So, hindi naman natin dapat talaga kailangan mag-rely sa iba eh. Konti lang, shoulder lang, pero not 200,000. Grabe, patay tayo niyan. Mamamatay ang soy industry niyan. So, please share this video ng nasa swine industry para marinig tayo. Hindi naman ba ata pwede yung ganito yung ang sama sa loob na itong mga ginagawa na itong mga kumag na ito. Matagal ko naman na actually nakikita yung
1: isa sa mga vlogger pero gabaligya sang kwan? May harap agit isa? O may isa pagit mga kaki-5 o isa pagit sa mga inang hog racers na ton. Mga kwan sila, mga sentimento sang ato, sining mga pumuluyo nga mga hog racers kung mga nagnegosyo sang baboy mga K5 ti ako niya basta mga amo gani ng mga bagay ginasuporta ta gini kay man nga support sang ato sini nga kaugalingon no sa ato sini sariling atin kay ang iban nga mga pungso to nasuporta man nila ila kaugalingon produkto di pagkatapos aton dia masali kita aton niya sa importation pagkatapos ang makaluluoy di ang aton nga mga local nga mga mangunguma local nga mga agriculturist hindi ba no K5 Andre
4: mga kababoy gusto kong magmura.
1: Ari pagi daw, no?
4: Tang. Tingnan nyo to. Philippine import of meat tops 1 billion kilogram on July.
1: Grabe.
4: Kaya pala ang hirap-hirap mabuhay ng mga magbababoy ngayon kasi ganyan pala na kadami yung mga na-import nyo. Langya ka, boy. Diyos ko. Buti na lang hindi ako bumoto dito kay Marcos eh. Isa pa yung taga Department of Agriculture, hindi nagbigay ng tamang datos kung magkano talaga yung supply ng Pilipinas, kung kailangan ba talaga mag-import dahil sa panahon ngayon, hindi naman kailangan mag-import eh. 1 billion kilograms? Isipin mo, kung yung 1 billion kilograms o baboy, dito lang yan lahat kinuha. Sa Pilipinas, maraming natulungang mga magbababoy dyan. Anong nangyari? Nag-import kayo ng 1 billion kilograms tapos pinamahalan nyo ang mga pagkaing baboy, ang persaks. Oh, sarap niyong murahin sa mukha eh. Tapos yung mga ano naman, yung mga loyalista niya naman, sabi naman, ang galing talaga ng presidente, galing. O mga bulag kasi kayo eh. Naniwala naman kayo nung sinabing 6.6 million na mga Pilipino ang nakaahon sa kahirapan. Naniwala naman yung mga loyalista niya.
0: K5, Diyos ko.
1: O partis ba, boy lang itong akong gusto. Ari pagit isaw? Ari pagit? Amo pagit ni Kipay ba, Andre? Away na niya, away na ni. ano na siya yan? Ang video lang? Ah, okay. Why niya, Kwan? Why niya sa reklamo? Why complete? Video lang yun? Ah, okay. So, amo ni mga ka-K5 ang mga complaints sa ato sini nga mga manugbaboy. Mga negosyante ng mga manugbaboy. Kung kaisa, hindi mo sila mabasol kung daw gusto na buyayawon ang presidente. Kag may mga kwan pa, may mga ginadugang pa nga mga komentaryo. Di mo na sila mabasol. Kaya mati, tungod, siyempre, ang ila parang abuyanan, apiktado, kipay pandre mong, hindi ba? San diri sa aton sa may Western Visayas, hindi bala sa nagligad pagani nga mga sinimana na mga 2 weeks ago, gin-report na inini ka kay 5 Kim Caloyo sa aton, ng reklamo sa aton yung mga hog racers, yung pangayo na gani sila bulig sa aton nga provincial government, kag sa aton nga Department of Agriculture. Pero ito yung sabat, mga kakipab, sa ato nga provincial government, mangita lang nga ideya nga makapangita sa kwarta nga ihatag nga dugang kapital sa aton nga mga nagkalapirde nga mga manugbaboy. Pero hindi man sila makatandog, mga kakipab, kung paano nila mahimo nga i-control ang presyo nga mag-demand abi ang ato sila nga gobyerno sa probinsya, mag-demand abi sa kwano, sa aton sila nga mga inang buyers o kung mga nagapamakal kag mga nagapangbakal sang baboy nga hambalon nga ti dapat may tarifa kita imbes nga 130-145 imuod taman abi ng mga tag 250 kilo abi kaya ang baligyaan ay or tag 200 abi butang ta no kaya ang baligyaan ay isang mga kinilo ng mga baboy galabot na gani mga tag 280-290 mayara gani mga ka-K5 nga tag 300 sobra pa ang kilo sang baboy. Bangod mga ka-K5 nga ti, like for example, mga liyempo ni mo ni pinakmahal. Magbakal ka sang liyempo subong mga ka-K5 nga karne sang baboy. Ara pa sa mga 300. Ara pa sa mga 310, 320. Iban gani tag 340 pa. Distingin yung blakantos, merkado publiko, labi na gina sa may inang SM supermarket. Amo gi man ang alan niya, di ba? SM Supermarket. Sang una, supermarket lang, subong SM. SM Supermarket, di ba? Tingin yung kanto sa SM Supermarket, kay makabakal kamotol yempo, ang yempo, tag 300 pesos, sobra pa ang isa ka kilo. Di tapos, baklon mo to sa merka, baklon mo ang buhi, tag 130 kuridas. Sa maripot nga sugilanon, mag 130 kung 140 kuridas ang baklon mo. Di hamak ka dako, ginanganan siya mo eh. Mambal ka mo nga ti, may kasudlan pa. Ti ang kasudlan, ginabakalman, ginabaligyaman. Day Black K500, ang kasudlan, ginabaligyaman, ginahimo nga kwan, chicharong bulaklak, ginahimo nga dinuguan. Ang iban, ginahimo nga inang ano ni, pabutang sa batsoy. Oh, hindi ba? Oh, so, amo na. That's why, nga ang, amo na yung ginareklamo, ginsa nga ton nga mga manugbaboy subong, tihamak nga dako ini nga concern. Man nga halos ang tanan-tanan ga sa lalaka, pagkatapos baboy yan, nagdubo presyo yan, ang pinakamasakit pa dire, kay ang mga pagkaon sang mga baboy, buot silingon ang ginadamog blas baboy, Blackie 500, sang una, okay pa na, nagalaon kita sang Palawan, tangkong, lintok, upa sa upa sang palay, upa sang mais, amo na ginasakot-sakot na ton. Kag ginaluto, mga ka-K5, ubad sang saging, kag ginaluto, ginapakaon sa baboy ta. Subong mga ka-K5, ang ginapakaon, subong sa ato, sini nga mga sa ato nga mga baboy, kalabanan, feeds na. Kung hindi gani, feeds, mga ka-K5, inablang halis sa sentral, blan ng ano gani panawag nila sina magluwas sa maskubado o hindi bla may ara na sila sa mga gina kwan gina baligya nga ginapakaon sa mga baboy ta di mga kaki 5 portik mahal sang feed subong Mahal-mahal ang fish pagkatapos ang baligyan na isang baboy pretty kabarato? Ay tinano na lang ni Karon, amuning ginalantaw na aton ng mga manug baboy subong, galalain gidya, daw halos. Oh? Ang tanan-tananta subong ng mga kauturan nga mga naga-panguma sa idalom sang Department of Agriculture ang concern, puro gitanan, nagkalapirde, kagtanan-tanan, halos kalabanan sila, galalain. Kung sa mga manog palay naman, mga manog tanom sang palay, mahal-mahal ang abono, mahal-mahal ang pesticide, kag ang herbicide, pwerte kamahal pagkatapos pag-abot sang tig-alani, baklon mga kaki-five sang mga negosyante, kagsang mga gobyerno naton sang pwerte kabarato ang perkilo. Tapos ang bugas pwerte man kamahal gapon ang baligyanay. Di sa diin makabawi ang aton ng mga mangungumasin eh. Mga kaki-five, ladies and gentlemen, President Bongbong Marcos, bangag ka ngayon di patula ka, bilik sang ilik mo. Ha? Dapat gani diri sa aton sa Pilipinas kay manggaranon kita sa agrikultura. Ang Pilipinas mga kaki-five, mabuhi kita sa aton kaugalingon kung pananglitan nga konsentrahan naton ang agrikultura. Hindi na kita maglagas sa mga industriya, hindi na kita maglagas sa mga pagpanghimo sang robot, pagpanghimo sang mga racket, pagpanghimo sang mga kunanong klase sa mga digital nga mga makina, kay hindi na din nato niya expertise. Kulang kita diri sa mga kagamitan sang pareho sina dito na rin ginahimo sa China, sa Japan, sa US, kag sa ibang nga parte sang Europe. Ang aton di eksperto kita diri iya, kag manggaranon kita diri iya sa agrikultura. Hindi Blacky 500? Manggaranon ta di sa agrikultura. Lantawab lang ang Vietnam, ang Thailand, ang Malaysia, ang Indonesia. Oh? Mga Asian countries man sila. Kung ano to ang pinakamayaman sa ila, ang pinakamanggaranon sa ila, kag pinakada best sa ila, mga kaki-five nga mga produkto, dito sila yung nag-concentrate. Kag diraya, nag-concentrate ang aton gobyerno nga ginabuligan ni sila tarantanan para nga mag-boom kag magnami ka magsikat ang ila nga mga produkto sa ila pungsod. Diri sa aton yun si mga gago today. Ha? Ari kita mga kaki-five sa nami-nami nga sitwasyon, bastante kita sa tubig, sa yamang tubig, bastante kita sa yamang lupa. Hindi man kita mapierde mga kaki-five when it comes to gold mining ang paghahambalan. Kay bastante man tadre, may mga bulawan matadre, nami pagani bulawan tadre kumparar sa Saudi nga bulawan, hindi bla? Pero, bihamak nga bastante kita sa agrikultura di. Mga kaki-five, kaon ka santol, tunlon mo ang liso, K500, tapos, kung daw hindi ka kagwanta, ipusang mo to sa katunggan, oh, pag-abot sing apat kadlaw, lima kadlaw, balikon mo itong ginpusang mo nga liso, sang santol nga gintulon mo, gatubo na mga kaki-five. Amo na, ka... nami sang aton duta diri. Amo na ka-fertile sang aton nga kadutaan diri sa Pilipinas. Kanugon damo-damo diri sang mga bakante nga mga duta diri sa aton sa Pilipinas nga mga wala sang tanom. Kung amo ning ginkonsentrahan sang aton nga gobyerno pagwaan sang budget ang mga ginakawat nga milyon-milyon, trilyon-trilyon nga kwarta, ginhatag yun sa mga pumuluyo naton sa uma nga gamiton ikapital para sa pagpananom-tanom sang tanan nga klase sang mga mabuhi nga mga tanamon inugtanom diri sa aton sa Pilipinas. Ang produkto ta mga kaki-five nga hindi makita sa iban nga pungsod, pwede kita maka-import, di ba? Or maka-export. Kita ya ma-export sila to sa nga aton produkto diri nga ari lang di sa aton makita, wala sa ila to. Hindi ba la? Amo na tani. Galing ano kagago sa aton kagkabangag sa aton gobyerno subong. Ultimo manog baboy damo tadi manog baboy tapos may import patas ang baboy buisit. O hindi Blackie 500. Ano abi kay nga aton utok sa aton gobyerno abi hasta lang sa balde mo. Oh? Ang utok sa aton gobyerno subong mga ka-K5 hasta na gid lang sa balde. Waay na sang naga asang naga kwan pa? Wala na sang naga function pa ng mga brain cells sa utok sa aton gobyerno. Kundi ang brain cells ang utok sa aton gobyerno hanggang balde na lang. Ang mga balita ang inabitan ng builog na ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Klinika DTS 500, the superior antioxidant. Bulong sa high blood kung gina-high blood ka mo. Kung nagapamati ka mo sa akong komentaryo kag daw nagakadala ka mo, nga daw high blood doon na ka mo, inom na ka mo kag paumpawi ang inyong high blood sa pag-inom sang Klinika DTX 500 kag parisi inyo sang Mighty C. Para madulang inyong high blood, madula inyong diabetes, madula inyong iban nga mga balatian da, cancer kag iban pa nga mga balatian, cancer al ulcer, balatian sa korason, balatian sa kidney, balatian sa mga pankreas, mga ka-K5, tanan-tanan nga mga parte. Sa ato sining problema sa atong lawas mga ka-K5 para magapabilin nga healthy lawas ta. Inom na lang kamo sang Klinika DTX 500 kag sang Mighty C. Kay ini mga ka-K5 ang makabuligid para nga magapabilin nga healthy lawas ta kontra sa diabetes, hypertension, balatian sa korason kag iban pa nga mga balatian, ilabi na gid ang cancer mga ka-K5. Ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agol nga pungga na pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas naton inang kontra or para nga hindi kita ma-igo sang mga pamalatian. Wala labot sina mga ka-K5 kinanlan partnera nato ni isang Mighty C. Kay ang Mighty C mga ka-K5 isa naman ini ka-alkaline vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton nga immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga cellula sa aton nga lawas through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Kani no paghihulat nyo sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton makauturan. Inom na kita sang Klinika DTX 500 kag Mighty C. Hindi nyo na paghulat pa nga magtubo mga bukol-bukol sa lawas naton. Proteksyonan na naton aton kaugalingon. Klinika DTX Pabarika Mighty C. Adlaw-adlaw naton nga pag-aimno. Ang aton nga oras, alas 8:17.
0: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga kapatid ka. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina. na sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant ng kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa dilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Sa lisisis, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
11: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
12: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
13: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
12: Sa barangay at fiesta edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa K5

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangod sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
1: Libre?
2: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalakba. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Nestor, ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
12: Ganito ako!
11: Tigasi!
12: Tigalaba!
11: Tigasay!
12: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
11: Sa gabi, ako ang bossing!
12: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
12: Supplement for men!
11: Lourdes!
12: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend Food Supplement for Men.
12: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
12: at stamina
11: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
12: para sa matino nga dugo.
11: DTX 500
12: para sa healthy gatay.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
12: Mas tatino ang atay.
11: Happy kanunay.
12: DTX 500
11: masaligad.
12: Epektibo.
11: DTX 500
12: mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500
12: ikaw pala
11: ang may diabetes.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may powerful compounds
11: nga nagapanupo
12: kagga kontrolar
11: sa imo blood sugar.
12: DTX 500
11: sa liga
12: epektibo.
11: DTX 500
12: D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio
12: ang D3 Bio
11: yung may PCO.
12: Ang PCO
11: yung may D3
12: mga butika.
11: D3 Bio.
15: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
16: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
17: Wow, my puso.
5: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso.
13: Bumso.
12: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulod. K5 Night Watch. Night Watch.
1: Pabalik na mga ka-K5, Badri, sa aton nga pag pangalaga. Daton nga oras karon, nakalabon kita sa 28 minutos na kaligad sa alas sa 8. Dasig oras ta, no? O, bilinta, mga 1 hour lang, o, para sa ato sila nga programa, o. Ante sa ato sila mga ka-K5 nga pagtalaka sa mga dalag ko na ito sila mga isyo sa lokal, kag iban pa nga mga balita nasyonal. May kwanta, may mga follow-up, mantakaroon na kag dugang talakayon kung malabot na ton ang party sa impeachment trial, mga ka-K5. Kag sa kwan, kundi gin-kwana, gin-adjourned na sa Senate ang ila sining kwan, no? Ang sesyon. So, magabalik ini sila daw sa November 9 na blamong. So, adjourned, may adjournment mga ka-K5 ang Senate. Then, mabalik sila sa November 9. Kag ang ila sining nga talakayon, amuna mga ka-K5 ang budget. Kay kunin na pasar na sa Kongreso ang budget, ang 7.2 trillion pesos nga GAA, o kung ginatawag na ton nga General Appropriation Act, mga ka-K5, no? Sa sining 7.2 trillion mga ka-K5 nga budget sa 2027 sang Pilipinas, ang pinakamasakit sinidiri mga ka-K5 kay sa

kauban nga mga ginapanghatag ng mga kwan ibla mga panghatag sa mga pumuluyo ibla nga para pang kwana pang bribe bala sa mga pumuluyo para nga butuhon ang mga kandidato o mga kandidato sa palabuton ng eleksyon. Galamiton mga ka K5, no? Galamiton sang mga politiko, halin sa ibabaw pagkadto sa idalom nga panghatag sa mga pumuluyo para may kabalaslan ang mga pumuluyo, bla? No? Maik, ano pa yun na? Paik, akap, ano pa gina? Aix, no? Tanan-tanan! Ginbuhinan pa nila sang pila ka bilyon mga ka-K5, kag pila ka milyon ang para sa aton nga mga pumuluyo katulad sang ano nga mga services. Number one, para sa aton nga health services, ginbuhinan ang aton nga PhilHealth mga ka-K5, ang budget para sa PhilHealth, ginbuhinan ang budget para sa Department of Education, ginbuhinan kag ang dako nga ginhatagan nila mga ka-K5, ang amo ini ang mga ginpanghambal ko sa inyo plus pagid sang mga inang hindi na kinahanglanon nga kwan pa i-audit mga direktahanay nga mga gastuhanay para sa mga pumuluyo mga panagtag nila ni sa mga barangay nga tag 200,000 mga ka K5 so amo ini karon kun nga ang may mga kauturan naton nga hindi man go ila may mga pila ka mga congressman nga nagpamalabag sini pero ti napasar na ini sa kongreso ang General Appropriation Act mga ka-K5 o kon GAA sa palabuton nga 2027 ang 7.2 trilyon pesos. So himoon ini nga talakayon man ini sang Senado. Pagkatapos talakay sang Senado kag maaprubahan sang Senado, ipaidalom ini sa natawag naton nga bicameral kag sa bicameral mga ka-K5 talakayon ini sang kongreso kag sa Senado kag pagwas nga mapasar na automatic amo na ang budget mga ka-K5 nga gamiton sa 2027 pang bakal buto para sa 2028. Di ba K5 Andre? Oh, grabe ni. Amo na kun nga ang naghilibion iban nga mga congressman pagpasar sina pay hindi Blacky 5 Andre. May mga naghilibi pay. Bati ka makita kamo naghilibi sila. Oh, tinga nga mahibi kag gid ka nagpasar ka man ang sang budget nga mahibi kag gid di Blacky 5 Andre. Kay man ginapaminsar nila kon pilada ang ila. Storyan tra karon diri sa ato sila nga pagpangalagad mga ka K5. So, palaboton nga November 9 2026 mabalik mga ka-K5 sa sesyon ang Senado kag ang kongreso. So back to kwa na sila sesyon then dira naman nila mga ka-K5 italakayon ang ato sini nga budget ti amo na kun nga ang automatic in stop anay mga ka-K5 kag tapos may istorya tapay sa impeachment karon na kung makachamba ka malaputan ta. Sini nga mga tinion sa iluan ato na ato sini nga mga talakayon nga mga balita lokal damo dagko tani nga mga balita lokal mga ka-K5. Ato sini nga mga headlines nga ato sini nga pagatalakayon sa mga balita lokal. Yaring aton nga mga headlines mga ka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Masobra to milyon nga balor naman sang suspected siyabo na kumpiskar sa drug buyback operation sa Banwa sang Pututan. Another naman ni what? Milyon. Basi amo paning mga kwanang mga mga una nga remnant bala to mga una bala nga shipment kay dumati ko may mga pila ka mga shipment nga nagasulod nakasulod na digadaan antes nga ma-intercept ato ang shipment nga milyon bilyon or binilyon bilyon nga balor sang illegal nga druga dito sa Maylaos mga ka-K5 hindi bla nga ginapasibangod subong tapos may mga investigasyon na subong ang aton nga National Bureau of Investigation gaw gusto na pagwaon nga dito kuno madirekta sa Davao to. Ka-K5, I believes kung nga klase ano. Basta gani mga kapurautan kag mga kamalautan nga klase sa mga barita na mga nga daw inang mga pangguba lang mga barita para sa mga syabo. Tapos ato naman gani to may pila naman gani to ka tinulada nga kwarto nga bugas naman nga halis sa Thailand sa Kuanbla sa Vietnam. Dito naman kuno nagdungka sa may Kuan sa may Davao. Illegal kuno to nga mga bugas.

0: pero ang naghatag sang permito nga mag-transport, mag-import mga ka-K5 sang bugas, ang taga Department of Agriculture man. Tapos ang Manila niya, hindi, why na mo ipasugtan, yung cancel na mo, naging revoke na mo na sinihang na mo, ang ginrebook nila na sinihang biyahe. Tapos dito na sa Davao, ipadiritso, ginpadungka sa Davao. Pagkapadungka sa Davao to, mga ka-K5, at tiyan mo na dayon dito na Manila, dayon gin... intercept sang taga-Bucor, taga-Bureau of Custom. A-Bucor, ano ganun na, Bureau of Custom, taga-Bucom. Taga-Bureau of Custom, mga ka-K5. Oh, kita nyo gilang na? Oh, sige, sige. Don't you worry, ka-istoryan. Tara, kiron din sa ato, siling ang pagpangalagad. Samtang sa mga balita, lokal dugang, mga ka-K5, proposed budget sang Office of the Vice Mayor para sa 2027, nagnubo. Ah, eh, hindi kapag panubuan sina kay inang sala nyo na kay nagpalasulo-survey. Kamu mong lantawa kay nagagawa sa survey. Karon nga, kamu subong ang pinakamataas sa survey. Tapos, ginlampaso pa si Raisa, ginlampaso pa si Miguel. Oh, te. Kundi siyempre, panubuan gina ng budget si Imo kay para nga hindi mo na magamit sa inyong pamulitika. Kaya ang gusto sina, sang aton sining siyudad, sila lang makagamit sang kwarta sa kabansang gobyerno para ipamulitika. Oh? Hindi ka na makatingala, Vice Mayor, ya, labla barunda. Nga panubuan ang budget mo kay nga alapit ng eleksyon next year. Magamit mo pa na para sa pampanami, kag pampadugang pa... ano ganina? Pampadugang, pampahamot sa mga pumuluyo ang budget na... Hatag sila da. O ipaubos kay Raisa, kay puro man sila sungak-sungak. Yatag tos tatay nga masakiton. Diba kadala ko ay parinirio ako. Patukaran ko na garo, karin kay parinirio. Parinirio, himuin naman ni Abe yung parte sa budget sa Vice Mayor. Kay daw ang ayan. Sagan-sagan si parinirio mag-imo. Sangkuhan mong mag-ano-gani na kay Pabandri mag-kumpos. Lantawa ko ni pati mga barangay kapitan ga lalain. Kay mo kita sinagamit kay mo poder para nga mag-intimidate sa tao man. Oh, intimidaron gin intimidate nila si Ner Yuluhan nga gamiton ila poder. Oh, lantawa bla ko na no. Amo na pirming start diskarte sang aton sini nga gobyerno diri sa syudad. Oh, ilabi na gid sang pamunuan sang gobyerno sang syudad. Oh, gina-practice kay gina-exercise ni tatay niya, ginasunod niya subong ang mga pagpangipit, mga paggamit sang poder para ma-intimidar ang mga kontra nila sa politika. Si Ner Yuluhan, hindi man nila kontra sa politika, galing kay si Ner Yuluhan, mga ka-K5. Kritiko, no, kritik siya sang gobyerno din sa syudad. Makon mo gamitan mo mga katapo sang liga ng mga barangay para i-intimidate mong tao, mga ka-K5. Tapos idiritso mo tuya sa gobernador. Intimidation na. Amo na ginimo lasakon sa una pagkontra ko sa tatay nila to. Gamitan nila sang poder kwa budgetan nila sang kwarta sa gobyerno halin. Tapos intimidate nilang kontra nila. May ipadakop nila, may ipapriso nila, may filean nila kaso. Oh, tanan-tanan. Tapos ang tapos na eleksyon, sige gyapon ang hingabot. Kwaon ako nga station manager sa isa ka radio station, tawagan nila tong Manila. Tagambalon nga, ay, damo na di kaso, hindi namin mo to. O, untat, amo na mga ka-K5 kapudiroso, kag amo na magpanghingabot, kag magpang-intimidate. Ang pamilya nga ina, mga ka-K5, that's why nga bisan ano pang offer na sa ako sa nagligad ng eleksyon, ikaw gabaton kay nga, ha? Mga gago na. Mga buray, og na nga klase ka pamilya. Ah? Ay, pero niryo, oh, himuin naman na, oh. Teo mga ka-K5, sa ato siningapag pangalagad. So, istoryahan tara karon, diri sa ato siningapag pangalagad, dirigi lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa ibang panahon ng mga balita, masubra 1.5 million nga suspected siya na kumpiskar sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa distrito sang Arevalo. Bawari pagin, no, million-million pagin. Ay grabe nga mga balita, ni puro tanan siya na di man. Mo pa ning halin sa Laos, guro ayo kun base amo ni na una nga mga shipmento nga ginahambal nila nga dito kuno sa Labaw. Iba na ri si Liloy. Mga ka-K5, oi plasta ta man karon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri gid lamang mga ka-K5 sa K5 Night Watch. sa sini nga mga tinion, i-check na naton ang mga balita na kay impormasyon, mga detalye na sa mga balita. Nagika na kay ka K5 ba Kim Kaluyo. Panago gid ti 5 Kim kay daga ulan subong. Daga puro panaguo pagani o. Oh, ang mga balde nyo, ipangsalod nyo na kay samtang wala pa naga-il ninyo, salod na kamutubig. Kay wala naman ta saludon nga tubig kung mag-il ninyo na. Bahala da, kuana. Bahala da istaran kalamok basta may ara ta nga tubig. Yari mga ka K5 ang mga detalye na sa mga balita nagikan kay ka K5 ba Kim Kaluyo. K5 Kim sa kampiyon nga report. Stand by.
1: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
0: Bau? Oh, grabe, may kanta siya. Eh? Gaulan, gaulan.
2: Sagi pa numpa ko na.
0: Bau, oh, grabe.
2: Nyasit ang duha.
0: Oh.
2: Magtiunay sa atong naguman. Amin mo kita.

0: Again, kumud-kumud.
1: Sada kong kamu.
0: Hey! Kanami siyang kanta mo daw masaot ko. Kagin kumu-kumu.
1: Kagin salud-salud.
0: Ang ulan-ulan. Kang baldi-baldi. Gaulan subong, may baldi mo dalada sa patrol, why?
1: Amo na gani ginahinulsulan ko kay why baldi di mo ba ko mabidyo-bidyo ko di tani.
0: Nari magkamu inyo man. Amo na nga grabe nga panugyan ka presidente. Taway pa kamu gabaga pati. Taugon gi kamu na pila kadlaw na anti-clear nga mga kuan kamu mga inang obstructionist. Kun ano gani ang ginamando ka presidente, patihon mo. Bisan binangag. Oh, dala ka mo balde sa sunod sa sunod dala ka mo balde. Way ko ga pangakig nagakuan ako nagasuggest lang ko ha. Dala ka mo sunod balde sa patrol ha para ko magulan gani makita nga nagasalud ta.
1: Dala adis babaw.
0: Oh, ano no?
1: Babakal ko tani kapon kanang canvas ko dala kapon.
0: Amo na gani gid eh sa sunod dala gid ka mo da ha para nga kun magumulan gani at least si Kaki 5 Makoy bisan itungtong ilang da sa hood sa ngaton nga salakyan makatulo ang ulan makatsamba man ta para nga kahambal man da si Bangag. Si President nga nagapati kitaya sa iya para hindi ta pagdumtan ni Auntie Claire. Hambalo niya ta na kiron nga mabakal tas ang baldi-baldi ng utok.
1: Sabi ko yung patulog sa ulo.
0: Oh, yeah.
1: pwede man yan o protection sa ulan.
0: Ay, kalainin. Oh.
1: Nakita mo to kayo na pag-demonstrate nila?
0: Oo, ginano nila ito.
1: May video da mo?
0: Ginsulod sa kwan. Ginsulod nila sa daw banga
1: balde.
0: Sa daw banga nga may filter.
1: Yes.
0: Tapos ginpaagi sa gripo.
1: Tapos ara may video da kaki pa Andre basta.
0: Oh, ara og ginpakita ni Andre subong sa Malacañang. Tapos si Auntie Claire nagbida-bida, daso nag-inoman siya dayon. Inom nila nga duwa ni kwan, ginom nila nga duwa ni DSWD, sino na ganiyo si Gatsalian. Oo na. Oo. May lang kayo pagkatapos inom na Auntie Claire, huwag siya magkurog-kurog.
1: Basta nag-inom siya sa Erciflora.
0: Ah, laban-laban, gini. Ay, magrabe si Auntie Claire ba? Hindi na namin inom niya. Oo, pagkatapos siya inom, duga-duga, sinya, bilhan nyo naman ako nung para masakit, para sa sakit sa tiyan. So, amo naging demonstrate nila gali nga tubig sa ulan, ngagin filter tapos imnon amo nang bot silingon nga hambal ni tat ni kwa ni PBBM
1: yeah
0: amo na ti ara gali oh so ginasipirit ya ang itom sa puti nga tubig bot silingon
1: yeah,
0: limpyo halin sa ulan amo na sa ang ginalimpyo nga tubig dayon amo na sa ang ginainom ni Auntie Claire.
1: Bali, ang amo nang hikuig ko, Kaki 5 John, amo nang gin-filter. Tapos, ang gininom nila, amo na nang resulta kung bagas lang na-filter na.
0: Oo. Oo, ti sigurado sila nga waay na kagaw.
1: Ang baga nila, pwede man sa mga baby mo. Pero kung ako nanay, hindi mo kayo mag-risgo. Bisa gani ako guro mainom, dumang alang-alang po ko gawin.
0: Pinasikat si Auntie Claire. Yura na,
1: pero kayo lang mga katapos ng media, pinainoman nila mo? Yan pa try nila?
0: Oo, oh, paturoso nila, tos bumbong. Kaya daw pariyo mo sila ng mga ngagba. Tikon mag-amo na, bakli nyo kami sang kwanao, sang ano ganina, ng filter,
1: filter system.
0: Oo na, bakli nyo kami ka na isa.
1: Mga tapo na sila kakipab yun, nationwide.
0: Ha?
1: Pang-distribute sila nationwide.
0: O, tiyo, pang-distribute, no? Tapos negosyohan nyo naman. Palapawan nyo naman ng presyo. Abo, tanak ka mo. Madiskarte pa ka mo. Amo na galing isulod sa pinsar sa aton nga mga pumuluyo. Basta gani may mga balaklon ang gobyerno nga ipang-distribute sa mga pumuluyo. Laban-laban, tag-tatlo kapilo ang presyo. Te kon malisyahan kamo kamagambal kamo nga malisyoso kami. Te kamo man nagatudlo sa amon nga malisyahan kamo. O hindi Blacky 5 kem?
1: Husto. Okay, Pipe John.
0: Oo. Hindi, hindi bala mo na.
1: Mm.
0: Oh, na husto ka na naton husto.
1: Husto. Correct 100%.
0: Dai bilon ta karon ni BBM te duwa tay.
1: Kape si Andre.
0: Kipay ba Andre?
1: Ano-ano nga kita lang doha man?
0: Dala man si Kipay ba Andre da kay siya nga pa sugot sa aton nga maghambal.
1: Actually, pwede man ako no ang ano mo mga tubig sa suba na bala.
0: Oo. Oh.
1: Oo, oh, pwede. Amo na ko nung i-filter ka K5 John.
0: Ah,
1: pagbase, okay. Magano kay Secretary Rex Gatchalian.
0: Mm.
1: At huwag na, no? Approved siya sa Department of Health.
0: Mm.
1: O kung DOH.
0: At kung nara, na kung na mo malanggalin, at kung dita, ni dula na problema ta, kung may baha gani, ubuson ta ng kasandok na sandok ng baha na para nga hindi ta magbaha. Kay gamiton ng baha para himuon tubig kay ilimnon. Oh.
1: Oh, tayo kung saan, no? Ngayon ninyo, amula na paghatag na naman, pag-suggest na naman.
0: Gani, sanguna pa na tani ko di, why na tani ginbahagin, ubos na mong kalamo ng tubig. Wala po ka.
1: Why na tagareklamo sa baha, eh, pangimpuslanta na lang baha.
0: Oh, hindi na ta, pagbaha gani, maudali ka mo di, manandok tani, kay may filter man di. Di ko di tani, madula, laban-laban, galing kay ti, ang matabo sina. Mawad an gid negosyo ang MIWD ni. Mawad an negosyo ang MPIW, mawad an negosyo ang South Balibago, mawad an negosyo si Raisa. Kalukang kada magtig-ilinit ga pamakal sila sang tubig tapos ipang kuan ipang distribute sa mga pumuluyo indi bla?
1: Generasyon.
0: Na negosyo man na. Oh, mawadaan negosyong ang bana. Si kay mang distribute sila sang amo na nga mga filter nga klase na oh. Alaban-laban mawadaan gid negosyo ya kwan mo. Ya kilala mo.
1: Nami na pabati ni Kaki Pipe Andre ng audio na sang pag-inom bala ni Attorney Claire Castro.
0: Ipabati tang audio?
1: Oo, ang pag-inom ya lang ah.
0: Ang pag-inom ya lang. Ngano ako lagpok gid? Sige, Kipay Andre, be mati, antabi si Auntie Claire, be. Buwaon!
2: Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya, but as you keep on using it, it'll go flow faster. Okay. Yusek, shall we, do you want to have a try?
0: Ara si Buwaon, no? Na. O, ara yung sulon na si Buwaon.
2: Balita ako may mga audience participation ngayon, eh, di ba?
3: The president of MPC.
0: Okay.
2: Yusek to? Ako.
0: Ano na mainom si Buwaon?
3: Malinis po yung tubig.
2: Alright, cheers!
3: Uy, President, ayaw talaga?
2: Ayaw eh.
3: Cheers!
2: It's just like drinking any drinking water. Okay. So, ang plano ng DSWD starting next week sa mga barangay, kasi marahil marami magtatanong, saan ba namin makukuha yung filter na yan?
0: Oh.
2: Inatasan tayo ng Pangulo to make sure na meron, meron tayong supply ng mga filter, meron tayo sa mga bodega ho natin. Magkakaroon tayo ng mga barangay installations, or later on pwede na lang na.
0: Okay, ba, Andre, okay na. Ibalitaan nyo ko, buwasa ba, si kung gindala sa ospital si Kwana, si Secretary Gatchalian. Gahambal na to saga, ubo-ubo na to sa gadaan pag inom yun.
1: Kung mag-file sick leave, doon muna na mo.
0: Ha?
1: Kung mag-file sick leave.
0: Laban-laban mag-file sang sick leave nito, tapos kid. Basi, blado gano'y kay kibot ka, may meningo kuksim yan, sabi lang, hindi gani, leptospirosis.
1: Actually, yung ila na dangginin mo, kayo na, kasi 5 John,
0: doon
1: ang tubig niya na, ginbutangan nila sang duta.
0: Ah.
1: Kinimpunan nila sang duta.
0: Oh, tapos?
1: Tapos amo dang yung filter nila ka Kipab John.
0: Oh, ting duta na. Kwan man na, limpyo man na duta. Tintuon nyo naman kami ba? Oh, kita nyo, presidente, sa NPC, hindi magkwan, hindi mag-dare nga mag-inom.
1: Mambali ang majuti.
0: Ginakwan siya, tudlo sa permi ni Kwan, ni Auntie Claire niya, o yung NPC president. Ang bot sino sang NPC, National Press Club president, di ba?
1: Malacanang Press Corps.
0: Yes, so, NPC, National Press Club na.
1: MPC.
0: MPC, Malacanang Press Corps.
1: Press Corps, yes.
0: Ah, okay. Te, hindi magkwan, hindi mag-inom. Oh, ang ilagin inom nila to, pakita-kita nila, pero sa totoo lang,
1: mambal na siguro si Castro nga, kung wala lang to, guro na dalin as, dito pag sa labaron ni mo.
0: Laban-laban, gini. Kita mo, ga ulo-ubo-ubo na to, pagkatapos, ano, ikahambal sa microphone, ga ubo-ubo, sigat salyan.
1: Amaya, malinis yung tubig.
0: Malinis yung tubig, intuan nyo pa kami din. Oh, inyo lang na, burawa nyo. Oh. Oh. Okay, five back him.
1: Teka kay five ba, John, bantayan natin kung makalabot na dali sa aton sa Iloilo, tistingan tagin na.
0: Makuan ka man, masunod ka man sila.
1: Tistingan ta filter. Ako ma-filter, ikaw mainom.
0: Tag to kay Kisha Mario. Siya pa imnato kay daw bakod ng immune system niya kay plainom na sa sang DTX sa inangkwan ng
1: DTX Alfonso.
0: Mighty C.
1: Sabi ko Alfonso.
0: Sige. So anong mga balita to sa bong K5 Kim?
1: Kaya K5 June, may drug by bust operation no sa may area sa Banwas ng Pototan. Specifically, dira sa may barangay Kahagi Kikan. Dira sa may Banwas ng Pototan, Iloilo, sa diin, no, mga around masobra 2 ka milyon ka pesos na balor sang suspected shabu ang na-confiscate. No? Ang ining operasyon ang ginpatigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa pagpanguna ni Police Major Dadji De Lima mga around last 4 sang hapon, Oktobre 14. Ang mga nadakpan, duha ni sila ka HVI o kon High Value Individual nga amo sanday alias Gary, 46 years old, kag Arias Saroli, 47 anyos, nga anay, isa ka police, kag K5 John, or anay police officer. Nagbase man rin sa iyang pagtuad, nga na-dismiss ni siya before, tungod nga nag-positive siya sa drug test, kag K5 John, sa mga kapulisan naton. And accordingly, lunsay residente man sila, no, sang nasambit yung lugar, o kundira sa may barangay Kahagikikan, K5 John, kagamo na, no, gin classified bilang high value individual. Dugang pa sa nadakpan, amo sanday alias Warren, alias Bert, 48 years old, K5 John, kag si alias Bert, ang lunsay residente, no, sang barangay Kahagikikan. Dira sa may Banwaman sa Pototan, kag si alias Nick, no, 37 years old, residente sang barangay Kabalabagwan, Mina, Iloilo, nga lunsay gin-classify bilang street level individual o kon SLI. Sa karon, nagapangatubang na ang mga inino sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug of 2002. Actually, based madali sa information, malawig-lawig, no, nga nangin, kumbaga nangin target, kag ginatingwaan nga madakpan ang ining anay police, kag ang iyang mga kaupdanan, ugaling based man rin sa information, nga kumbaga maduludan lug, dakpon kay K5 John, ang ining subject person. Pero ito subong, binagi, no, sa liderato ni Police Major Dadji De Lima, natigayon na K5 John, nga madakpan, no, kag based sa information, ang ining drugs, no, kung ining illegal nga droga nga nakuha sa iya kag K5 John, yara sa around 415 grams sa base, no, sa aton siri nga Provincial Drug Enforcement Unit. Sa karon padayon pa ang monitoring man sa aton siri nga maotoridad regarding, no, sa sources kag sa mga areas of distribution sang sining mga arestado kag K5 John.
0: Dako-dako ma, makul mo mga 2 milyon naman nga balor ni isang suspected siya boni. Tapos may 1.5 milyon pag ito sa may distrito sa Ribalo. Indayhan mga kwani, mga abansi ni nga halinto sa Laos, blato. Hindi blado, may shipment nga halin sa Laos kag sa din ganitong isang lugar to. Nga nadakpan or nakuha, nadakop sa aton nga mga taga Bureau of Custom kasi ang taga PDEA. Pero may nakaabansi na kung daan nga nakalusot. Diba si amuna ni sila ang mga nalusot nga itong una to? K5 Bakem?
1: So, galing kaki 5 John, duantes pa man ang mabalita, may galusot na gadiya sa syudad sang Iloilo.
0: Sabagay.
1: Syudad ka probinsya sang Iloilo.
0: Sabagay.
1: Alagyan ko lo katadabi mo. Kumbaga, ideal route.
0: Pero ang mga salaos to, hambal ko no ni Kwanto, ni Matibag, sa Dabaw ko no to pagkanto. Galing tambot mapati ka man imo sina kay ang tanan-tanan na bitter kutob sa tanan nga mga katuntuhan gina pa si Bangod to sa Dabaw. Kisa do hindi mapatihan si Matibag abi mo. Di ba? Ay mani kung kisa si Matibag. Tani hindi sa pahalata bla nga aragit saya sa nga gapang ipit bala saya sa kontra politika ni Boss ya bla bungbong. Galing kiti hindi man may imo nga hindi man sa kapungko da kun di sa magamuna. Appointed mo lang sa sang presidente. Anyway, so, high value individual ni ang subject nga nalakpan na K5 Kim?
1: Bali duha ka high value individual kag tatlo ka street level individual ka K5 John. Amo na yung isa ka HVI, police anay sadto ka K5 John.
0: Okay, sige.
1: Sa dugang naton nga balita, may isa rin ka scientist yan kilala, no? Kaki-5 John, naman na siya si Dr. Mark Shasat Calabon na tumandok sa Barangay Pitugo, San Joaquin. Nga tikabahin, no? Sa World Top 2 Scientist para sa tuwing 2020 sa ISA. Yan yung base man, no? Sa ginpagwa nga data or mga list, no? Sa Stanford University kag Elsevier, kaki-5 John. Kag si ining si Calabon, isa, no? Ka-assistant professor sa University of the Philippines sa UP Visayas ang ika-655 o kung 655 nga pwesto sa bilog nga kalibutan sa patag sang mycology kag parasitology nga nagatuon no sa fungi or sang fungi kag parasites kag K5 John. Ang i-achievement nagahatag man no sang bugal sa mga taga San Joaquin kag nagahighlight no sang contribution sa aton siring mga Ilonggo scientist sa global science kag K5 John.
0: Okay. Sa by the way, grabing traffic subong sa inyong plastaran. Dading lugar na?
1: Dari kami ka K5 June sa may Freedom Grandstand. Hindi man traffic, pero ito may mga diri nagapundos gilid sa dalan. Ah.
0: Yung mga dagko ng mga truck ni, kuha naman na da, no? Nag-parking na da?
1: Wala man na, may nanaog lang. Ara nag diretso man sa.
0: Okay. Sige.
1: Pero so far, naglibot-libot kita diri sa Iloilo City ka K5 June. Ano na ito, Sharan, naton kay Inati ang mga may mga ginaubra bala ang Metro Pacific kay Kipan doon dira sa may Haro Plaza.
0: Gani naman, ara naman, nagpinangutkot naman sila. Ano nang anong kakasalawa yun sa mga Metro Pacific naman? takaan kami gani, hindi na kami magbakal-bakal sa inyo tubig. Mabakal lang kami isang balde kag inang
1: water ano, filter.
0: Filter niyo. Why gika mo sapon sa amon pilakad law sige anyo gibla pa sa why bla. K5 game.
1: Ngayon actually na notice na ton, te kay do malapad-lapad daan kay nga obra na nila dira sa may Haro Plaza ka kay Pajon. O dira sa may Tabok dira sang ano ay, ah.
0: Tabok na da kun adlaw.
1: Kun especially kun matag ano ba las 4,
0: rush hour,
1: 5 rush hours and of course kun aga at idamo sa mga estudyante no nga nagapadulong sa ilatag sa mga eskulahan, sa mga universities kag dira man sa may area na balasang Central Philippine University o dira do sulumpaan na dira ka K5 John dira sa may San Isidro kag going to San Bag area bala ay kumbaga do obstacle do obstacle na dira ang sitwasyon da nila mo pa may ara nga mga minakotkotan sa tunga may ara dugay-dugay ara naman sa kilid o sa wala. O, tapos gulpiyada naman magtuo, balik sa tunga, kaki-5 John. Kaya mo na, ano nga, nagalao, madaling mga pumuluyo, or especially mga motorista, nga mapadasig pa, no, sa Metro Pacific Iloilo Water, ang iladara nga mga pipeline works, para at least, no, kahit siyempre subong, masako-sako ng dalano na ton, kahit siyempre, halos na nga mga universities, kag-eswalahan, dari sa Iloilo City, ang balik klase, nor normal ng klase, kaki-5 John.
0: Oh, okay.
1: By the way, nagapamati dara sa imo si Ma'am Veronica, Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay. Kay kita ra na mapa, salamat sa iya dara nga mani. Quoted wow. Mani ka K5 John. O namit niya, dugay ko na nang napangita daan mo. And of course, dara man sa kay Ma'am Immaculate Salapas, kay Sir Cliff Acosta, dara kay Sir Oliver Marcera, and dara man no, sa may area sang Barangay Kubay, Haro, Iloilo City. Dira sa akong nga lola, si Nanay Rita, dira kay Annabelle, kag Cynthia Candrama sa may banaw sang Liyod, kag akong Eloy, Gemma Montaño Caluyo. Upo sa patrol, si KK5 Makoy, SBL Malay, nga mag-inom gid, no? Sang extend food supplement mga ka-K5, bakala ka mo, no, para may resistensya kag mabakod, especially kung heavy ang inyong mga trabaho, kag kinanglan nyo sang gana pag-abot sa inyo tagsa ka mga puloyan. Sarang mabakala sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Amil Itang-Uy. Ako naman si ka-K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Kampiyon, Kampiyon Report. K5 Nightwatch. June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch.
0: Sa nabatian mga ka-K5 ang report kay impormasyon na gikan kay ka-K5 Kim Caluyo. Nakadala sa aton oras 2 minutos na kaligad sa alas 9. Ang mga balita ang inibatian ang buhilog man nga gradulong sa inyo sa kalawan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nagka-cafe ka na kag nag-detox ka pa. Sa aton nga mga followers, standby ka mo kay dugay-dugay ba sa hontay inyo nga mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad. Proversya na mga ka-K5. Hindi na kamo magkalipat, no? Ulan-ulan subong nagadamo pa kag nagarampant ang dengue subong. That's why kinanglano naton nga proteksyon ng aton kagalingon para nga mag makakuan kita, makapakigbato kita kontra sa dengue mga ka-K5. Inom na kita sa Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Ang Klinika D3 Bio mga ka-K5 isa ka food supplement or superfood supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayong natural antimicrobial properties. Ilabi na gid kontra sa mga viruses pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginhimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring natawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 ginakabig kag ginakilala nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka-mabaskog nga klase sang inang antimicrobial kontra sa mga viruses ilabi na gid sang dengue, ilabi na sa ato sini nga palibot mga ka-K5. Ang ginapanami man sang Klinika D3 Bio ang absorption sang vitamin K sa aton nga lawas sa ina siya ka fatsoenable vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue kana. Kag wala labot sina ginapanami man sang Klinika D3 Bio absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig naman sa proseso nga platelet aggregation agod nga mapauntat ang pagdugo kon ang bleeding kon ikaw ang na dengue na. Kanan upang ginahulat naton sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton mga kauturan, inom na kita sa Klinika D3 Bio, the superfood supplement, para layo kita sa mga balatian katulad sa mga viral and bacterial infections. Ilabi na gid ang dengue virus, mga sipon, hilanat, ubot, rangkaso. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Aton nga oras, alas 9:05.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, ako gid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabagats, mga butika. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis wow. DDX 500! Nagapalandunum ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-DDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako ni allergy.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics!
12: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news! Good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
13: Libre?
14: Libre!
12: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
15: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kadaragsa nga punggod
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang mapanit
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro katol-katol
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Man.
19: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tagtilo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo atay.
13: mo mahid ko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
22: Pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Milpuy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
23: Wow, my puso.
24: K5. K5 News FM. K5. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
23: Wow! My puso!
13: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras sa aton karon nakalabor kita sa 12 minutos na kaligad sa alas sa 9. Antes kita magsaylo sa mga balita kag information nagikan sa iban pa naton nga mga ka-K5 reporters pa si Platanta na yabing mga inang mga mensahe nagikan sa ato sining mga followers mga ka-K5, no? Shout out anay no sa mga nagalantaw anay sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Naka-cross post ni sa mga ka-K5 no sa June Kapulot News Live nga Facebook page. Sa kay Vin Domingo, siya niya ikaw na lang, siya niya Idol John ang nagapatiko sa administrasyon. Bangag diri sa Iloilo, Idol. Ang iban ng mga media, puro bulag kag bungol sa mga nagakaratabo sa pungsod. God bless you, Idol, always. Thank you. Sa kay Nuli Banas, mayang gabi, Sir John, ari lang ko din, nagapamati sa imo. Thank you. Sa kay Vin Domingo, Idol, good evening sa kay Legend. Good evening, Idol John. Tamyaw ko lang sa akon ng mga pamilya Labarusa sa Sitio Dawis, Barangay de Vera, Sara Ililo. Sa akin, tatay, ba tigalig ah? Nga si Sindoy Labarusa, tay, hindi lang kami magkabalaka, kamusguro ni. Ang umo ga kwan ha? Ang umo naga iya. Tigaliga. Dire sa akon okay lang akon alang ako sa Riyad. Biskan panay alarm dire kag lupok pero okay lang kami dire. Salamat K5 June. Okay. Oh, sa mga ginikanan da ni Legend, no? Okay lang kuno sila to ah. Sa Riyad. Ah. Sa kay Apple di Aptabataasan, shout out sa family Taasan sang Barangay Mambiranan Kalinog Iloilo. Kag subuman sa family Tabilid sang Barangay Kamalunggo Kalinog. Kay sa Sipida family sang Barangay Zone 1 Tubungan. Kag sa Ledesma Taasan o si Grace Ledesma ay sa Ledesma Angeles Taasan Ledesma sang Barangay Zone 2 Tubungan. Shout out man kag happy happy fiesta sa Barangay Mambiranan Kalinog Iloilo sa palabuton nga October 16 kag 17 2026. Shout out man happy birthday sa kay Audrey Kate Pariño Taasan sa Barangay San Pedro Mulo. Okay, wala sige. Kay Florinda Cadavero, shout out Marty Salapantan, FJ Almario. Oy, ito kayo. Mayang gabi sa kay Julio Sancho Abilardi Medina, shout out Flor Delisa Misa Ruha, Ruwas, shout out Arvi Nonoy Vispo, Susan Labrador, kay Raymondo Montero o Raymond Montero. Shout out yon kapulot, kapamati kami diri sa Buhang Haro. Kay ex komunikado, niya kaagi man ko sagod baboy Sir John, 2023 pa ato, 115 lang ang kilo. Dako gid pirde ko Sir John, dudla na ko magsagod ko galingon ko na lang ang ginasagod ko Sir John, pinatambok ko na lang ko galingon ko. Sa kay Nod sa Pitingkoda, shout out, no? John from Cotabato. Sa kay Alfada, good evening man. Ruel Servisa. Sa Kapalods, ang ginabuligan sa gobyerno ang mga tao nga tamad. Sa kay Ronnie Natividad, dugay na kita nga ginagago kag... Sa kay Manny, dapat miyang gabi, Idol John, nakabili na kana ng balde, Idol John. Wala pa eh. Cairo Norberto Aguilar Jr., shout out. Sa kay Inang Richard Saplan Anoche. Okay lang magbaratong baboy, ah. Kung barato man tani ang pids, Sir John Gani. Imakon mo na magbakal ka sang baktin, hindi blang baktin na idik blah. Hindi blang idik na magbakal ka subong pinaka-nubo ya, 3,500 ang isang bilog, 4,000 gani mong. Itapos, pagbaligya mo sa imong baboy lang tawa bla. Ibaligya mo na sa mag-30, mamayalag ko mga mag-30 kakilo, abi isang bilog. Mga kaki-5, mag-tag-130 man. Pila biliya sina man. Kus Maria Ihunis man. O hindi bla. Sa Luzon, gani kabawi sina sang presyo sang idik, kaga sang presyo sang mga ginabakal ni mong mga feeds. Oh, kaya MG May Bagaforo Balairan, maying gabi, shout out. Jennifer Kapilitan, shout out man. Marinette Manikan, shout out. Sa kaya Junito Paras Kapapas, nga diri sa Amons Mindanao, 115 lang ang kilo, diri sang buhi nga baboy. Norberto Aguilar Jr., Bibo Girls, shout out. Sa kaya Sandy Kim Igaran, kay Ray Tacleon, Lorly Gardose. Shout out sa Tanang Gagardo, si family ka mga kabataan niya. Sa kay Lilet Caballero, Shien Tansilia, Roque Buenavista, Dihan Senior, Maylin Pudadira, Tamunan, mayang gabi, shout out na. Rinte, Bibing Villanueva, shout out man, Ryan Panadiro. Shout out sa mga taga Super, Bongbong Piñasales, shout out man. Kaga sa kay Norberto Aguilar Jr. Okay, wala, sige. Kay Noel Perez na, shout out man. Sa inyo tanan-tanan. Karon balikan ta naman kag i-shout out ang iba naton nga mga followers diri sa may kuano sa K5 News FM Iloilo naton nga Facebook page. Check nato na lang ang mga balita na kay impormasyon detalye sa mga balita na gikan kay ka K5 Aaron Lloyd Refoyo. Ini may kang tanan sa sining 1.5 million naman nga balor sa illegal nga druga ang na-confiscate sa distrito sa Arribalo sa giniwat nga drug buy-bust operation. K5 Aaron sa kampyon nga report. Standby.
24: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: K5 Aaron. Go ahead, go ahead.
1: K5 John.
0: Go ahead, go ahead.
1: K5 John, na-confiscate sa nga Regional Police Drug Enforcement Unit 6 ang 1,598,000 pesos nga balor sa suspected sabo sa ginpatigayon ng drug buy-bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 6 dinig ginpatigayon or na-consummate ang transaksyon sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, alas 4:40 no? Pang kagina sa hapon. Punta din, ang subject amo naging kilala si alias Agi, 36 anyos, kag-referent din siya no, sa Barangay Veterans Village, City Proper. Puno kay Police Major Glenn Suliman, ang Deputy Chief ng RPU 6 sa Baclan sa Police Cruiser Buyer, si Agi A, gamit ang 15,000 pesos nga buy-bust money kabay lo sa isa ka plus isa say, kakipan chun. Kaya na-recover dugan, ang kinti pagid sa mga plastic susing na napatikan sa bus. Sa kinti ni, consider ang mga na, at least, kumbaga, tansar na black ready na kami i-dispose, kagang apat diri mga kasipay, ang lag ko, ang mga bugkos ni, kag wala pa niya ma-baki-baki o ano ni, tawagun sila kung ginasiparar nga inagbaligya. Matanan ni mga kasipay, ang suspected sabo ang nagabugat ng 235 grams. Pahayag pa rin sa pulis na nagtangat ni sa duha ka bulan ang monitoring sa suspect and tisgin patigayon ang init operation. Ang istino yung sinin mga ka-K5, dead rap, o kung ang term ni kung sa yuron, ibili niya sa isang lugar, picturean, ipasa sa iya na kliyente, pero ang bayaran ay through online o wallet. Tapos may estilo man sa kaliwaan o kung ginadaho git ang items o kagkabaylo sa kwarta. Agin pahayag pa rin sa pulis nga si may ara pagit isa nga boss nga nagasugo sa iya. Sa bilog ni nga Iloilo City, kung kaisa at kagatangat man sa probinsya sa Iloilo, ang area of operation isang suspect sa defection. Bangod siya ni, agin tingwan sa mga kuntanin nga makuhaan sa statement ang subject kung pinagpamalibad na siya na maghatag pa sang komento mga kakipay.
0: Grabe, ha? Muna kadamo sang illegal nga droga. Subong, ha?
1: Yes, si Kifan Jun, naman gani. Ang actually, duwa kagabi ni ang atong na standby sa suspect ni antay sa consummated ang transaction kung magado may pagka madanlog sa bala.
0: May pagka pantat pantaton man siya gali. Kipay ba aron?
1: Yan, if I'm John, madanlog lang siya. Pero why sa itog? Yan mo nga na timingan yun, hindi nga nakadaho sa police officer buyer kay K5 John. Okay. Isa pa ni K5 John na ginapadalaman ka doon sa police sa kung sino ni ang boss niya na mungin nga nagamando ni sa illegal niya ng mga transaksyon, distribution ng illegal nga droga dito sa Sudan sa probinsya sa Iloilo sa nagapamati sa aton.
0: Okay, sige.
1: Kaking sa John, sa nagapamati sa aton, ini nga balita, ginagutin sa kaalawaan, sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C, sa langit nga nagapabasog sa aton nga immune system, sa nagapahilway sa aton nga lawas, sa posible nga mga balatian. Sa part yun sa pagpapasog sa aton nga lawas, yun nga nagatibululan, kasi buman sa karon, no, nga iuso ang ubo si po, hilanat ng kaso, mga kakita. Gari para pagpasog ang lawas, manginom sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ako naman si K5 Aaron Repoyo para sa Kampiyo na Balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
24: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Nabatian mga K5 Report, informasyon na gikan kay K5 Aaron Lloyd Repoyo. Nakadala sa aton oras 23 minutos na nakaligad sa alas 9. Sa sininga mga tinion, check man naton karon ang mga detalye naman sa mga balita. Nagikan naman kay K5 Reggie Di Mayo, nagikan sa Quinto Distrito. K5 Reggie sa Kampiyon nga Report. Standby.
24: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
2: Kaki 5 June, mabato na sang apat ka mga kabanuhanan diri sa Quinto Distrito sang Iloilo ang cheque nga nagabalor sang 200,000 pesos sa idalom sang bawat barangay makikinabang program sang Office of the President. Ang mga banwa Kaki 5 June nga makabaton nga nalakip sa Batch 6 amo ang banwa sang Balasan, banwa sang Concepcion, San Junicio kag Sara. Pati gayunon kay 5 June ang tagtaga na isang cheque sa maabot nga Biyernes sa Oktobre 16 pasado las 10:30 sang aga sa Iloilo Provincial Capitol. Apang kay 5 June no, ginpahanumdom ang mga barangay nga makabinipisyaryo o kon makabaton nga mag-coordinate sa ilang municipal liga coordinator kag liga president para sa pagkuha sang cheque. Samtang kay 5 June, ginapanawagan man ang mga banwa kag barangay nga wala pa nalakip sa schedule nga maghulat sang masunod nga anunsyo parte sa distribusyon nga ipahibalo paagi sa Facebook page ni Cap Amalia Diboke. Nahibaloan kay 5 June nga ang 100,000 pesos nga pondo ang para sa mga kwalipikado nga mga estudyante nga graduating student, samtang ang nabili naman nga pondo nga 100,000 pesos ang gamiton para sa proyekto sang barangay. Ang bawat barangay makikinabang program K5 June, isa sa mga programa sang presidente nga naghahatag sang benepisyo sa mga kwalipikado nga barangay. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ang Mighty C mga ka-K5 mabakal sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag ako naman si ka-K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag galingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
24: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
3: K5 Nightwatch. June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
0: Yo, mga ka-K5, lang alang chimpo, tadri sa ato sila nga pag pangalagad. Shoutout sa iba pa natin nga mga followers. Sa kay Trixie Lia Emberga. Pa-shoutout kay Lula Lorna, nga nagpamati. Pirmi Idol sa K5, John. Adlaw-adlaw kagabi kami nag- John, waay gid ginapatay, patay ang iya nga radyo sa K5, John. Idol, yagid ka. Bao, salamat. Sa kay Jerel Tanangunan, pa-shoutout sa kay Lola Lorna. Sa kay Kwan Gali. Sa compound Rizal Uton, paano pa El Nino ra kay kahapon kada hapon go uran ulat-ulat talang idugay-dugay wen tanika tilaw ulan kay Julie Alberca Gansia, Bene Hermano, Maria Lorna Alvarez, shout out yano ganing title sang kanta about sa balde watching live from Barangay 16 San Miguel. Ano ganing itong title, pangitaon mo lang si Kwan, si Bianca, si Miss Bianca. Kay siya tong gakanta. Sa kay Katambay Vlog, sila niya, shoutout gali lang sa mga pumuroyo sang San Florentino, San Rafael, Iloilo. Kaga sa ilang mga barangay, sa ilang barangay kapitan nga si Romeo Doraalyo. Kaga sa mga Pamusino family. Kay Ninita Del Prado da, shoutout man, Mark Vincent Javier, Benji Asiwagan, niya John gahambal ka ang tanan sa negosyo te ang COVID-19 hindi to negosyo negosyo man kay iban man eh pero di hamak nga mas atong COVID-19 to iya ginegosyoan tiwas ang iban mga mayor grabe negosyon la to. Pero kung mga si ngagba ang presidente during the time laban-laban ubos kita patay. Nangani kay tatay Digong to presidente. Pero amo na to si Digong nga grabe na to ang problema sa kwan sa ano gani ini sa inang COVID-19. Pero ang iyang programa nga build nagsige-sige pa na mudamo pa sa mga napahimo nga mga taytay kag mga karsada. Mga ka-K5 sa kay WCJ Dakyanan, shoutout ni Nita Del Prado, Bengs PSG, ni Sian Persia. Nagsangkabaldi ang utok. Sa kay Billy Tayon, shout out. Great gali ko na sa belated 60th birthday. Sa kay Jocelyn Inday Kuladay sa may sityo Lunok, Kubay. Greetings coming from iya apo niya nga si Ian Idol kagid niya lusot kadagabi. May wala kagid lusot kadagabi. Ginatigana to. Sa imo nga kalderita nga hulo nga manok Idol John, God bless. Ay may boy na kakad may gintigana gali sa kumi hay sinsyagi da nalang alang gi ko abikab eh. Julia Alberca Gansia, shout out man. Si Fred Pascala Jocampo, kag sino pa si MJ Mi Bagafuro Bailaran Nonito Sumbong, shout out ko no from Liloan Leyte. Kay Ralph Abario, shout out. Watching from Santa Justa, Tibiao, Antique. Sa kay Merna Hambre, shout out. Sino pa? Kay Nida Bakunga. Shout out man. Kay Romel Palmares, Olive Me. Idol, sige, pasaka.

0: Inang sinuga ni kay Five Kim, kay Ma'am Kai Kai, kay Ma'am Veronica, kaya sa kay Tita Rina Mapa. Salamat sa mani. Sa ngalan sa Bulong Apero, sa K5 News FM, iliwila ako naman ka K5 John Aluado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Iriro, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
2: K5 News FM.
3: 88.7.
2: Campeon. The best radio station.
3: Your favorite radio station. More hit music. More fun.

0: music, your request. The hits just keep on coming.
1: Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive. Game 5, Night Drive.
2: Campeón.
3: K5. News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow!
6: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: May family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag-TTX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TTX 500 ka na!
7: TTX 500
8: ang may powerful compound
7: nagapanubos ang imo blood sugar.
8: TTX 500 garantisado,
7: epektibo,
8: para mismo.
7: TTX 500
9: importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
10: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
9: Mm.
10: Impotence kag kini ining tawag nga sterility.
9: Mm-hmm.
10: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
9: Mm.
10: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
9: Oh.
10: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
9: Grabe.
10: Dipindi na sa kondisyon sa lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
9: Wow.
10: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Ikaw ba na ang may diabetes?
8: DTX 500.
6: Ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
6: yan ang gapanubo
8: kagakontrolar
6: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
6: Asal rikas
8: epektibo.
6: DTX 500.
11: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
9: Ay, galik
10: na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
11: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
9: So,
11: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm, ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
9: Mm-hmm.
11: Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count.
9: Mm.
11: DTX sa 500 kag maitisi kada adlaw.
10: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
9: Aha.
10: Juices.
12: Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kaya syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag MITC para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan, amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
10: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito X500 kag may TC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko japon.
9: Ay, oh.
10: Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag MyTC, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag MyTC.
5: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
13: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
5: Masami nagkapangihi.
13: Masami ginauha.
5: Si may diabetes ka na.
13: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
13: Ay, may powerful compound.
5: Nga nagapanubo.
13: Sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
13: Garantisado.
5: DTX 500.
13: DTX 500. Health alert with Dr.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
3: Libre?
4: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasig City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilopes Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So, una, problema. Gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani. Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
10: Extend Food Supplement for Men.
11: O si Juni, taga-Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
10: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
7: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
10: DTX 500.
7: Masaligan.
10: Epektibo.
7: DTX 500.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny alin sa Haro, tunay nga ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: K5 News FM.
17: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
18: K5 News FM.
19: Hey!

0: Bardagulan sa K-Fi!
1: Bardagulan sa K-Fi!
2: Bardagulan now! Bardagulan!
3: Kaupod si Macho Kulit!
4: Yeah, yeah, yeah!
1: Yari na ang bago nga programa nga makahatag sang kasadya sa inyo!
5: Kasadya sa inyo!
2: Bardagulan sa K-Fi!
6: Bardagulan sa K-Fi!
3: Bardagulan sa K-Fi! Kaupo si Macho Kulit!
7: Agay! Sakit-sakit! Kidiyayayayaya!
8: Agay! Biskan sakit! Pero, namin!
9: Dali na!
10: Tawag na!
9: Maxi Nadia ta!
10: Kadamo sa problema everyday! Pero magbardagulan ta! Mag-enjoy ta!
11: Yung palangga mo na! Tuntuhon ka pa!
12: Sweet-sweet ka sa akon! May iban ka man gali!
13: Hala ka pamantay sang iban! Kagalingon mo, hindi mo mabantayan!
12: Adakpan ka na! Gabutig ka pa! Di, mayo na!
1: Macho Kulit! Ang number one! Tawag na! Basta bardagulan! Si Macho Kulit!
12: Ne! Higo mo di ala chat-chat sa akon ho!
1: Bardagulan! To the max! Sa 88.7 K-5 News FM!
0: Bardagulan sa K-5!
14: It's time to go, ay! Higa ko dugdug agad!
15: Kampiyon!
16: This program is rated PG.
17: Rated PG!
16: So bawang bad words.
18: Bawang bad words?
16: Pero pwede ang bad jokes.
17: Enjoy!
19: Bardagulan!
1: Bardagulan!

Alas 10:17 na mga ka-K5. Ulan-ulan na naman kita. Hindi magaliban mag-inom sa GTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa mga ka-K5. Wow! Mayad-ayad, ngagabi Western Visayas.

0: ho, Merry Christmas!
1: Mga ka-K-5! Wow! 72 days na lang, Pasko na. Grabe sa mga ka-K-5 naton.
0: Pardagulan!
1: Mausubong agabi, mga ka-K-5! Sa mga K-5 natin nga nagatutok subong sa Western Visayas. Good evenings everyone, every 2 and every 3. Kamusta, kamusta, kamusta? Iba nakagwa na. Bawa ka sa jala mga. Well, sa mga K-5 natin, isa naman ka topic ko ang aton istoryahan subong agabi. Ianda inyong radio. Kung ikaw nagatutok si Moradzo, kung gusto mo makita ako sa personal, makita o man ako sa TV o sa Facebook Live, i-search ang 88.7 K5 News of M Philippines. Ah, sa mga K5 na nato na. Well, matuluta miyaw kita na sa mga gabi para mag-enjoy man natin nato ng mga kaupoy. Mga K5 na ito, ito yung miyaw ko si Nanay Nenfa. Nakatutok subong sa ito na. Good evening kay Agosto 5, mayang gabi, macho ulit. Kamiyaw ko man gali si Ralena, nga nagpamati subong sa ito na. Thank you, Ralena, kay Verting Bullions, nga nagpamati subong sa ito. Good evening. Thank you sa inyo tanan-tanan din ha. Hello kay Tatay Mimi, April Isabella. Hi, good evening, macho ulit. Sir Matt, watching from Yagao. Na-miss niya na kanong ang 1VX ng Iconics PH. Wow! Very supportive natin yun ang mga pumuluyo. Ah. And also sa mga friends nato, Andre sa Vietnam. Good evening kay Boloy. Hello, manggili kay Rods Filiones. Yan, nagkamati subong sa aton. Thank you sa Jessa Jagged kami subong macho ulit. Wow! And also gali kay Kian. And also kay Las Limono. O nagkamati subong sa aton si Lassie. Good evening kay Froy. Thank you so much man kay Chris Alexez. Kaya nagkamati man subong sa aton. Thank you so much. And also magaling sa mga friends man aton. Dari sa may Asilo de Molo. Mga nagatutok subong sa aton. Good evening. Mga taga Asilo de Molo. Good evening everyone. Good evening man sa kay Josina. Josina Altavas. Good evening sa imo. Kay Ronil. Mayang gabi si Imo Ronil. How are you? And si Sol. Oh my God, busy niya si Sol. Ah. Thank you so much. Kinagatutok subong sa inyo. Tanan-tanan dira. Nagrabi gina ang ilang istorya kagharakak. Wow. Grabe. Ah. Kadlo-kadlaw lang da kang magbirabira ka on. Mayang gabi sa imo. Oh. Thank you man sa kay Luisa. Oh, Luisa Gabriela. Yan nagpamati subong sa aton. Well, subong agabi mga K5, diretso kita aton nga tupiko sa subong nga gabi para mas bongga. Mga K5, may mga kilala, bala ka mo kleptomaniak nga mahilig na lamang kwa-kwa sa hindi ila? Kalambala kamot mo? Nga, hindi mo mapungga ng imo nga pagkakalam-kalam sang imo nga kamot. Mga K5, ari naman kita sa isa naman ka tupiko sa mga gabi nga medyo mainit-init. May mga tao bala nga kung makakita sang kwarta, cellphones o kung gamit sang iban daw nagakurog ang kamot sa kahidlaw nga kwaon gidyayayaya. Happy birthday kay Kati Elena, may gabi. Pero mga K5 nato na, pangangkot ko sa inyo. Ang pagpangawat, baladala bala ina sa kapigaduhon? O kung influensya, bala ina sa barkada? O kung batasan, mugid yayayaya? Kag ang pinakamasakit pa ng mga ka-K5, paano kung ang ginakawatan mo o ginakawat sa imo, amo pa ang tao nga gina... O imo ginasaligan? Bawo, pero masakit-sakit gina mga kakilpaw. Ari may mga question si Macho Kulit sa inyo. Pagkabalogin ko, damo ni sabong makarelate sa atong atopic ko. Ang mga taho, bala nga dalo mo sa balay ninyo, kibot ka lang dula, imo herpin. Ay, gawatoy! Kibot ka lang yung imo, yaya! Gindala mo ang imo, migo, sa balay nyo. Barkada mo sa balay mo, kayong plano, panyagahan mo. Kibot ka, dula ba tunis sa imo short? Ay, alano naman! Oh, nga may mga tao nga kalamkamot gid, ha mga K5, bisan may ara man sila sang kwarta. Abi nyo bala mga kriptomanyak, hindi lang na sa mga pigado. May mga kriptomanyak mamanggranon man. Ha? Hindi po silingon nga kon pigado ka kagamanggranon ka. Wala ka sakit nga muna, iban sakit kinaya. Was makita biskan baratiya kawaton. Biskan alambre kawaton. Basta kung nagakalameya ang imong kamutations, basta gani nga kawatis ikaw, pati alambre kawaton, flyers, tamtaks, mga tater. Yan ang tawa bala. May iba nga hindi kontento sa ilakaw galingon mga ka-K5. No, bisan may ara na, gusto pagid nila kuwaon pagid ang hindi ila. Mga aming mga muna naman. Tanimamangkot, tanim ko may mga antibiotic, may mga kumainom, sila gadula ang pagka-crypto nila, no? Para sa akong guro, sa pag-advise ko siguro sa mga K5 naton, tuloy ang kagulingon nga, magkontento lang. Kontento ka lang kung ano bala ang may ara sa imo. Hindi ka na maging bisyosa, hindi ka na maging bisyoso. Kaya kung kis, abala ang pagka-bisyosa, kabisyoso naton, ang nagatulod sa aton nga mga what? Ang mga kapagyaduhon na ba? Balaan mo naging pigado ka man, night out ka pa! Pagkatapos mainom-inom ka dito sa isa kapula nga mga panipa, di pa hubog-hubog ka. Tapos kung makakita ka sa nalaki magtuwil-tuwil sa imong aputas, sumo-a-e-i-u-u ka lang. Tapos ngayon, bayad kay kung hindi, pailan kaso 7610 kung bata pa. Oh, grabe no? Ang tao ba lang naanad mangawat? Mahimo pa magbag-o ba? Amo nang pamangkot sa ako. Ang mga tao kano nga mahilig mangawat, actually may mga kilala ko na. Sa una nga panahon mga ka-K5, may ara ako kilala, classmate ko. Mga eraser bla ara sa bagya. Ang mga scuba ara sa bagya, gina pangawat ya. Tingala ko nag-donate kami sa classmate ko sa kasi sa una nga panahon mga ka-K5. Uso pa na project-project, ang buwan na kaki 5 andin, agyan mo na, project-project mula, mga dalachok, dala sa mga scuba, mga, ano pag naman kilangnan sa mga maestra, mga tigulang sa una. Bawang akon, maestra sa una, mga kaki 5, grade 5 ako, hindi ko na pagkabalon, kundi eh, ako nag-eskwela, grade 5 ako ha. Ginpaamot-amot, ya kami sang ano, sang taglima, tagpulo kapiso. Isang una na yung panahon, mga ka-K5, lima ka, pulo kapiso siya, mahal na iya. Bo, pinamot-amot siya kami isang pulo kapiso, kay ibakal ka no Cortina, bao, kay may 10 points ko no, bao. Mga ka-K5, bo, bira-bira, mantamon ka pangayo, kananay namon, yung mga makakolek sang 10 pesos, agod nga hindi na maghatag exam si ma'am sa amon sa una. Bao, nagbira-bira, mga kami, tipilanan kami kabilog. O, ti, isang una nga panahon, 50 kami mapulok, times ka sa 50, pilana, 500 pesos, dako na sa una. Tipila kami ka sections, mayara kami nga 8 ka section, ti 500 times 8, wala may 4,000 si ma'am. O, pagka next week, mga ka-K5, nag-introduce na si ma'am sa amon. Class, good morning. O, look at our curtain. O, kanami na gid sa inyo, palakpak-palakpak. Mo palakpak man kami ya eh, wala man kami nanungong mo niya kanami isang cortina naton tapos kanami isang aton nga colors ang cortina color green ti sang una mga color green na miangin ang mga maestra mo kapin pagin mga maestra mo nga mga wag panglungi sa dulungga baw sumulod iya bata mga ka-K5 nga maestro man kabal sa maestro ay nanay ari na din cortina ta sa imo kwarto ha. Nabukayo si nanay. Abi niya, abi namon project kagaligin bakal nila sa ilabalay, ginbutang lang dagali anay sa classroom. Pero subong, hindi na pwede. Grabe to ako, maestra Sona, pero sige lang ah! O, ano pagad? Ang pagpangawat, Ah, pagpangawat. Nga, may mga tao nga nagapangawat sa ilang mismo pamilya. Ari Pagin. Nagkilala ka ba ng Aki 5 Anday nga ilang nga pamilya? Kawatan pa nila, kadugo nila, kawatan nila. Oo, eh, bako kita mo, kuya kilala, sinayaya. May ara, magkusang una nga auntie. Tiya ko. Auntie, ako sa una, binilaga, pawat ako sa tiyanggi nila. Bong akon amay, tisimpi mag-utod sila. Bong akon amay, gadali-dali, manya maglakat ko sa eskwilahan, kakibot ako nga ginabukad sa tatay kung akon bayuan. Ang akon nga mga gamit, ginapamukad sa tatay ko. Yan ang balang tiya ko, gapangawat ko kanon sa tiyanggi nila. O grabe man ang bukad sa akon nga gamit. Tingala ko pagpuli ko sa eskwilaan, nga nagkagalinumon niya. Nagkagalinumon na bukas ang tatay ko, pero way ko nang aking. Nga ang, wala man kuya mo. O, pagpilakadlaw ba? Nakita agad sa tiya ko nga magsulod sa tiyanggi nila, kundi ubo sila baligya. May nagapangawat. Mas mayo ka imbintuhon imo nga istorya mo. Compare nga nadakpan ka, bukauluya kita. Kung mangawat ka na sa kumakawat ka, dapat bala tawgon kang kakawatan hasta sano? Ay uugid. Kabalo ka mo mga ka-K5. Sa sulod sang kwarto, for example, fourth year ikaw. No, fourth year high school ikaw, second year high school ikaw. Kung ikaw pala utot sa inyong classroom, basta hasta mag-college ka, kag magbata ka, magpamilya ka, pagka next ka makita ka sa classmate mo, gatatak kina sila pangununa. Baw, si Melchor pala utot eh, sa una. Adam naman yun na. Sa mga friends nato, hindi ra nga mga kawarintaho na subom. Oh, ang imo classmate, sakit-sakit iyat san. Nakibot ka lang may peanut butter sa iya nga dilargo. Magdako ka mo ha. Kung magtigula ka mo, panumdumon yung gina-ice siya na nag-peanut butter sa una sa iya shot. Ang peanut butter nga lain ang huang baho bala. Oh, ang peanut butter nga ang ngaran is money. Money maho. Mabud like it? Amo na gani mga ka-K5. Kung na high school ka mo, halong gid ka mo. Kung nagakutoy ang inyong atyan, pulo legid ayon. Pulik it. Kaya once gani nga

0: magpawala lang. O ko hindi pa handa mag-ako sang sala nila. Kabalo-kablo mga K-Fag, kasakit kung kawatan mo pamilya mo. Numduman ko ang balsang tatay ko. Kung may tiyanggi ka mo, kag ang nagabantay makawat, buisit na. Makahalit na sa inyo negosyo. Sa mga kabataan nato nga nagabantay sa tiyanggi sang nanay nyo da, hindi buod silingon nga damo ang unod sang tiyanggi ni nanay nyo damo sa binta. Pila-pila man lang na ang ginapatong nila tag 2 ka piso. O di ba na? Kung may 2 ka piso, may isa ka, may 12 ka bilog na shampoo. Oy, times 2 mo, di 24 pesos mo lang na ang tubo sang nanay mo. Di, bayad pa na sa kurente, bakal pa na sa bugas. O kung saan doon ginakawatan pa nato ng aton iloy. O dapat siya sa subong nga panahon, mangita ka sang way kung paano kakabulig sa ginikanan mo. Subong niya ba ang bot na lang? Damo kawitan. Pati sa Senado, damo manda makawat. Ay, ang bot na lang. Gimara to gali one time. Nasugata ko ang ano. Nasugata ko si ang isa ka lalaki. Tika kay Suryanay kami sa mall. Upod ko man ang akon nga friend nga media. Di siyempre, ang balit Suryanay mo si Sarah. Tapos nagsaligbat siya gulping ha. Ay, si Sarah na. Makawat na siya. Munang balya. Agin balikin ko sa mga K-5. Nga, ano kawat niya si Mohaw? Ano kawat ni Sarah sa si Mohaw? Gisunod niya balay niyo? Wala ka balo si Sarah nga taga... Nung DNA mo balay? So may mga tao, kung gis ano ka sa ligbat ng isang istorya. Mga K-5, ang tawag sa inyo sa Lord ina siya. Kung may nag-istorya gani, hindi ka munagay sa ligbat. Well, mga K-5, nagmalan ang akong tutunlan. Mainom ko anay sang kape ni Doc Ramil Oy nga gintimpla halin sa Bacolod City nga may maskara nga upon. Well, mga K-5, magabalik si Macho ulit.
1: More fun, more music. On your favorite radio stations, 88.7 K-5 News FM.
2: K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
7: Mga mabuti ka.
8: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX-500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay.
9: Happy kanunay.
10: DTX-500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX-500.
10: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX-500.
10: Masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX-500.
10: Ang DTX-500.
9: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
9: amo naman
10: ang ginahalig. Na sa mga nagkalaylay ng allergy.
9: DTX-500.
10: Masaligan.
9: DTX-500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix.
7: Mamasaga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C.
7: Mamasaga butika.
9: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
9: Mighty!

0: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news!
1: Good news!
0: Bangon sarang na kamo na makapakonsulta sang libre!
2: Libre?
3: Libre!
0: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa lungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
5: Good news!
4: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtong alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na!
6: Libre na!
4: Ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apolohista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
7: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
7: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
8: Kaya subukan ninyo.
7: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Available now.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalaba!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca at lavawaska
15: na nagpapataas ng energy
14: at stamina
15: para sa tigasing performance.
14: Extend Food Supplement for Men
15: para sa matilong na dugo.
14: DTX 500
15: para sa healthy gatay.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may mataas ka antioxidant.
15: Nga amo naman
14: ang nagatilo sa imo atay.
15: Basta tilo ang atay.
14: Happy kanunay.
15: DTX 500
14: masaligan.
15: Epektibo.
14: DTX 500
15: mataas pala ang imo blood sugar.
14: DTX 500.
15: Ikaw ba na
14: ang may diabetes?
15: DTX 500.
14: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
14: Yan ang kapanupo.
15: Kagakontrolar
14: sa imo blood sugar.
15: DTX 500.
14: Masalika.
15: Epektibo.
14: DTX 500.
15: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
15: Yung may D3.
14: Matatags mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
15: Yung may PCO.
14: Ang PCO.
15: Yung may D3.
14: Matatags mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa lapas. Tunay na ka-K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow! My puso!
21: K5 News FM.
22: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
23: K5 News FM.
1: naman sa K5.
2: You're looking into your favorite radio stations, 88.7 K-Fan News of M, championing the lives of the Filipino. Mga ka K-Fan, nakatutok yapon kita sa K-Fan News of M. Kung gusto nyo ko makita sa Facebook, aray, open nyo na ang 88.7 K-Fan News FM Iloilo. Alright! Dahil lang may tulutang yawon, kita anay, blaso buong gabi. Oh, hello, galing si Paul. Oh, si Paul, Paul, do Paul. Mga Paul, mga kala, puro do Paul ni Goroy. Ay, gabi si Imo din. Also kay Carl Cedric Castro. Oh, Carl, may gabi si Imo, Carl. How are you? Ang tisoy ng mga kabataan niya. May gabi si inyo da. Hello, manggali kay Butod. Nga nagpamati sa ato. Ano ni mga ngalan mo, Imo man? Lusulo sa prato. Ano man yung mga butod-butod? Mga K5, itawag yun ang inyong gusto itawag. Kung may mga problema ka muna sa inyong paniwalay, enjoy ang inyong kabuhi. Oh, di ba? Para nga sa dya. Ha? Enjoy, enjoy talang ang aton nga live subong. Kag sa mga friends naton. Nga nagatutok sa 88.7 K5 News FM Philippines. Alright. Dami ako man, mga friends naton, macho kulit nga si Rodel Alfonso nga nagpamati sa mong zaton. Thank you so much sa inyo, mga K5. Kag may mga problema ka mo dira, i-send, i-call me. Itawag nyo di ang inyong mga concerned citizen. Buffer them. Imagine ko lead sa number nga 0919-0999-066 mga KK5 ha. Itawag nyo di para maka-istorya kita sa buong gabi. Hello man sa kaya Ferdinand. Amen gab iman sa kay ano kay Seda nga nagatutok sa bong. Ang aton topic ko subong party sa Makawat. May caller kita sa line number 2. I-check naton bi may caller kita subong ha. Hello mayang gab e. Hello, good evening.
3: Hello.
2: Hello mayang gab e. Hello Toto Cedric, good evening. Si Carl Cedric Castro, good evening sa imo sir. All right. Madam, what is your name?
3: Si ano Si Lenlen.
2: Si Lenlen. Bao si Lenlen. Taga din si Lenlen.
3: Taga Kalompa. Mm.
2: Len. May pamangkot ko sa imo bla Len. May mga kilala ka man da bla Len nga kleptomaniac man sa nga mahilig mga awat bla.
3: Oo, mo chocolate. Eh.
2: May mga upod ka man sa una or nagaobra ka sa una sa upod mo sa boarding house kinakawatan ka?
3: Oo, may ara mo chocolate.
2: Ah. Sige bes, isa di ahibe si mo chocolate be.
3: Hindi nakuha eh. Panti,
2: ma-chocolate yan. Ha? Panti mo kawaton pa?
3: Oo, ma-chocolate eh.
2: Ay ba? Nga yung kawat. Sige, di ko ba? Anong rason nga yung kawat yung panti mo?
3: Yung kawat yung mga panti ko, ma-chocolate. Kikaliki mo tangan niya, kutitot ka na katumbal.
2: Ang imo nga panti, yung kawat, tapos yung mutangan kutitot katumbal.
3: Oo, ma-chocolate.
2: Anong rason nga mutangan niya, kutitot katumbal, imo nga panti? Anong sinamakan?
3: Siya ma-chocolita, gusto niya ko buro halitan.
2: Di tapos, saan na tabo? Gisok-sok mo?
3: Oo, ma-chocolita, gisok-sok ko eh.
2: Di tapos, saan tabo si mo?
3: Ikahangan ako, hindi mo nga kaya.
2: Ay, tuod, kung mamutangan gali isang katumbal ko titot imo pantinations na nagkakahang manggaling imo nga Port San Pedro?
3: Oo, ma-chocolita eh.
2: Ay, dali lang gid curious ko ba si may sala ka sa ila gin ano ka gin saskuhan?
3: Di ba ma chocolate may ilig lang sa romang sasko mangawat nagid mong sasko pa ma chocolate.
2: Oh. Di pila ka mo kabilog sa saskuhan sa sanon na tabo dai.
3: Sanan ligat pa nga tuig mo chocolate
2: ha. Aba. Grabe gali no. Okay, istoryahe ko ba isang full mo nga natabo sa kabuhi mo? Oh, sige, tagaan na ka-tsempo sa pag-istorya.
3: Lalo mo chocolate?
2: O, taga, anda ka, chimpo, sa pag-istorya, day.
3: Lalo mo chocolate?
2: Sagin mo tangan ko, titot, imo panti.
3: Una-una mo chocolate, kaya... Nung nabako, ti... Uy, mo kabalo kung ano. Nabako nga, kulang ni panti ko, ah. Mm-hmm. Kaliging kawat mo chocolate, nabako, bay na lang daan. Yung kawat, yung mga panti ko man.
2: Mm-hmm.
3: Yung utad na yun, kibot ko matsukulit, pag-aaga, kita ko na akong pantera sa layan.
2: Mm-hmm. Tapos?
3: Ay, nakakatumbal matsukulit, kaya hindi ko man
2: manalala. Paano mo nabalaan nga may kutitot?
3: Saan ginano ka na matsukulit, saan ginsokso ko na eh.
2: Dito ka na nakabatsag sang dokahang.
3: Oo, matsukulit.
2: Ha? Dito mo nabatsagan ang kahang.
3: Oo, dito ko nabatsagan mo chocolate ang kahang.
2: O, tapos?
3: Itapos mo ito eh, galalain ko. Kung kumintawat ng panti ko sa skuhan, pagit.
2: Mm-hmm. O, grabe, wala mo sila kahuya?
3: Ay, wala na sila huya. Ba't chocolate niya? Basta mong sasko mo chocolate niya?
2: Oh, wala huya. No, mga tao. No, naman. Ay, oh, pagkatapos nga nagagin, ano mo? Hello, Dai? Hello? Ah, napateya siya, patay. Grabe, manay mo yung dahing istorya yung pati ko dito sang, ano, hello, mayang gabi, day, naduli, o, oh, nadula ka, day.
3: Nabatulit?
2: O, oh, pagkatapos, ang tabo.
3: De, nabalaan naman na chocolate kung siya nagbutang sang panti, sang katumbal sa amon panti mo chocolate.
2: Mm-hmm.
3: Gimalusan mo sa damon mo chocolate.
2: Mm, tapos?
3: Gin ang iyabay, ginano namon sang ano, sang agugo.
2: Ah, nagbalos ka man.
3: Oo, ang upod kami sa upod ko, matsokolet.
2: Oh, tinag, ano ka ginbalusan mo man?
3: Oo, matsokolet, kikakahang nga mo, ano, matsokolet.
2: Monarchy.
3: Oo.
2: Oh. Bo kang kahangged?
3: Oo, matsokolet eh.
2: Sabi ba?
3: O, lang ay matukulit mo lang.
2: O, pagkatapos?
3: Hindi. Nagbalas mo kayo matukulit eh.
2: Ay, kalain. Grabe kitya dahil. Hindi kitya basta-basta galit eh. O, pagkatapos, ano ang natabo dayon palangga?
3: Eh, ginagamit kaya bike matukulit o tapos na.
2: Mm-hmm. Tapos?
3: Tapos, umbray na matsokolit pang sasko sa amon matsokolit. Ang pagkaon na sabi matsokolit, ang amon ng mga tuwalya, ginatrapuan niya, dubo.
2: Ay sus, pwede na bala nga. Ah, balay, dugin tripan lang kamugali, ya.
3: Yeah. Oo, may mga adubo. Kita mo na matsokolit, ang stimitis na ang mga adubo. Hindi mm-hmm. na makuha sa payo matsokolit.
2: Mm-hmm. Te, ano ginubra mo?
3: Why, ano matsokolit, iaboy na lang eh.
2: Ay sus. Kalain mo na dahi pati mga muna dahi do. Ginaano mo? Ginasaskuhan kay mo yaya.
3: Amo na kayo mag-chocolate makawat na masaskuhero pa mag-chocolate?
2: Mm, kuring. Di, wala mo na dakpan ang lalaki nga nagsasko sa imo?
3: Nadakpan mo mag-chocolate eh.
2: Di may mo ginreklamo nga gibutangan sa lalaki ang imo to yung panties ang kutitot?
3: Hindi man mag-ako mag-chocolate kasi hindi wala ka man ebidensya mo.
2: Mm-hmm. Pero dakpan mo?
3: Sa dakpan namun mag-chocolate sa ilay surya eh.
2: Ah, sa istorya lang galiya? Abi ko sa obra mo?
3: Mag-chocolate?
2: Abi ko sa obra mo na dakpan sa?
3: Sa obrahan, gali mag-chocolate, dakpan namun.
2: Mm-hmm. Grabe man. Pati ko titot kay mga muna, ginapamutangan nila, itinonto ito.
3: Eh, makawat na. Masas ko hirap ba, chocolate?
2: Kalain, batasan, day. Hindi manami nga batasan, day.
3: Hindi, gid mo chocolate, eh.
2: Abi mo sa tuntood lang, kalain na nga muna nga pamatasan, day.
3: Kalain, gid mo chocolate, eh.
2: Oo, do hindi mayo.
3: Hindi, gid.
2: Grabe, gadya galing, no? Amo na ang dapat, imuo. Okay, sa nadakpan mong lalaki, ano ginubra mo sa iya?
3: Gin, saskuhan mo namun, matukulit iya, bay.
2: Hmm, gano?
3: Di, nagkupo siya, bay, kundi nakasandado sa may kwanto, sa may hump, matukulit, kundi muumu man sa.
2: Namuumu man sa? Balos-balos lang, gali.
3: Oh, ba chocolate eh, pero iba na nga gano'n pang susawin mo chocolate. Wala yaman na ginawain naman namin na balusan. Tapos kinakawata niya kami ng chocolate sa ano?
2: Sang?
3: Sang amon, mga shampoo, kagabon.
2: Tingnan ka pa nga, what pa sa'yo? Ano isa lang, ano man ga-dorm ka mo?
3: Uma chocolate.
2: Oh, dahil ay matindog ko, nakitog ka-alay ng ako niya, TL, day. Oh, pagkatapos, ano tayo natabo, day? Bali gin ano yak mo gin kawatan niya kamo sang ano sang inyong shampoo oh tapos
3: kami malala gagamit sang shampoo nga muna ma chocolate kita namon sa ilab sa yabo ni Ra may ara na nga mga shampoo nga muna nga amon gin niya para sa amon
2: grabe ba so,
3: kaiba niya shampoo ma chocolate kinagamit hindi man amo na ma chocolate mo eh, dedakpan sa pangawat pa sa guro sa iya ginaya matsukulit ya guro.
2: Batasa niya gid ah.
3: Batasa niya na gid ya guro matsukulit hindi.
2: Damo sa gin kawatan.
3: Oo, matsukulit sa mga upo dyan guro sa pangawatan yung mankwarta.
2: Eh, sus. Kalain, batasa mo na day. Pero ito sige lang, ti, ang importante na ano mo ah, na lagas mo.
3: Oo, matsukulit yung nakabalos kami at mumu man siya.
2: Kundi swabe.
3: Kundi
2: suwabe. Okay? Correct! Amo malang nabi actually palangga. Kung gusto mo yung mga taho, mambay nga do mga palak-palak. May mga taho nga do si Sino. O, di bala?
3: Oo, matsukulit eh.
2: Pagkatapos ka nadakpan mo, ano ang natabo na sa imo, day?
3: Ah, nagaling. Ako to yung matsukulit. Kaya ako mag-amo na to matsukulit. Yung bayaan ko na lang para wala gamo matsukulit. Alright. At least kabalos ko ma-chocolate na mo man siya.
2: Correct. Amugi man na masamuas makabalos ka. Di pulo pa huwai na eh. Huwai ka na mo bramo, di ba la?
3: Oo, ma-chocolate eh.
2: Amulang gid na. Di tulog na tayo ko na. Tuyo ka na dayaw. Tuyo ka na dayaw.
3: Tuyo na ko ma-chocolate.
2: Yan, tuyo ka na gilet. Paano ka patulog?
3: Hindi ba ma-chocolate pa na. Hanggang pang uyaab lang ko ah.
2: Sige lang, amo ginayin ako yung bago ka raspa, gakatuyo ka ginayin. Ah, tamyaw sa mga friends mo da, girl!
3: Sana ko yung tamyaw mo, tsokoleta.
2: Yeah, wala kayo tamyaw mo.
3: Wala mo ko friend.
2: Ah, wala ka friend. Mayubalaan mo, wala ka friend. Salamat, salamat! Bye, thank you, bye-bye. Mama, kaki-five sa Jagida. Amo ginayin na mga kaki-five natin kung kisam. Ang makawat, hindi mo ginaya manigkar. So, kamo na lang na mismo mag-ano ha? Kamo na lang na mismo mag-bagay-bagay sa inyo kaugalingon. Nga, pagpangawat, hindi kidya maayo. Maayo pa na gani kung kaki-five nga mangayo kamo. Hindi ka lang mangawat. Ikaw man mismo, palakad lang. Ikaw ang kadawan sang tao. Hala ka pangawat, palakad lang, kadawan ka sang tao. Hindi pa naman nami. Amo na ang problema naton. Well, sa mga K5 naton, itutok imuradzo. It's 10:57 all the clock. Huh? Magabalik si Macho Kulit Buas the same time. The same stations. All here to your favorite radio stations. 88.7 K5 Noost FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
6: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromise, no? Ang D3 bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan hindi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa inis ang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
0: Ang D3 bio, no, kung adlaw-adlaw kagay, no, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, magamuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 bio. Hindi na kuya maguntat inom, Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 bio.
11: D3 Bio.
13: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
23: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
0: Dapat hindi gidya.
23: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
0: kagaya si sang
23: atay, no?
0: Kidney. Si kidney.
23: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 bio kita kadadlaw.
24: Dapat D3 bio gid kay ang D3 bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may simptoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
0: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
24: Correct.
0: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 bio. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 bio lang malakas. Huwag pa kakatumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
11: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
25: Magalingin pala ang imo nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
25: Masami ginauha.
11: Si may diabetes ka na.
25: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
25: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
25: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
25: Garantisado.
11: DTX 500.
26: DTX 500. Health alert. With Dr. Ramil Uy.
21: K5. K5 News FM. K5.
27: K5
21: News FM. Championing the lives of the Filipino.
28: Wow! May puso!
29: Bedtime secret.
30: Bedtime secret.
31: You're
7: are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupo dagid ka mo. Kal makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programa
8: Bedtime Secrets.
9: Bedtime Secrets
7: on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang. Bedtime Secrets.

0: Bedtime Secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya, ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon, makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon taman ka.
2: 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5 Wednesday edition sa ating program subong sa Bedtime Secrets. Upodyo ang pinakagwapa, pinakasexy nga girl lalu. Ako po si Madam Usang. Good evening, everyone! How are you? Sa mga taxi drivers natin, zang, nga nagatutok subong sa atin. Good evening po sa inyong lahat. Bam! Nag-enjoy gidya si Madam Usang every night while nag-programa ko. Kay kadamo sa mga taxi drivers nato, nga nagpamati sa atin always gidya every day. Oh, 11 to 12 every day, gid mga ka-K5. After sa program ni Macho Palit, oh, tapos ako naman mabulos. Kaya ako naman ang maghahatag sang inyo na gapalamkalam nga balatiyagon. Wow, grabe. Before that, gatamyaw natin mga friends natin nga gatulutambay subong sa La Paz Public Market nga nagatutok sa K5 News FM Philippines. Kag nagapamati sila drabda sa dalab sa phone shop na balamanaga barbecue da. Nakatutok man sa atin. Good evening, kag sa sisigan dira sa my doctors. Nakatutok man sila subong sa aton sa K5 News FM. Grabe, gid mga ka-K5 naton, no? Nag-enjoy gid ang tanan-tanan naton nga mga friends sa subong nga tinion. Well, mga ka-K5, isa naman ka letter ang aton basahon. Baka nami naman isang aton nga letter subong do medyo mabaskog ini siya. Abe, basahon, tabi anay. Ari na. Good evening, Madam Usang. Tagualang ang ngalan ko nga si Joya. Oo. I'm 24 years old. Get my boyfriend ako. Isa ka guwapo kag mataas ka lalaki. Pero feeling ko daw lalaki man ang gusto niya. Madam Usang, gin-share ko rin sa imo, hindi nga mag-discriminate kita sa mga LGBT, ha? Pero naka-boyfriend ako, kagula yagin open sa ako na isagali siya ka-bisexual. Meaning to say, Madam Usang, may luyag sa babae, may luyag man siya sa lalaki. Madam Usang, sang the time nga garabigid ang among nga pagpalanggaanay, nagakakibot ako sa iya kay ti hamba niya sa akon. Mapulit na siya. Pero may ginamit apa sa isa ka barangay, sa isa ka barangay. Diri sa siyudad sa Iloilo. Inambalan niya pa yung Joya, idulong taka. Pero nakibot ako madamusa nga pakaduwa ko bala nga nag-grab ang nasakyan niya kag may upod siya nga lalaki. Una-una, hindi pa ma-distinguish ang ako baka isa nga ang migo ko amuna si Marvin. Nagambal siya nga basit si Marvin eh. Pero gaduwa-duwa bala madamusa na ginimutada niya git sa iya nga side mirror. Madamusa na confirm sa kabaka isa nga si Marvin upudya ang isa ka lalaki. Kadagsulod sila sa lodging house. Madamusa ang ginsugit sa baka isa ko. Pero hindi ako magpati. Habal ko sa iya, panigit inform mo ako nga during or nagasakay bala ang ang akon ng amigo samtang nga nagasakay pa siya tani amo na pag inform mo sa akon. Madamusa ang grabe gid do the girl ako. Madamusang, the time, gain confront ko si Marvin. Ginabalag, gusto nga. Marvin, may nakakita. Bala sa imo nga nag-palage ikaw. Grabe, tudo, deny siya, Madam Usang. Hambali siya akong naginaobrahan mo ko istorya nga hindi matuod. Namangkot siya kung sa diyan ako ang informations, Madam Usang. Pero natural na hate post lang ako kahit hindi ko gusto nga may baluan niya nga mismo ang pakaisa ko ang dinsakyan niya. Madam Usang, ginhambadan niya ko nga wala kapulos ka mabahe. Gaubra-ubra ka sa istorya, mas maayo na lang nga bayaan ta ka. You could imagine, Madam Usang, 4-6 years gami, hambalon niya ko na dayon nga bayaan niya ko. Ginpabayaan ko na Madam Usang kagin istorya ko apod pa kaisa nga grab taxi or grab driver rather. Ginambasa ako pa kaisa nga nagahibi pa siya gani. Ginamangkot ko ang upo diyang lalaki kung lalaki gid na ba niya? Oo, lalaki gid. Kaya doon nag-aaway sila because nga dobayaan siya sa lalaki. Galibong ako ulo ko Madam Usang kung ano akong obrahon. Pero hamba ko, sige lang, kaya ko ni. Madam Usang, every time nga magwa na si Marvin, kinabantayan ko gid. Kay may nabatsyagan gid ako nga hindi amo. Kundi tuntuhon niya gid ako, Madam Usang. Ako naman, nagahipos lang ako, Madam Usang. Hamba ko, sige lang, madakpado this is plakad daw. Nagabot din ang tiyempo, Madam Usang, nga wala kuman ginhuwad. Nag-night out ako nga wala ako naglisensya sa iya, Madam Usang. Kabalo ka ba Madam Usang, nga natabo? Madam Usang, grabe gid. Nakita ko ang ako nga boyfriend, ginaga-disco, kagupod siyang lalaki nga nagakupanay sila. Balam usang grabe, tagay ko besang advice, kaya ako nga amigo, ginataguan niya po sang iya nga balatsagon. Wala ako problema kung agi isa, pero tani hindi ako pagtuntuhon. Ako si Zoya Sang Negros. Grabe ha. Well, Zoya, magabalik si Madam Usang, maistorya kita. Okay, because at gusto ko, tagaan na ka-advise kung anong pwede tahimuon sa imo, kay kanunuoy ka lang imo, yaya. Imagine mo na, Bla Zoya, nga ginatunto kagaliya sang lalaki. Magabalik si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. Then number one, this is K5 News FM.

0: secrets. Bedtime secrets. On K5 News FM.
1: K5.
2: K5?
1: News FM.
2: K5.
1: K5.
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow!
4: My puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
5: O, si Karen, nadamo isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang magkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.

0: Mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mamasaga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May ara sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag Bilberry Extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
5: Masakitang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
6: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
7: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty.

0: piso.
1: Bakal na sa mga butika.
2: Nestor, ang sinaing!
3: Luto na!
2: Ang labahan!
3: Nakasampay na!
2: Ang uniform ko!
3: Naplanta na!
4: Ganito ako!
5: Tigasi!
4: Tigalapa!
5: Tigasay!
4: Tigaplansa!
5: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
4: Sa gabi!
5: Ako ang bossing!
4: Dahil kasangga ko!
5: Ang extend!
4: Supplement for men!
5: Lourdes!
4: Tapos ka ng maligo!
6: Yes, darling! Come to mama!
5: Extend Food Supplement for Men.
4: May maca at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
4: at stamina
5: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
4: para sa matino nga dugo.
5: DTX 500
4: para sa healthy gatay.
5: DTX 500
4: ang DTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant
4: nga amo naman
5: ang nagatino sa imo atay.
4: Basta tino ang atay,
5: happy kanunay.
4: DTX 500
5: masaligan,
4: epektibo.
5: DTX 500
4: mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500
4: ikaw pala
5: ang may diabetes.
4: DTX 500
5: ang DTX 500
4: ang may powerful compounds
5: nga nagapanupo
4: kagga kontrolar
5: sa imo blood sugar.
4: DTX 500
5: asalika
4: epektibo.
5: DTX 500
4: D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio
5: ang D3 Bio
4: yung may PCO
5: ang PCO
4: yung may D3
5: mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
5: Ang D3 Bio.
4: Yung may PCO.
5: Ang PCO.
4: Yung may D3. Mabagat
5: sa mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow, my puso.

0: Bedtime Secrets with Madame Roshan.
1: 88.7 K5 News of FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, nagabalik naman ang programa ni Madame Roshan Bedtime Secrets. Huwag ka namin ni isang istorya ni Joya. OMG! Well, sumong gabi mga K5, nag-enjoy ba lang tanan? Before dalag na tamiyaw kwa na mga friendship ko dalas may mandoryaw nga nagpamati sa aton kay Madame Roshan kag si Mr. Mark Kalinga grab driver. Ay, sir, kaginag yung sakyan ta ka. Tapos ginawa, chika-chika mo ko ha. Well, in fairness, pero gwapo siya. Hey! Ambag wani kay Sir Mark kung may migo ka na, may miga ka na. Ambag sa akin, wala. Kuno, hambal ko sa iya, oh, kung may ba, kung wala lang ko iya ba na, sir, mapasagod ko sa imo. Actually, bala, daw si Dingdong Dantes iya nga aurahan, taas pa siya doon mga 5'11 sa or 6. Oo, taas siya bala, actually, grabe. Guwapo, maputi, kag, mahamot. Ah, di ba? Hamot-hamot, get. Well, sa mga K5 natin nag-tune in sa mga program sa 88.7. Good evening, everyone. Sa mga taxi drivers, sika drivers, kasi mga friendship nato niya, nga always yung nakatutok sa atong program. Thank you so much. Hello, magaling kay Nanay Nenfa. Good evening. Kag hello, galing kay Melmer. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan sa pasalit sa gay. Yung nagpamati, yung nagabligya sang balot subong. Good evening sa inyo, dira tanan-tanan. Ah. Kag sa mga friends naton, dari sa Cebu, nga nagabamati man subong sa aton online. Thank you so much sa inyo. Sa Z Zone, mayong gabida sa inyo, tanan-tanan na ha. Kay ati, may naga PM di subong sa aton. Wow, grabe, kid. I really appreciate your effort. Hello, man, sa mga friends man aton, dari sa may Ordonita, nga nagabamati subong sa aton with the Fred's sang mga friendship natin nga nagabamati. Kaya Albert, kay Ken, nga nagabamati man subong sa aton, salamat, gid. Kaya especially pagid sa mga friends natin, dari sa may Butot Balak, nga nagabamati subong sa aton, good evening. Hello sa mga friendship man natin lahat, no? Dira pagid sa may Arevalo, nga nagabamati sa aton subong si Michael, kag sa Deca Homes, no? Kaya dira pagid sa my Westwood. Ay, mga friendship natin dyan. Mga teachers, mga lawyers, yan nagapulupamati subong. Well, tagaan ta ka tiyempo, Joya. At ibalaan mo nagigili, Joya, na aglipay. Pero, ginapanilagan mo malang. Sa nagkita ko sa mga letter, na-appreciate ko kahit wala ka nag-underestimate bala sa gender sa taho. Pero I'm sure, yung hindi ko nabalaan mo nga isa sa gali kaagi, siguro mabato naman sa eh. Pero kati laindaan kon palangga mong isa ka taho, kag wala siya ba nagasugid sa imo sa matuod, kalain man. So, potulukon mo, mabudlay git kag hindi bala nami, no? Hindi bala nami. So, sa nakita mo sa imo, dapat always kalanggit strong, no? Strong kalanggit always. Kasi hindi mo na imahambal nga kung ano-ano lang. So, advices ko sa imo, Joya, nga kabay pa nga in your relationship, maano pa, ma-fix pa ni siya pa ya may sala. Ikaw, siya pa ya may sala. Siya pa ya ang may gana mga kick. Kita nagin ko, ano video, gininform si Tito mo, asang pakaisa mo, kung may video siya nga nagsakay. Pero ti, anong alaka nagubuod sa pakaisa mo? Pwede, kaisa mo na. Tapos, ayun mo naman boyfriend, Tudo, deny to the max siya. Ay, kalain. Do, hindi manami, gijaya. So, dapat, ang mabrahon mo na lang siguro, girl, move on ka na lang. Kasi, masakitan ka lang gina. Masakit ng ginang imo nga tagipusoon kung hindi mo na pagtagaan sang tiyempo. Move on! Para nga baka pangita sa iban, total siya may sala, siya pa ya may gana mga kig, ti mano na lang na iya bing, di man pwete. Kaya mo lang na iya permi, di bala. So, dapat obrahon mo, i-relax sa imo nga self. Number 2, relax lang ganyan. Ah, para nga mas manami, kiti kabalo ka naman nga ti, sila ya kong kis, nga pinanghakig lang, may mga oras man nga gusto na nila ya ma-enjoy man sila po dyang iya nga mga friendship man eh. Pero Joya, be strong, kaya mo na babae kaya girl ah, why kaya problema honda, alright? Also friends na ito, yun yung matidra sa may muhon Nagaba mati man sila subong si Albert, si Jennifer, si Budal, kag si Ai-Ai. Oh, good evening sa inyo, datanan-tanan. Thank you, good sa pagtutok kay Madam Usang. Kasi mga friends man naton, nga nagainom-inom subong sa kalumpang. Birahin nyo inom, kag mag-wow-wow. Mag-K5, thank you so much, kid. Magabalik si Madam Usang, only here. Sa inyo nga paborito nga isa song, the number one. This is K5 News FM. Championing the Lights of the Filipino. Magabalik pa si Madam Usang sa programa Bedtime Secrets.
2: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: 98.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mike K5, last part sa ato niya program, alas 12 na. Bamapuli, damadzima damo, isang gabi, sana all, galing ang husband ko, wala di subong, ara siya subong sa bar ko, galutaw-lutaw. Tani ng mga grab mandatnong nga masugat-sugat sa akon, bahala na kundi inyo kudaloon. Ay! Well, sa mga K5 natin, salamat gid sa inyong pagtutok sa amon, ha? Every night, kag si Madam Usan, ang nakakalipay man, siyempre, makahatag man kukalipay sa inyo. Mga taga-alalasan, good evening sa inyo at tanan-tanan. Kag sa more friends natin, yung nagkapamati sa ating program. Well, sa mga gabi, mga K5, I'm sure na malipay kagid. Kag makatulog sang bahay, madugay-tugay kid. Oh, Madam Usa, good night. K5 News FM.
1: K5.
2: K5
1: News FM.
2: K5.
1: K5
2: News
1: FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! Mike Puso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant. Para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go, ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go, kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care go.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: madalas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka! Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Gagabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Deo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag
7: naghamis ka nagputi gid akong nga pani.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Men.
9: Si Juni taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark, sa tudtood lang tungod ga kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
11: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
8: Mas tagtino nga tay.
11: Happy kanunay.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
8: Ikaw pala
11: ang may diabetes.
8: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
11: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar.
11: Sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
11: Masaligan.
8: Epektibo.
11: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
11: Ang D3. Yung
8: may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3.
8: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
8: Yung may D3.
11: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako gali si Paco Santagbacaro. Tunay, naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
2: Wow, my puso.
4: You're listening to 88.7 K5 News.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM
1: championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio.
4: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mabagat sa mga butika. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo, happy kanunay. DTX 500. Masaligat, epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanibig.

0: ay Yara Inis, ang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangaysang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iKale Gold, ang mas ginpambaskog ng kapsula para sa mga mata. iKale Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang iKale Gold, kag patuluan ang mga mata sang iKale Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iKale Gold, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa, no, ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
4: Masakitan dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
2: Clinica Diofresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi!
7: Ako ang

0: Kausing.
1: Dahil kasangga ko
0: ang Extend
1: Supplement for Men.
0: Lourdes!
1: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling! Come to Mama!
0: Extend Food Supplement for Men.
1: May maca at lavawaska
0: na nagpapataas ng energy
1: at stamina
0: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
1: para sa matino nga dugo.
0: DTX 500
1: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
1: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatilo sa imo atay.
1: Basta tilo ang atay,
0: happy kanunay.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: ikaw pala
0: ang may diabetes.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may powerful compounds
0: nga nagapanupo
1: kagga kontrolar
0: sa imo blood sugar.
1: DTX 500
0: masaligan,
1: epektibo.
0: DTX 500
1: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may PCO.
1: Ang PCO
0: yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio
0: yung may PCO.
1: Ang PCO
0: yung may D3.
1: Malakas, mga butika.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay na K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョーネストションでサイルエルスレイ 88.7 K5 K5 News FM。

0: K-5 News FM K-5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3. Malakas,
3: magabuti ka.
0: D3 Bio.
4: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagin ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
3: Yumay D3.
0: Mangabuti ka. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500 nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhaw? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, DTX 500, DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabaka.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotics, nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics. Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Vibes.

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Uy, ka mga lamaw! Ako'y nakapaborito nato niya, Ila!
2: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
3: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
5: X10 Food Superman Man.
6: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
5: X10 Food Superman for Man. X10 Food Supplement for Men.
7: Ako si Brid Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
5: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala gina allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa sang imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan DTX 500. E3 Bio.
8: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. E3 Bio. With BCO.
9: Ako si Boy Fidel. Isang ka health researcher kay isang man ka registered nurse sa nagsul good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid, ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Heart.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PTX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
3: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
3: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
5: Always nagabasa.
3: Kag nagabaho ang kilikili.
5: Mag-Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
3: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
5: Clinica Deo Fresh.
3: Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Okay ka, may kape ka sa K5.
1: Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: sa K5, dirilan sa kampyon nga istasyon. K5 News FM Iloilo 88.7.
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo
8: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
1: Basta tino nga tay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala
9: ang may diabetes.
1: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
9: Nga nagapanupo.
1: Kaga kontrolar.
9: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
9: Masalikan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Physio.
1: Yung may D3.
9: E3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio.
9: Ang D3.
1: Yung may Physio.
9: Ang Physio.
1: Yung may D3.
9: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow!

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, Pasig City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3Bio.
2: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3Bio. Ang D3Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga butika. Para sa matinlong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlong sa imo atay. Basta tinlong atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo. DTX 500, masamit ka bala gina allergy. DTX 500, ang DTX 500, ang nagatinlong sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahalin na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalika. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pabasko kag mas gin panami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala git ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako, may nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
9: sakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
10: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
9: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo upon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakanto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan!
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko!
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing!
6: Dahil kasangga ko!
7: Ang Extel!
6: Supplement for men!
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo!
8: Yes, darling! Come to mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca
7: at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
7: at stamina
6: para sa tigasing performance.
7: Extend Food Supplement for Men
6: para sa matino nga dugo.
7: DTX 500
6: para sa healthy gatay.
7: DTX 500
6: ang DTX 500
7: ang may mataas nga antioxidant
6: nga amo naman
7: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay,
7: happy kanunay.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500
6: ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500
7: ang DTX 500
6: ang may powerful compounds
7: nga nagapanupo
6: kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
6: DTX 500
7: masaligat,
6: epektibo.
7: DTX 500
6: D3 Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
6: D3 Bio.
10: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio
6: yung may PCO.
7: Ang PCO
6: yung may D3.
7: Mabagats mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
11: Kapamati gid ko sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! My kumso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gida ang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio. My family history, ba na ka mausang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi! Masami ginauha! Kasi may diabetes ka na! DTX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound! Nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako siyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akon pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Mabasa ang butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant Oxidant Eye Formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
3: Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C. Alkaline ng vitamin C.
8: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
3: Mababaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
10: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
11: K5 Kalingawan sa Barangay.
12: K5 News FM.
11: KKB Kalingawan sa Barangay.
12: Yes.
10: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: sa mga taga Quinto Distrito. Mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Balik na mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, ilaw!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Kadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas tagtinlo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masalikan DTX 500. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Visio. Ang Visio. You may D3. Mabagat sa mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay naka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンでさ、いろすれ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Mike Puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello, mga kapamilya, sa gihapon. Kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nagsubaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara sa kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sang Diyos nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos nga ang aton kang tanan sa iya nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos sang mabal-an niya, sang nakita niya, nakita tuto man sa iya. Amo na ang kamusta kamong tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita. Mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinahanglan sa Ginoo nga requirement agon nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala nay katubtuban. Amo na nga sa sini nga tion sa gihapon, pasalamatan ta ang Dios. Amo na nga kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong tuig kag sa sini nga tuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan nga mga inadlaw, tani ang proteksyon ara kalabas tanan mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial and protection aton mga baton alin sa iya. Lakip pa ng financial kay magamay man na siya o dako o damo. Diyo tayo o damo. Siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanangalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita i hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanangalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mapagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita. Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026, nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pag-return niyo multong nanak. Pagpalain mo ang motoy sa amin. Pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramiloy, at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatagubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng iba yung karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay. Kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malituntunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanang kasalanan, sa mga pagkulang. Itong lahat ay sa mutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng aming Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon mag-uturan, sige hapon gusto ko nga basahon ang Roma Kapitulo 13. Mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May pumso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di makauras ang pinaka-regular gin nga interval sa imong pagkaon. So meaning, pamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
3: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aray yapon pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang ganyan carrots.
5: Oo, hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, asa ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Kala ang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sili nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano ba yung interval?
0: Maidukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Tungihan takaroon, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hineroso, kaupod sa naka-discussion, si Dr. Mil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa, and Sir Boy Surita. Dr. Mil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na yung mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwan, may TC, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala naga-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, muna nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C. Agud hindi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinakaimportante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. iniman ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga indi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo na ang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag Mighty C, ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver, sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Ramil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation o paghubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver cells.
6: Avocado subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayos ang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka. Kag kinahanglanon mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag indi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay. Bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo. Kagtiil, mayilo pa na mata mo. Kagpanit, mintras okay pa ang atay mo, kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C. Adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
9: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali, 2 times at
9: it. Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa nga mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kada adlaw. Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga man-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure Sir GP ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation da pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gituwag free radicals or tuktok. Kagundamon ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or pure C, agod maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Mm-hmm. Hindi man tanan, hindi tapag kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging si tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein not only for your for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, gatingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagisan nagpatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kay ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which is more on fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karni.
6: Mm-hmm.
3: If hindi gid malikawan, bilion ang puti nga karni na kabalos. Ang...
6: Kabalos?
3: White meat na lang ah. Isda, manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang mupanit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinloan pa yung dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permina mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Sige na rabaw, panago-nago lang na siya.
11: Ano yung sekreto niya?
3: Milig siya taguay?
6: Huwag siya panago, sige na rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
11: DC ko no, DC.
3: 19 nag ang 8 nag 19 ako no kay last year 18 plan ko. Oy, 19 na.
11: Ah, kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
11: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
11: Maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya tap na ang mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
12: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang ako nga sugar.
13: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang ako nga sugar. Wow. Nami nagita ako nga pananawan, wala na gabi ring ako likod, wala na ako nga tustok-tustok sa ako nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay nami gitingi sa ako nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imo nga lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, may DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apanes Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Na dapat maligo gikad adlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para oh, mabalas na may pares.
6: Di siyempre, mm-hmm. Klinika Dio Fresh.
15: Klinika Dio Fresh.
6: Mm-hmm. Damo yang ano, hindi ka sa iban nga deodorant, try nyo Klinika Dio oh. Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo no, kung dugay na way kay pikto deodorant nyo, amo niya. Mm-hmm. Ang makapaepekto sinyo nga akige ang mikrobyo nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gidya sang VCO nga ara sa Klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Dio Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
11: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas ka.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Murito nga kape ni Sir Eljan, wala na sang iban.
15: DTX Coffee Mix.
11: Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo silula. That's why gaamat-amat kahu bin kung ang imo kape tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni hubin dali lang gidya. May ang sweetener ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy. Huh? Pwede sa mga diabetison.
11: Pwede sa diabetison.
15: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang atong kape sa duwa ka soft gel sa D3 Bio.
11: Mm-hmm.
15: May... Oo, oh, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
11: May protection
15: may
11: ka pa?
15: May antioxidant ka pa.
11: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may hara ka pa monolaw rin ngalin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatin, Dog Tanan.
6: Kung aga, kapakapis siya, butangan niya extend. Kung grabe ya, gapamasad siya, kag inom siya extend.
11: Oy, kampiyon. Anyway, nami extend kin nami mo blood circulation, nami delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
11: Thank you, Sir JP. Kabalo na kita ang D3 Bio. Gaamlik sa itong kung tatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat. Kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: Mm. D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. no? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagi init, Sir Boy.
15: Pinaka-kampiyon klase. Oh,
6: pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, made of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo, ang haloblax ni lipids.
6: Di kong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo. Siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Napamati sa aton.
6: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imong cellula na responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione. May glutathione sa kada selula. Tungod kay sa kada selula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo, no? Di may ga-damage. Ang ato selula,
15: may ga-repair man.
6: May ga-repair man, ga-produce ang glutathione. Pero, hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, Sir Boy. Nga, because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imong lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
15: Uy, kampiyon.
6: Sano kaya man ditribayo ya? Nga, inom-inom ka lang ditri, kulang na. Kulang na akong ditri lang. Dapat, D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
16: So importante na ang good fats sa aton nga mga cellular, Sir Boy, labilangit sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yeah, Sir Boy, 60% is made of fats.
15: Correct.
16: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Oh, pero may natumpatihan sa unano, kaon mani.
16: Kaon mani.
6: Pero lain nga mani ang ginakaon sa Boy, no? Nga anong ara sa mani. O di ba? Perdi ang mani sa ano, sa D3 bio.
15: Oh. Layo lang.
6: Layo gid ya. 100 times.
3: Mas lalakit ang joints mga kaon maniguro. Hindi ko umakuha ang the same effects ng D3
16: bio. Diyari, loan mo lang. So D3 bio, kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio, ang MCT sina, responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy.
15: Nerve cells,
16: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
15: Amo nagnatag sa D3 bio.
16: Para hindi mag-short circuit. Amo man na ang aton nga...
6: Try nyo ba lang mga wire nga live, wala putos?
16: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
16: Makurinti ka? No? Kag amo man ina ang kapundanan kung nga ada sig ang gitawag pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no, kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton kaya ang ketones amo na nagapanghimo sang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sang aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagidya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
17: Grabe, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka energetic nga ah, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane, ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipids siyang nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong butsilingon sina? Kung gadito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinusilula, which increases... which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imosilula. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. Mm. But there's more, Dr. Ramil. Mm.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi gid matipanan ang imosilula. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imosilula against virus and bacteria.
17: Mm-hmm.
6: Te, kung wala si D3 bio, atakihon ang imosilula, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa ka selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermina mo na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na na siya mga ayoy bulig sa imong ano? Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. So meaning pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sa D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na permino mo na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
17: Mm-hmm. Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
17: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang nga protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan ni imosilula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang ito ag...
17: Cancer.
6: So meaning pa, maamligan pa again sa kagaw ang imosilula, maamligan pa o maprotektahan pa imosilula para hindi magka-cancer. Te, may amo ka mo ng suplemento, D3 bio, no? Ang isa sa mga pinaka-the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
18: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
18: Yung may D3.
20: Mga buti ka.
18: D3 Bio.
21: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sang D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
18: Yung may D3.
22: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tuwag sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner A. Panes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Mayra pa. Pabinipisyo nga makuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalon mo nga may mga sulalob na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalob, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also
17: virus,
6: no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Bisan dengue gani inom ko.
6: Di ba dengue subong grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdengue, hindi nga dito pa painom nga may dengue na because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
1: Patay sila. Hmm.
6: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
1: Bacteria. Sang
6: ano? Even bacteria, mga tibihon na inom gid mo di tribayo.
3: Hmm? Ang ano ni ang atong immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gud maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, ma di mo nimpos landok sam. So kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
23: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio with Physio.
1: Ako si Ana. Before problema, kugida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mapakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag TDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag TDX 500 ka na. Mag DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis wow. TDX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako niya.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Good news! Bangun siya lang na kamo na makapakonsulta sang libre.
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor. Say hi sa freshness. My virgin coconut oil. Nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh. Fresh na fresh sa bango. Fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul katul, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman
14: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba.
0: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
15: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tay.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidant.
13: Nga amo naman
16: ang nagatinlo sa imo atay.
13: Basta tinlo nga tay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo?
16: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy?
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
16: amo naman
13: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: DTX 500.
0: D3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio.
16: Ang D3.
0: Yung may Physio.
16: Ang Physio.
0: Yung may D3.
16: D3 Bio.
0: D3 Bio.
18: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
0: Yung may Physio.

0: Standard Time alas 4:35. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa Umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update, Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga! Balitang K5 sa Umaga!

0: sa umaga. Palitang K5 sa umaga.
1: Mayong aga kay Ma'am Ning Ilomba, blessed the Thursday morning. Pamilya Ilomba sa may Decahom, sa may Banwasang Santa Barbara. Alas 4:40 na sa atong siring pagpangalagad. Nakainit na kamutubig. Init na kamuto. Dapat mga pikita aga pa, no? Dapat healthy nga kape. Ang Detox Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Taga experience siya pa kita sining mapagtupa sa ulan. Tuga inisang intertropical convergence zone. Pero sa masunod sining mga inadlaw kag binulan, mahimo nga diri na mabatsagan naton ang epekto sang Super El Nino. Ang ahensya na mga concerned agency naton ginaprepara na subong sa mangin impact o kon mangin epekto na sang El Nino sa aton sini nga palibot kag sa aton sini nga pagpangabuhi.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sa subong pa lang may mga kabanwahan na na sa bilog sing pungsod Pilipinas nagdeklarar ngayara sa state of calamity based sa record 3 sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC nagapakita nga mayara sang 109 ka mga syudad kag munisipalidad ang nagdeklarar ngayara sila sa state of calamity tungod sa epekto sang El Nino phenomenon.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kalabanan sa saning mga nagdeklarar ngayara sa idalom sang state of calamity dito sa may lugar na sa may bayan sang Cagayan Valley.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sa 109 ka mga syudad kag kabanwanan dito sa may Cagayan Valley, yara sa 66 no? kamalugar ang ginpaidalom sa state of calamity. Sa Cordillera Autonomous Region, may 2. Sa Calabarzon, may 4. Sa Bicol Region, may 12. Sa Eastern Visayas, may yara sang 1. Sugsarjin, may 1. Kagdito sa may Caraga Region, may yara sang 23 kamalugar nga nagpaidalom sa state of calamity.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kon basiya naton ang record sang NDRRMC nagapakita nga halos yara sa 451,889 ka mga individual ang apektado sang El Nino mga ka-K5. Kag ang pinakamadamo diri no? nga numero o kon mga pumuluyo nga apektado ang alin sa Caraga Region, mga halos yara sa 291,381 mga ka-K5.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kagunbasiyan naman naton ang kapyerdihan sang mga mangunguma naton in terms sa agrikultura, nagapakita sa record sang NDRRMC nga yara na sa 6.53 billion pesos ang production loss kag mga yara no, sa 48,616 ka pamilya ang nag-request no, sa aton sini nga gobyerno nga ti apektado sila sa sining nasambit sini nga El Nino mga kakipay. Kag gina-expectar naton nga mahimo madugangan pagid ang ining mga lugar nga mapaidalom sa state of calamity na samtang nagalakat ang aton inadlaw sinimana kag binulan.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Amo na mismo ang aton gobyerno, grabe ang ila sa ninga preparasyon na kay ginalantaw nila nga mas grabe ang mangin impact sini. Amo ni nga ang gobyerno ta nagpainagani no sang pundo to address kag kun ano ang mahatag sini nga bulig sa aton sini nga apektado nga mga pumuluyo.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Una-una ti in terms sa mga epekto sang El Nino amo ang tunsining ng mga mangunguma. Pasiway ni Bla Panguma pag-abot na sa bulan sa Nobyembre, Disyembre. No, bulan sa Enero. Ang iban sa nagkalalab at mga third cropping na ginatawag nila. Pero tungod sa sining kakulang no, sang tubig, kahit iba sa El Nino, below normal kita no, ng mga pagtupa sang ulan. Kagati usually, ang ining malugar, mga talam na naton, kay mga kadutaan naton, nagalilitik bla. Amo na ang balnilaga barangag. No, ang aton sa duta tungod sa apierte kainit kagkakulang sang tubig.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Good morning kay Sir Alex Sasabo, kay Ma'am Beth Idal Lilia, na kay Sir Arturo Lilia, kapang pinadetect sa coffee mix. No? Dira sa may barangay mas pasan sa may banwa sang kalinod. Kagsumuman, dira kay Sir Jesse James Garvilias, na no? Nagaluto naman ka nagatimpla sa ang saburoso sini nga batsoy. Kay Manang Selfa Garvilias, may ayad nga ga. And of course, kay Tita Rina Mapa, dira sa may Rizal Lapos. No? Sa di kamay kalanana. Aga pa ni Tita Rina, pero nag-monitor sa ato siya pagpangalagad. Samtang ito timpla naman sang saburusong sabaw sang isda.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Available na kay Tita Rina mapang detect sa copy mix. Na, pangapin na ka muna kay Tita Rina kag maghigop sang saburusong sabaw na sang isda mga kakibay. Alas 4:47 sa atong siring pagpangalagad. So aside diri sa in terms agrikultura, kunwai sang ulan, pierte ang init, anong ekspektaraw naton? Kakulang sang tubig.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Gaagunto tagani subong kulang ang tubig. How much more pagid? No, kon na matyaga na ginaton ang peak no, sang El Nino. Amo ni nga to siya gobyerno, mga ka-K5, kahapon, ginpresentar to ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Base ko may video to bla partner. Now, sa pag-demonstrate sini, di bala ang bal ni Pangulong Bongbong Marcos, kada isa sa aton, mag-preparar sang balde. Ang ining payag ni Pangulong Bongbong Marcos, sus, ginulan sang negatibong reaksyon. No, ang bala sa iban, ay sus, Mario Joseph, amo malang naging solusyon sa sining epekto sa El Nino, balde. Tidrigin panindugan sa gobyerno ta nga akin ang lantas ang balde. Kahit ang ininga balde, kung mag-abot ang tigululan o kung mag-abot ang ulan, amo nang isalod naton para magamit naton nga mangin ilinon, no? Tubig ilinon. Tigin demonstrate ni Secretary Rex Gatchalian ang madapat timuon, no? Ining balde abuan, butangan isang filtration para ma-filtered ang tubig, mga ka-K5. Dito gin-demonstrate pagkatapos na ang mahigo nga tubig no? Na filtered. Kag, ha? Makita na ito na nagtinaw ang tubig. Kag para mapamatudan nga hilway o kon safe iniimnon. At of course, kung ikaw nag-endorso sini, siyempre, gamiton naman ito. So, ipakita dito ni DSWD Secretary Rex Gatchalian no, na pwede gid mainom ang ining tubig. At no, bisan na rin sa tubig ulan, ma-filter din ha. Kag-upo dyan sila nga nag-inom no, si Communications Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Nagturutungga pa mo. Nag-cheer pa ang duwa ka mga official ta para ipakita mga ka-K5 nga mo ini, no? Nga safe iniimnon. Tiginalan tao nga sa masunod sini nga simana magapanagtag na sa water filtration kits. No? Ang aton sini nga DSWD. Agod mga ka-K5 na preparahan ang main impact sang Super El Nino.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Ti, suno diri sa kay Secretary Gatchalian. nga ang ining nasambit sa ning akit, no? Ang pwede ka-filter sa isa ka milyon kagalon sang tubig sa sulod sang lima katuig.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Ining mga bakterya, ining mga higko, no? Mayarak mo sa ditawag 99.99% no? Nga ma-remove ang ining nasambit sini, no? Nga mga higko, mga bakterya sa nasambit sini tubig kag gimpabugal ni DSWD Secretary Rex Gatsalian nga ang ining filtration system nakapasar sa Philippine National Standards for Drinking Water. Amo ni kun nga nga sila mismo inunahan nila inom. Ang ining nasambit sini nga gin-filtered, no? Nga tubig mga kakifay. Ang natingnan kong kaisa ni di ba 99.99% di na nabilin nga 0.1% man. Tigi na expectar nga masunod nga simana magapanagtag na sangkit ang ato sini nga DSWD. No? Makakakas kung sang bakterya, pila sini ka mga pathogen associated, pareho sa mga diseases, pareho sang cholera, no? Salmonellosis, mga amoebic dysentery, mga E. coli infection, no? Kag pila pagid sa mga balatian, pareho sa mga coliform bacteria, makakas, no? Makuha sa tubig, pinagi sining filtration, mga kakifay. No? Ti amo nang ipabugal nila, kagaunahon nila kung hatagan sang mga kit ang ining mga apektado, kag ang ining mga lugar, nga gipaidalom sa state of calamity.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: So libre ini nga igapanagtag ining water filtration kits mga ka-K5. Sa dyan eh, basta ikaw may mga pinilian naman eh. No, pero sa iban sining nga mga lugar maga-establish, no, sa isabi ka barangay may butangan sa nitawag sining nga community-based filtration system. Daw nang pakita dito daw dako yung suludlan sang tubig nga maka-impound, no, sang pila sini ka litro sang tubig kag ti dira ya may arat na sa nga filtration system mga kakipay. Idugay naman ni kuno ginahimo ini sa mga apektado man nga mga lugar, no, pariyosan kung may mga kalamidad, may mga disaster, kaya mo man ginahimo nila, no, sa mga evacuation naton na center ang ining nasambit sini nga pag filtered, no, sang tubig nga mangin ilim nun, mangin potable water mga ka-K5.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Para bisan paano, klaro, ha? Iluyag ipalabot ni Claire Castro. Ah, ngati amo ning puntoya, na? Ni Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Kun nga, ah, nga kinanglan, magprepara kita sang balde. may patama pagani si Claire Castro. Siling niya, bakal ka mo balde, binaldi nga utok. Para maintindihan niyo kung bot silingon sa presidente ta. Bakal kita sang balde. Nagbakal naman baligi anay sang balde? O kung nagmahal na gimana ang presyo sang balde? Ay kung kaisa, tamo na tabang na law of supply and demand. Basta gani damo ang demand, no? Ang supply tika usa ginakulang. Tikong ginakulang na, no? Ang iban sa mga negosyante gina-take advantage nila. Pero daw tanan grong kabalayan sa aton may baldig, no? Siguro pilalang man ang kaporsyento kung gamay lang porsyento sa population o kung sa mga kabalayan sa mga household naton yung isang balde. Ah, kay do halos gagamit kita tanan na balde.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Kaya ulat-ulaton tanan. Basi ko mareklamong iban nga si kwanto na tagan ka kitaw kami ya wala haw. Da may pinilian naman naw. Basi pagi naman sa mga kabaranggayan ta. No? Basta mo ganit tagtaganay. Nga libre ka K5 Paul, galangot buot sang iban. Amo na ko kisa ko managtagaw. Ako isa do ikaw pang lain. Nagahatag ka na nga libre kun kulang kumod kumuran ka pa. Ay hindi man tanan ni malikop mo. Tiambot lang ko pa nung pagplastar sa community base ni nga pagbutang ni sang sining nasambit sining nga sulodlan sang tubig nga ti ara na ma-filter na dra ang tubig mga kakifay. Lantawon ta kung ano mga epekto sini. Na kung kaisa pag-demonstrate mo ay okay man gali, no? Di ba kung sila sa mga product mag-demonstrate sila daw grabe gid ang pagpati mo. Tawag, gambag ka doon nami. Pero kung isa pagbakal mo kapag testing mo, ay sa mundo, ano man tuman? Kaya mo na ipatag, pero wala tonta, no? Kung ano may epekto sini, kag kung ano ang maambal, overall, sama pumuluyo ta, once yung mataga ni sangkit, kag magplastar na o magpahamtang na, sa ginatawag nila nga community base, no? Nga i-impound ang tubig para nga magamit mga kakifay ang ining nasambit sini, no? Nga tubig bilang ilim nun, mga kakifay.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Pero ang ibang ka po nag-alantaw lang sa demonstration, no? Daw ibang doon hindi lang kwan, matulon. Siling sang kilala ko siyang yak. No, kasi kung natawon na ito na ito man ang tubig, pero pag wati na filtered na, no? Pari yung man sa mga kwan eh, sa mga nawasa. Sa una, gainom kita sa nawasa po doon, laing gandang sabor, no? Hindi ba lang pagpamnom dumon, ah? Kontra sa mapatay kang waisang ilim nun. Pero laban-laban niya sa chimpo niya sa inya kakulang sa tubig. Ambot lang ko napiktado mani ang mga kwanaton, ang mga nagabaligya ni sa inya mga purified, mga kakifayed, no? Nga tubig. No, pag-abot na nga, pila ka mga kulang, no, sang tubig, mga kakifay. Iting mga kwa naton bla, nag-negosyo, no, nag-purified sang tubig naton, no, kung napiktado, kay kung ay sang tubig, at hindi sa labi makuha sini, mga kakifay. Alas 4.57 na sa atong sini nga pagpangalagad, pabaskugon tatos nga immune system, mag-inom kita sa combination sang The Power Trio. Clinica Detex 500, the superior antioxidant. Parisa na to sang Mighty C, alkaline base ka vitamin C, kag D3 bio, the antiviral, kag antibacterial specialist. Initalam at kalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal niya na mga klinika outlets sa inyong lugar. Mabakal man sa mga butika kag pharmacy sa inyong lugar. Kagining mga klinika products pwede gin ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Gapamangkot si Mamning Ilumba din ang Project Nuwa. Ti ara ya mama nakaplastam ng Project Nuwa sa tion niya sang mga kalamidad man kag mga pagbaha-baha. Basi ang Nuwa nalunod na. Good morning man kay Ma'am Luz Lilia Lagon. Nagamonitor man sa ating pagpangalagad. Ang papanamyawalin sa kay Ma'am Beth Ida Lilia. Kay Ma'am Chela Lapating Branya, may ayad gid nga aga. Dito sa Kuwait, siling niya every round, both or mga malapit sa mosque nila dira, may nakabutang filter water station. Dira sa bayya Kuwait. Kasi bala nato ng Kuwait, kulang man to sang tubig ilim nun mo. No, pero may mga kwan sila, ang tubig dagat bla. No, gina-turn man nila sa potable water. Hindi rin sa aton, may project man diri sa may area sang, kung ito mga sala, Ingore. No, may project man dira, no, in connection sa pag-convert bla sang tubig, no, sa maging potable water. Dito sa may Kuwait ya, sa mga Middle East countries na ton, adugay na ni, na may mga ginapamtang mga filter water station, mga kakifay. At imalaan na ton niya, mainit man dito sa may area mo, na sa Middle East, mga kakifay. So good morning, Ma'am Cheryl, pating brand niya, kapulaw-pulaw si Ma'am Cheryl. Naban-naban, last 12 ito sa tungang gabi yun. Kay Ma'am Teresa Alcunada Redonda sa Ibanwa sa Pututan, good morning. Kag sumama kay Sir Rita Clayon, may adayad bang nga aga mga ka-K5. Ang chairman sang Committee on Finance, no? Sang Senado, dito umodta si Senador JVL Sito. May mga nakitaan, no? Nga daw para sa iya daw red flag. No, sa saling kwanaton national budget. No, ang kaundan sang ginapropose nga 7.2 trillion nga national budget para sa 2027. Kahit ipasado ni sa lower house mo, sa House of Representatives, subongin forward na sa Senado to review kag busisiyon ang kaundan sang national budget. Timayara sa nakitaan si Senador JVR Sito nga mga halos 206 billion pesos nga gin-realign, no? Sang House budget version o kung gin-realign sang mga mamalida naton, no? Nga ara sa House of Representatives. Tilang tawon ini istoryahan kag sulihi magapatawag ni sang bicameral ahalin may representative from Senate kag may ara sa representative from House of Representatives para mag-istoryanay sila kag may sugtan, no? Sang both chamber ang kaundan sa national budget, mga kakipay. Kaya kung dapat busisiyon tani kay base kung may mga pinangsalot naman to na makabinipisyo ang iban. Kaya ang iban sina, no? Dipindi abi sa prioridad, no? Kung kay isa may budget sa Department of Agriculture, dugangan ina. Pero ang budget sa Department of Transportation, buinan. Di kung kaysa depende sa pagbalansi kag kinanglan, no? Mga kakipay. Kasi hindi man kita pinagusto niya kaon pilagi na nga tunsi nga budget. Amerikun nga, ah, nga tama ni Kauti. That's why nga ginpaiway anay sa nga tunsi nga mga senador nga nagaserbi nga mga senatorial judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para tagan ligwa, matunan, makitaan, no? Kag mausisa ang tanan-tanan nga kaundan sang aton sin nga budget kung bala nagkaangay gid man nga punduhan ang nisambit ka proyekto o kung ang nga pundo sa iluhon sa iban nga programa sang iban nga departamento para kung ano man ang mga concern dira mga kakipay. Buot silingon, may mga masakripisyo nga mga budget sa iban nga departamento kagagiban sina, no? Mayara sang silingaton at matagan sang importansya para sa aton sini nga budget sa tuig 2027.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Pagbalik ta, i-check naton report sang aton sini nga mga K5 News Patrol reporters. May duwa ka minor di edad nga babae nagsumbaganay sa guwa sa eskulahan dira sa Banwas ng Dumangas. Ang isa ka babae na tumbagin. No? Kagsuboman, ang illegal drugs risaton na daw hindi naging mapunggan. Sa may Banwasang Pototan, halos mga 2.2 million pesos na balor sang illegal na druga na confiscate sa mga subject sang operation. Ang isa diri, anay police. No? Kaglakip man sa may distrito sang Arevalo, mga sobraman isak milyon, no, ang na-confiscate nga balor sang illegal nga druga.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Sa nagligad sa Banwa sang Badyangan, may bata na ginpatayang iyas nga amain sa may Gimaras, mga ka-K5. Manghod, pinatay man ang iyas ni nga magulang.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Grabe, no? Kag magluwas nila, i-check naman report karon ni K5 Bridget de Mayo kay may nagpadala sa inyong pagpamahog dira sa may Luca National High School. Sina pamunonta ka mo, no? Kundi ka mo magpala uli. Si Kapo nang inalerto ang kapulisanta sa may Ahoy Municipal Police Station. Why sang suspension of classes, may klase sa Gyapon despite sa sing pagpamahog pero may presensya ang aton sa nga kapulisan. Naman mo na kung makabaton kita sa makangay pagpamahog, mas mayo nga may presensya ang kapulisan ta para kung mayara gidman sang plano, at least, no, may mapulis ta sa nasambit nga lugar. Pero tiniya balaan na tong pang sa skulang kay ginako sang isa sa nga grade 7 nga estudyante nga siya ang nagpadala sa nasambit sa ring nga minsay.
0: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
1: Ibalot ko ng dugang report o pod kay K5 Rigid Di Mayo. Kaglakip man, no? Ang report ko ni K5 Elmer Sable kay presyosang diesel sumung simana nagnubo. Pero ang gasolina kag kerosene nagtaas ini mga K5 no, sa nagligad siya ni nga Martes nga daw. Kag of course, daw no, ginakalipay taman kay Dapabugol, Ilonggo scientist, nanging kabahin sang top 2% scientist sa bilog sa nga kalibutan. We are proud sa saning mga kababayan naton kag mga dugong Ilonggo no, nga nagpangibabaw no, sa ipatag sang siyensya. No, nga ti hindi kita yung mabilin sa taban. Ilabigid ang mga Ilonggo in terms sa mga kinaalam, innovation, kag bilang scientist mga kakifay. Ini kag iban pa mabalita sa aton sa nga pagbalik pagkatapos ang pila ka importante nga mapaybalo paliog standby.
0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my kumso.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga baladian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka!
2: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
4: Libre?
5: Libre!
2: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Panay Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald. Saka sales rep.
12: So una,
11: problema, gid ako sa akong body odor.
12: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
11: Pero subong,
12: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
11: Kag nag-hamis, kag nagputi, gid ako nga pani.
12: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Pamahal sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
15: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
13: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
16: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may mataas nga antioxidants.
13: Nga amo naman
16: ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
16: Happy kanunay.
13: DTX 500.
16: Masaligan.
13: Epektibo.
16: DTX 500.
13: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Ikaw ba na ang may diabetes?
16: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compounds.
13: Yan ang gapanupo.
16: Kagakontrolar
13: sa imo blood sugar.
16: DTX 500.
13: Masaligan.
16: Epektibo.
13: DTX 500.
9: D3 Bio.
17: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3.
16: Yung may
9: Physio,
16: yung may D3.
9: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio, ang D3.
16: Yung may Physio.
9: Ang Physio,
16: yung may D3.
9: D3 Bio.
16: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio.
19: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso.
9: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Pabalik pa K5 sa ato sa nga pagpakalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
9: Balitang K5 sa umaga.
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Nagdol sa aton nga oras, alas 5:13 na sa aga sa mga estudyante da kag may mga trabaho subong adlaw. Webes pa lang ha, may Biyernes pa. Amat-amat na imo, samat-amat na murumadmad. Maligo kita, gamit kita detect sa beauty soap para sa mga miss, maputi sing kapanit kag batok sa mga skin diseases ha. Kaglakip man sa aton kilikili, Klinika Deo Fresh. Para mo tamot kita, iwas baho balas, iwas baho bayabas. Ang Detex Beauty Soap kag ang Klinika Deo Fresh Mabakal sa Baklika Outlet sa inyo lugar, mabakal sa mga butika kag pharmacy sa inyo lugar, kag pwede ma-order sa Shopee, sa Lazada kag sa TikTok. I-check na to report. Unahan tayo report ni Kakipipe Aaron Ripuyo kay masobra 1.5 million pesos nga suspected shabu na recover sang pulista sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa distrito sang Arevalo. Para sa kampiyon report opo kay K5 Aaron Ripuyo.
3: K5 News FM. Kampiyon, kampiyon report.
4: Mga ka-K5, na kumpiskar ang 1,598,000 pesos nga balor sang suspected shabu sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit 6 sa Barangay Santo Niño Norte, Arevalo, alas 4:40 sang hapon Oktubre 14. Ginkilala diri ang subject mga ka-K5 nga si alias Agi, 36 anyos, kag residente sang Barangay Veterans Village, City Proper. Sa Rocky Police Major Glenn Suliman, ang Deputy Chief no sang RPDU 6, nabaklan sang Police Post Surveyor si Agi sang isa ka plastic sachet sa ginapatian sa bugamit ang 15 mil pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 15 pagit ka mga plastic sachet sang ginapatian sa bu bypass money kag ibang pang non-drug items. Nagabugat naman sang 235 grams ang tanan nga droga nga nakumpiska. Payag pa sang opisyal nagdangat sa duwa ka bulan ang monitoring sa suspect antes pa ginpatigayon ang operasyon. Dedrap o kon ginabilin ang shabu, ginapicturan sa ginasensya lang ang parokyano, ang iyang estilo kung kaisa ginadaho niya man, kagmayara siya sang boss nga nagasugo pagin sa iya. Sa bilog ng Iloilo City, kag kung kaisa, sa probinsya sang Iloilo ang area sang iyang operasyon. Wala naman naghatag mga K5 sang komento ang subject. Sa karon, yara sa kustodiya sa Police Station 6 kag natala na kapasakaan sang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini ka balita ang nadunugin sa kaluan sang DTX Coffee Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Balitang K5 sa umaga.
5: Balitang K5 sa umaga.
22: Salamat kay K5 Aaron Refugio. Good morning kay Ma'am Mary Jane Estopacia Eresuelo, kay Sir Fred Pascalaju Campos sa Ibanua sang Zaraga, kag Subuman, no? Kay Bugtana, kag mga PDTX Coffee Mix, Sir Jesse Hamoles Senior, happy birthday kay Giselle Mar Hamoles, ika 22nd birthday sa Sitio Sapa, Zone 1, Barangay Balantanghar. Ma'am, birthday kami diyan, Sir Jesse. Happy birthday kay Giselle Mar. No? Laban-laban ti bata ni Sir Jesse kay Giselle Mar. No? Combination ni isang ngalan. Kay Ma'am Josephine Florindo Diaz, good morning. Sa limang Betty Dalilia, grabe naging paramilya na lang ang pinatyanay. Mo ganit no sa badyangan, pinatay sang batang iamay. Dito sa Gimaras, pinatay man sa mangod ang iya sa ni nga magulang. Kay Sir Ricky Armen siya, may dayad nga agad sa may Kalinog. Kag of course, kay Ma'am Melanie Argel Gion sa may Barangay Takasaro. Kag sa mga senior citizenda sa may Zone 5, Barangay Takasaro. Kag lakip man, si Sir Arturo Lilia, kapabukal na sang Batsoya. Kag mahigop sang saburuso nga kaldo. Alas 5:17, 1.5 million ang na-confiscate sa may distrito sang Arevalo. Dito sa may Banwa sang Pututan, 2.2 million ang na-confiscate sang aton mansaninga kapulisan sang Provincial Drug Enforcement Unit. Kag kumusta palibot sang syudad? Para sa kampiyong report, opo, J.K. 5, Karen Badilla.
3: K5 News FM, kampiyon, kampiyon report.
23: Na subong sa Pototan Municipal Police Station ang lima ni ka persona no matapos yang naaresto sang Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa ginpatigayon nga drug bypass operation sa Barangay Kahagikikan Barangay Kahagikikan
22: yes
23: Pototan K5 Enrico kahapon inisang hapon. Ang ining mga nagkaladakpan, amo Sanday alias Gary, 46 anyos, alias Rolly, 47 anyos, dismissed police initia K5 Enrico, alias Bert, 48 anyos, alias Warren, 23 anyos, Lunsay residente, ni sila yasang na mga barangay, kagang isa pa yun rin nga siman, nga si Nick, 37 anyos, taga barangay Kabalabagwan, Banwasang Mina.
22: O, oh, siman pa? Mm-mm. Grabe, bagin na, kanya gina nga pagkasiman niya, no? Mamigado, nang giga, gamit illegal na drugs sa babaligyak, kipaib ka rin?
23: Amo gani?
22: Sus, nami kita ka siman, naguro intrati mo sa amon nga illegal ka bulaton ka kipaib ka?
23: Hmm, ginakuha ni sa ilang nga paghinakop kipaib Enrico, ang 415 grams.
22: Mm.
23: 415 grams nga suspected shabu nga may standard drug price nga 2.2 million pesos. Kung mahibaluan, suno sa PDEU, K5 Enrico, 2011 ni, nag-start sa pagkapulis ang ining si alias Rolly, K5 Enrico. No? Ikaroon i-adugan ka na sa follow-up.
22: Mm. Ang background niya, kung sa din sa una na-assign, ka nga ang na-dismiss. Ini, buong salingon, ito sa lawayon, kaya classic police eh. usually, sina ang mga police bla, ang ma-dismiss gasulod sa illegal nga bulaton ka K5 Karen. Kung hindi sa drugs, iban mang hold up, no? Kung ano pagiging mga illegal nga bulaton, ang mga dismiss nato niya nga police din iyan, dakpan, no? Baligya man illegal nga droga. Pero sino yung target ni ka K5 Karen?
23: Ang target yun nila K5 Enrico, amo ang dismiss police ni kung sa diin, Nakabig na ni siya yung adaan, yung high value individual.
22: Okay, so ang iban siya ni street level individual, so tanan sila ng kaldakpan. Tanan niya sila ng kaldakpan. May kwa niya, nagabaligyak ika K5 ka rin?
23: Yes, K5 Rick. Ida yun, ipaluha naman eh, ang background siyang iban yung mga nadakpan, K5 Rick, saka Major Dodge Dilema.
22: Kay may ari ka taga barangay Kabalabagwan sa may mina na dalaman sa nadakpan ang kagikikan kung hindi kita magsala daw ari ni sa may kwanman mo sa may National Highway halin ka di sa Raga pakadto sa Pututan ma agyan mo ang kagikikan may ka ideya
23: wala lang ko si pa malabyan ng kahag ano to ang kagikikan sa may National Highway, no?
22: Oo.
23: Yes.
22: Aling ka sa Saraga, pa doon po, tutan doon magyan ng kagikikan mo, no? Daw familiar ko man ka K5 ka rin, tsak to man ko?
23: Hindi ko familiar. Oh.
22: ang driver mo na, taga po, tutan ba mga kutabi? Sali mo, ang doon makuan ko ang kagikikan, ganang dampin, lipat ko ah. Wala mo may idea, mag... Oo. Si ka K5, Jason eh.
23: Sa igang ko, no?
22: Sa unan ka igang kagikikan, no? Before ka mag, kuan, no? Baka, di ba, haling ka sa Banwa, paadto ka sa Saraga, una rumbang, magyan mo da. Tapos, igang, kagikikan da yun. Ang igang suludlo na, pero daw nga tuban, da ka hospital nga area, igang na dyan K5, ka mo rumbang, no? Ang hospital, pero sa piyak ng porsyon, igang, so puntay na, kagikikan.
23: Yes.
22: Si ka K5, rin isulado yan, kahit ISB member. kita doon hindi man sa ulado, kaya nabalaan talang dang barangay ka nag-agaw sa tagipusoon ta, taga-banwa man sa pututan. So dira, kagikikan, no, natabo ining operation sa Police Drug Enforcement Unit. Basta si Sir Dajit Dilima, gani magulag, lagko, no?
23: Amo gani, oo, kampiyon din.
22: Million ni K5 Kari naman?
23: Oo. Value.
22: 2.82 million. Tikon wain na ma intercept, wain ni ma confiscate ining iligang nga droga kag kung maglaptan sa komunidad, tadamo naman adek. Ay na, ano nalang kabuhi ta. No? Tikon na adiktos sa budlay kung matripingan ka K5 ka rin. Habi mo dito sa bayabayin sa Talisay, dito sa may area sa Negros Occidental, may ginpatay itong 23 anyos nga Iloy, ginimuslan sang duwa ka masospek, kaya nga mahulam kung tani isang isak libo, why ginpahulam? Ginimuslan, ginpatay ang ining biktima, kaya ang isak libo nga hulmon, sang masospek inogbakal, illegal nga droga. Just imagine ka K5 ka?
23: Ako ganyan. Kaya mo na nga, ang kapulisan ta, kung may baluan pa da, yun mani ang ilang reminders mula sa tanan nga. Kung may mabalaan, sila sa ilang community nga nag-engage sa drugs, ipabalo din sa kapulisan ta, kahit di ang ilan nga identity
22: agoon man?
23: Confidential, maghihapon, kahit di i-validate na sa kapulisan ta, para hindi niya makatuga bala sa hukol no, sa public, ang ining mga nag-engage sa drugs kay Fivere.
22: Amo na nga, why kang ni kwarta mang utang ka para ibakal sa nga illegal drugs, tapos para sa inyong kabuhi, daw kaangay lang nga daw simple lang ka K5 ba Karen dinasubuan ta ganing patay mga sapat ayan pang kabuhi sang tawo K5 Karen tikon mga addict ya wen skalag si mo ya mo na no nga grabe nga gisubong illegal nga droga ti kun di ta magbinuligay base um miembros pamilya nyo da nagasuyop man nagam kuging permit ilikado man K5 Karen kay base kun wen sang kuwa on plus panimalay nyo hasta nga hindi pa pagkatang kwarta hasta iloy kag utod bla basi kon na kanon man patyon man sa nga addict nyo nga miembros pamilya K5 Karen
23: budlay kung ma-addict ka sa isa ka bagay eh
22: oh gani oh hindi lang sa illegal drugs no
23: hindi lang sa illegal drugs
22: oo na may punto kapag nga luwas sa illegal drugs sige ma-addict sa di kapag nga hindi budlay ma-addict ka
23: ma-addict ka sa mga handong nga gusto mo malabot.
22: Oh, correct man na, no? Sarag ka pa ni kaso, kagini mo malabot, ga, kaka-prostrate ka man ka K5 ka rin. Budlay man ma-addict ka man sa sugal, sa scatter. Di ba la? Bisan way ka na kwarta, mangutang ka pa. Okay, kitap tong iban gani, may kwarta to, na pa niya, na ano gani, nagamit sugal, tinapierde, dumdumam tong security guard, to nag imo istorya, hinold up siya, no? Atong 24 mil pesos, kalit imo kay, nalulong sa sugal! Ibalan mo sa mga sugal na yan, duam lak butang, mapierde ka madaog, pero ambal nila sa sugal, why kagin sa kadalagaan ka K5 Karen? No? Ang ginaisip mo lang, daog, ang pierde, wala! Sorry, suma...
23: butang sugal ah.
22: Oo, sumahon mo ang pierdik ang daog mo, sus mariusip na risto ka pa. Kung isa, ganyan ka pa yung nagdaog ka o timataya, ikaw. Pero isa lang dapat ang sugalan.
23: Ano?
22: Ang paghigugma.
23: Yeah.
22: Aba? Ano?
23: Maloko di amor ka lang.
22: Ah, maloko di amor ka man? Ate, sige, hindi na lang eh. Daw, tuyo ko daw. Mael kagi daw. Mael. Ginabuligal na gali. Dapat masugal ta sa pagigugma. Hindi ka man gali. Masi maloko ka di amor.
23: Kung may gina... Wow, sorry lang.
22: May, no? May ara na? May nagaturo target na?
23: Oh,
22: tingnan sa bagay ang isda ko rin nung madakpan sa ikog sa baba man mo. Oo, ba? Ah, ano? Ano, ano?
23: Isda ko.
22: Kung ikaw maging isda, ano kang klase ka isda?
23: Siyempre, mermaid.
22: Grabe, dasig ka magsabat na? Oo, yes. Tiyan mo na, no? Gakalulong tanan, ti illegal drugs, malulong kagig ka K5 ka rin, wag kagig kwao na, no?
23: Yes, correct, good.
22: Amo lang tinglahan ko kung kaysa kung mga celebrity, bla, kung tama kasikat ka K5 ka rin. Kamuda mo sa mga celebrity nila di sa Pilipinas, mga international nga celebrity, kung sa kibot ka lang, no? Iban ganit yung plano pa nagkalamatay, nga kasi mo dubantog mo na sila, suli, sapwa na lang, awain sa kabuhi. Kahit ikaw sa natamaan kapag gamit sang illegal na droga K5 pa rin. No, doon kung kaysa doon hindi tama insidihan, nga dalang taon noon ara ng tanan, kung sa kwarta, why problema? Kahit kung sa problema, sa kwarta, kita na yung K5 ka. Oo, kung sa bagay, why magkita ka problema sa kwarta, kaya yung kwarta, why magka problema sa aton? Oo, ay malos-malos, malawa! Nga, ang tawo lang mong problema sa kwarta, ano kaya ko ni kwarta? No?
23: Pero damali pa yun, kagi niya subong adlaw.
22: Tingbala mo na, pitsa 15.
23: Oo, ipasakyon pa na ginadikaron sa patrota
22: ng mga
23: HR.
22: Oo, pasakyon mo si Ma'am James, si Ma'am Saira, pakantos bangko.
23: Ano pa nakasako karon sa mga balita?
22: Oo, correct.
23: Isal-o,
22: tagi na sila. Bisa damo palo up, sige, isal-o, tagi ng HR ta, makantos bangko. Bala mo?
23: Oo,
22: bala mo, ako ang subong adlaw ni Manuel, Manuel Do. Sige, so dakop ni ang nasambit sa ning pila ni silak bilog kaldakpan ka K5 ka rin. Lima, no? Grabe, no? May high value individual, may street level individual, no? I-check ni karon dugangan ta information, no? Ang ining nga background kay Isadri, anay police ka K5 current. Di kumusta to yung duha ka minor di dahil nga nag-ilnaway? Nausay na to?
23: Oo, na ano niya, natala na ni nga istorya ho ni ang duha ka mga minors nga babayi kay K5 matapos to sila nga pinagsumbaga na isang tinaliktan nga adlaw sa kuwas ang ilang eskwelahan dito sa Banwasang Dumangar. Eh imagine no, nung K5 Rick, oy babayi ka na numba mo yan ginsumbag mo nalipungan.
22: Gabi ka persado. No, isang strike ka lang. Diba si ko na tingob na itong kaugot ka K5 Karen? Basi ko na nakwan bla na tipo na bla kung kay sabaw. Tuntok, agin ah! Tao, kita po tanang persa daw ginkwan niya, ginlubos, ginubos sa K5 Karen?
23: Amo ganit, yung igo eh, ito nga daan sa likod sang ulo eh. Amo nga kumba ang agin sumbag ya. Nga ti, suno siya, ginabuli siya K5 Enrico. Pag sa sobra bala ka, puno na, tinainit man eh ang nanumbag. Amo ito nga nakapatupa din siya K5 Rick.
22: Pero importante nga ti, may storyaan na eh, kagiti maglabot sa uli, nga magalala pag itong sitwasyon ka K5 ka.
23: Yes, K5 Rick.
22: Ariyo, may nag-comment rin si Ma Maria Lorna Alvarez. Sinabod lagi makumaad ikaw sa koko no kay gadamo utang mo sa kantin. Magmit lang sa amin yung soft drink. Sumduman ko si SM Manilin na palik ba?
23: Saman subong ang nagsulod sa pinsar ko mo.
22: Oo, basta mamuno mo lang amin yung klasik na soft drinks. No? Siya no?
23: Manilin, abaro, palik.
22: Oo, ganit. Sulod mo sa ulo ko. Ate, sige ah. No, ba't yung dugang sing ma-update ka ron, no, kag lakip man ang mga developments ni karon sa Foro de los Pueblos kag sa 11 BPS. Salamat ka, K5 ka!
23: Ang hindi nga balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Uy. Upod sa patrol, si K5 Elmer Sable at K5 Jason Talaron, hindi naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
0: Balitang K5 sa umaga!
1: Balitang K5 sa umaga!
22: Salamat ka K5 Karen Badilla! Dasig lagi sang oras oh! Kay Ma'am MJ May, baga Foro Bailaran, may dayad gin nga aga. Kay Sir Benny Hermano, kay Ma'am Erlina Telar Magoles, kay Sir Noel Goles sa may Telecom Kumpan, Barangay Quintin Salazaro. Nagapangapitan Detox Coffee Mix, sa maman si Sir Benny, si Sir Ricky Arminsia. Kay Ma'am Miraluna Simbahon Dimyar, may dayad gin nga aga, nagamonitor from Oton, Iloilo. Kagira man sa kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilla, gapangapiman, Detox sa Coffee Mix. Amo ni ang bal naton masubo, no? Ang sitwasyon subo, nga grabe na ganyang illegal nga droga. Ining natabo dito sa may Barangay Dos Hermanos, siyudad sang Talisay, Negros Occidental. 33 anyos, ha? Nga babayi, ginimuslan isang duwatanan ka mga suspect, no? Tining nga a biktima si alias Ginalin, may duwa ka mga bata kag tumandok insang syudad sang kanlaon sa Negros Oriental. Kag ti ang bana sina, no? Nagamay trabaho ti sa matabo siya ni white dito sang tawo sa ilang lugar. No? Dakpan ning duwa ka mga suspect si alias Tutong, alias Buknoy nga residente man sa lugar. Abi nyo panaysayon isang duwa ka mga suspect, mga tuntong klase ka suspect. Nga nadakpan, mga ka-K5, mangutang ko tani sila sa 1,000 pesos. No, sa saning biktima, ti, why nagpautang? Kaya ambal nila, ang ninghula mo nila ka kwarta, ibakal nila illegal nga droga.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
22: Ti isang why magpaulam, no, ginagaw nila ang bag sang biktima, ginlampusan, ginimuslan pa, kag ang lawas ang biktima, sinulod pa sa sako.
0: Balitang K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
22: Amon kayang pagpakig-away sa droga, hindi na ni-away sa aton sa mga kapulisan, sa aton mga otoridad, no? Away ni naton talan, no? Sa komunidad, mga ka-K5. Ay budlay dang ni mata mo ya, mangin biktima sa mga adiktos. Amon ang ginalikawa naton. Amon ako nga, grabe, ginita kung illegal na droga, mga ka-K5. Dugangan ni naton karon kay pagbalik nato makaupo nato ng K5 News FM Western Visayas kag K5 News FM Bacolod para sa atong mga K5 kamusta? Pagkatapos sa pagkaimportanteng mapahibalo, paliog standby.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May
16: D3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to mars ang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
16: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
16: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
7: Para sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
24: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino nga tay.
24: Happy kanunay.
8: DTX 500.
24: Masaligan.
8: Epektibo.
24: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
24: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy.
24: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
24: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
24: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay ng allergy.
24: DTX 500.
8: Masaligan.
24: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.

0: Vitamin C.
1: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
2: Mighty C. Babaka sa mga butika.
3: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
4: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
5: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sa libre.
7: Libre?
8: Libre!
5: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas sarungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika de Iofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
9: Klinika Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Diofresh.
10: Kaya subukan ninyo.
9: Klinika Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Diofresh.
10: Klinika Diofresh.
9: Available now.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplanta na!
16: Ganito ako!
17: Tigasin!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend food supplement for men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing
16: performance. Performance.
17: Extend food supplement for men.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May puso!
21: Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
23: Pabalik ba K5 sa atong sini nga pagpangalagad diri sa Webes edisyon sang Balitang K5 sa umaga.
22: Balitang K5 sa umaga.
24: Balitang K5 sa umaga.
23: Imos na ha? Sa mga estudyante da may klase kag sa may mga trabaho, bawal gid ma late. No, kay ti ko ma late ka o stress ka na. No, daway ka na gana mag-ubra kon ma late ikaw. Kag isa pa grabe ang traffic sa may area sa nga Ungka flyover, nagalabay ka mo kay nag-aubra na subong ang MPIW. Amo na nga ang two lane, nagayimo lang one lane. Ika ginutok na mga K5, gani amat-amat, bawal gin mag-late, subong nga adlaw. Good morning, gin pamilya Falales, may Santa Cruz Arevalo, kay Ma'am Nansda, kay Tita Indang. Tita Indang, aga pagkabugtaw, anong lutot as palmawon, Tita Indang? Good morning, ma'am, kay Ma'am Lulit Sudayon Fundal, sa may barangay Simon Ledesma. Kay Sir Gerson Eresuelo, good morning. Kag kay Sir Edgar Balbado. Ara na to sa connection, ato sa K5 News FM Western Visayas, kag K5 News FM Bacolod. Good morning.
25: Water testing para safe sa mga tao. Sige, no? Alas 5:40 ginagarangan ta connection sa K5 Western Visayas. Para sa K5 kamustahan. Good morning lang sa mga nagapadala kang mga mensahe. Si Lulayana diyan imo si Tutok Kim nagatutok sa atang pagpangalagad. Ang diyang oras ginatod kang DTX 500.

0: di superior antioxidant, likaw kita sa diabetes, hypertension, fatty liver, kidney failures, kagiban pa nga mga sakit. Sino sa piyak na linya, partner? Check karon ta, connection ta, signal, check sa Iloilo! Good morning!
1: Maayad-ayad nga aga, mananaya nga aga sa tambalang Nismar, ang duha ko ka mga ludi. Now, daw uroban, sisal sa akong one foot. Now, maayad-ayad nga aga, gina, baskog ang signal, baskog pa sa palabuto ninyo nga duha. Balik sinyo, antike.
2: Amurang kampiyon ang paraabuton. Thank you so much, Lods! Sa Ilota sa Banua it Kalibo sa probinsya kang Aklan. Good morning, Lods. Oy pa. Sige. Sa probinsya kang Capiz, SM Jobart, good morning.
3: Ano to? Oy pa?
4: Nagpalamati naton sa bilog nga Western Visayas kag Negros Island Region, probinsya sang Capiz, sa sudan sa Ros, Makanay, Kanay, Apisar nga nagatupang ulan sa sininga mga tinion aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Milmar, Sir Nestor.
0: Kampiyon ang signal. Checkeron taraman ang signal sa may Negros Island Region kay Daddy Babes and Sir Robert sa K5. Bacolod, good morning Bacolod.
1: Hi. Madam Ogil, salamat Sir Melmar o Sir Nestor. Maing agalan na sa imo kampiyon signal mo niya pang may problema. Ngalika hindi way ko na murutan nung nauna, abi ko anay way pa ko. Back to you, Antike.
2: Bacolod, check rin ta ang connection ta. Kamusta ang signal, Kalibo? Sir Michael.
5: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Nag-aulan-ulan ni Samon na gabi. Kaya na nagatalitis ang aga, pero Pasko ang signal sa Antike. Mga K5. Balik sa'yo, Antike.
0: Daw medyo nagabagyo imo nga signal, Sir Michael. Wala na, ways, bulanta mga detalye kang balita. Unahon, tanay ang syunod kag probinsya kang Iloilo with Sir Rick. Mga balita ta, Sir.
1: Salamat may mga aga, madalag ko sa mga balita dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang illegal na droga dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo ba white punaw sa Amonde. Na sa gipatigayon sa Bybas operation sang Regional Police Drug Enforcement Unit sa distrito sang Arevalo, mga balor 1.5 million pesos nga illegal nga droga. Ang subject ni si alias Agi, 36 anyos, sa taga barangay Veterans Village, City Proper. Nating ipangunahan ni Police Major Glenn Suliman. Kinsika plastic sa siya, nagabugat sang 235 grams ang tanan nga na-confiscate kada kalabot sa masobra 1.5 million pesos. Pero hindi lang ina, sa may probinsya sang Iloilo, sa may barangay Kahagikikan sa Banwa sang Pututan, balor 2.2 million pesos ang na-confiscate naman sang Provincial Drug Enforcement Unit batok ni Salima ka mga nagkaldakpan, no? Ining si alias Gary, si alias Rolly, si alias Bert, si alias Nick, no? Ang isa diri taga barangay Kabalbagbon, Nina, pero ang apat taga Kagikikan. Ang isa diri kanadakpan, anay dismiss nga pulis. So worth 2.82 million pesos ang na-confiscate nga illegal nga droga ang worth sini mga kakifay. Sa nagligal si Nadlaw, report ko may bata pinatay ang amaya dito sa may Banwa sa may area sa probinsya sa Guimaras. Mga kaki-5, may manghod man dito, binuno yung man yung magulang, patay man. Natabo ni sa may sityo Sibukaw, barangay poblasyon sa may Jordan, Guimaras. Nag-upod, malang inom-inom, doon ka mag-utod, sa uli nagbinaisay. Unali ng pusan sa magulang ang bat ang iya manghod sang kahoy, pumuli manghod ya. Waik malo medal ko silo binuno ang magulang sa dugan patay. Mayari man sa pamahog sa Luka National High School sa may Banwa sang Ahoy, sa uli na determine kung sino nagpadala sang pagpamahog. Isa ka grade 7 nga estudyante ti Plano Subongko na nung nagkaigo nga tikang sang Ahoy Municipal Police Station. Amo na balag ko ang balita sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo, Antike.
2: Thank you so much sa Iloilo. Grabe nga droga, gabaha. Kung hindi man gabaha, gaanaw ba? Sige. Sa Ilota sa Kalibo, Sir Michael, may kaangay man kamukarang balita sa Aklan.
5: to sa mga droga di daw nahuyat ang magripo mga sa sisya sliga may gamay lang. Pero anyway, mga balita di sa karon sa panuwasang kalibo patay gid ang isa ka rider mga ka K5 matapos kaning matabo ang sang isa ka vehicular accident diri sa panuwasang Numancia sang kagabi. Ang nasambitan nga rider nakaagom sang fatal nga igo sa iya ulo. Gindala pa ini sa atong provincial hospital no, pero siyempre wala gid patay na mga ka K5. Kag duha na to nya mga balita, isa ka lalaki kag ang iya pakaisa gindala sa ospital pareho nga may pilas kay nag-inaway sila kay ang suspect ang subong biktima hubog kahapon sang alauna sang hapon na magahod siya mga ka K5 gin sa way sang iya pakaisa nagpauli siya kag nagkuha karit kag pagbalik niya gin karit niya ang pakaisa na gin labo man sang pakaisa niya pareho sila nga sa aras sa ospital mga ka K5 kag kadugan naton nga mga balita gihapon. May hit and run man yun natabo mga ka-K5, isa ka tricycle, hit and run man sang isa ka 10-wheel truck. Mga ka-K5 kung sa din gani ang mga pasahero gindalaman sa provincial hospital mga ka-K5. Manang mga balita din sa Banuas ang Kalibo, balik sa imo antike.
0: Salamat gid Sir Michael, ito naman kita sa mga talalupang doon kag mga mainit-init pa nga balita sa may Pilar o Consa Roja City kag sa probinsya kang Capiz. Sir Sir Jubert.
4: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang balita diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sa Rojas. Dapin isa ka milyon ka pesos kana kuha nga illegal drugs sa recovery sa ato makapulisan kapon gid law sa Panitan area, particularly sa barangay Kugon sa sining sambit nga persona nga si alias Bus 38 anyos nga gin kuan sa ato nakapalusan no gin bypass kahapon nga adlaw kag na recover ang kapin so 140 ka gramos ka drug almost 1 million ang bili mga ka K5. Samtang senior citizen patay matapos sa ginbungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sa Mambusaw, patay ining tigulang o way gikaprikatar mga K5 matapos nga gintulod sang series liner ang nasambit nga motorsiklo nga ginasakyan sang senior citizen. Yung pang mga balita, tindiri sa amon, mga ka-K5, si Man Gindakopo, sang CIDG, bangod sa pagubot sang illegal nga armas sa isa ka lugar matapos na natiktikan sa aton sa ni mga takatapos sang CIDG ang nasambit nga OFW mga ka-K5. Kahapon pagin sa ngaga, samtang nag-program kita, gintiro sa makatatlo ka bisis ka ginlampusan, mga ka-K5, ang isa ka sales lady sa Banwasang Dumaraw. Swerte lang way matam-an mga ka-K5, nagapabilin karon sa ospital ang nasambit ka biktima, samtang ang suspitsado, wala makilalaan kag wala may baluan kung anong rason. Naginhimo yan ni sa nasambit nga babae. Amo ni mga balita diri sa Capiz, back to you, Antike.
2: Thank you so much, SM Jubert, sa Ilota, sa Negros Island Region, Daddy Babes, and Sir Robert, anong latest?
1: Mga latest na mondiriya sa syudad sa ang Bacolod kag Negros Island Region, mga kakifab, kung may solo sa sisasing sa Budla, sa Kalibo, mga kakifab, sa Batria, sa Amon, 136 million o 1,000 malanga, 1,000 ang syabo nga nakonfiskar sa duha ka suspect dire sa Silay City mga kagibay. Matapos nga makuhaan sang ginasuspetsuhan siya bo, kundi dakop niyang suspect, aras subong nga lupot sa kwan sa karsel mga kagibay, kagin pasakaan na kaso. Matapos ang pagpatigayon sang bypass operation sa aton sininga mga katapos ang kapulisan. Ginkilala ang suspect, sanay alias Rick, 33 anyos, kasado kag alias Inby, 34 anyos, wala sang trabaho, lunsay mga residente sang nasambit nga syudad.
6: Sa pihak nga bahin, ginausisa subong sang aton nga mga pulis sa ginapadalman kay 14 na ka mga bulutuan ang nakabaton sang pagpamahog. Nagumpisa lang ni sa Tacloban. Subong, grabe na gid, nagapakigangot na ang pulis regional office NIR sa cyber level crime division agud nga mausisa gid kun sino ining utok sa mga pagpamahog gakakasuspend ang pag-eskwela bangod man nga ti may pamahog na gakatruman ang mga kabataan kay mga manunudlo umpisa lang ni sa natabo sa Tacloban kag sa Mindanao nga may ginapamatay nga mga estudyante By the way, gin terminate na, gin dismiss na sa pagkapulis ang tag-iasang armas nga ginagamit dito sa Tacloban, kag hindi man siya makabaton sang benepisyo, kag hindi naman siya kaobra sa gobyerno.
7: Sus, amo na ang mga balita, mga kakibad diri sa amon sa Negros Island Region, kag syudad sa Bacolod. Back to you, Antique.
0: Salamat kay Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita naman sa probinsya kang Antique. Kung kang nagligad at daw balita, kung may nakilatan patay nga anay kapitan sa Valderrama. O kahapon naman kay 5 Western Visayas, rin dyan sa may Sibalom sa barangay Maasin. May apat ka mga persona nga naigo man kang kilat. Sa impormasyon nga nabuelta kay Tinagapasirong, ang dyang apat bukod mabasko kang uran mamunog sa waiting shed. Gulpi lang nangilat na igo ang dyang apat. Doon sa ikin pang dara sa hospital, kag kadya sa estable rin man nga kondisyon.
2: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, kapin sa 641 ka mga gin-surrender nga mga loose firearms o kung hindi lisensyadong armas ang gin-presentar kahapon sa Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT 3389 na nag-abot kahapon nagya sa probinsya si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, imaw man si Gov. Paulo Javier kahapon, mga mayors kag mga board members, lakip ang mga tapok ang kapulisan sa Antique sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divaras. Ang dyang Project RTT, nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms regya sa probinsya agad mapasaniyog ang masilway kag matawhay nga komunidad.
0: Mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique. Kulabos rin kita sa Tiempo. Salamat ha sa Rumaan naman. Yeah.
8: Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
7: Salamat kids sa koneksyon naton sa aton mga sister station sa K5 News FM Western Visayas, sa K5 News FM Bacolod, Negros Island Region. Tingagawang tagro-report ni K5 Barry Gini Mayo. Kay kahapon namo to na puwag ang mga manunudlo, mga estudyante, mga ginikanan dira sa may Luca National High School matapos nga may nag-post sang pagpamahog sa wall, no? Sang Luca National High School confession wall. May nabutang dito nga kung ikamang parauli, pamunon ta ka mo. No? Sa uli na-identify kung sino nag-post ni isagalit ka grade 7 nga estudyante. Para sa kampiyon ni report, upod kay K5 Red Jerry Mayo.
8: K5 News FM Kampiyon Report.
7: K5 Bridge.
9: K5 Enrico, ginaton ang pasakaron sang Ahoy Municipal Police Station ang nagakaigo nga tikang nga himuon batok sa isa ka grade 7 student nga nagpost sa pagpamahog K5 Enrico sa social media nga may kangtanan sa Luca National High School sa Banwas sang Ahoy. Inang ginkumpirmar K5 Enrico ni Police Captain Aileen M. Lacrete ang hepe sang Ahoy MPS nga suno kay Lacrete na identify na sang kapulisan ang nagpost nga isa ka grade 7 nga babayi nga estudyante sa amuman nga eskwelahan. Base sa pahayag sang estudyante K5 Enrico, ginako sinish nga siya ang nagpost sa pagpamahog sa social media sa diino nahibaluan man nga ang account nga iya gingamit ang ginhimo lamang sa among adlaw. Sa karon K5 Enrico padayon ang imbestigasyon sang Ahoy MPS kag ginatun-an ang nagakaigo nga tikang kung ano ni ang pag-atubangon nga consequences sang estudyante. Sa karon K5 Enrico gin-turn over naman ang estudyante sa Municipal Social Welfare and Development Office o kun MSWDO para ya sa nagakaigo nga intervention. Padayon man K5 Enrico ang klase sa Luca National High School samtang nagapadayon sa gihapon ang imbestigasyon sang kapulisan. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang kampiyon nga kape ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na naka-detox ka pa. Ang Coffee Mix or DTX Coffee Mix mga K5 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramiloy. Kagako naman si K5 Reggie Di Mayo para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Quinto Distrito. K5 News sa FAP.
8: Balitang K5 sa umaga.
10: Balitang K5 sa umaga.
7: Salamat kay K5 Bridget de Mayo. Good morning kay Ma'am Aisha Amal, kay Sir Helmer Felicidario, kay Ma'am Annalie Bahade, kay Ma'am Lit Sudayon Sundal, kay Sir Gerson Ereswelo, kay Knives Gardose. Agam monitor gid sa atong mga pagpangalaga. Ang iba sa madalag ko mabalita, mabatian ko sa papalagad sa Foro de los Pueblos. Kita na kita karon alas 11 sa gatumtum alauna sapon sa programa 11 Mbps. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Standby ka mo sa masunod siya pagbalita. Ang DTX 500 Morning News Call. Sa ngala na lang, sa pinag siya puwarsa, sa K5 News FM Iloilo. Sa amon siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Sa amon siya Assistant Vice President kag K5 Ray Espia Umalay. Sa amon siya Station Manager kag K5 Warren French. Ako naman yung lagad, ang inyo kag K5 Enrico Tupa Surita Jr. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
10: That news was brought to you by San Miguel Beer. San Miguel Oktoberfest. Beer, bites, beats na.
11: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: D3 Bio with Vizio.
13: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: Yung may D3. Mabakas,
14: mga buti ka.
12: D3 Bio.
15: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
12: D3 Bio.
14: Ang D3 Bio.
12: Yung may Vizio.
14: Ang Vizio.
12: My D3.
14: Malakas, mga buti ka.
16: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag-DDX 500 ka!
16: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag-DDX 500 ka na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful compounds!
16: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
17: DDX 500!
16: Garantisado!
17: Epektibo!
16: Ara mismo!
17: DDX 500!
16: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
16: Masami nagkapangihi!
17: Masami ginauhaw!
16: Masi may diabetes ka na!
17: Mag-DDX 500 na!
16: Ang DTX 500!
17: Ang may powerful
16: nga nagapanubok
17: sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
17: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
12: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka.
17: Mighty C.
12: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Anika. Kudlayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
12: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
12: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
21: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako ng allergy.
12: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
22: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka para healthy ang tiyan. Mag-Clinica Spore Biotics! Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 6:00.
10: That time check was brought to you by Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
23: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
24: Good news!
23: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
25: Libre!
26: Libre!
25: Woo!
23: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawod, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas sa rungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Kadaragsa nga punggot.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Dala o magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman
4: Man. Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidants.
3: Nga amo naman
6: ang nagatindo sa imo atay.
3: Mas tagtindo ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala ang gina-allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masaligan.
6: DTX 500.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
7: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
7: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: D3Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
11: D3Bio.
12: Ang D3Bio.
11: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
12: Mabagat sa mga butika.
11: D3Bio.
12: With Vizio.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka na Jasper Nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
11: D3Bio.
12: Ang D3.
11: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
12: D3Bio.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Itaas ang mga kagaw. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Clinica Sporbiotics ka!
1: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
1: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasig City Branch, Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvation Street, near corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawud, Pasig City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
5: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe,

0: Nutri-Needs, ulam na. Sa meaty sarap at dami ng choices, panalo-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya rap.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa?
2: Nagabaho ang kilikili?
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Nagginhalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Sa mga butika.
5: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So na,
8: problema, agad ako sa akon body odor.
9: Nabuya na ako magatubang sa akon mga customers.
8: Pero subong,
9: sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga pani.
9: Salamat gid sa DTX X Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap.
7: Mamakas sa mga butika.
5: Extend Food Superman for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
5: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
12: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay.
12: Happy kanunay.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
5: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
5: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
5: Kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
12: Masaligan.
5: Epektibo.
12: DTX 500.
5: E3 Bio.
13: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Oh. Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: With Physio.
14: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
5: D3 Bio.
12: Ang D3.
5: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
5: Yung may D3.
12: D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
16: Wow! May kumso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
17: Oras sa K5 News FM Iloilo, lasays 11.
5: Live mula sa Bulwagang Balitan ng K5 News FM Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
12: DTX 500 Morning Newscast.
17: Mayong aga Banua, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Huwebes nga adlaw mga ka K5, Oktubre 15, 2026.
18: Mga ka K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian magkita worldwide pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7.
17: Kami ang inyo mga tagbalita. Ako si ka K5 Christian Hagurin.
18: Kag ako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
17: Sa headlines, ginadulong sa inyo sa kaalwansang D3 Bio. Mahimo sa vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubo kag sipon, magtumar sang D3 Bio sang Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramel Uy.
5: Headlines.
17: Sa aton nga mga headlines, top story of the day, tatlo ka impeachment articles ginbawi na bangod wala sang balasihan suno sa kampo ni Vice President Sara Duterte.
12: Headlines.
17: Sa balitang lokal, Metro Pacific Iloilo Water ginpresentar ang ila preparasyon sa posible epekto sang El Nino sa supply sang tubig.
12: Headlines.
18: Mayor Raisa Treñas nagpanawagan sa publiko nga magkinot sa tubig kag kuryente bilang pagpanghanda sa Super El Nino.
17: Balitang regional, ginbuyagyag nga laboratory sa diing ginakuha ang ilegal nga droga sa Roja City ginaimbestigaran.
18: Sa K5 Network News, 1.18 million nga balor sang shabu na kumpiskar. 5 ka mga suspect arestado sa Central Luzon.
17: Balitang nasyonal, Malacañang ginkumpirmar ang pagpadulong ni US President Donald Trump sa Pilipinas para sa Association of Southeast Asian Nations.
18: DSWD magapanagdag sang water filtration kits sa mga lugar nga apektado sang El Nino.
17: Balitang international, Saudi Aramco building ginatake sang Houthis, mga biyahe ginkanselar.
18: Sa balitang negosyo, rice importation, dako nga bulig agud mas siguro ang food security sa tungasang El Nino suno sa NFA.
17: Balitang sports, retired NBA superstar Dwayne Wade nagbisita sa UAAP.
18: Para naman sa balitang entertainment, Michael Leyva ginkundinar ang pagyagota sang isa ka comedy podcast sa kondisyon sang anak ni Chris Aquino nga si Josh Aquino.
17: Kag sa balitang extra special, Tobey Maguire nga nag-play sa kay Spider-Man ginkasal ang iyanay asawa kag bag-o sining bana. Ang mga detalye sini mga ka K5 magasunod na.
12: Top story of the day. Top story of the day.
17: La size 17 na mga ka-K-5 at top story of the day. Nagapati ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang pag-withdraw sang prosecution sa tatlo ka articles of impeachment nagapakita nga wala sang balasihan ng mga akusasyon batok sa iya halin pa sang umpisa. Gina-withdraw sang prosecution ng Articles 1, 3, kag 4 na nagalakip sa mga akusasyon sang hindi husto nga paggamit sang confidential funds, bribery, kag grave threats. Bangod sini, Article 2 na lamang nga may kangtanan sa wala bugos kapag deklarar sang pagkabutang kag interes sa negosyo ang pagpadayunon. Suno kay Attorney Salvador Panelo, ang desisyon is a kapaglapas sa due process kag nagresulta man sa pag-usik sang tion kag kwarta sang gobyerno. Apang nagsiling ang prosecution nga bastanteng ebidensya sa Article 2 agud manginbasihan sa pagkakas kay Duterte sa pwesto. Ginbaton sang Senate Impeachment Court ang pag-withdraw sang tatlo ka artikulo. Ginpatod man ni Senate President Francis Chis Escudero or Presiding Officer Francis Chis Escudero nga ang Articles 1 kag 4 hindi na mahimo nga ibalik batok sa presidente kung pareho lamang ang mga akusasyon kag kamaturan ang basihan sini. Ang top story of the day, ginadala sa inyo sang D3 Bio with Extra Virgin Coconut Oil kag Vitamin D3.
12: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
17: Sailo kita sa mga balitang lokal. Nagapati ang kampo or MPIW ginpresentar ang ila preparasyon sa posibleng epekto sang El Nino sa supply sang tubig. Si K5 Jenny Kauyunan sa report.
7: Sa poll, si Mayor Raisa Treñas kaupo ng katapo sang Metro Pacific Iloilo Water agud istoryahan ang preparasyon sang syudad sa mga posibleng epekto sang Super El Nino sa supply sang tubig sa Iloilo City. Ginpakigbahin sa Metro Pacific Iloilo Water ang ila plano lakip na pagduwang sang supply pagi sa paggamit sang modular water treatment units kag pagsulbara sa non-water revenue sa pagleak sa mga tubo. Target man sang Metro Pacific Iloilo ang magdugang sang 20 million liters of water per day, agud mas madamo pang maserbihan nga konsumidora. Kabahin man sa contingency measures ng MPI, ang pagbago sa water schedule o kung rotational schedule sa tubig kung kinahanglano na. Samtang nagapahanumdum naman si Mayor Raisa Trenya sa mga Ilonggo nga magkinot sa paggamit sa tubig at kuryente sa pag-atubang sa mga epekto sa very strong El Nino sa syudad. Port Nagikan sa Iloilo City, inis ka K5 Jenny Kauyunan para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Sa dugang balitang lokal, nagpanawagan si Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa mga Ilonggo nga magkinot sa tubig, kuryente kag mga galastuhan kag maghalong sa tuman nga init, agon malikawan ang dehydration kag heat stroke. Ini ang mga tikanga mahimo sundon bilang pagpanghanda sa posibleng epekto sang strong to very strong El Nino sa syudad. Ginpahanumduman man niya nga padayon man nga mag-monitor sang updates kag opisyal nga mga pahibalo sang Iloilo City Government. Yari ang kabahin sang pahayag ni Mayor Raisa Trenyas.
19: Ginahandaan na nato ng posibleng nga epekto sang strong to very strong El Nino sa Iloilo City. Gani, magkinot kita sa tubig kag kuryente. Likawan ang sobrang pagbulad sa init sang adlaw kag mag-inom sang bastante nga tubig agud malikawan ang dehydration kag heat stroke. Mag-monitor sa mga official advisories ang Iloilo City Government kag maghanda sa posibleng epekto sang El Nino. Magkini Iloilo, kinot Iloilo. Kinot sa elektrisidad, tubig kag gasto. Pahanumdum halin kay Mayor Raisa Trenyas.
17: Sa iba naman nga balita lokal, liwat nga papanaugan sang Shoko's Order sang Human Resources Management Office, sigon HRMO, si Public Information and Community Affairs Office Head Niriuluhan kasunod sang sulat nga gipadala sang Liga ng mga Barangay Iloilo City. Ini ang ginkumpirmar ni Provincial Legal Officer Attorney Dennis Ventilacion na hibaluan nga sa sulat sang Liga ng mga Barangay nga nabitsahan September 30 sa diin ginpambutyag sa mga punong barangay sa pagpanguna ni President Irene Ong nga ang mga Facebook post ni Luhan ang nagapangguba sa Iloilo City Government kag gintawag man ini nga vile, malicious kag below the belt character assassination. Nagapanawagan ang Liga sa Provincial Government nga dapat na ini nga mauntat. Samtang ginahulat na lang karon ang pirma ni Governor Defensor agud makatukod na sang fact-finding committee nga pagabugusan sang tatlo ka abogado nga magaimbestigar man sa una nang reklamo batok kay Luhan nga gipadala ni Councilor Nenet de la Liana bangod man sa mga Facebook post ni nga nagaguba sang imahen sang Iloilo City Government.
18: Sa piyak nga bahin na labot sang syudad sang Iloilo, ang Hall of Fame status sa national level bilang most business-friendly local government unit awardee, City Level 1B. Ginhatag sa Philippine Chamber of Commerce and Industry o kung PCCI ang nasambit nga prestihiyoso nga pagkilala sa padayon nga pagpangibabaw kag dedikasyon sang Iloilo City Government sa pagpalig-on sang ekonomiya sang syudad, pinaagi sa innovative governance, streamlined services kag mabakod nga public-private partnerships. Angot sini, ginpasalamatan man ni Mayor Raisa Trenyas ang tanan ng mga negosyante nga nagabuhi sa ekonomiya kag nagabulig sa pagpauswag sang syudad.
17: Sa piyak nga bahin, nagtaas sa masobra 1 billion pesos ang pondo nga ginapropose nga budget sang Iloilo Provincial Government para sa tuig 2027. Sunod kay Committee on Appropriations Chairman Board Member Dominic Oso, iyagin pahayag sa mga tuig ang proposed budget sang probinsya ang naglabot sa 6,101,660,416 pesos ang general fund. Sunod kay Oso, pila ka mga rason nga pagtaas sang budget, amo ang mataas nga national tax allotment, mataas nga income sa mga hospital, sales and assets kagang real property tax. Dugang panioso ang pag-utilize sang pondo sang probinsya kada department na kadepende sa mga programa kag proyekto ng kadakuon sang pondo. Naibaluan nga sa tanilikdan nga tuig ang general fund sang probinsya ang yara lamang sa 5,530,518,632 pesos. Sa karon, padayon sa giyapon ang pagpatigayon sang committee hearing sa Committee on Appropriations.
18: Sa dugang balitang lokal, ginkumpirmar ni Vice Mayor Love Baronda nga nagdubo ang iya proposed budget para sa tuig 2027. Suno kay Baronda, lain ang iya ginduso nga budget. Kaglain man ang ginaprobahan sa diin mas manubo ini, kun ipaanggit sa mga tinalikdan nga bisi alkalde. Gipabutsyag man sang bisi alkalde nga wala ini mahatagan sang capital outlay para sa tuig 2027. Ang capital outlay ang ginagamit sa pagpatukod kag pag-repair sang long-term physical assets, kaangay sang tuta, infrastructure, machinery o kun equipment. Nagalaon man si Baronda nga ikonsiderar pa sang budget sa iya opisina kun ma-deliberate na ini sa Committee on Appropriations. Samtang ginkumpirmar naman sini nga nabato na niya ang proposed budget para sa 2027 nga nagalabot sa 4.8 billion kag sa karon ginahulat na lang nga ma-refer ini sa Committee on Appropriations kag mahiring sa konseho.
17: Sa dugang pagid nga balita lokal, local public transport route plan sang Iloilo City dapat na nga i-review suno sa City Legal Office. Si KK5 Kim Caluyo sa report.
20: Nagakadapat na nga i-review ang local public transport route plan o kon LPTRP sang syudad sang Iloilo. Ini ang suno kay City Legal Officer Attorney Joseph Edward Areño. Dugang pa niya, kun weekdays ilabi na sa tion nga may klase kag rush hour, nagatinumpok ang pasahero kag may iban nga nagakadelay. Lakip sa dugang atunan o kon i-review ang mga ruta nga kinahanglan i-augment kag numero sang developmental routes nga ipahamtang amuman dulugangan. Paagis ni mangin masulhay ang commuting experience sang publiko kag makabulig man sa paghagan-hagan sang trapiko sa syudad sang Iloilo. Yaring kabahin sang pahayag ni Attorney Areño.
21: During weekdays and during classes, nagaswell up to how many thousands, no? And they are from other provinces and municipalities. So it's about time to kimento i-review ang ating LPTRP. Ang harap kita nga data na lain naman yung funding mo, yes, it's with fund. So, check nila ang ating population, especially sa daytime and then the riding public during rush hour. Kag they will accordingly give us a suggestion on the number of routes na kinanlan i-augment or the number of development routes na i-butang kagitugangan.
22: Inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko, kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
18: Sa biyak nga bahin, mga opisyal sa Barangay Lino Bayan Tigbawan, balik serbisyo. Mayor Teruel wala ginbato ng resignation sa mga opisyales. Ka-K5 Karen Badilla sa report.
23: Mga ka-K5, balik na sa serbisyo ang mga opisyal sa Barangay Linubayan diriya sa Banwasang Tigbawan matapos nga wala ginbato ni Mayor Virgilio Teruel ang ilayang request nga mass resignation sa tung bulan sang Setyembre.
24: Magdumduman nga nagsumiter ang tanan nga opisyal sa pagpanguna ni Kapitan Rene Tanyos ang resignation letter sa opisina ni Teruel sa tung Agosto 26 bangon sa madugay na nga issue nila sa poultry farm nga nagatugas ang baho nga dapya sang hangin kag madamo nga langaw sa ila lugar. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Tanyo, ginpayag sini nga nagpadala sang non-acceptance letter ang alkalde o kun wala ginabato ng ila resignation. Ginhingyo man sang alkalde ang mga opisyal nga indi magbiya sa pwesto bangod lubos nga maapektuhan diri ang mga pumuluyo sang barangay. Samtang gin-withdraw naman sa management sa poultry farm ang ginpasaka nila nga kaso batok sa mga opisyal.
23: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
17: Sa balita naman sa Quinto Distrito, nag-post ang pagpamahog sa social media makangtanan sa Luca National High School sa Ahoy. Nakilala na sang kapulisan, estudyante man mismo sang among abulutuan. Si KK5 Reggie Dimayo sa K5 News FM, Sara sa report.
25: Mga KK5, na-identify na sang Ahoy Municipal Police Station ang estudyante nga nag-post ang pagpamahog sa social media batok sa Luca National High School Martes ang gabi, Oktobre 13.
26: Ang superpower sa Mighty C, lakas tensya, matalina Mighty C.
27: Ini ang ginkumpirmar ni Police Captain Aileen M. Lacrete, ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station sa pagpangusisa sang K5 News 7 Sara. Suno kay Lacrete ang nagpost ang estudyante man mismo sang nasambit nga eskwelahan nga isa ka grade 7 nga babayi. Dugang pa ni Lacrete nga base sa panaysaysayon sang estudyante, aminado ini nga siyang nag-post sa social media kun sa diin ang account nga gingamit sa pag-post ang ginhimo lamang sa mga adlaw. Samtang ginatutukan pa sang Ahoy MPS ang imbestigasyon kag ginatun-an ang nagakaigo nga tikang nga mahimo ipatuman may kaangtanan sa insidente. Sa karon gin-turnover na ang estudyante sa Municipal Social Welfare and Development Office o kon MSWDO para sa nagakaigo nga intervensyon. Padayon naman ang klase sa Luca National High School samtang ginapadayon sang kapulisan ang imbestigasyon.
0: Bali ma'am, na-identify na to ang estudyante. Bali, di ka na marimil ang iyang angala. Pero gin-turnover na to sa MSWDO for intervention. So, basically, ang panay sa'yo. Bro, Brian, malang ang istoryaya. Kaya pagpangita namon, account not found man, sir mo. Gin-search namon, ang nakita namon, account not found.
27: Report na gikan sa Banwasang Ahoy, ini si Kakifay, Reggie Di Mayo, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito. K5 News FM.
18: Sa dugang police report, klase sa Isat Yubarotak Nuevo, ginkanselar bangod sa pagpamahog. Ka K5 Elmer Sables sa report.
1: Temporary yung agin kanselar ang face-to-face classes sa Iloilo Science and Technology University sa Barotac Nuevo matapos ang ginaligar nga pagpamahog.
2: Sa opisyal nga pahayag sang administrasyon na nakigaangot na ang universidad sa Philippine National Police o kon PNP, kaginpasa na sa mga otoridad ang tanan nga available nga reports kag ebidensya nga may kaangtanan sa ginreport nga pagpamahog. Ginpahayag man sang administrasyon nga magapatuman ni sa nagakaigo nga legal nga mga tikang agud makilal-an ang mga responsable sa insidente kag mapanabat sila. Magapatuman man ang universidad sang mashugot nga mga tikang sa seguridad, lakip ang presensya sang kapulisan agud masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, faculty, empleyado kag tanan nga nagasulod sa campus. Ginpayag pa sang Isat U Barotac Nuevo campus nga ang seguridad sa mga estudyante among ila prioridad kag padayon sila nga nagapaningwa nga mapabilin nga safe ang campus para sa tanan. Wala naman nagpagwa ang school administration sang dugang pa nga detalye. Sa karon padayon pang investigasyon sang kapulisan angot sa ginaaligar nga pagpamahog.
1: Inisi ka K5 Elmer Sable para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kaling Ngawan sa Iloilo, K5 News FM.
17: Sa dugang nga police reports, nagdangat sa 2.82 million pesos ang balor sang suspected shabu na nakumpiskar sa gipatigan ng drug buy bust operation sang Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay Kahagikikan, Putotan, Iloilo sang hapon sang Oktubre 14. Ang mga nadakpan na Musanday alias Gary, 46 anyos, alias Rolly, 47 anyos, nga anay police officer, lunsay pumuluyo sa nasambit nga lugar na ginaklasify nga high value individual. Dugang pa sa nadakpan na Musanday alias Warren, alias Bert, 48 anyos, lunsay taga barangay Kahagikikan, kag alias Nick, 37 anyos, sa barangay Kabalabaguan, Mina, na lunsay ginklasify bilang street level individuals. Sa karon, nagapangatubang ang mainisang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
18: Sa dugang nga balitang lokal, ginkilala ang Ilonggo scientist nga si Dr. Marta Siyasat Calabon nga tumandok sa barangay Pitogo San Joaquin, Iloilo nga kabahin sang world top 2% scientist para sa tuig 2026 base ni sa listahan nga ginpagwa sa Stanford University kag El Xavier. Si Calabon ang isa ka assistant professor sa University of the Philippines sa Visayas sa UPV nga ika 655 nga pwesto sa bilog nga kalibutan sa patsagas sang mycology kag parasitology nga nagatuon sa fungi kag parasites. Ang iya research ang nagcontribute sa scientific knowledge na tuhoy sa fungi kag importansya sang pagprotekta sa biodiversity sang Pilipinas kag Southeast Asia. Ang iya achievement naghatag sang bukal sang naghatag sang bugal sa San Joaquin nga naga-highlight sang kontribusyon sang Ilonggo scientist sa global science.
17: Katapusan nga balita lokal, manghod ginbuno patay ang kaugalingon nga magulang sa probinsya sang Guimaras. Si K5 Aaron Rifoyo sa report.
3: Mga K5 Perme, ginalagay sa aton sang ginikanan nga kita nga magutod dapat na magpinuligay kag magpanagaanay habang sa probinsya sang Guimaras ang manghod ginbuno patay ang kaugalingon sini Gamagulang. Yaring balita natin sa naging tutukan.
4: Mas kinis kag mas healthy na ang skin ko. Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: Wala na mapunggan pa o kon makapaminsarang manghod. Nga suspect matapos na punan ang kaugalingon niya magulang. Naglontad ang kriminal at 7:30 sang gabi, Oktobre 13, sa sitio Bukaw, Barangay Poblacion, Jordan, Guimaras. Ginkilalang biktima nga si Elias Dulfo, 41 anyos, kagang suspect mo si Elias John, 36 anyos, kaglun sa residente sa nasambit ng lugar. Suno kay Police Lieutenant Nick Gallego, ang officer in charge sa Jordan Municipal Police Station. Antes na tabo ang krimen, nagiinom sa makahulubog ng ilim noon ang mag-utod, tubtob na maghapon. Hubog na sila kag may ginistoryahan, hasta wala sila nag-insindihan ay kag nagbaisay. Payag pa, ginunahan sa magulang lampos ang kahoy ang manghot kag nakaagom sa pila sa dulungan. Bangod sini naghunos ang konsilyo ang suspect pero nakatalagan pa ang biktima. Pasulod sila nga balay kag inlagas kag derina ginpuno. Nakaagom sa pila sa nawala kag natuo nga kamot kag patal nga pila sa dughan ang biktima. Na-recover naman ang konsilyo nga gingamit sa krimen.
6: Ay, victim, magulang. Alam po sa niya, hindi siya nga manhod. Nakakuha sa lampos, tao. At ang manhod sa dulungan. Nagpupo pa ganit kami sa akin pa, no? At pagkapo ng suspect kami dupo pa sa dulungan. Pugas at paglampot. At siya, siya, siya, magulang. So, muling rason ko na, nag-uulos sa kutiyo.

0: bansang DTX 500, the superior antioxidant.
1: DTX 500 Morning Newscast, Balitang Regional.
0: Sa ilo kita sa mga balitang regional. Limuyagyag nga laboratory sa diin ginakuha ang ilegal nga droga sa Roja City, ginaimbestigaran si K5 Myla Fuentes sang K5 News FM Roja sa report.
2: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit ka mga ilegal nga droga. Ini matapos gimbuyagyag ni Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Roja City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Roja City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang hepe sang Roja's Component City Police Station, iya ginapayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan nga rekwa sa pag-inakop sang nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon nakahunong nasa karsel sang Roja City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
3: Sa dugang nga balitang regional, apat ka individual na igo sang kilat sa Sibalom. Ka K5 Eileen Rose Magbanwa sang K5 News FM Antique sa report.
4: Pilas sa lawas ang naangkan kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat. Ginabanta alas 12.35 sa adlawon Oktobre 14 sa Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Ginkilala ang mga biktima kananday alias Rona, 31 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom, kag alias Jerry, 63 anyos, mangungo Uma, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangad sa mabaskag nga uran, kang gulpi lang nga naigo kang mabaskag nga kilat. Bangad sa natabo, natumba ang mga biktima kag nakaangkan kang kapilasan sa andang lawas. Maswerte nga nakitaan kang sangka bystander kag gilayon nga nagpangayo kang bulig. Sa tulad, regeneran sa establing kondisyon ang apat. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Ang mga balitang regional ngayon na batian, binadala sa inyo sa kalwansang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Sailo kita sa K5 Network News. 1.18 million pesos ng balor sang shabu na kumpiskar, 5 ka mga suspect arestado sa Central Luzon. Si K5 Eileen Cuevas Sanchez sang K5 News FM Olongapo sa report.
5: Aabot sa mahigit 1,180,000 piso ang halaga ng hinihinalang shabu na nasamsam ng pulisya sa tatlong magkakahiwalay na anti-drug operations sa Olongapo City at Bataan nitong Oktubre 12. Mang hinihinalang sangkot sa ilegal na droga ang naaresto sa mga operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa Olongapo City. 2 high-value individual ang naaresto sa bypass operation sa Barangay Santa Rita kung saan nakumpiska ang mahigit 420,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Taurani, Bataan, 2 suspect pa ang nareso at nasamsam ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 346,000 piso. Samantala, sa Mariveres, Bataan, 1 suspect ang nadakip matapos makumpiska ang mahigit 421,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu. Na-recover din sa kanya ang 1 kalibre 45 na baril, magazine at 2 bala. Sa Kabu 174.84 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga na mahigit 1.18 na milyon ang nasamsam. Pinuri ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez ang mga operatiba at tiniyak ang patuloy na

0: panyalaban sa illegal na droga at kriminalidad sa Central Luzon. Nahaharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 habang inihahanda rin ang karagdagang kaso kaugnay ng nakumpiskang baril. Balita mula sa Central Luzon, Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan, Kampyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM!
1: Sa dugang K5 Network News, dance group sang Negros Oriental magatiglawas sa Pilipinas sa International Folklore Festival sa Taiwan. Ka K5 Rufa Diveros ang K5 News FM Dumaguete sa report.
2: Lalahok sa International Folklore Festival 2026 ang 30 miyembro ng Silakan Dance Company mula sa Negros Oriental na gaganapin sa Nanning Green Park sa Tainan City, Taiwan mula October 7 hanggang 25. Bago ang kanila paglalakbay, binisita ng delegasyon sina Gobernador Manuel Chaco Sagrabaria at Executive Director ng Provincial Tourism Board na si Wodro C. McKinney Jr. sa Provincial Tourism Office. Sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatanghal, ipakikilala ng grupo sa malayuhan ang mayamang kultura at tradisyon ng Pilipinas kabilang ang pamana ng Negros Oriental. Ang kanilang pakikilahog sa international na pagdiriwang ay isang pagkakataon upang maipakita ang talento ng mga Pilipino sa buong mundo at mapahusay ang pagkilala sa kultura ng Pilipino. Balita gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa Devero para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Ang K5 Network News ginadala sa inyo sa kalwansang Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
3: Sa mga balitang nasyonal, size 43 na. Magpadulong sa Pilipinas si US President Donald Trump agud magtambong sa Association of Southeast Asian Nations Summit suno sa Malacañang. Suno kay Palace Press Officer Claire Castro, kumpirmado ang pagpadulong ni Trump sa Pilipinas apang wala pa sang bugos nga detalye. Samtang nagpamaliba naman si Castro sa pagsabat sa pamangkot kun bala may kaangtanan sa pagpirma sang Pax Silica Framework ang pagpadulong diri ni Trump. Hiwato ng 49th ASEAN Summit and related summit sa Nobyembre 16 to 18 sa Philippine International Convention Center kun sa diin magatambong diri ang mga world leader gikan sa ASEAN kag iban pa nga partner countries.
1: Sa dugang nga balitang nasyonal, magapanagtag ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa water filtration kit sa mga komunidad nga apektado sa kakulang sa matinlong at tubig dulot sang El Nino kag iban pa nga kalamidad. Ginpaathag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga ginpalawi pa sang ahensya ang pagpanagtag sa nasambit nga mga kit nga una na nila nga ginumpisahan sang tuig 2024 sa mga rehiyon nga kulang sa matinlong nga supply sang tubig ilimnon. Apisar nga gamay kag portable apang ginbutangan ini sang 0.1 micron filter nga mahimo sa laon kag patyon ang mga delikado nga mikrobyo kag bakterya kasubong sang kolera, salmonella, E. coli kag coli form. Gamit ini nga teknolohiya, pwede nga himuon nga luwas imnon ang mga natipon nga tubig ulan sa mga palanggana o kung rainwater catcher lakip na sa mga pampubliko nga water storage. Gitpatod sang taglikom nga nakapasar sa hugot nga pagsulundan sang Philippine National Standards for Drinking Water kag may sertipikasyon gikan sa Food and Drug Administration ang mga kit nga ginhatag sang Waves of Water Organization Incorporated. Yaring ang pag-demonstrate ni DSWD Rex Gatchalian sa pag-filter sang higko nga tubig gamit agod nga mangin matinlo kag pwede na nga imnon.
5: Alright po, teka Leo, pupunta na tayo sa harapan. Will makandatak mo na yung camera nila.
6: Okay.
7: May hintayin pa minuto, sir?
6: Wala na.
7: Okay.
6: Kasi remember, the filter is already inside. Loaded na siya.
5: Pa-plunch ka para naman, please. Yan. Then.
7: Tapos
6: yung baso. Tapos yung baso. O, sige. O, yan. So, klaro-klaro naman yung kanina nilagyan namin madumi yung tubig.
3: Sa iban nga balita nasyonal, talana nga magpresentar ang prosekusyon sang International Criminal Court sang lima katestigo sa trial angot sa kaso nga crimes against humanity batok kay anay Presidente Rodrigo Duterte antes ang Christmas recess ng korte. Sunod kay Senior Trial Lawyer Julian Nichols. Napaabot ang personal ng mga testigo sa The Hague ang mga witness ang ginatagan sang protective codes. Maluwas kon may mga wala ginapaabot ng mga problema sa tion sang paghanda. Mahimo sila maghatag sang live testimony o kon magsalig sa mga nasulat ng mga payag sunod sa ICC Rule 68.
1: Sa uli nga balitang national, liwat nga nag-file sang aplikasyon para sa extension sang medical leave si Senator Loren Legarda samtang nagpadayon ang iya pagpaayo sa balatian. Suno kay Senate Secretary Renato Bantog Jr. nagsumiter si Legarda sang aplikasyon para sa leave sang Oktobre 12 kag 13. Apang tubtob sa karon, wala pa sang ginapasaka nga aplikasyon para sa medical leave sang senadora para sa Nobyembre. Samtang nagsugod na ang 26 kaadlaw nga recess sang impeachment trial kag regular session sang Senado. Ginapaabot nga magabalik ang sesyon sa Nobyembre 9. Madumduman nga nagsugod ang medical leave ni Legarda sang Agosto bangod sa iya kondisyon nga nagakinahanglan sang pahuway.
3: Mga ka-K5 ang mga balitang nasyonal nga inyo nabatian. Dindala sa inyo sa kaluwan sang D3 Bio with extra virgin coconut oil kag vitamin D3.
4: DTX 500 Morning Newscast Balita International.
3: Lasays 48 sa mga balitang international. Ginatake sang Houthi rebels ang isa ka administrative building sang Saudi Aramco, ang National Oil Company sang Saudi Arabia sa siyudad sang Dharan nga nagresulta sa pagkasunog. Nagluntad ang pagpangatake matapos magpaandam ang Houthi sang pagbalos sa mando sang Saudi-led coalition nga bakwito ng isa ka oil facility sa siyudad sang Sanaa sa Yemen. Samtang 4 ka tawo na samaran kag 15 ka balay naguba sa Riyadh matapos maigo sang 2 missiles ang Houthis. Bangod sa sunod-sunod ng pag-atake sa mga airport at oil infrastructures, madamo nga international airlines ang temporaryo nagkanselar sa ilang mga biyahe pagkadto sa riyon. Nagpaandam naman ang gabinete sa Saudi Arabia sa pagpanguna ni Crown Prince Mohammed bin Salman na posibleng balusa ng mga Houthi bangod sa padayon ng pagpamamba sa ila pungsod.
1: Sa dugang nga balitang internasyonal, 8 katawang napilasan matapos ginbuno sa sulod sang isa ka supermarket sa Incheon, South Korea. Naaresto sa mga otoridad ang 59 anyos nga suspect samtang may dala ini nga duha ka kutsilyo. Napunggan lamang ang suspect sa mga tawo nga nagbinuligay kag naggamit sa mga pulungkuan. Agud mapunggan ang iya pag-atake antes nag-abot ang mga pulis. Padayon nga ginaimbestigaran sa mga otoridad ang motibo sang suspect sa amo nga pag-atake.
3: Ang mga balitang international nga inyo nabatian, gidulong sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix. Sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo.
3: Sa balitang negosyo, ginpamilit sa National Food Authority ang importansya sang pag-import sang bugas. Agud malikawan ang kakulangan sa supply sang pungsod. Inibangod labi pa nga magapangatubang ang Pilipinas sa malubhang nga El Nino nga ginalauman magalawig tubtob sa unang nga quarter sa masunod nga tuig. Angot sini ginpangayag sang damnag lamang sang grupo nga Philippine Rice Industry Stakeholders Movement o kan PRISM nga nagpirma sila sa isa ka kasugtanan kag pudang USA Rice. Sa idalom sa nasambit nga kasugtanan, hinutuyo sang PRISM kag USA Rice nga pasugtan ang pagsulod sang supply sang bugas gikan sa Estados Unidos umpisa sa tuig 2027. Sa aton nga peso dollar exchange rate, ang 1 US dollar nagabalor subong sang 62 pesos and 87 centavos. Ang balita sa negosyo ginadala sa inyo sang Mighty C, ang alkaline based nga vitamin C.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang sports.
3: Sa sports news, retired NBA superstar Dwayne Wade nagbisita sa UAAP. Si KK5 Enrico Sorita Jr. sa report.
8: Nagbisita sa NBA Hall of Famer Dwayne Wade sa UAAP bilang kabahin sang sunod-sunod ng aktibidades sa iya pagtiner sa Manila. Naglanta si Wade sang hampang sa tunga sang Far Eastern University kag University of Santo Tomas sa Smart Araneta Coliseum. Sang Timplano, nagpatigayon si Wade sang training session sa 2026 sa Pambansa Champion halin sa Calabarzon. Ang inibalita na dulong sa isang Mighty C. Kung gusto yung main healthy, inong kamusang Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Ini si ka K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Paskampiyon ni balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang
1: Entertainment. Para naman sa aton Balitang Entertainment, Michael Leyva ginkundinar ang pagyagutas ang isa ka comedy podcast sa kondisyon ni Josh Aquino. Ka K5 Kisha Marie Hanaysay sa report.
9: Ginkondinar sang fashion designer nga si Michael Leyva ang mga host ng comedy podcast nga Machong Chismisan bangod sa ilang mga komento nga nagayuguta kay Josh Aquino, anak ni Chris Aquino, kag sa iya disability. Sa iya Instagram stories sang Miyerkules, nagpahayag si Leyva nga dapat hatagan si Josh sang pakigugma kag suporta sa baylo nga masakit nga mga komento. Gintawag man niya si Josh nga mabuot og maalam nga tawo nga hindi dapat pagyagutaona. Suno kay Leyva, hindi man masolbar ang kontrobersiya paagi lamang sa pagdelete sang video. Bangod sa mga kritisismo, gindelete sang podcast ang ila October 5 nga episode at kag nagpangayo sa pasaylos pamilya sa PWD community kag sa mga tao nga nalakip sa kontrobersiya. Pangayo man sa pasaylo ang producer nga The Pod Network at kag nagpahayag nga gina-review nila ang pagpagawa sang episode kag nagahimo na sila sang editorial guidelines para sa sensitibo nga mga topiko lakip nang disability kag mental health.
2: Ini nga balita ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement. Agud malikawan ang cancer, hypertension, diabetes kag iban pa nga mga sakit para look young, feel young and stay young mga ka K5. Para sa updated nga balita sa showbiz, makatutok lang diri sa showbiz balita. Ako si ka K5 Kisha Marie Hanaysay para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
4: Morning Newscast. Balita extra special.
3: Las 6:53 na oras na para sa balitang extra special. Saan anda nato ng mga nagabulagay nga mag-asawa, masami wala na sang labot sa isa kag isa. Kag kun kay isa maya na sang kalain sang buot kag hindi na maayong pagtamdanay. Apang dito sa Hawaii, tumalagsahon niya eksenang natabo sa kasal sang aktres kag jewelry designer nga si Jennifer Mayer. Nga anay asawa sang Hollywood actor at sikat sa Spider-Man nga si Tobey Maguire. Hindi bangod imbis mangin isa lamang kabisita, si Toby pa mismo ang nagkasal. Nag-officiate ha sa iya anay asawa kag bag-o sa ningabana nga si Geoff Ogunlisi nga anak sang Nigerian billionaire nga si Adebayo Ogunlisi. Ginihiwat ang kasal sang October 10, 2026 sa isa ka hotel dito sa Hawaii. Nangin talalupang dun pang hitabo bangod sang September 2026 lamang formal nga natapos ang divorce nanday Toby kag Jennifer Mayer matapos magbulagay sang tuig 2016 makaligad ang siyam ka tuig nga pag-asawahay. Sa pihak sini nagapabilin sila nga malapit sa isa kag isa kag magkaupod nga ginpadako ang ila duha ka anak. Naibaluan nga sa Hawaii, mahimo nga magkasal ang sinuman nga pribado nga individual na nagpaidalom sa online ordination pinagi sa non-denominational organization na subang sang Universal Life Church nga ginakilala sang Estado. O, diba? Sugot ka, K5 Alira.
1: Ano?
3: Ang ex mo ang makasal sa inyo?
1: Pwede huwag man ko kilala nga ex ko nga manugpare.
3: Dito okay na. Dito ganun sa Hawaii, pwede ka to yung kakasal. Basta makakuan ka lang may online ordination lang kuno.
1: Bahala sila. Basta kung ex na, why na na? Yeah.
3: Aba. No bitter.
1: Hindi man bitter. Hindi kita, hindi ina siya bitterness. Kumbaga, respeto na sa bago mga partner.
3: Oh, at ikaw ang sugot ang bago mga partner, Abi.
1: Tinga mapasugot man sa Abi. Oh, di pala?
3: Okay.
1: Sige, kung ginasilosa niya gani, na nga mapasugot siya.
3: Oh, sabagay, sabagay. Mm. Oh, manamiyaw tanayo, parang way na tautang.
1: Mm.
3: Kay Ma'am Lulit Fundal, good morning. Dahil sa Simon Ledesma Haro. Sir Gerland Sumido, good morning. Sir Rolando Pineda, good morning, Ma'am Alira, kid Sir Christian Hagurin. Shout out ko na sa akong misis sa sitio ng Barangay Anoring kay Arlene Pineda kag sa Cervania family. Oh.
1: Good morning, Mandira, no? Kay Sir Mark Vincent Javier. Of course, good morning, Mandira. Kay Sir Jordan Montalvo. Kag kay Sir Reiki Armentania. Kag kay Ma'am Aisha Ahmad. Mayong mayong aga lang dira sa inyo. Ah.
3: Ginatamya ko man ang mga upod ko kagabi sa Il City Ballers. Abaw!
1: Abaw!
3: Sila pa balas ta. Kay amigo ko Joe Poswak sa Iloilo City Hall. Kay Cass Ian Haguri, belated happy birthday. Ang man kay Sir Allen Boteha, kag Ma'am Edith Boteha, sang Eagle Eye Basketball Club. Kay Ma'am Rosalie Silyorar, good morning. Kay Sir Winnie Barsanas, dira sa Lifeline Antique, Sir Sid Condes. Kay Christian Loretizo, good morning manda. Kay Ma'am Ruti Sugan Ortilio, Ma'am Regina Gumakil sa Takas Haro. Tagang mga senior citizens sa Zone 5 Takas Haro, led by Ma'am Chris Boyko Almohen. Mga tricycle drivers sa Altachera sa Takas, sa Balantang, sa Kubay, kag sa San Isidro Haro, maayong aga.
1: Palagas lang kita. Good morning, Mandira, kay Sir Rolando Pineda Hambalya. Good morning, K5 Alira. Kag good morning, Sir Christian. Shout out sa akon nga asawa sa sityo ng Kabarangay Anuring. Kay Ma'am Arlene Pineda, kag sa Sir Vanya family.
3: Alright. Ay, Tita Rina Mapa. Good morning.
1: Ang tita, nabalik na ang tako.
3: Ang tako po ay pa karon na. Amoy ito mga ka-K5, ang mga balita sa DTX Morning Newscast, Huwebes ngadlaw, Oktubre 15, 2026. Upon sa inyong mga tagbalita,
1: inisi ka-K5 Alira Alvarado Apin.
3: Kag ka-K5 Christian Hagurin. Para sa kampiyon sa serbisyo publiko kag kalingawan, sa Iloilo ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
4: That news was brought to you by Tender Juicy Hotdog. Batang TJ tayo! Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
10: O si Karen, nandawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Malakas mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 100. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500.
12: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7 impunto.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi, sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix, mga butika. Mighty C, ang alkaline, ng vitamin C.
15: Sang una yan, niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka mga butika.
2: Save big this payday with Iloilo Supermart one-day sale happening this October 30 at all branches. Enjoy big discounts on selected items when you pay using your e-wallets. Aton gidi ni. DTI Fair Trade Permit Number R6-ILO-100097 Series of 2026.
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio.

0: with BCO. Bowex ko pa lang kapag inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
3: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce ang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre, imagine ba, kay hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus, kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
1: D3 Bio.
0: Ako si Gabriel, nagalibog ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? So, Kevin nga na sarang, no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
3: Dapat hindi gidya.
4: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
3: kada sa atay,
4: atay no?
3: Kidney. Kidney.
4: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posibleng nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka-D3 Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
3: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
3: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Huwag pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
1: Nagapalandulong bala ang imo panulukan?
6: Magalingin bala ang imo nga ulo?
1: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauha?
1: Masi may diabetes ka na?
6: DTX 500 na?
1: Ang DTX 500
6: ang may powerful compound
1: nga nagapanubo
6: sang imo blood sugar?
1: DTX 500
6: garantisado?
1: DTX 500
6: DTX 500 Health Alert with Dr.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Rosita, Mighty C Maria. Ako, may nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.
2: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics, gandalhay ang pag-ariya.
3: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
5: Mami!
4: Angeline!
5: Walang masama sa okay lang.
4: Pero
5: sa Star

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star NutriMeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan! Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
4: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Nestor, ang sinaing!
10: Luto na!
9: Ang labahan!
10: Nakasampay na!
9: Ang uniform ko!
10: Naplansa na!
11: Ganito ako!
12: Tigasing!
11: Tigalapa!
12: Tigasay!
11: Tigaplansa!
12: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
11: Sa gabi,
12: ako ang bossing!
11: Dahil kasangga ko!
12: Ang extend!
11: Supplement for men!
12: Lourdes!
11: Tapos ka ng maligo!
13: Yes, darling! Come to mama!
12: Extend food supplement for men.
11: May maca at lavawaska
12: na nagpapataas ng energy
11: at stamina
12: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men
11: para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy gatay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas ka antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Basta tinlo ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500
11: ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500
12: ang DTX 500
11: ang may powerful compounds
12: yan
11: ang
12: kapanupo
11: kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500

0: San Miguel Oktoberfest na! Come enjoy free specially crafted brews and beer creations, scrumptious bites, music, and more when you come.
1: Oktoberfest na!
0: Visit our Facebook page for more details. Drink responsibly. San Miguel Oktoberfest na! Beer, bites, and beats na sa Pasay City Esplanade sa October 24. Drink responsibly.
2: D3 Pio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akon irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika.
6: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
7: Kunamit ang sugod. Sulit ang ending.
6: Tama. Red Horse Beer. Namin. Sulit.
8: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: D3 Bio.
9: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma, nagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas, mga butika.
10: My family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka.
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na.
10: Mag-TDX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
11: TDX 500.
10: Garantisado.
11: Epektibo.
10: Aramis
11: TDX 500.
10: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
11: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
10: Masami nagapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: Mag-TDX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
11: DTX 500.
10: Garantisado.
11: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
13: Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
2: May TC! Mabaka sa mga butika.
10: May TC! Ang alkaline nga vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa may TC, grabing epekto, inuras lang. Dula, nadayo ng ako ng allergy.
2: May TC!
10: Mabaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Alam mo ba kung ano ang mahal? Hindi lang grocery at bills. Kapag nagkasakit, apektado pati kita at budget ng pamilya dahil mas mahal magkasakit. Kaya mag-invest sa health with multivitamins plus minerals Centrum Advance. Ang all-in-one multivitamin plus mineral na complete from A to Zinc for only 11 pesos and 50 centavos SRP per tablet per day. It helps support stronger immunity, a healthy heart, a good eyesight, kasama na proper diet at regular exercise. Centrum Advance, alagang sulit araw-araw. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
16: Kasakit ang tiyan, Max4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Spore Biotics.
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangun sarang na kamo na makapakonsulta sang libre.
19: Libre! Libre!
18: Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch, Magkadto Kadalones Kagwebes, sa Salvation Street, near Corner A Pani Street, Barangay Poblasyon, Ilawood, Pasay City. Sa Haro Branch naman, Magkadto sa Adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes, kag Domingo, na hamtang sa Ilope Street, sa Kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Hali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
20: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
21: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. Ang natural deodorant nga

0: last up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Gadragsa nga punggot,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Gala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman
5: for Man. Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
4: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
6: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras si K-Pipe News FM Presenter Tempe City 17 sa aga. Ang oras ginilong sa Tuscalwan sa Mighty Siang Alkaline Base ng Vitamin C.
8: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga issue ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kagwala sang ginakahadlukan. Tagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no holds barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. Foro
10: mga issues na hindi uurungan, punto por punto ang usapan. Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
10: Foro de los Pueblos.
7: Alas 7:19 mga ka-K5 oras sa itong siningapag pangalagad. Welcome sa Foro de los Pueblos sa Webes Edition sa atong siningapag pangalagad rin sa K5 News FM Iloilo 88.7. Sa inyo, kinandan kaming inyo lagad sa kahanginan. Ako si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
12: Kag ako naman si ka-K5 Christian Hagurin.
7: Kamusta kamutanahan? Kamusta ang atong sining mga pinalan ka mga tagpalabati? May klase, may opisina kita. Today is October 15, 2026.
12: Oy.
7: Ang adlaw nga ginahulat ni ka-K5 Christian Hagurin. Sa atong sining mga ka-K5, it's a payday.
12: Oy.
7: Sa atong sining mga ka-K5, happy salary, happy sweldo sa tanan nga mga kinsinas kay katapusan nga nga sweldo ka K5 ba Christian?
12: Na lipay kita kay ti may nagbayad na sa mga Judith kag sa mga Juna, sa mga nagapanukot, na relax relax lang, dugay dugay lang, kay way pakasulod.
7: Way pakasulod, dugay dugay lang masulod. Si Judith kag si Juna nga nagahulat daw sa kon sini nga mga ka K5. Ang importante subong kung may mga baraydan, baydan.
12: Kaya kung madugayan,
7: ga madugayan, basi mag
12: magsaraka ang interest.
7: Maning budlay kung may mga utang kano kay may mga interests, no?
12: Oh.
7: Pero sa mga wala utang, tion nga magpangumpra naman liwat sang inyo sini nga mga suplemento, ha? Kadto ka mo sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Mel Oy, kumpra ka mo sang inyo sini nga mga suplemento. Kasubong sang DTX Pemban, D3Bio, Mighty C, ang Alkaline Base, Vitamin C. O kag DTX Coffee Mix mga ka K5.
12: Restock na, restock, restock. Basta nga mga muning adlaw ka K5 Ray, ga kwani, nag-ubusay ni sang baligyanay, asang aton nga stocks.
7: Sige.
12: Hingagaw.
7: Alas 7:20, like, follow, share, partner ang aton sa nga Facebook page sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa aton sini mga pinalangga ng mga taga-pramati, ang aton sini mga suki ng mga taga-pramati, ang nabi-abit na. Ang aton sini ng mga online netizens, OFW, Overseas Filipino Workers Abroad. Ang mga suki sa Foro de los Pueblos program every morning. Good morning. Ang mga aton sini ng mga back taxi patrollers kag mobile ta patrollers kag pasada kag partner kag tutok sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Alas 7:21 ka K5 Kristiyano ng mga nagapanguna naton sila ang mga balita nga aton sini nga talakayon nga diskusyonan sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos program.
12: Ang isa ka ex-police kag seaman ka K5 Ray na dakpan sa bypass operation sang PDEO dito sa Banwasang Pototan, madugay na ni kuno ginaayam sang aton nga kapulisan ining tropa man nila sang una nga na dismiss sa trabaho ka K5 Ray do dako-dako ning bulto sang illegal nga droga ang nakuha sa ila sang upod yang nagkaradakpan ka K5 Ray. Samtang ang Iloilo City Police Office nagapreparar naman subong para sa UNDAS 2026 na preparasyon sa aton kapulisan may kaangtanan sa nagahilapit nga pagdumdum naton sang Fiesta Minatay. Kabalo kita kung Fiesta Minatay gaginutok, no, nagaduging ang mga petty crimes, mga gagmay ng mga crimes, no, may nagapangauti, may nagapang pickpocket, nagapang snatch, no. So ginatutukan nila sa aton nga kapulisan diri sa siyudad sang Iloilo ka K5 Ray. Sa probinsya naman, ang ginaproponer nga budget sang probinsya nagsaka sang masobra 1 billion ka pesos kung ipanggid sa nagligad nga tuig nga budget, do 16 billion plus ang budget this year, last year do 15 billion plus lang ang ginatudlo dili nga rason amo ang pagtaas man sang koleksyon sang probinsya, no, sa mga negosyo, sa real property kag sa iban pagid nga mga revenue sources sa ka K5 Ray. Ang Metro Pacific Iloilo Water nagpresentar man sang ilang preparasyon sa posibleng epekto sang El Nino sa supply sang tubig diri sa siyudad ka K5 Ray. Prong guba nga mga dalan daway pagyapon matapos sa kahiosang MPIW matapos ginkot-kot kagin himo ang ilang pipeline works. Ginaugtasan sa aton nga mga netizens man. May mga issue national man kita nga talakayon na ka K5 Ray diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los
7: bag-ong eksperimento sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang filtering ang tawag nila sini
12: atong filtering device to.
7: Filtering device, no, sa
12: aton viral sila, naman.
7: Viral naman
12: sila.
7: Bustutan mong balde. Ibutang mo tong filtering device.
12: Amo na ning ginasukot mo, amo na ning nasukot mo sila. Dinang filtering device din ara na.
7: Natawon ta tapos sige inom-inom to
12: ni Rex Gatchalian
7: kag ni Anticler Castro, ni Anticler. Kag ba previously si na 2025 may gintisinga nagli na ni President Ferdinand Bongbong Marcos.
12: Ari na ni sang una. May amo na ni.
7: Ara na sang una. Pero galing sa to sining mga ka-K5, gaduda ko to sa tubig gininom nila to.
12: kon halin gyud man to sa tubig ulan.
7: Oh, tubig ulan.
12: Base kon halin to sa likod.
7: Ano do brown tone churaya. Tapos king filter na naglimpyo ninom ni Auntie Claire.
12: Oo.
7: Kag ni Rex Gatchalian.
12: Tiway daw in check on na kamusta sila subong.
7: No, tinuok ko. Ang president sang press corto sa Malacañang hindi maginom.
12: Ay, Diyos ko.
7: Amo ni mga sigaro kag ipag inom mo na magtulok ka lang ami, bamos sa chan mo blaw.
12: Kayo na ko sila na mag klatumba bala wai pilas
7: pero ning mga filtering device ani kasi mga parehas ni bla partner kita mo nang sa mga ginabakal mo bla partner sa mga hardware nga nablang nga ginabutang mo sa mga gripo mo bala sa mga manggranon
12: ko ang mo ko na bla
7: nablang pag piswet mo may ara na naga filter ambal nila oy magkadto ra kisa sa mga social nga balay mainom ka
12: na gid iya oh
7: mambal ang matag balay nga ay sir pwede ka kainom sa gripo namo
12: sa gripo namo nya pidi
7: na sa namo nga no
12: wow
7: may term hindi biko construction worker kag hindi man biko contractor.
12: Oo.
7: So hindi ko balo kung ano ng mga klase.
12: Basta filtration.
7: Basta filtration.
12: Pero sa mga kwanya, sa mga purifier, may masinisay nga, ang amo naman tibin kagi na sa 8-step reverse osmosis process.
7: May ara na pag-partner nga dalaya, nga ginabakal mo ganyan bravo, sa ton sini nga mga K5.
12: Ando ka pala balaba na?
7: Ando balaba na nga doon ka tube.
12: Oo, ara na.
7: May ara na siya ginabakal ka we. Ang iban pag-ibang na ka K5 Paul, ang filtering device na nga doon tube na blaa nga ginabakal. May ara.
12: May ara na ginadasok lang siya sa kwan.
7: Sa faucet. No?
12: May ara pagidya nga lagko pagidya nga ginabutang sa mga tangki na blasang tubig.
7: No, alain pagidya ko. Lain pagidya. Naga ano ka na yan, naga negosyo.
12: Kung naga negosyo ka, o lain pagidya. Tama na, doon mga...
7: Sa mga ilim, sa mga tubian.
12: Doon mga tangke, isang scuba na blachuraya.
7: Oo.
12: Aray na, aray na yung last tanto. Na, doon sir, cost naman guatas ni magamuni mga
5: kapipay. Pero kagamay
12: lang na yan eh. Hmm. Sa gid kabaldi nga tubig ulan nga linsa at toplang nga tuktokon.
7: Hmm.
12: Huwag gida.
7: Oo. Tapat-tapat ipakita nga sa tubig ulan. Mm. No? Kaya ba si iced tea na blang tubig? Mm. No? Tapos may food coloring. Ginadula ang food coloring kaya na filter.
12: Mm.
7: Ginainom nyo. Oh, pero ang reality siya na dapat niya ulan eh.
12: Mm. Well, dapat ulan gid.
7: Sa ulan eh.
12: Mm. Kaya ang ulan ang ginapasalod sa ato ni PBBM eh.
7: Oo. Hindi man niya ang ready to ano ng mga tubig.
12: Mm. May mga comment ang madakaroon ka kay Favre nga kwa naman takaroon, DDS naman takaroon. Kay gina-criticize ang stunt ni kwa no? Ni President Marcos kag ni Rex Gatcharyan kag ni kwan Anticler. Ang isa ni ka nakapulan ni do Ilonggo gani ni mo.
7: Wala ako siyang mga ano ha. Wala ako siyang may mga nabatian nga comment from the expert nga like for example binagitugda ang Department of Health. Nagtugda ang
12: medical experts gini mga
7: doktor lang expert nga okay okay ang ulan acid rain na mo.
12: Mm.
7: If mapilter mo kag on that kind of process safe sa imnon. No, wala ko may na ano eh, wala ko may nakita nga eksperto nga ginkonsulta ang Malacañang. Nga masiling ano lang niya do alternative way nila ni do ila niya is DSWD.
12: Oo.
7: Oo, tipo dapat niya gin may supported niya sang expert's opinion.
12: Yeah, in short ka kay Five Redo kulang sa credibility no? Hmm. Ang sino ano yung qualification ni Rex Gatcharyan abi sa pag pamatuod nga ang ginainom mo na after ma-filter hindi ka magblatianon, hindi ka magkasakit, mo man si antiklik kay bugada na ya.
7: Hmm.
12: O dapat may aras lagin kuha nga health expert nga scientist or scientist. Microbiologist
7: na,
12: ano
7: mga
12: da
7: microbiologist kaya makita mo na kung bakterya ara na existing sa ulan eh
12: nalimpyo mo to dang itis ang pispis pero di ang ano kasigurado nga waay isang bakterya virus nga makalusot da sa filter ni mo mo nang kulang mo nang ginakadlawan subong
7: according to our source untreated rainwater is not generally safe to drink because it can pick up harmful bacteria, parasites, dust, chemicals, heavy metals, microplastics, and other chemicals from the air, roofs, and storage containers.
12: Hindi mo na yung masana.
7: So that's why may filtration nga ginatawag. Pero ang question is, sa filtration, do you think ang bacteria,
12: hindi mo na
7: yung gagaw, ang mga microorganisms,
12: hindi kalusot na?
7: Ang microorganisms is a very tiny part, mas gamay pa na, mga anim lang magnatawag nila ng microplastics. That is very, very small. Hambal nila kung kaisa na partner you can it is not visible sa imo lang yang paglantaw sa mata mo eh.
12: Hindi.
7: Very may mga tiny particles dira that contains hazardous ang mga chemicals or mga bagay no sa to sining mga K5 that is not safe no to drink bala sa to sining mga K5 nga ikonsumohon niya sang tawo.
12: Amo na nga ba nila misleading ining ilang daw ginasiling nga daw all in one potable ano ni nang filtration device nga daw matsag mo pagkatapos ini limpyo na tanan-tanan nga
7: pero
12: tubig.
7: Galing ti what is the credibility of Rex Gatcharyan?
12: Amo gani
7: Rex Gatcharyan is a secretary for Department of Social Welfare and Development. Doon
12: ni mayor doon ni Santi Mania.
7: Oo.
12: Hindi man niya
7: if doctor siya by profession
12: hindi guro hindi guro ni
7: pero we need to have an expert to explain to us sa tun sini nga mga K5 no especially ang aton nga mga eksperto sa medical mga microbiologist
12: mga microbiologist
7: sa
12: tun sini
7: nga mga K5 mabuti lang tawa na no if this is amuna ni kahapos no duga sa tira lang si
12: duga sa ating nas lang duwa do kula na lang sumsuman ba
7: antiklero napakita ipa oh tulo ko sila ariyo sa kun sini nga mga K5 ambal gani ni sang isa do wala gani UV light pero bago ang mga ano this is very funny ha ang mga naga obra sang nagapatindog sang water refilling stations they undergo certain process in approval sang Department of Environmental and Natural Resources may approval sang kung hindi ko magsala sang Department of I think agriculture may DA
12: basta may DOST
7: may DNR approval
12: DNR pa ni
7: mo may ara pagin sila nga di up nga micro basta may mga approval may mga certification nga dapat sila i-comply partner nga ang ila sini nga source of water is safe to drink
12: yes.
7: Tapos gina check na partner gina audit na kag gina evaluate na ang ila area ang ila equipments nga ang tubig nga ila ipagwa safe imnon dira dumduma mo rin sa una sa inyo nga
12: nag-uso
7: to sa ang palanakit chan
12: na ang ano to gani do
7: may contaminated ang tubig kay tungod sa baha kag tungod sa
12: damo sa mga water refilling station pangisaladan. Kaya huwag kapasaran ng tubig nila.
7: Huwag kapasaran ng tubig nila. Tapos every year, every month, every quarter, gina-test ina partner sa tunsunin nga mga kikipip. Now, if amula na kasimple mag-filter sa tubig, i-promote mo nga magdra inom sa tubig, ano ba lang sa mga water refilling stations?
12: Huwag ganito sa kapasar nga pila ka steps tong ginagyan sa tubig nila.
7: Ano ba lang na gina'y prosesyon? Kondisyon nila na muna. Hindi na kami mag- process ang permit.
12: Hindi na kami mag-invest sang million, hundreds of thousands.
7: Basta no? Namin siguro ni partner pamangkuton ta mga tagiya sa water filling stations.
12: Mayugin, no? Mayugin,
7: ano
12: mayugin,
7: ang
12: mayugin.
7: Ano ang mga permits nga ilagi na prepare? Din subong si K5 ba naman? K5 Karen Badilla. Katong sining mga K5, K5 Karen ha? Kag K5 Elmer. Abi, libot ka mo bi sa mga water filling stations subong?
12: Oo, ipakita
7: nyo ning mga bilidad. Ang bal ninyo na ba sila inyo nga tiyamo na di kasi simple kaya mag-filter sa tubig para inon.
12: No? Eh, ang mga tag-iya ni kag-operator sa water refilling station sa luwas ng mga permits, sa mga process, nag-undergo mo sila training kag K5 Ray mo. Gin-train ini sila, kag-inpainsindi sila kung paano mag-operate sa water refilling station nga nagagawa nga tubig sa ilang mga gripo potable. No, kung na pwede mainom nga hindi ka magbalatian. So, mas, I believe, yeah, mas nakainsindi pa ni sila actually. Sang sa kay Secretary Rex Gatchalian, with all due respect sa imo, kay Auntie Claire Castro. Mga ka-K5, ka-K5 Ray.
7: Okay. Kung i-base that doon sa Presidential Decree 856 Code of Sanitation of the Philippines and the Philippine National Standard for Drinking Water o kung ginatawag na doon sila PNSDW sa doon sila mga pinarangga ng mga tagparamati. Nagkabutang din ako magpatindog ikaw sa isa ka-refilling station o kung sa isa ka-water station, dapat may ara ka sa at least minimum floor area nga 20 to 25 square meters total space. May dedicated rooms ikaw and it must be functioned into specific functional zones. Ikadua, una, refilling and sealing room. Dari mo gina-refill, kagina-seal ang emotion nga tubig, no? Nga dapat hindi siya mag-contaminate, no? Kita mo ng tubig na bakal tadi nga di again, nalon-galon, kaki-five kasan. Enclosed water for purification room, no? Nga hindi siya ma-expose sa tuman kagrabe nga init, etc. So on and so forth. Container, washing, and sanitizing room. Storage rooms for empty filled containers, source of water storage facility and office area. Kag ang sanitation may toilet area ka man dai kay hindi dapat yang to kaimo yang CR malapit sa tubig na kuno mo na kuan na sang source mo sa mga water refilling stations. Now with regards to the required permits and documentations. Sa aton sini mga pinarangga nga mga tagapalamati, no? Sa aton sini nga mga kutura, namo ning makinanglan, no? Sakto kita. Department of Trade Industry DTI, Security
12: DTI,
7: and Exchange Commission or SEC registration,
12: oh.
7: Local Government Unit Business Permit and Barangay Clearance.
12: Mm.
7: And kinanglan mo magkuha sang sanitary and health clearance.
12: Ah, so,
7: sanitary permit issued by the City of Municipal Health Office. Initial operational permit from the Department of Health, Regional Office or Provincial Health Office. Depending on whether it is the source of kung ang public water na to, this is a district or private nga aton sininga source or dira lang sa emotion eh, no ang natawag nila bilang abubon tusok no nga ano kag amo nang ambal mo certificate of potability from the local health office no dapat potable water siya it is safe to consume to drink kakay-five Christian kagbayara kita sang approval sang Department of Health nga ginatawag naton sini nga WSP o kon Water Safety Plan sa aton sini nga mga ka-K5.
12: Sudamo kuno sang dapat i-comply.
7: Tapos ari pa ang pinaka importante sa tanan, no? Hindi ka pwede maka-operate kung wala ikaw nakaagi sa water testing and quality control assurance. Ano na sang but siningon mga ka-K5 sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati, no? Bacteriological testing. Kung base ang imo sini nga tubig is contaminated with certain bacteria, no, nga makahalit sa tiyan kag sa mga customer nimo. Physical and chemical testing every 6 months. Paano ba gambal kita physical testing? Ano sa mo siningon si Nika K5 ba?
12: Christian, amo ni, ginainom mo gini?
7: Oh, ginalantaw mo.
12: Ginalantaw mo?
7: Basi ba lang color sa tubig mo?
12: Violet?
7: Oh, violet. or brown.
12: Brown.
7: Or green. Oh, dapat latawon mo kung clear, crystal clear. Amo na gani, may ginatawag kita nga nature.

0: Crystalline Clear Water Station.
1: Oh, mayong plugin isang yung racket ah.
0: Oo, okay ang balya. Libre lawag, libre tubig.
1: Aba,
0: amo gini madulaan gini karon sang supply ang uhaw ako sa
1: supply niya tapos gid may tubig na tabi gali. Supply niya ta tubig.
0: Pero galing kay Timmy mahambal dira karon ka K5 Christian. This is not for a commercial purposes. Hindi man niya amon niya negosyo. But technically speaking, sa tong sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati, why man kita yagid literally tawag ni gani do naga disagree sa mga amo sini nga mga inisyatibo. Ang aton malang diri gina pamangkot, how is it no pa, ano ni ka safe no ang ini nga proseso sa pag-inom sang tubig ulan sang aton sini nga mga pumuluyo. Amo man naton ka K5 Christian mo kay sa mga uma kabalo kita na siling tara sang ligad nga mga sinimana kag sa aton sini nga programa diri. Nga sa aton sini nga mga barangay sa mga uma, may ara kita ya sang natural way sa pagfilter sang aton tubig nga ginahimo man aton as drinking water tadto sa uma na mon tong balkubla nga ginatudlo na sang guga agay ka Boy Scout ginatudlo na sa amon. Ano ang mga layering sang mga stone sang mga uling sa mga balas nga magfilter sang tubig para safe sa nga imnon, limpyo sa nga imnon mga kakipay sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Tiniya wala niya sang balas wa isang bato, ang tip ya lang na amo lang na iyang kuno ang may filter sa aton sini nga mga kakipay wherein ginagamit gid man natuod sa mga may mga kaya-kaya bala nga balay nga ang ila source of water bi
1: ang nawasa man pero ti
0: ang bubon
1: oh ang deep, tasa, well, no? deep well oh.
0: Sa aton sini nga mga kakipay kada kakita na kita sina no?
1: Ti hindi mo pwede makumpara ka K5 Ray ang deep well sa tubig ulan. Kaya yung deep well yung bisan pano, dalom duta, ang ulan may kakabalo kung di nagagina nung mga nag-ululpod na siyada nga mga aso sang salakyan, may mga tok-tok sang atop mo na kagiban pa. Hindi mo na yung...
0: Ang ginapakita nila nga do brown na bla. Aray, play abe na, play abe, halin gid sa subong-subong,
1: aray, pag-ibubo na.
2: The president of MPC.
0: Hindi na dre imno na nila na eh. At gusto ko makita ang ging ano gid nila gin patsalod gito nila kay na.
1: Maranaw?
0: Eh so pisabe so nagid
1: do iced tea no.
0: Gimbutang nila gid man tong ano, gimbutang nila tong do itom nga tubig. Sa una unagid, pinakaunagid.
1: Ara na. Sa baldi na.
0: Kipay bil jan gid ano.
3: Explain natin so
4: kasama rin yung mga gasket decision na hindi.
3: May mic doon. Leo.
1: Dire di sa una sa Region 6.
4: Eh. Yes, may kasama lang siyang gaskets para hindi siya mag-leak.
0: So itilong go may gasket mo. Gasket.
1: Siling ka mo. Usually yo,
3: nasi-screw na lang siya.
0: Paano mo nalaman na ilong go ako?
1: Siguro sa pananamit ko mo.
3: Hindi na niya wala ka nang hanapin na iba.
4: All we need to do is to tighten siya.
1: Wow.
4: Symbol mo na dito, Sir Jen.
0: Kailang gada, ano yung blado, awat na yun, para alam blado, at least yung blado, masalbar ang statement sa presidente.
1: Do public relations sa effort, ah. Do tuba man ang tsura, gano'n, no?
0: Sa ano, sa ulo, kung sa ano?
1: Sa tubig.
0: Sa tubig.
4: Hindi, makakabenta niyan. Open mic ko. Yan. Ano sa ginamit para sa... Yeah. So, there's yun. Switch tayo.
3: Yan, so makakatuloy na tayo.
4: Tighten na natin lahat, then you i-connect natin yung hose dito sa ano, sa
3: gasket, sa spout niya.
1: Mm-hmm. Wow.
4: Then you can hear ang hanger.
1: May pa.
0: Dulaan, ubrano yan, dulaan niya, customer ang mga water refilling
3: so
0: station.
3: So it's a very simple system. Hindi naman kailangan ano, so drinil. May kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya? Doon sa guide nyo, this can last for 5 years, basta huhugasan lang na maayos. Nasa loob yung membrane. Paano huhugasan? Running water lang, pababa, gravity, aray, walang kailangan na sabon, so, natin, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Oh. Alright, so ako mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to... show everybody. Ito, clean water, obviously. So, lalagay natin. Ito, hinalo na nila. Pero,
1: Ito pa daw.
3: Pero para added flavor or

0: added excitement to it.
1: Safe na in nun. Siyempre, stimitest mo lang yung butang yun.
0: Or dirt. Kape. Galing lang to sa office namin. So, eh, wala namang special dyan. Hindi huto chocolate. So, talagang dirt huto. Lagay natin. O, yan, dagdag flavor.
2: Okay. Tapos, pagkituhin ba sa kanila?
0: Yeah, which one?
2: Yan na tira sa plastic.
0: Ayan, okay. So, wala na. So, lahat nilagay na namin.
1: Buti-buti
0: ka
1: mga itibig. Kailangan
0: natin ng tubig, kundi very chunky. Okay. Alright, teka, Leo. Pupunta na tayo sa harapan. Will,
1: Tara na. Binubuo na nila tanan sa balde.
3: Wow! Exciting!
1: Pero kung nakulbaan man si sir mo.
3: Ipang muyuan niya ni kagabi.
0: Kasi remember, the filter is already inside.
1: Loaded okay, na. Okay. Sige, sige.
3: Oh, okay.
1: Okay, ah. Okay, ah.
3: Yeah. Na?
0: So, klaro naman yung kanina nilagyan
3: natin sir.
1: Yung tubig. Ba, klaro, sir. Klaro.
3: Klaro, gid. Tama, gid.
1: Kaso, sir, ginda mo mo sir ang ano ang volume sang water sang limpyo natural gate ba pinama
4: sa bibit kasi siya
3: so sa bibit siya to
1: tibiro tangan mo sa loob sa balde nga limpyo nga tubig natural ba
4: obviously sa level na tuya ang
1: color
4: ng baso
1: okay pipe question
3: ato to ga ano man lang ito po jugle
1: o ta do tayog para tubod ka ihi ka klara tao. Yes, mamoy mainom timo tubig sini ba wat timo dun lan timo timo ka. Dali, dali, inom tubig, sini!
3: Right. Hindi ka nika, kwan, hindi ka nika pasag-uli. Oh, mo lang to?
4: But just to make a point na comparative, kunin natin to, yun sa loob. So yan yung difference nila.
3: Grabe.
4: So it came from the same pot, galing sa same na balde, ito yon. Ito yung mas malinis. First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya. But as you keep on using it, it'll go flow faster.
1: Ah, tingin explain ka rin naman. Judgmental kay Mugta K5 Christian.
4: Do you want to have a try?
1: Da, sige ba na kung grabe.
3: Ara na siya ang model.
4: Balita ako may mga audience participation ngayon eh, di ba?
5: The president of MPC.
4: Kayusip to. Ako.
3: Ay, kagamay.
5: Malinis po yung tubig.
4: Alright, cheers.
5: Uy, president, ayaw talaga?
4: Ayaw eh.
5: Cheers.
4: It's just like drinking any drinking water. Okay.
3: Aba.
4: So,
1: bongga si Vic. Sarap. Bala, imlon ko rin. Kung pag-imlon
3: ni SWDs. Kasi last day ko na lang sumunod.
4: Kukuha yung filter na yan. Inatasan tayo ng Pangulo.
1: Tingin check mo siya, Tigler.
4: Meron tayong supply.
3: Kung wala ka matihan ko na doon siya kapag-wa statement.
1: Wala ka siya ng hospital. Kasi
3: si... Basi nag-live pala. Basi nag-long weekend.
1: So, amo to siya, partner. Amo to siya ang pag-filter sang tubig, no?
3: Grabe, no?
1: Sa tonsyon ng mga K5.
3: Pero why gid sang may nag-testing, no? Sa media, sa press.
1: Why gid nag-testing? Ah, di, after ko na siya namin, nag-try man sila. After wala na mabidyohan, pero nag-try mo ko nung iban nga mga press. Pero, ano ni, ang iniyan, di na ni bago sa aton eh. Di na ni bago sa aton. Ang pabangkot na rin, kung gina-push ni isang Malacanang, anong matabo siya na yun? Ano mahatag sila sa mga libre nga mga filtering devices like this? Ang pabangkot siya na, pila presyo siya na eh. Pilakbilog ang ihatag nila.
3: Do hindi man siguro pwede matagaan 110 million ka tawo.
1: Oo, 110 million population.
3: Bogota tabi pila ka households man, 30 million abi.
1: Sa aton sini nga mga ka K5 mambal ni Dodoy Altoveros, Anticlear bottoms up. Hindi kami na pamilyar sa mga bottoms up kanay. Ako yung pamilyar sina.
3: Ano na? K5
1: Christian guru kabalo sina.
3: Ang cheers lang eh, bala ko na cheers.
1: Cheers balan mo.
3: Cheers. Mo na ginapong ko antay.
1: Ambal ni Secretary Gatchalian, it can last for 5 years.
3: Wow! Basi ko na 5 years ang filtration, pero ang nagainom, why na?
1: Taklabot ko na 5 years, no? Ang problema, sila lang lain, kung balik ka ng gobyerno, bla, nga damo bla nag sila lakit, chan bla.
3: Kaya maging wala
1: sila. Pagkatapos sila, ang pamangkot nila ko, may mabulig ang gobyerno siya nila.
3: Damo nag-suggest ka kay Favre, nga tanigin para panigurado, hindi niyo paghambal nga pagtapos na filter, pwede na mainom, kasi pwede pagidugangan na lang iinita niyo pagid, or iban pagid na nga paagi, nga tried and tested na, malata ko ginainit yung tubig, kag mag-evaporate, ang mga...
1: Ang kagaw, patay na mo, based on study na, nga ang isa ka bacteria isa kagaw kag kun ano man dira nga mga parasites etc. Nga ara sa tubig, no? Mapatay sa in a certain degree of
3: paglabot sa boiling init, point,
1: boiling degree siya, degree siya.
3: Patay na yang
1: mapatay ang kagaw, mapatay ang parasite, mapatay ang bakterya da. May studies na yan nga muna.
3: Oo, no?
1: na tested and proven na yan. Pero ining mga filtrations ni physical test man lang makita mo di mo. No, physical test na compare mo ang limpyo.
3: Lantawon mo, kung tingin yung iba, simutan mo, guro. Pero,
1: paano makita na nga why may nagaltaw-lutaw na nga bakterya na kagparasite na?
3: May microscope ka daw. Muning budlay. Ti, damo ang nag-criticize sa partner sa ining stunt, no, sa DSWD. No, kulang sa credibility, kulang sa pag-explain, no, kagdo ka misleading ko, no. Kumpara nila sa efforts ng iba niyang mga pungsod, parte sa pagpreparar sa El Nino dito ya sa Indonesia, partner. Ang government dito ya, pangatag na ya sa mga water pumps, no, gapangatag sang iban pagid nga mga klaro bla nga solusyon sa problema. Hindi ya
1: proti nga ari pagpabangkot ko. Do kay ni actually gina-post sang una ni I think sa pagkapabaloko ang isa ni sa mga nag-push si Senator Bongo or si Senator Manny Pacquiao. Nga dapat may ara kita nga kaugalingon nga agency sa aton sining gobyerno nga nag-tuon lang sa problema sa tubig. No? Sa aton sining mga kaka-K5. Diba may Department of Energy kita. May Department of Environmental and Natural Resources. Sa itong sining mga ka-K5. Dapat may Department of Water.
3: Para tanan-tanan niya nga parte sa tubig, whether suba, manda, ilimnon nga tubig, tanan-tanan nga tubig, tubig ulan, amula na yung masikaso.
1: So amuna siya, a Department of Water Resources Act. Amo isang Senate Bill number 2771 nga gin-author kundi kita magsala ni Senator Bongo. Amo na ginatawag nila nga DWR as a primary central authority to unify the country's fragmented water management system. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati. So, cover na diri ang mga irrigation, sanitation, flood control, tanan nga mga ano tanan
3: basta may labot sa tubig.
1: May labot sa tubig. Sa aton sini nga mga pinalangga nga.
3: Do nami man tani no.
1: Ngao nami man tani nga tiya sa ipo just like for example sa tion sang crisis just like for example Super El Nino. We're facing Super El Nino right now. Probably ma short kita sa tubig no. Sa aton sini nga mga ka-K5. Now because nga may ara kita sang departamento just like for example sang kuryente man. We can manage the and control somehow. No, the possible inflation or prices sang mga nagabriga tubig. No, it can be commercialized water refilling stations or even ang aton sini nga mga natawag nato ni mga wasa naton MPW so on and so forth sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati nga may ara sang departamento nga mag control kag mag supervise sila.
3: Kay
1: kung wala sang department dira no nga nagakontrol sila ti sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati no ma pinagusto ni sila no sa aton sini nga mga kuturan and isa sa mga gidalantaw ta sini kung may ara kita Department of Water Resources especially sa mga drinking and gina mga potable water naton ni ka K5 potable water naton ka K5 Christian kunita ni kung may ara iya blang gobyerno sample labi ang gobyerno mahatag budget pundo patukod kamo dira sang nga kaya man ni sa mga nature spring kaya man ni sa mga dalagkuan nga mga purified and the mineral the water ni nga mga nagapatindog sila planta di ba oh planta tapos amo ni kunong the biggest scam gani mo
3: tubig
1: tubig
3: iti libre lang ni mo
1: oh libre man lang ni pero lantaw bala bakal kabla tag 25 pesos imo isa ka 500 ml mo 25 pesos
3: halin sa
1: mahal pa sa soft drinks ngang soft drinks
3: damo ingredients so ingredients.
1: Ini ato big gigi filter mo lang amo na bali the biggest scam king aman
3: halina sa halina sa Ginoo
1: oh babakal ka tubig 500 ml sa mga convenience store ang isa ka galon mo 15 pesos lang oh sa mga water refilling stations te amo ning negosyo nga
3: ani wa gini punaw
1: yang wa punaw ni mamuti yan tawo ya pag nauhaway ka choice mainom gid May nung ganyan tawo nga nauhaw mo?
3: Maagwantahan mong gutom.
1: Mm.
3: Prong uhaw, mapatay.
1: Matigo kagit, madiwaldi. Ilam mo ka uhaw. Sa aton sini nga mga kakipay. So that is why, sa aton sini nga mga pinalangga, nga mga taga-palamati, no? Amo na nga manami kung may ara man kita sinada, no? Kakipay pa Christian.
3: Mm.
1: Na lang mapatindog yung planta ang ano, ang sa pag regional hub, natawag na regional hub, no? O regional nga mga planta sang tubig nga amo dira ya ang naga-process so pabi may mga sa tion sang kalamidad, calamities. Dumduman mo sa una nga ultimo tubig mineral, nagbaha to sa kabangkalan, nagbaha to sa dinto certain sa Negros Occidental, sa aton sini nga mga KK5. Tag 150, 100 pesos ang isa ka litro sang tubig, partner.
3: Mm.
1: Imagine,
3: no?
1: Sa aton sini nga mga KK5. Pero kung may ara kita regional hub, nga amoya ang nag-produce ng tubig, i-stock lang nga stock partner, kaya mga inspiration.
3: Oh.
1: Oh, sa itong sining mga kikipipe, kagtion nga may mga baha, may mga bagyo, may mga kalamidad, kundi amo na ang aton ipang-distribute ka tubig sa ila. No?
3: Kag kung parimam lang sa bugas lang, nga nag-stock man ng NFA isang bugas.
1: Correct. Kag kung sa tion sang Super El Nino, number one man ng mga affected race, na, ang mga individual na ton, ng mga pumuluyo, nga nag-inom sang tubig, but at the same time, ang mga mangunguma na ton. Now, paano nila i-manage na kag i-control, no? Tisubong niya may ara kita National Irrigation Authority, kung itawag na ton sininga niya. No? Pero ti kung may ara Department of Water, mas i-mander pa ng niya sila. No? So, i-manage man nga ang supply sang tubig, no? Kahit pa paano, ma-regulate mayo ka K5 Christian. Nga matagaan man ang iban nga mga areas nga wala sang tubig, no? Because sang pagkatigang sang duta, tuga sang El Nino.
3: Ang aton di sa syudad, why pa na yung Super El Nino, pila diya ka barangay sa syudad kag distrito, why na tubig?
1: Okay.
3: Hindi malabot sang tubig, tubo sang aton ng mga supplier. No? Kaya ti, kung hindi ko ba, gagmay. So, muna yung mga taga City Proper, taga La Paz, taga Sinikway, taga Don Esteban, tinuig na sila yung kay Five Ray nga daw nag-experience ang Super El Nino kay why tubig. Buta survive man sila gani.
1: Ay, i-correct ko lang, hindi gali ni si Senator Bongo ang nag-propose nila
3: sa sponsor. Department of Water Resources?
1: Senate Bill Department of Water Resources. Senate Bill number 2771, i-correct ko lang, sa tunsin ni mga pinalangga ng mga tagpramati, si Senator Grace Po. Kay Senator Grace Po pa nga time. No, galing kay tinatapos na termino ni ano eh ni Senator Grace Po eh. No, Senator Grace Po amo ni ang bill nga ginaduso ya to create or to establish a department no exclusively for water resources ka K5 Christian.
3: So dala ni flood control, you know?
1: Oo, eh.
3: Flood control
1: tanan mo tubig mo matubig mabaha. So anong brahon mo dira?
3: Dami no? Matani no?
1: Oh, mayo ni tani nga ano hopefully ma-revisit ni kag ma-refile sang aton nga mga senador. Kaya tinaporsita na nga Super El Nino probably mabalik ni sa
3: hindi no? Niya nga subungan na nga tuwig once nakumpisa na ni amo naman na ning cycle ya ka K5 Ray
1: sakto good sa aton sini nga mga ka K5 so let's see sa aton sini nga mga pinalangga ka mga tagpalamati what would be the next steps of the Department of Social Welfare and Development Office kaya tino sa ilanig itugyan ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang ining filtering device nga ging represent ging present nila rather sa publiko no nang na matabo sa noon sa sunod ayon ano makabaton kami dili o kun may certain number of filtering device lang yatag sa mga barangay
3: kada barangay tagaan
1: tapos ano ay parapol anong sistema si Nidrin no
3: kagusto ta mabalaan halin sa gobyerno kun ano ni para ni sa imnon gid man ni panghugas pinggan lang panglaba
1: guro ikati nagi bottoms up nag cheer si Senator Rex Gatchalian kasi anti-clear.
3: Kung nakuya ka kay Vem, di kuya pag-sugala. May bata ka sa balay mo.
1: Big no-no, big no-no. Hindi kit pwede na yan. Mamundi na ikbayad yung magkutoy chan mo. Ma-admit ka to sa hospital.
3: Laga ka sa DSWD?
1: Oo eh. Ngayon ka to assistance to, medical assistance.
3: Tapos ang irason mo, tika nag-inom kami isang tubig, nag-inom ni Secretary Gatchalian.
1: Sa aton sini nga mga kakipab, ginkamit mo ng filtering device to kaging nga present niya.
3: Oo.
1: Oh. Oh. Basta tayo nga tubig yung filter niyo, kanal!
3: Kalimantan sa ulan.
1: Ano, sa aton sini nga mga kakipab, alas 7:56 sa aga. Ang oras, builog kang idulong sa tugin sa kalaluan sa Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na naka-detox ka pa. Init ka mo tubig, kagmagtimplas ang kape. Ang kape nga kampiyon, Klinika DTX Coffee Mix. Sa pagbalik na ito, counter-report yung atong sa mga unit field reporters. Sige po, kopon ninyo ka K5 Ray Espeha Umala.
3: Kaga K5 Christian Hagurin.
1: Magabalik ang Puro de los Pueblos.
6: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! Ang DDX 500 ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500, garantisado, epektibo, ara mismo. DDX 500!
7: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapulang rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
8: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kun nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangon sa GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka dito X500 kag may TC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: DTX 500!
9: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
10: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
9: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
6: gito. DTX 500! Para sa matilo nga dugo. DTX 500! Para sa healthy nga tayo. DTX 500! Ang DTX 500! Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay. Happy kanunay! DTX 500! Masaligan! Epektibo! DTX 500!
7: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dr. Ramil?
8: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney, ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo, dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination, DTX 500 kag may TC man lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang Mighty C, nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani, hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
7: Ang IgA vasculitis, gali Dr. Ramil, ang nagakos man sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
8: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
7: Oy.
8: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sa mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kagkalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys, bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage. Kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
7: Baong budlay?
8: Tingala ka lang, daw kahilti pa man sa kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man kagin kidney stones, natubuan ka lang sang mapula nga rasi sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
6: TGX 500! Nagapalandulong bala ang imo panulukan? Magalingin bala ang imo nga uho? Masami nagkapangihi? Masami ginauha? Si may diabetes ka na, DTX 500 na. Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500 ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500 ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos kaga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500 masalikan epektibo. DTX 500
7: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dr. Ramil?
8: Actually, mabudlay ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculation line purpura. Pero 50% or more sang nakaangkon sini ang may commonalities sa mga triggers kaangay sang upper respiratory infection. Sulalo, strep throat, tip dust, may hepatitis ka, insect bites kag iban pa. Pero isa lang ang mahambal ko, Sir GP. Ang vasculitis is an inflammatory disease. Nagalupok ang magagmay nga ugat kag abnormal ang response sang immune system dako ang mabulig sang DTX 500 kag mighty si agud malikawan ini nga klase nga unusual and common kag rare nga klase sang blatian. Ti adlaw-adlaw inom gid DTX 500 kag mighty si para malikaw ka sa mga amo